0: akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
2: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
3: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalasubong imo sugar.
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
3: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
3: Mighty C, epektibo, garantisado.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Kala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica DioFresh.
12: Available now.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, may puso!
16: Pororo de los Pueblos,
17: Roldan Besara Villarreal,
16: para sa Pororo de los Pueblos,
17: de los Pueblos.
18: 10 minutos sa nakaligad sa takna nga lasa 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Oy, sa mga nagkatutok naton nga mga ka-K5, maayong aga sa kay Ma'am Nika Christine Diseo dira sa Barangay Tuburan, maayong nag-monitor na. Salamat gid kay Ma'am Roda Donato Amago, good morning. Doy Arthur, nag-monitor na dira sa West Villa Flores, maayon. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nag-pamati naman, salamat gid. Sir Ivan Sudad, maayong aga Sir Ivan Sudad, kag sa Sudad family, ha. Thank you gid sa pagsuporta. Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, dira sa may Barangay Banika, kag sa Family Arinaho sa may Barangay Ulotayan. Ronalyn Baylon, watching live from JRB Crab Buying Station, Pontevedra Public Market, with Celine Grace, Anastasia Steele, and Marisa Tikong. Opod sina Rona Siping Pango, kag Elma Linlin. Salamat, gid. Bow, terrible. Si Mayla na pagpamati kay Pango. Thank you, gid, Ronalyn Baylon, sa pag-monitor dira sa JRB Crab Buying Station sa Pontevedra Public Market. Makahapit gid kita dira kag makabakal sa inyo sini nga kwan, mga lukon da kag alimango. Sa kay Aisa Tonggala, nagapamati naman sa Blasco Pilar maing aga. Victor Bustilo Holasca, nagamonitor na kag kay Marco Umbid. Salamat gid sa aton mga suki nga mga ka-K5. Nel Balyon, oy. Welcome back Sir Nel Balyon. Salamat gid sa pagpamati kay Sir Nel Balyon dira sa Barangay Binuntukan sa Banwasang Pontevedra. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio yung suplemento, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Ton Power Trio yung suplemento ng epektibo sa pag-amlig sa aton sininga ikayang lawas sa adlaw-adlaw nga tanan. Kay balaan nyo mga ka-K5 sa hindi sa tanan niya oras, makabig daton nga ti masagang mugid tanan nga nagalabutan nga mga masakit kay infection sa lawas ta. May mga tiyempo nga kun kaysa malilingaan tabala, nakakalusot sa aton mga ka-K5 ang nagkalain-lain nga mga balatian. Ang importante sa aton si magkautoran nga mga tagpalamati, may protection kita permis sa aton sining lawas mga ka-K5. Kapares kay Nanay Selena Abeliaho dira sa Kalomdom Tisa. Kay Nanay Selena Abeliada, good morning. Ugalion tagid sa adlaw-adlaw nga tanan, ag pag-invest sa aton sininga ikayang lawas, kagdira naton kaupod mga ka-K5 ang mga suplemento nga madugay na naton ginasaligan. Tandaan ta lang kung may high blood ka, may diabetes ka, or may mga pagpalangubag-ubag na sa aton sa imo sininga lawas, mga ka-K5, kaupod tagid ang DTX 500, the superior antioxidant. Ang DTX 500 nagabulig di balik sa normal sa aton blood pressure, blood sugar levels. Mayari man isang anti-inflammatory properties para malikawan ang pagpalagubag-ubag sa kalawasan mga ka-K5. Actually, hindi ka mapatay sa diabetes, ha? Mapatay ka sa komplikasyon nga dala sang diabetes. Banta mo diabetes lang na, pero kung mapabayaan mo na, amo nang amat-amat nga magasamad si mo organs, amo nang amat-amat nga magapatay sa imo mga ka-K5. Gani sa timprano pa lang magjita ka na, mag-ehersisyo, magjita sa pagkaon, utan kag prutas, damo nga tubig ang ginainom, gapaway sa insakto kag dugangan tana sang DTX 500. Kung may maintenance ka nga bulong, importante gaya gatumar ka maintenance mo on time kag dugangan ta DTX 500. Ara man mga ka-K5 ang Mighty C, ang alkaline based ga vitamin C the immunity booster, pampapag-o naman sa aton sining immune system para hindi kita madali-dali lutsan sa mga kagaw, sa mga masakit. Mga ka-K5, nga kun mapabayan tati resulta mas delikado pa nga mga balatian. May TC, the alkaline vitamin C, amo naton sining immunity booster. Kag para madasig makarecover sa upbo, sipon, trangkaso, ilanat, kagiban pa, kaupod na naton sa dlaw-dlaw nga tanan ang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, mga ka-K5. Amun silang power trio nga suplemento. DTX 500 may TC, kag D3 Bio, power trio nga suplemento nga mong mag-aamlig sa aton sininga ikayong lawas sa adlaw-adlaw nga tanan, mga ka-K5. Ang DTX 500 may TC, kag D3 Bio, mabakal ini sa mga butika malapit dira sa inyong siniga lugar, available online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sa balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Tanda na DTX 500 by TC kag D3 Bio, power trio nga suplemento nga aton katuwang, subong nga panahon nga hindi lang delikado, magastos pa magbalatian, mga ka-K5. Balikan tato aton sini nga ginistoryan nga tupiko. So kaapo nagpatawag sang emergency summit ang gobyerno probinsyal, kaupod rin si Governor Fredinel Castro, mga provincial government officials, mga yara sa sektor sang sugar industry, kagpila pa ka mga opisyal, mga ka-K5, kagdirigin diskusyonan ang nagalala ng epekto sang RSSI, mga ka-K5. Kay base diri sa report sang Office of the Provincial Agriculturist, mga ka-K5, may kabugusan na 3,331.61 hectares sang tubo, sang tubuan, ang apektado sang RSSI. Kag ginapayag karon, nagalabot naman sa 1,819 ka mga sugar planters ang napektuhan sa 11 ka mga banwa, including diri sa Roa City, mga ka-K5. Tikadungan siniginanalaan man ang pagpabakod sang coordination, kagapagimo sa mga intervention para makontrol ang paglaptas ang sininga peste, mga ka-K5, nga nagadala karon sang pamahog sa sugar industry or sa industriya sang tubo diri sa probinsya sang Capiz. Kadungan sini gin duso man to, mga ka-K5, no, ang naipaydalom ang probinsya sang Capiz sa state of calamity, mga ka-K5. Ining resolution number 6 series of 2026, resolution ini nga ginaprobaan sa PDRRMC, a resolution recommending to the Sangguniang Panalawigan the declaration of state of calamity in the province of Capiz due to severe RSSI infestation. Kag ini, mga ka-K5, ang resolution sang PDRRMC right after sang pag-recommend sang PDRRMC, nagiwat na yun sang session, special session ang Sangguniang Panalawigan, mga ka-K5. Kagdiri nang inunanimous ang boto sa mga miyembro sang Sangguniang Panalawigan. Ginaprubahan ang resolusyon ngay paidalam ang probinsya sang Capiz sa state of calamity bangod sa halit sining RSSI. Ining red strip soft scale, mga ka-K5, isa ka insekto nga nagahalit sa mga pananom hindi lang sa tubo kundi pati man sa iban nga mga pananom, mga ka-K5. So bangod sini dinala umanta nga may mga tikang na nga pagaduga nga pagabuaton, mga ka-K5, para karon nga mabuligan ang mga kautoran naton sa napektuhan nga mga areas dira sa Sigma, Kwartero, Dumalag, Dao, Hamindan, Dumaraw, Panitan, Maayon, Pilar, President Ross, kag Pontevedra mga ka-K5. Amo na yung mga areas nga apektado. Kagbangod man sa declarations ng state of calamity, ginalauman nga mapadasig sini kag mapalapad ang pagresponde para mapaproteksyonan kag mabuligan ang mga biyan naton nga mga mangunguma mga ka-K5. So lang taon tang mga masunod sini nga matabo. Ari bala ipabatita partner ang porsyon lang to sang discussion kapon sa provincial capital kadungan man sang summit nga ginpatigayon mga ka-K5 nga ginpangunahan ni Governor Fredinil Otto Castro.
19: Okay. Hasta karon wala ko yan na batian sa gobyerno ng preparasyon sini. Wala ko yan na batian sa gobyerno nga muling iwungon nyo ang muling preparan nyo kay suportado na mo nyo. Sa iyo na kanil may pati na muling long term, short term, etc. Wala yung may lugar ang ato mga tao. How can you prepare on something?
20: Actually, sir, I have also planning na kung pwede maka-meet, mag-iwan some series of meetings with your provincial culture office and other stakeholders sa district para ma-estudyahan, okay? Sa nakita ko ang responsibilities, may mga kilalaman kita ng lugang, no? Like CEO, may charge sa surveillance, may harap pala kita coordination hasta sa barangay level since nga hindi makaya natin sa Municipal Agriculture Office ang monitoring sa ground level.
19: Ang munang may problema punta kaya ba lang ang gobyerno natin daw kukwadra daw na nami palias na sa tao na manuboksin ha? Mapreparo siya eh, higo na siya ang munang din sa atin eh. May bagyo gani, ano ka po ng bagyo, wala kita ng tanang preparasyon. Long before the typhoon comes, wala preparasyon.
18: Ang kabahin mga ka-K5 sa payag kapon ni Governor Fredinil Otto Castro. No? Kiti damo iya hindi preparado sini. Kay ko napreparahan ini, na-discuss ini, na-edukar ang pumuluyo about sa sining red strip soft scale insect mga ka-K5. Tikunta ni damo pa sini na salbar nga mga katubuhan kung naidukar ang pumuluyo kag madasig gada kay mo sang tikang ang gobyerno mga ka-K5 proti duay gid kuno suno sa gobernador. O kundi subong galasalasa sila tanan. Bada ang aton si Nidrino kabay pa malampuasan na isang probinsya ta kayo ay patagani ka graduate sa halit sang African swine fever sa hog industry, ari naman ng RSSI, mga ka-K5, do gadagahalit naman sa industriya sang tubo, mais, kagumay, diri sa probinsya sang Capiz. Dugangan talan ni mga updates sini, mga developments sini, mga ka-K5, tutukan ta na si Iban aton nga pagpangalagad. Jojo Sebelino, nagamonitor na, salamat gid, Joshua Patrick Matias, dira sa Matias and Robles family sa Lantangan, Pontevedra, Reynan Tikam, nagatutok na maing aga ko noon sa kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam. Dira sa Barangay Dayaw, nagapamati na thank you gid mga ka-K5. Sa dugang nga balita, nagpatuman sang, kuano, sang pagpanubo sa presyo sang gatong ang pila ka mga kompanya mga ka-K5 diri sa Pungsod, Pilipinas. Ibanon, tabi pila subong ang presyo, latest pump price mga ka-K5 sang gatong sa nagkalain-lain ng mga gasoline stations diri sa siyudad sang Rojas, mga ka-K5. No, pila na subong ang presyo sang gasolina, ang kurudo kag kerosene. Kay may medyo dako-dako nga rollback, kulang-kulang 5 kapiso ang ginpatuman nga rollback, mga ka-K5, sang pila ka mga kompanya. May detalye sa balita na ka-sunby sa line number 3, aton siniga patrol, live sa mga gasolinahan diri sa siyudad, si ka-K5 Rodney Dabandalanon. K5 News FM Live
21: Report. Epektibo na subong ka-K5 Roldan ang panibag-o nga rollback o konbuhin sa presyo sang gatong diri sa Pungsod, Pilipinas. Kagsandig diri sa ginpagwaman nga datos sang Department of Energy, ang gasolina may pagbuginbuhinan sang 4 pesos kag 70 sentimo sa kada litro. ang kerosene ginbuhinan man sang 4 pesos kag 88 sentimo sa kada litro, kag ang diesel may buhin man nga 4 pesos kag 30 sentimo sa kada litro. So madumduman nga sang tinalikdan nga semana sa entrada gitong Agosto, nagabuhin man ang presyo sang produktong petrolyo diri sa pungsod. Kag sa subong, yari ang latest fuel pump prices sa pila ka mga gasoline stations nga aton din na padulungan. Una, diri sa may Shell, ang fuel save gasoline nagabalor sang 74 pesos and 20 centavos sa kada litro. Ang Shell V-Power gasoline, 78 pesos and 15 centavos sa kada litro. Ang fuel save diesel, 86 pesos and 40 centavos sa kada litro. Kag ang Shell V-Power diesel, 93 pesos and 60 centavos sa kada litro. Samtang diri sa may Petron, ang diesel max, 81 pesos and 70 centavos sa kada litro. Turbo diesel, 84 pesos and 70 centavos sa kada litro. Extra advance, 71 pesos and 30 centavos sa kada litro. Ang XDS, 72 pesos and 30 centavos sa kada litro. Ang kung naman, dari sa may Maribert Corporation, nga kung sa din wala pa maislan ang presyo sini, karon pa sila mag-ailis sa hapon. No? So sa subong, ang ilang presyo ka K5 Roldan, ang diesel, 84 pesos and 50 centavos sa kada litro. Ang premium, 75 pesos and 50 centavos sa kada litro. Ang regular, 74 pesos and 50 centavos kada litro. Kagdiri naman sa Michael Tex, diesel, 90 pesos and 50 centavos sa kada litro. Wala sila sang supply sa para sa silver. Kag ang platinum nila, 88 pesos and 30 centavos sa kada litro. Kag ang sa total, diri ini sa may San Roque, ang diesel, 82 pesos and 20 centavos sa kada litro. Premium, 71 pesos and 30 centavos sa kada litro. Regular, 70 pesos and 30 centavos sa kada litro. No? So, amoy ni ang latest fuel pump prices sa lima ka mga gasoline stations na ito na padulungan na diri sa siyudad sang Rojas. Kaya, base diri siya kay Fiber Roldan sa nagkalakwa natin nga data, ang total gapon ang may pinakamanubo nga presyo. Ginasigundahan ini sa Maribert, o kung ang sa Petron, sa K5 Roldan, tawag nga nag-take effectivity na yan sa Petron, tapos pangatlo diri ang sa Maribert, pero karon pa ini sila man mag-ailis ang presyo sa hapon. Then, ang pang-apat diri, amo ang Shell, kag pang-lima ang Caltex, no? Sa pag-kwansang presyohan ay man sa K5 Roldan. Kag sa aton diri nga observasyon, madamo sa mga nagpatugong ng mga motorista dari sa may total, subong man sa may Maribert kag Petron. No? So sa Shell, malaka lang. Kag ang sa Caltex, malaka lang man kag K5 Roldan.
18: Okay.
21: Para sa totoong presyo sa petrolyo, hindi si K5 Roldan ni Daban Dalanon. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko kag Kalingawan Takapid, K5 News. Sa-fam.
18: Maraming salamat sa balita, K5 Rodney Dalanon. May maning bulig do sa mga biyan aton nga mga motorista, mga ka-K5, kaya nagbuhin-buhin na ng presyo. Punta ni next week, may dako naman nga rollback, no, para makabalik kita sa mas manubo-nubo nga presyo sang gatong mga ka-K5. No, kay subong 70 pesos plus sa giyapon, do makaginawag kita siguro kung magtapak sa 50 ang gasolina kag krudo, mga ka-K5, pero subong 70 plus pa 80 plus masakit-sakit giyapon sa bulsa. Kay Rowan Buendia Alunsagay, naga-monitor Jojo Sibilino, salamat gid sa pagtutok. Kay Madam Roslyn Bisana Dorman, dira sa Banwa sa Ivisan. Kay Madam Roslyn Bibot Dorman sa Ivisan, salamat gid sa pagpamati diri sa K5 News FM. Pagbalik ta mga ka-K5, istoryanta ni isa ka-persona na kuhaan sang pusil kag-droga dira sa may Banwa sa Ivisan, matapos ginaligar nagpalupok kag-subong man. Isa karon ka persona na bunan saya sininga kaupo dira sa may Banwa sang Mayon. Balikan tara diri sa aton siniga pagpangalagad. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kag sa mga ka K5 naton nga medyo constipated na permi lang ginadiarrhea, permi lang galain inyo pamatsyag or kung gusto niyo ma-cleanse inyo colon. Malikawan ang mga infection mga ka-K5, kinanglan ibalik tang balanse sang good bacteria sa aton sinigilawas, dira makabulig sa aton ang pagtumarta regularly sa Clinica Spore Biotics. Clinica Spore Biotics, ang spore-based ka probiotics, may 80 billion CFU ini, 80 billion colony-forming units ang good bacteria. Gani para sa healthy nga chan, healthy nga lawas, maklens ang aton colon, malikawan ng toxin accumulation, malikawan ng constipation, diarrhea, kag iban pa nga discomfort. Clinica Spore Biotics ang sabat mga ka-K5. Sa mga mister or sa mga misis, para palanggaon, pagid ka mo ni Mr. Ario, Clinica Spore Biotics, pagid ang sikreto, mga ka-K5. Si Mrs., dapat naka-Clinica Spore Biotics. Si Mr., dapat naka-extend food supplement for men. Nami, ginang kombinasyon kay magabalik, pagid ang maayo ninyo, kag mainit ninyo nga pagtamdanay, mga ka-K5. Amo ng sikreto, da... Madam MJ Joy Quebrantar Abalo, maing aga, salamat sa pag-monitor. Pagbalik ta, duga nga mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom.
0: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
1: Ang Physio
0: yung may D3.
1: D3 Bio.
0: D3 Bio.
22: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio
1: yung may Physio.
0: Ang Physio
1: yung may
0: D3.
1: Mabagats, mga butika.
23: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanaw. Kami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics.
24: Mahigo bala ang imo dugo?
25: DTX 500!
24: Masamit ka bala ang gina-allergy?
25: DTX 500!
24: Ang DTX 500!
25: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
24: Nga sa masami,
25: amo naman
24: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
25: DTX 500!
24: Masalikan! DTX 500!
25: DTX 500!
26: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
27: Imo nga blood sugar test.
26: Ito itong score ganito?
27: 470.
26: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
27: Ilan na lang imo nga blood sugar?
26: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
24: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
0: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
29: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
30: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kape.
0: DTX Coffee Mix.
29: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
31: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
29: Mabakal sa mga butika.
32: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
33: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
32: Di nakabaluman o sick?
24: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
32: Di pre, musta po lang kagabi pre?
33: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
24: Extend food supplement for men.
34: Tikasin.
24: DTX 500.
35: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa harmi lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
24: DTX 500.
29: Mabakal sa mga butika.
36: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
24: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula galginhugut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at oata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
4: Ay, may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, may puso.
9: Toro de los Pueblos. Sana Villarreal para sa Toro de los Pueblos. De los Pueblos.
10: 23 minutos sa nabilin ng test kita magdangat sa tak ng alas 9. Pabalik diri sa Toro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamoy padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. Agad babasa tang inyong sininga mga minsahe, mga ka-K5. San by K5 Maila. Good morning kay Bernadeth. Ma'am Bernadeth, Omiten Calzado. Nag-monitor na diri sa aton nga pagpangalagad. Thank you, Ma'am Bernadette, sa pagtutok. Kay Ma'am Jian, ang Vel Siloso, nag-monitor naman sa Siloso family diri sa may barangay Luktugan. Salamat gid, Ma'am Jian, sa pagpamati no diri sa aton siniga pagpangalagad. Kag kay Kapitan Ernie Lorenzo diri sa may barangay Bara no sa Lorenzo family. Da kag happy happy birthday kay Nanay Saningda, nag-celebrate sa Sirikadlawan, Subong Adlaw. And sa mga ka-K5 naton, uso naman subong mo, mga trangkaso, mga ka-K5, uso naman subong. Gani sa ton sini magkautorin yung mga tagpalamati. Kung gusto mo ba lang, gapala na kitlawas mo, ginatrangkaso ka, kinangla mo kisa hilot lang, gamay lang nga hilot-hilot, ari kaupod ta ang DTX Liniment Oil, mga ka-K5. Actually, nagbakalgi ko niligad kay ginagamit ta para makapahilot-hilot ta sa lawas. Saka namin islawas mo sa... Makuha niya pala nakit sa kalawasan mo, mga ka-K5. Even sakit sa ulo, no? Ihulohaplas lang kag gamay lang ang mo lumasahe. Namigid ang DTX Liniment Oil, mga ka-K5. Tistingin niyo bala, DTX Liniment Oil, mga ka-K5. Available na sa mga butika na malapit sa inyong lugar. Mabakal man diyo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT, mga ka-K5. Aramanda ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX sa Beauty Soap, Clinica Deo Fresh Kag, Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5. Sa dugang abalita, diri sa aton nga pagpangalagad, isang kapersona na kuansang pusil kag droga dira sa may barangay Maluklok Norte, sa banwa sa imbisa ng sospek, unang naging reklamo sa pagpinalupok sang pusil. kagisa man ka persona na bunaan sa may banwasang maayon. May detalye sa line number 3 si K5 Myla Vasquez Fuentes.
11: K5 News FM Live Report.
12: Ginaristo sa kapulisan kay Pebral Dan ang 47 anyos nga lalaki sa may barangay Maluklok Norte, Bisan Capiz. Pasado alas 7 kagabi, Agosto 10. Ginkilala diri ang sospetsado kay alias George, kagresidente ni sa nasambit nga barangay. Sa impormasyon nga liyan sa Bisan Municipal Police Station, una na ini nga nakabaton sila sa report kung sa diin ang isa kalalaki or ning si alias George ang nagapalupok saya sining arma silutang malapit sa Puloy-an sang Iloy sang isa manyaka pulis personnel. Sa pagpadulong sa kapulisan sa lugar, nakitaan ining suspect nga yara nagalipat ng gatabok sa karsada nga dala ining iya nga isa ka homemade 12-gauge shotgun nga arma silutang. Sa pagrekisa pa sa kapulisan, nakuhaan man ini, nakuha ni sayang isang sachet sa ginapatihan shabu kag mga bala sang amuyang armas lutang. Sa karoon, nakahunong na iniya sa karsel sang Ibisan Municipal Police Station kag nagapangatubang ni sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Subong man ang Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pihak ng bahay...
10: Oh, kay Five Mailano, paano kuno ni nga Kwan? Anong rason sinisang suspect ka ba nagpalupok sa isang pusil sa Karsarigad Dalan?
12: Dala ni K5 Roldan sa initial ring information, dala man ni sa kahulugbon kay K5 Roldan ang rason kung nga man nga may dala ini siya arma sulutang kag dito nauna ni gin pamangkot kung bala ang iya siya nga dala mayara ni sang papeles kag napaslawan ni K5 Roldan nga magpakita sang iya siya nga nagakaigo nga dokumento sa pagupot sining arma sulutang kag K5 Roldan.
10: Anong background ko sining suspect ni nga man may bitbit sa nga pusil kag droga?
12: Anay naman ni K5 Roldan nga nareklamo man sa pagpinalupok kag ginapayag man ni nga nag-engage ni sa illegal nga droga kag K5 Roldan dira man niya sa ilas ni nga barangay sa may Baluklok sa Banwasang Ibisan. Sa pihak nga bahin, pilas man ni sa tiyan ang naangkon sa isa ka 36 anyos nga lalaki matapos ginapayag inbuno sa yasinikaupod sa obra pasado alas 9:30 sa gabiman sa may barangay Tuburan, Banwas sa Maayon. Ginkilala ang biktima kay alias Joel, 36 anyos, kagresidente sa Amiligan, Pontevedra, samtang ang suspect ang ginkilala kay alias Renato, 57 anyos, driver kagresidente sa barangay Yabton, Ilaya, Ibisan. Lunsay ang mga initemporaryo nga nag-a-star sa barangay Tuburan. Sa impormasyon, halin sa Maayon Municipal Police Station, ginapayag nga sa natabo ining insidente, yara ining duha sila siniginaobrahan o kung sa warehouse. Kagdiri, mayra sa may natabo nga pagpinaisay. Ginapayag diri isang biktima nga antes natabo ining insidente, bag-o lang ni siya abot sa ila sininga warehouse, halin ini sa nag-inom-inuman. Pag-abot niya sa sulod, nagpalapit ining suspect, kagin istorya siya, naibaluan man, yara man sa idalom sa impluensya sa makaulubong nga ilimnon, kagdiri, no, agod makalikaw man sa kinagamo, kamagdugay panghinala, naguha ining biktima, agod guntani nga magbakalya, sang iya nga pagkaon, apang nagpalapit ining suspect, nga may dala na yung kutsilyo, kagdiri na dayon, ginbuno sa tuong at siyan, ang among biktima. Nakuha ni sang suspect or sang biktima rather ang kutsilyo kag dito dayon no gisipa niya ni ang suspetsado kag nagpangayo ni siya sang bulig dira man niya malapit sa lugar kag gindala man ni siya dayon sa Bailan District Hospital para nagakaigo nga pagbulong samtang ang suspect naman niya natigayon man ni nga madakpan sang kapulisan niya sa karon nakahunong na ni sa karsel sang Maayon Municipal Police Station. Padayon nga ginaimbestigaran sa kapulisan kung ano ang motibo sa muyang insidente kay K5 Roldan. Inisi KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Pagkalingawan sa Kapis, K5 News FM. Puro de
10: los Pueblo. Maraming salamat sa gindulong mga blood reports sa aton siniga patrol diri sa aton nga pagpangalagad. No, tiyan mo na, Merisi, na kay kung nagkatugong, gidman sang agwa di pataranta, tani nagpaukoy na lang sa panimalay, promakon mo, delikado, gali kay may guts pa magpalupok sang pusil, lapit pa da sa balay sang ginikana, no? Sang isa ka police officer, mga ka-K5. Titikilala, tagining police officer, oh. Lapit da sa ila, sininga balay siya sininga ginikanan sa Maluklok Norte, no? Ginaligar nagpalupok sang armas lutang ining suspitsado, mga ka-K5. Katagadiraman, no? Ingon ba lang ganin siguro sila sang panimalay da sa may barangay Maluklok Norte, mga ka-K5. Dira sa Banwasang Ivisan kay ga nakuhaan ini sang armas lutang, mga KK5, bagluwas sina nakuhaan pa sang gidapatian illegal nga droga, mga KK5. Kay sunod diri sa report halin sa Ivisan Municipal Police Station sa ilagin padala nga spot report, mga KK5, da acquire naton ining suspect si George Benliro Barrios. George Barrios, 47 anyos, taga Maluklok Sur, mga KK5, ang nandakpan, no, dira sa may barangay Maluklok Norte. Kiti luyuhay malang ni Maluklok Norte kag sur, mga KK5. Una diri nakareceive sang information ang Ivisan Municipal Police Station halin kay Police Staff Sergeant Randy Bisana nga mayara sang ginaligar nagpalupok sang armas lutang hindi mahibaluan nga kalibre lapit na sa ila sining panimalay sa may barangay Maluklok Norte, mga KK5. Kag sa pagresponde sang grupo ni Police Major Riley Villarice Jr., upod man ang iya sining mga tropa da sa Ivisan Municipal Police Station, mga KK5. Sa pag-abot nila sa area, nakita nilang suspect nga nagatabok sa dalan, mga KK5. Nga may bit-bit nga isa ka armas lutang. No? Gilayon nila iningagin aresto, mga KK5. Kag nakuha diri sa iya sininga control ang isa ka didusi 12-gauge shotgun. Oh, dapat way na ni ginagamit yung homemade kay it's improper ina, no? Posible siguro improvised 12-gauge shotgun. Mga KK5, kag maglosin ni mga KK5, nakuha pa din sa posisyon sang suspitsado ang isa ka plastic sachet nga nagaunod sang diapatian illegal kag makalalit nga droga, mga KK5. No? Nakuhaan sang bala, droga kag armas ining suspitsado nga si George Barrios, mga KK5. Kag-ara na subong preso sa may Ivisan Municipal Police Station. Tiko na ni, warning naman na da sa iban pa da nga nagapakawal ka mga pusil, nagapinalupok, nga tiaktibo iyang Ivisan Municipal Police Station sa pagresponde, mga KK5. Kay just imagine, what if abi may iban to nga nasa labat? No? What if abi may banto nga na disgrasya, mga KK5? Sa pagpinalupok sini sa armas lutang. Timabikaan yan eh. No? Ang kahangag bala kun kaisa nag-aandar gid mo. Kag hindi ya pwede nga magpossess ka sang firearms nga way ka lisensya. Kag para sa ano nga bitbit ni yung pusil nga ni? Inihan ba si Damo para na sa ila sininga lugar, mga KK5, nga mo maning sitwasyon? Maisog ko nakaluklok sang ilimnon, maisog ko nakataklo sang pusil, mga KK5. Nagagwa ang pagkapalak-palak, no? Nagagwa ang pagkapalakon, pagkatikalon, kumakabit-bit sang pusil. Kay mga trained gun owners iya, mga responsible gun owners, why niya ga-engage sa indiscriminate firing? Kabalo na iya kung sano gamito ng pusil kundi sa pagdepensa gid lamang sa kaugalingon o kun sa imong pamilya. Amo na yung tiyon nga ginagamit ang pusil, hindi nga magpinalopo kada nga doon sa sobra ka pa sa manol. Siguro manol ni si George Barrios ay. No? Manol kagin man George? Or ba si hindi man? At inamundo sa siguro siya didusig yung pinalupok din na sila sa inyong barangay. Mga kaka-K5, tinagatag niya sang kakugmat sa pumuno yun, nalipat sa siguro. Gati may mga kasilingan, gali sila na. Nga alagad sang kasuguan. Siguro tingkulba man sa mga tao na nga nakabati isang nilupok mga kaka-K5. Oh, hindi magkiliamo. Ikaw di, nadakpan ka sang Ivisan Municipal Police Station. May pang Ivisan PNP, madasig mag-respondi o. Kagdire na jakpatan, nakuhaan pa sang druga, hindi lang shabu. Mayari pa sang digital weighing scale. Sari-sari ng mga lighter nga nakapon ng mga kaka-K5. Mga plastic sachets, kagiban pa na. Nga nakuha, ginaligar nakuha sa sining sospetsado, mga kaka-K5. One down, more to go. Dira sa banwa sang Ivisan. Kag sa iban pa da nga mga grupo, hindi ka mo magkomplaser nga way pa ka mo subong ginaitik-itik sa motoridad. Tamabot ang tiyempo nga kamo naman ang masunod. Kikita yan, nakita naton ang effort karon sa aton sinigay Philippine National Police na mapasan nyo gang kampanya batok sa droga, batok sa loose firearms, tagbatok sa iban pang asa isang kriminalidad mga kaka-K5. Sa mga kriminal, no? Kagiban pa na. Ginatutukan ni karon sa aton sinigay mga otoridad. By the way, subong mga kaka-K5, subong nga aga ongoing ang distribution. Sang bawat barangay makikinabang o kon BBM, ang presidential assistance mga kaka-K5 or ining BBM nga presidential assistance, isa ka socio-civic project fund distribution ginaiwat subong dira sa may provincial capital, no? Tingala ta kaina as early as 7 o'clock. Damo na mga salakyan sa palibot sang Kapitolyo tiara ang nagapanguna gid subong sa pag-distribute sini sang financial assistance sa mga kabaranggayan or under sa bawat barangay makikinabang program ni Presidente Bongbong Marcos ang nagapanguna gid sini sa pag-distribute subong sa mga kapitanes si Governor Fredinil Otto Castro mga kaka-K5, no? Kaaga kaupodan si Liga ng mga Barangay President ni Kuyap kagaiban pa nga mga provincial government officials mga kaka-K5. Ginadaho nilang cheque sa mga kapitanes, no, sa nagkalain-lain ng mga kabaranggayan diri sa probinsya sang Capiz mga kaka-K5. At agantala na sang update sa iba naton nga pagpangalagad diri sa K5 News FM. Salamat gid sa inyong pagtutok sa isa naman kadisyon sang Foro de los Pueblos program. By the way mga kaka-K5, sa mga secondary schools and tertiary schools, bantayan nyo ang live reporting competition nga patigay nun sang K5 News FM first time diri sa Roa City ang live reporting competition. Bukas ini sa tanan nga secondary kag tertiary schools diri sa probinsya sang Capiz mga kaka-K5. Bantayan ang pagpasundayag sang abilidad sa mga secondary schools and tertiary school students diri sa probinsya sang Capiz sa patag sang live reporting mga kaka-K5. Bantayan ina ha? And likewise sa mga interesado, pwede gid ka mo makapakigangot diri sa K5 News FM Ross. And of course, may mga invitations man kita nga ginpadala sa mga eskwelahan diri sa probinsya sang Capiz ang K5 News FM. Kay Larcy Arroyo dira sa Kalumdom Tisa nagapamati maying aga. Salamat gid sa pag-monitor. Ang duga nga mga balita kag isyu sa kag impormasyon nga wala ta matagan ligwa, bantay niyo mga ka-K5 sa iba naton nga pagpangalaga diri sa K5 News FM. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka-K5 Emmy Orlean sa Berondo mga ka-K5. Kag nanging kaupod ba naton ang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, tagimo sang DTX 500, may TC, D3 Bio, Clinicas Probiotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men kagang DTX Liniment Oil.

0: the lives of the Filipino.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
2: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Dinakanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsa.
5: DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline ng

0: sa spell lab. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, ibig kibo, garantisado.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DDX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gidang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar, kagdag untat ang paglabda sang ako.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kan neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: I Care Gold.
11: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata hambal sa

0: Ako doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kaura sa ang pinaka-regular din interval sa imong pag-aon? So, minin pa, mga kalas city, dapat manyaga kalas busi, manya punta alas.
4: So, pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
6: Dambo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gini carots.
6: Oo, hindi lang carots, mga natura.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, at ako, tani nga kong magkaon kung balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers, nga damok ko ba yung
4: tiklas?
1: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, kung ang itad mo bala 50 na, kapalingin na garilyo ka, palainom ka, gabi ka magbisyo, uy, dapat may cancer screening ka na ha. Makabatsya gani ka pag palanakit, sang imong tiyan, may mga bukol-bukol ka mahikapan, palihog magpakonsulta sa amon nga clinic. Oh, ara may mga clinic kami libre man lang na for cancer screening. This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer. Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
8: Di ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw, it takes 500 kag mighty C. Kaya ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Imagine lang, grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag siyempre anti-inflammatory.
9: DTX 500. DTX 500 has carotene, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: Anyway, malawi kang listan sa GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gan isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sa kanser. Nahunta sa GP, numerous listahan, smoking. 15% sa tanan ng klase sa kanser, aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, atay, Tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
7: Grabe, ano? Hmm. Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sa isa ka kaha kada adlaw sa sulod sa isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
8: Eh,
7: sin grabe, no?
8: Pero hindi pa uling tanan, ah. No? Inom detox 500 kag maiti si agon amat-amat nga makabawi ang imo nga baga, no? Next is obesity. Ang sobra nga tambok sa lawas, Sir GP, ang associated sa 3 sitanan ka mga klase sang kanser.
9: Fat liver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momoidicasharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
8: Same with insulin resistance and inflammation.
7: Mm.
8: Tikun nga inom ka DTX 500 kag maayo sa kadadlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
7: Mm. Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, dok, ang nagapa-cancer man.
8: Dapat hindi gid magpasobra.
7: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit. Tikun
8: produce na free radicals ya.
7: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin.
8: Te, so mga gabulada, traffic enforcers. Mga ano ni
7: porters, construction workers,
8: no, pamati, no, inom gid DTX 500 budget kag may TC or pure C. Confirm mi kag bulad sa init. Next nga makapakancer sir GP is alcohol.
7: Abaw.
8: Once nga ma-breakdown ang alcohol into acetaldehyde kag ini nga toxic chemical ang magdamo sa imo nga cellula. Ini ang nagadamit sang DNA kag nagakos ang mouth cancer, throat cancer, esophagus cancer, larynx, breast, liver, and bowel cancer.
7: Pagkadamo.
8: Kadamo-damo lang gito.
7: Ari pa, air pollution.
8: Oh.
7: Ang mahigko nga hangin nga puno sa harmful particles ang makakos man sang lung cancer.
8: Mm.
7: Sa mga drivers daa, kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag MITC for cancer prevention.
8: Di, budgetan gina nila, Sir GP, no? Ang infection, Sir GP, ang nagapakancer man.
7: Oy.
8: Abi nyo, ang kagaw, hindi makakancer, makapakancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babay.
7: Wow.
8: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why kag inom DTX 500 kag may TC, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 may TC or pure C. Sarang ini batuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500 may TC or pure C.
7: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer ang occupational cancer risk ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals. Of course, ang pagpaminta kag pagwelding.
8: Ang una naton nga ginikanan, Sir GP, wala pa ning mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga puso, mga sigarilyo.
7: Why?
8: Pero, grabe pa kaunon antioxidant.
7: That's why 900 ang edad.
8: Oh, kita, ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, arang mga ga-generate siyang free radicals. Pero, biskan pag-inom, ano, DTX 500 kag may TC, wala budget.
7: Matiyagan ko kung naara si Adan, mga ayot ni sa itong DTX mo.
8: Sa subong nga moderno nga panahon, Sir GP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamaturan. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante rin Sir GP, dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna, untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag, yung pinaka-importante, inom gid DTX 500 kag may TC or pure si kada adlaw, and you will be cancer free.
7: Ay, kapos lang magalilikawan ng cancer.
10: Punggod kag rashes?
9: Mag DTX 500.
10: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
9: DTX 500.
10: Bakal na sa mga butika.
7: Para sa dugang pa nga mga benefit sa pag-inom sa adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. isa sa mga madamo nga mga rason kun nga nagabulagay ang mag-asawa, among hindi mahimo sa ang bana ang iya marital or sexual obligation sa asawa. Subong man ang asawa sa bana, dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sir Pure Sea kadadlaw, updan pa sang pagkaon sang utanong kag prutas, mangin magamay ang tsansa nga magkaproblema ka sa imo manoy bilang isa ka lalaki. Agod mangin kampyon ang performance sa kama, mag DTX 500 kag Mighty Sea ka.
8: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kiniining tawag lang nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. May kilala ko na.
7: Kilala ko man.
8: Nahulugan naman niya upod.
7: Duwagit.
11: Mahigo bala ang imudugo?
12: DTX 500.
11: Masamit ka bala na allergy?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang nagatindo sang imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
12: DTX 500.
11: Masalika DTX 500.
8: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. Insert na magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga slimin, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Gabi. Depende na sa condition sang lawas mo. Tikong pala inom ka, pag, or magpalakaon ka damo antioxidant ka pagkaon, or palakaon ka gulay, pala inom ka, palakaon ka prutas, or pala inom ka DTX 500 kag Mighty Sea, mas maayo ang production sang imong viable sperm cells for pregnancy.
7: Wow.
8: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mighty Sea.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Masalika.
12: Epektibo.
11: DTX 500.
13: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause ng defective sperm function is oxidative stress.
8: Ay, correct na. Ang mga cook.
7: Permi-init, no?
8: Permi-init ka ka-damage sa kwan.
13: So, ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sa integrity sa sperm cells, iniman ang nagaguba sa fertilizing potential sa sperm cells. So, bangod ang sa pagguba sa free radical sa proteins kag lipids sa plasma sa membrane sa sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sa bisyo kaangay sa pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobrang added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty Sea, no? Bilang superior antioxidant. So, muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count, DTX sa 500 kag Mighty Sea kadadlaw.
8: So, wala pa ba discovery Sir GP ang DTX 500 kag Mighty Sea? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina-juices lang na.
7: Juices.
8: Gusto. Kay once nga damo juices, damo antioxidant, isubo nga may DTX 500 kag Mighty Sea.
7: Ang masunod din nga mambalya piho giniki bagulo ni nakahimo mo.
14: Ano lang ya Sir JP ang sexual obligations ang mag-asawa, no? So dapat i-remit mo tanan, no? Kay basi kulang bala remit.
8: Give
14: mo,
8: it all.
14: Ko ang quality nga ano no nga pakigilawa Sir JP sa tunga sang mag-asawa. Naga ano ini, hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Involved diri, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no, nga naga amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may mga chimpo nga si misis mo wala gana, no? Kaya syempre ang mga babae amo gini ang prone permis sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag Mighty Sea para mayo ang imo performance, no, sa kung inkaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa. Kaga husto si Doc Sam, no, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga ang isa ka sperm hindi na maka fertilize ang ginatawag naton nga ovum, Sir JP, no.
11: Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo,
12: DTX 500.
11: DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatindo sa imo atay.
11: Basta tindo nga tayo,
12: happy kanunay,
11: DTX 500.
12: Masalika,
11: epektibo,
12: DTX 500.
14: Kag ang free radicals naman niya sa mga kababaihan, amo niyang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. So amo nang rason. So kung naga DTX 500 ka mo kaga mighty sino, dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa no. Naga mighty naga DTX 500 kag mighty C, agud mataas ang inyo chances makabuos ang bata.
8: Eh? Ako ganin da mo bata ha. Pero gainom ko gyapon DTX 500 kag mighty C, no? Ang purpose ra hindi nga dugangan pagin ako kong bata. Ang purpose na biskan pa no. Hubin ko japon.
15: Ayun.
8: Okay. Hubin ko tulokon.
15: I join.
8: Meaning pa sa hubin dala na pati ko ang performance.
15: Ayun.
8: Nablang the older the krabaw.
14: May kilala sa tanan. Kilala sa tanan do.
8: The stronger the horn. No, seriously damo sang mabulig sang samaing panglawas kung power kung ano ang powerful nga combination sang DTX 500 kag mighty C imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
13: Ha, ano sekreto niya?
15: Milik siya taguay.
8: Wa siya panago siya ra gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gabito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, sir boy?
15: DC kuno DC. 19 nag ang it nag 19 ako nung last year 18 plus mo. Wag oh. 19 na.
13: Ah, kampyon ni
8: Mike. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahe ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentin kakadto ginadika na Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera gapamassage gamit ang DTX herbal oil.
15: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
8: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
15: Basic.
8: Oh, maligo. Basic. Gina yan. Ang pagligo is not enough.
13: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nagpaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
16: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
15: Kamusta ni mo na ibawaan na kay diabetes?
16: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
15: Ano sa may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
16: Kabuntag na o gabi.
15: O, niya karampila na may mong sugar?
16: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kay imong paminos, imong lawas.
17: DTX 500, mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako gani sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon, sakit ko na akong ulo, di inom ko mighty C alkaline vitamin C.
19: Pagsubong ka namin sa akong paminsar.
17: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako gani si Ariel, nagtanto sila kisang nagligad, kisakit kaya katama, yan ba sa tiyo ko, Marcos ang Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C, mapalit sa mga buti.
21: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Ganing kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-clinic ka na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina. Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar sa Iloilo City. Bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkatulang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. At sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo.
15: Kampiyon. Tiyan mo na, yeah, dapat kung ang aim mo, maghubin ka. Pati yung baos ng ilok mo, dapat hubin. Doon na patay na tawo, no? So dapat, panghabon, paligo, kagmag, pamutang sa klinika. Dear Fresh, Sir Kevin?
14: Mm-hmm. So before sila, nai, Sir JP, no, mag-swipe sa klinika, Dear Fresh sa ila kilikili, dapat nakapaligo sila, anay, no? Para makakasda ang mga nag-bagtik na ng mga mantika, balhas, kagyabok sa imong lawas, no?
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Ang DTX Coffee Mix, no? May ara chia seeds, no? Ang chia seeds is nagahatag ni sa imo sang energy, no? Kag hindi lang ni siya basta-basta nagatinlo sang imo chan, kundi nagaboost man sang imo metabolism para mayo ang start up sang imo nga digestive tract.
8: Amo lang na nga kape nga gina-detox ka.
14: So may DSE pa eh. May may kampiyon ng antioxidant gin
8: kape na nga may antioxidant. DTX Coffee Mix. Kag may mga sosyal, ha? Medyo may gusto ka medyo sosyal nga kape, DTX Premium. Kaya ang premium ya, gindugangan ni siya sang Ganoderma Mushroom. Kag ang iya nga sugar, stevia.
13: Stevia, puro natural.
14: Low glycemic index.
8: Amin na sa may mga cancer, sa may mga diabetes, may mga degenerative stage, DTX Premium. Isa sa mga pinaka-premium nga kape nga pwede nyo nga tilawan. Sige, so amo na ang mga line of products nga pwede nyo tilawan. Try nyo, kaya hindi ka mo maginulsol.
21: Alright. Informasyon sa ikaayong lawas.
15: Istoryahan ta kung paano mapabakod ni D3 Bio ang immune system sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
21: Talk ni Doc!
14: Thank you, Sir JP. No? So, subong atong istoryahan kung paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imong resistensya. No? So, ang immune system, luwas sa dugo nga nag-circulate diri, may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat ano na day nang may spaces nga makalabay. Makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
8: Imagine, Sir Kibin, amo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
15: May mga barikada pa na.
8: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon gina sa imo nga immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sang ditribayo nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
21: D3 Bio.
0: Ako si Rico, sa Karadyo lang, sir. Kung kaysa, nagkagabulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, ang D3 Bio with the Vizio. Nagdula ang ginabatsya sa lawas.
21: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Bakal sa
8: mga butika. Imagine trillion cells. Ti inom gid dito bayo adlaw-adlaw. Pagi sini ang imo immune cells, imo nga immune system cells indi hago. No? Indi kapoy, kag indi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung anuman nga kaaway ang gusto mang halitri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 bayo.
15: Daw import gali ni Dok.
8: Oh, import siya.
15: Mami import kaya.
8: Your second immune system.
13: So mira duwa ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatawag innate immune system nga yara na daan, no? Sa atong sugod sang kitag-indag sa kalibutan. Okay. So ikaduwa nga branch sang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
8: ng mga train gipang train
13: nga nakompos ang mga specialized nga mga cellular kangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sininga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio ini nga mga branches sa Sir Kevin no si Monularin.
8: Ang D3 Bio import immune system.
13: Oo. So nagasupport ni siya sa sining nga mga
8: sila import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
13: Oo. So labi na gid si Monularin nga sa D3 Bio nag-assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may araman sa kay D3 Bio nag-train ini siya no sa imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: D3 Bio.
5: Oh si Karen, kadamo gitang akon hair fall hindi manami ako na kutik. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-init ang akong kutik.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
22: Ako si Joe. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus o bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Bakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige po pulang. Buti ko buntag gabi mo. Kinanglan sa ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis kid. Pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabalik sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Edgar Santiago. Saka Trice from Drive. Yes. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa sang ulan gigi diyan ako ginadudlan sang balatian
2: sa mga butika.
14: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang nagaproduce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. Ang Monolaurin nga yara sa D3 Bio Doc Sam may ara sang the same function pareho sa antibodies no. Ginapunggan niya ang attachment sa selula, ginatunaw niya ang putosang virus kag kagaw para mas dali kaunon sang soldado sang aton nga lawas.
13: So, well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
8: Part na sa aton kabuhi. Dagwa sulod lang na sila mo.
13: Oh, so sakto na Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
8: paborito gid kagaw.
13: Oh, paborito dapat.
8: Labi na kung plakaw ang katampis.
13: Oh. So dapat condition perme ang imong immune system, no? So labi ni kung nag-edad ka, kapulaw ka, grabe ang imong trabaho kag labi na expose ka perme sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So so dapat mag-supplemento ka no sang D3 Bio. Kung isa ka ka-individual nga mas mataas ang risgo sa pagluya sang imong resistensya.
8: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga ad-aga pa, inom na ko D3 Bio ya. Para preparado na ni akong kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system, gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May arapagin anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: Oh si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug hindi manami akon kutik. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-init ang akon kutik.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent.
15: Uy, kuno.
8: Tikas pa.
15: Kas pa dala. That's why pabutangan mo lang. Kas pa.
8: Masking disease na.
15: Mga kupo nga, hindi maayong
8: pinakalaya.
13: Nail fungi.
8: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio, dako ginaya makabulig, makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga HIFI ba na ang tawag?
14: HIFI.
8: No? Oh. Kaya ginasuportahan ni Dr. Bayo ang mga microflora sa imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sa sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
15: Hamot ang bulak.
8: Oh. Yes.
15: Luksan.
8: Bulaklak, ah, bulaklak.
14: Sa buhay ay kailangan.
8: Bobo ka ang bulaklak.
15: So sa bulaklak.
13: Sa hilana, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Dire makabulig ang D3 bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
8: Subong wala mahadlok ang tao sa kuan na sa COVID, especially kabalos la di trabayo.
13: Oh, well,
15: Ang D3 bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3 bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
14: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissues sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaiyo ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
15: Kuno amin gid yang D3 bio no. Pilas-pilas ka.
8: Di pagyapon mo ginom D3 bio perdi gid ka. Oh, so amo na mabintaha nga pala inom ka D3 bio adlaw-adlaw.
15: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Webis lang ko makatukoy pamunyag pa ko sa mga flowers.
14: Actually why na siya gagarden eh. Ginapanggalbote lang ang flowers. Ginahimo iya bouquet.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tutanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
4: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
10: What?
9: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang K5

0: Sporebiotics,
1: ang best friend sa mga kababaihan.
0: Sporebiotics,
1: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
0: Sporebiotics,
1: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
2: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: Panahon na naman ang ubo, sibog at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
8: Mauntad na siya karun sang pagtapik-tapik ya kung masubraan na siya kainit.
9: Mapinsaran na yan, oh. Ay, ano naman niya yan ang sundo niya pilakaadlaw, ma.
8: Ah, hulaton ta na lang ako ano naman ang himuho niya. Basi pilakaadlaw, mapakunukuno naman siya blang asing.
9: Wala naging guro solusyon na ang ulo ni Nulig para maumpawan.
8: Ay, sa Manila, gubla kay Nulig, giniwitan, ginasya mong.
9: Alo, kag sino naman big mapahiwit sa iya tabugok?
8: Amo nang wala ta may balaan, nga dapat tahi baluon.
9: Ala, sadya-sadya, ino.
8: Ayaw, ah, ah, ah, ah.

0: Ibu Smanda Rimulta.
1: Yes, Mr. President BBing.
0: Kamusta ang pangipit naton sa ila?
1: Okay good, Mr. President, ang pangipita. Daw madunot na sila gani sa iptanay ta eh.
0: Good.
1: Ang iban gani, Mr. President, daw magwa na sila sa panit nila.
0: Ote, kamusta? Nagwa na sila?
1: Lapit na lang. Gaulbo na ah.
0: Agoy. Nice. Amo na yang dapat ibus man rebulta.
1: Oh, boss. Ang mag-utod bala nga gapamakal duta agod nga patindugan nila payag. Amat-amat naman maupod sa aton ah.
0: Agoy. Sino na gani sila?
1: Ang mga senador bla nga ang pamilya Bilyaran.
0: Agoy pagid. Ati hindi magdugay, mabilyaran tagin na sila.
1: Gapanilag ba sila nga duwa, Mr. President? Pero, gapabatyag na.
0: Dapat gindi. Sigano nga may kaso man sila.
1: Amo ba lang ng oferta sa ila, Mr. President?
0: Oh.
1: Kung mag-upod, paldo. Kung mag-kontra, preso.
0: Amo na iya. Amo na gusto ko nga makita sila nga gasubahar gid sila sa aton.
1: Pero sa tuod lang, Mr. President.
0: Ano ina?
1: Ano gid ang tuyo mo nga awahigon tagid si Inday Saray Lustay?
0: Tungod siya na ang balabag sa mga handumta.
1: Ano gani ang handumta, boss?
0: Wala na uno eleksyon ah. Larguhanay na ni.
1: Ano, boss?
0: Oo. Samtang may ginhawa nga nagagwa sa ilong ko, ako Japon ang presidente ah.
1: Eh, pwede lang na, boss, how? Ah,
0: bisan hindi pa pwede. Pwede na Japon sa aton.
1: Hala, sadya-sadyain, oh.

0: Oh. Ani malang lang ginakadlaw na ni Magdalena sa opisina yaman.
1: Pal! Tama!
0: Haba! Animal! Ano ko no? Paldo? Paldo ginatraidura niya ko niyaw. Daw siya lang yung makakwarta samtang ako yan daw masirugid. Hindi niya pwede nga sila lang yung makakwarta. Dapat, araman ko eh. Kami din ga unungay sa barangay. Dapat kami man ang mga maupod kinawatay eh.
1: Paldo!
0: Ato naman. Aba! Paldo ko no?
1: Paldo!
0: Dugi na pahisa yagod ko ni Guro ay. Ang mayo pa, panilagan ko lang siya. Idikit ko nga akong dulungan sa puwertahan. Agud nga maklaro ko ginang tanan-tanan niyang ihambala. Hindi niya pwedeng akong may kaayuhan sila lang. Kung mulay kagbuyayaw sang tawo kami tanan. Ano sila sineswerte? Ginpatalikod lang ko gali nila kag ginabuno ba? Mas maayo na nga bunon ko siya nga gaatubangay kami. Bunon ko sa sang akon. Sang akon istorya nga mga masakit. Sadya-sadya, ino.

0: Toto na ko.
1: Ano? May istorya ka naman?
0: Nga manaw?
1: Kay Lapawan, ta naman ang imo istorya.
0: Wow!
1: Kuya nga Dania, preparado. Kuya si Sebat, si imo istorya ya? Huh? Amo na pag-istorya mo, may istorya man ko dayon si imo.
0: Wow! Grabe, kagid bala tuto na ko, mong?
1: Hindi na ya grabe, dyan labaya. Kundi alert lang, kuya.
0: Hindi ka ganyan magpaperde sa sugiray, no?
1: Ikaw gani, amuman. Dira tayo mabalaan, Eljan, kung ano kagid kaayo sa istorya, hanay.
0: Mainit ko sa istorya, hanay, ta? Ako ato, nung kunin bilog ng barangay 5 mo?
1: Ako ya? Lain kuya mainit ya?
0: Nga man.
1: Kay bilog yung asyudad ang ginakwat ko.
0: Ara naman tabala mo?
1: Ikaw yung ara naman. Wala ka nag pati.
0: Pati eh?
1: Amo na ya.
0: Gapati na ko. Kaya ko gani, bilog yung Pilipinas ang akwaton ko kung mainit ko. Amo ko na ya kakusog.
1: Gali, amo ka na kakusog?
0: Hua. Nga man.
1: Ba't yagan mo subong? Nga daw, nagauyog ang natindugan ta?
0: Nga man haw?
1: Ginakwat ko subong ang kalibutan bagi sa ako malingking ko eh.
0: Wow! Ano?
1: Amo na iya kakusog, kuya.
0: Grabe ba? Doon si Atlas si gali, no?
1: Sobra pa, kuya, kay Atlas. Kaya nga, ah, si Atlas, hipos-hipos lang to. Samtang gakwat sang kalibutan. Ako, sige-sige pa, kuya, istorya samtang gakwat.
0: Hala, sadya-sadya, no? Wow!

0: Mix Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamakan sa mga butika.
3: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Healthy nga uto.
9: My famous one is
8: matalong kag-alerto nga paminsaron.
9: My famous two is this.
8: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, may puso.

0: Mày có phải là tôi?
1: À, anh em anh mày có bằng cái?
0: Tao excited na gid kuya para buwasa ton Sunday school. Tao hindi na ako katulog mong...
1: Yan o yung bot mo silingon? Mapulaw ka?
0: Amogin na ako rong imuhon ko. Kaya hindi ako katulog mo.
1: Ngayon di ka katulog, migaw.
0: Kaya excited na ako makita si Mamburakday. Kung bala may pinagbago ng iyaguya.
1: Ngayon, guyagin ni Mamburak, eh, yung imo nakita, migaw.
0: Kay nasunog na blamigo ang guyaya sa mga nanarisari ng habon nga ginagamit ya.
1: Kapano ka nakabalumig?
0: Amaman to ang balimig, timingan to pa guwa mo, mig, nagmiyay, go out ka, amon ang balmo. Amon na ginambal yan, nga nasunog ang guyaya. Ano pa, wala ka kabate. Nasunog ko ng guyaya tungod sa mga nanarisari ng habon nga ginagamit ya sa una.
1: Ali ka, Meg? Basing habon nga ginagamit siya, Meg? Oling nga gabaga? Oo, oh, Meg? Ano pa nasunog ang guyaya? Pero abi mo bala, Meg? Amo mo na bala natabo sa guyas ang kilala ko sa una.
0: Aba? Tood ka, Meg?
1: Oo, oh, Meg. Kabalo ka ko na nung nagpayo sa iya.
0: Ano, Meg, aw?
1: DTX Beauty Soap. Nagapamis ang kutis. Kagutis artista ka pa.
0: Kampiyon ng mig ba? Amo nang yan, balta kay Mamburakday.
1: Pasip-sip ka man imugulia siya, mig ba?
0: Sadya-sadya, eh, no?

0: ni malgid. Kadimala sa akong transactions. Ay, transaction kay Mads Kayot ah. Do hindi ko gid siya maintuan. Do nagtanda na gid siya. Wala gid kalusot ang akon mga diskarte sa iya. Wala gid siya. Ay hala. May nagwitiwew sa unahan. Kag uy, ano ina? Ay hindi. Malam naman na sang sa akon. Bao. Nagwitiwew pag itchiliw.
1: Wew.
0: Ay. Ay. Nagwitiwew gid chiliwat. Dala pangilay kag kagat labi sa akon. Ay hala. Purya gaba na.
1: Lo. Amo nagi kusin nagi katigulang lang taon hao. Daw tinigil pa man ko kanya.
0: Hindi na tigil kami. Siya ginikaroon maukpan sa tanahan mo. Ay, ugaling bala. Ay, ingay, nag-ughan pa. Ay, buisit. Basi balagabahaan ko si niyo. Naano ni siya, yaman. Nga daw ako niyang natripa niya, hao. Kulang na lang isa kalago magperma kung magkitanay na sila ni San Pedro, yaho. Ay, sadya-sadya, eh, ma.

0: Scott?
1: Ano naman na, Venus?
0: Ay, Mommy. Nakita ko gid ba lang na subuan si Tita Marites.
1: Ha! Drama! Yan lang na iya.
0: Ano ba drama, Mommy, man? Ni, tuod gina iya, mi. Nakita ko gid siya nga daw. Pero nakibi siya.
1: Daw mahibi siya guro sa gutom, eh.
0: Ayala, gakuriit gito siya yami, doon. Nga daw makaon.
1: Ate, nga awala mo ginpakaon?
0: Mami, ikaw yung hambalon ko sina. Nga, nga wala mo siya ginpakaon.
1: Maanad siya kung kaluuyan mo. Kung kaluuyan mo lang perme, ay maanad na iya. Dapat, paagyan mo man siya, agod nga manuto.
0: Daw, hindi ka na siguro manuto.
1: Kagaaman?
0: Basi, maloko na lang to siya sa kagutom.
1: Bagay lang na sa iya. Agod nga maninguha man siya para sa kaugalingon niya, kag sa pamilya niya.
0: Mami, paninguha man na siya guro.
1: Hey, paninguha imo ya nga tinamara na yang iyaya. Agwantahon niya yang gutom.
0: Sadya-sadya, gin, Mami, no?

0: detox ka ba?
1: Dry eye? Pirmig ang katol? Imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

sundan pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: Ah, talaga? O, sige. Eto, kumain ka ng saging.
1: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinik.
0: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O, eto pa.
1: Tay, ayaw pa rin matanggal.
0: Ay, naku. O, siya, siya, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saan banda ba yung tinik mo?
1: Dito po sa paa ko.
2: Hey, I'm Galingawang Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio.
5: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa E3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: E3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. E3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics. Nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500, mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
10: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So na,
13: problema, agad ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
12: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag,
12: naghamis ka nagbuti, agad ako nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
18: Gagabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
20: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman, balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Extend Food Superman for Men.
21: O si Rosanne, baw, akong bana. Sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Dami, gidang extend.
4: Extend food supplement for men. DTX 500.
22: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko.
23: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
22: Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500.
14: Bakal sa mga butika.
7: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balaya nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
6: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
7: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
8: Rain Pharmacy.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: 5 Galingawanta!
1: Anong pangalan mo?
2: Crescenciano Campupot, ma'am.
1: Pilang edad?
2: 18, ma'am.
1: Anong obra?
2: Tricycle driver, ma'am.
1: Single?
2: May sidecar, ma'am. Eh, hambalangin ay tricycle mo. Langka.
0: Hey! Hi! Galingawanta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Ang tonsista is part of our lymphatic system.
6: Correct.
5: Kumbaga, amo ni siyang una-una, first and foremost, siya ni una-una ang gatubang sang tanan nga viruses, kanan nga bacteria na nagsulod sa imo airway kag si imo oral cavity, no? So ang ano ni Anton Silsi duwa ni siya ka ano kamas no duwa ni siya ka tissue ang ini siya nga tissue ni puno ni siya sang ginatawag nga aton nga WBC script part isa sang aton

0: iyo masulod sa chan mo, mihimo sa medium chain triglycerides, mihimo siya monoglycerides like monolaurin, putiktahan ng aton lawas to our blood system, tatantanan to the smallest
1: pero
0: part.
1: Pero kung may tonsillitis sa sir boy, mas prefer ko i-ano niya ang ditribayo.
2: I-oil
1: pulling.
2: Oil
1: mas pulling. Nami kung naka-oil pulling ka kay dasig ano ipikto sir boy.
0: Correct.
1: No? Kag wala na sa plain nga D3.
0: Why na sa plain nga D3?
1: Sa D3 bio, pag may tonsil ka or even mouth sores, canker sores.
0: Mm-hmm, canker sores.
1: Pwede na mabuligan sir boy.
0: Pwede.
1: Through oil pulling.
0: That is the power of D3
1: ang
0: bio.
1: Ang D3 bio may ara sa MCT nga kaya niya patyon ang grupo sang bakterya nga streptococcus bacteria sir
0: correct.
1: Boy. Amo nang cause sang tonsillitis.
0: Tonsillitis.
1: Imagine, because of the MCT, ang amo on D3 may MCT. Ang iban nga D3 nga ginainom nyo wala na MCT. Take note. D3
3: Bio. Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
5: Pamakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: We are just talking about the effect of extra virgin coconut oil. Wala pa yung vitamin D3 di ha. Extra virgin coconut oil lang nga ahara pa lang kay D3 Bio. Amo na nang epekto si imo. So kung mag oil pulling ka, ano imuo niya, hugasan niya ang imo tonsils. Once magsulot na ma-absorb.
1: Ang tanan nga mga kagaw da, nga ara da, ang cell membrane sa amo na nga kagaw, ma-disintegrate sir boy.
0: Wasaag.
1: Wasaag sila.
0: So inisya, matap na dayon hindi na maghubag ang imo tonsils. That's why we're always calling D3 Bio as a natural antibacterial.
1: Oh, yeah. Pinaka the best nga natural antibiotic, D3 Bio na.
0: D3 Bio. Oh. That's why hindi ka na mag-antibiotic, no? Mm. Give your body the chance to recover.
1: Amo na yung chore, sir boy. Mm. Sa conventional or synthetic, you need nga ara na yun.
0: Ara na yun.
1: Kay grabe na.
0: Grabe na.
1: Aton niya, sa chore sa, ano, sa alternative, before pa may infection, inom na ka natural antibiotic. Prevention is better than cure. Amo nang perminti mo. Amo na nga, bisan wala ka balatian, inom ka, D3 Bio.
0: D3 Bio na yun.
1: Kaya ang purpose niya is, di ka kabalo, sano, masulod ang kagaw. At least siya, may preparasyon ka. Hindi nga siling ginpasulod mo ng kontra, kagamupanin mo pag ano,
0: oh, pagira. Lain na yung istorya.
1: May nakita ko, sir boy, kung plakaong kagitamis, after kaon tamis,
0: mawil
1: pulling ka.
0: Oil pulling ka.
1: Kaya nga, inang mga tamis yung kaon mo, pistahan na kakagaw.
0: Correct.
1: Pag pista sa kagaw, siyempre mahapit na sila sa mga tonsil. Siyempre, diha ang battleground. Hala, inawayay, sir boy. Amo nang mahubag ang imo akan. Meaning pa, likawi ang tamis kung di ka gusto magbalik-balik ang tonsillitis. Or, practice ka oral hygiene gamit sa D3 Bio, himuon mo oil pulling.
0: Oil pulling, no?
1: Wala ka lingaw, usap-usap pa lang nadabla.
0: Correct, ma'am.
1: Imumug-mumug lang. Kaya hindi lang niya ang kagaw sa mga streptococcus. Tanan nga kagaw nga arada, kaya niya ipat yun, sir boy.
0: Correct, no?
4: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapag-on niya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio with VCO.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio.
9: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uno.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compound
10: nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: garantisado.
10: DTX 500.
11: DTX 500.
12: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sang DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Ay,
5: TTX 500 Mighty C
13: ang alkaline nga vitamin C.
14: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulaw, buti kog buntag gabi imo. Nanglan akon nga

0: Alerto gid ko sa banikot oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabaka nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil nung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya ubo, pag-sip on.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
5: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Miss Sis, ang masusunod
8: sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko
9: ang extend
8: supplement for men.
9: Gortez,
8: tapos ka ng maligo?
10: Yes, darling. Come to mama.
8: Extend food supplement for men.
9: May maca
8: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
1: DTX 500.
11: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
1: Kapanubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton IRE lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLD.

0: campeón de radio.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: Ang oras sa K5 News FM Roas, alas 11:10 sa aga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga Banwa, mayong aga Ciudad Sarawas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Na mga ka-K-Pie. Sa karon nga adlaw sang Martes sa Agosto 11 tuig 2026. 11 Mbps. Upo diri sa inyo alagad sa inyo anchorman sa sining palatuntunan ka K-5 Alan Catalan. Sa gyapon nagapamati kamo diri sa kampyon nga estasyon ang K-5 News FM Rohan.
1: Kampyon.
0: Kagdiri nyo lang mabatihan ang mga kampyon ng mga balita, kampyon ng mga report, kag topiko. Kag siyempre ang aton sining mga balita, kag public service. Welcome, kamusta kamo mga kautoran aton? Mayong adlaw sa aton tanan. Kag sumumanag at tamyaw kita sa isagid ka mayalayad nga aga. Sa bilog nga probinsya sang Capiz, diri sa Roja City. Sa 47 tanan ka mga kabarangayan sang siyudad sa Rojas. Sa Western Visayas, sa bilog nga pungsod Pilipinas, sa malabutan sa aton sining pagpangalagad. Welcome na diri sa 11 Mbps sa K5 News FM Rojas. Kagasuman sa aton sining mga nanay, mga ginang, kamusta nakatigang na kita? Nakaluto na panyaga? Ang aton sining mga tatay, kamusta na kamo mga ka-K5? Sa aton sining mga ka-K5, nga nagapamati sa ila sining talatapan, sa ila sining opisina. Uy, mayong gagid sa inyo tanan, ha? Mayong adlaw gid sa inyo tanan-tanan. Stay tuned lang, stay tuned. Hindi nyo na paglisuada ang lilisuan sa inyo sa ninyo maradyo. Magpamati na, tune in nyo na sa 100.9 MHz. Mga ka-K5, hindi na paglisuada pa ang inyo sa ninyo maradyo. Magpamati na, magtutok na diri sa K5 News FM Rojas. 11 Mbps na. Kagsuman sa ato sining mga ka-K5, sa gihapon kita ang makita live, pinagi sa ato sining official Facebook page, K5 News FM Rojas. Salamat, K5 News FM Rojas. I-follow nyo na, or like and share sa aton sining mga ka-K5. Kagsuman ang K5 NFM Rojas Digital. K5 NFM Rojas Digital. I-follow nyo na mga ka-K5. Like and share. Like and share mga ka-K5. 11 Mbps na. Ano karon ang mga kampyon ng mga balita? Topiko kag mga reports ang aton sining mga K5 reporter. Diri sa aton sining pagpangalagad. Diri sa kampyon nga baragwagan.
1: Kampyon.

0: Kag sumuman sa aton sini nga mga kauturan nga gusto gid magpa-shout out. Gusto kamo maghatag sang inyo sini nga mensahe. Sige na. Pwede na, pwede na. O pwede na kamo magpadala sa inyo sini nga message. Mga mensahe sa aton sini mga ka-K5. Sa gusto magpa-shout out dira. Sa aton sini nga mga kauturan Marianaya karon ang aton sini nga chimpo. Alami sa aton sini nga panahon. Kag indi gid pagkalipatan sa aton sini nga mga ka K5 ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape para sa aton tanan-tanan. Mga ka K5, indi nyo gid pagkalipatan adlaw-adlaw. Wala ini kontra chimpo agaman hapon tapos kaon mas manami imnon ang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix nakakapi ka na ma-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 may ampalaya extract nga konsiderin bulong gid sa aton sini nga mga kauturan nga nagasuprer sang diabetes. So gani sa aton nga mga ka-K5, rekomendado tagid ang pag-inom sang DTX Coffee Mix. Kay malimpyuhan gid ang inyo sini nga lawas. Makuha gid ang stress sa inyo sini nga kaugalingon. Manayanaya ang aton sini nga pamatsyag. Magamag-an ang aton sini nga pamatsyag bangod kay ma-detoxify ang imo sini nga lawas. So adlaw-adlaw mag-inom sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ano karon ang mga talulupang don nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad? Kag suman mga report nga aton tagaan pagtamo diri sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Kag karon sa mga headlines. Headlines. 473 ka mga kabaranggayan sa Capiz magabaton sa tag 200,000 pesos nga presidential assistance. Lipay karon ang mga barangay official. Tag 200,000 pesos. Subong adlaw gina-release na. Dira sa may Capiz Provincial Capitol. Bilog nga barangay sa probinsya sang Capiz mga ka-K5. Magabaton gisang tag 200,000 pesos ni presidential or presidential assistance ni mga ka-K5. May mga schedule nga mga barangay kita karon nga igahatag sa inyo. Kung ano nga barangay ang una-una gid nga ginrelisan. Kaya tag 200,000 pesos. Actually, subong adlaw ang schedule. Dira sa may Governor's Hall, mga ka-K5. Dugang pagid nga mga balita. Angot sini nga balita, mga ka-K5. Governor Ferdinand Castro, ginpangunahan ang paghatag sang cheque nga may kantidad nga 200,000 pesos halin sa programa Bawat Barangay Makikinabang Program ni Presidente Marcos Jr. Si Governor Ferdinand Castro ang nagapanguna subong dira sa pagpanghatag sining nanimbitan nga cheque mga ka-K5. Kaginabaton ini sa mga barangay kapitan. Siyempre dala nila ila treasurer. Naman, kinahanglan nila mag-isyo sang resibo. resibo sang barangay. Susubo nga adlaw, nagasugod na ang pagpanghatag. Sinima ka K5 nga tag 200 mil. By the way, ining presidential assistance sa aton sininga mga sa ihibalo sa aton sininga mga ka K5. Amo ni siya ang presidential assistance under the Socio Civic Project Fund. Nga programa karon sang aton sininga presidente nga magad-download sang tag 200,000 pesos. 200,000 pesos mga ka K5 nga kantidad. Arang nga skedyolo sa mga barangay nga magabaton subong sang tag 200,000 pesos in a form of check o cheque. Ang schedule yatag ta na karon maka K5. Hatagan ko kamo karon sang background kun diin ini makadto ang tag 200,000 pesos. Mga barangay kapitan subong paldo, paldo, paldo, paldo. Paldo ang mga barangay kapitan.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: Ang 200,000 pesos tungaon ina. Hindi tungaon sa mga barangay opisyal ha.
2: Wow.
0: Ang 100,000 mga ka K5 i-program ina sang mga barangay opisyal kung diin nila dalon ano nga proyekto, ano nga programa nga ila ihatag sa ila sini nga mga constituent. Ang 100,000 i-divide ina sa lima sa tag 20,000 pesos. Magapili sila sang ilang nga mga barangay scholar. Sa liwat, magapili sila sang ila sini nga mga barangay scholar. Makabaton sang tag 20,000, bali lima lang na kabilog. Lima lang ka scholar sa isa ka barangay sa tag 20,000 pesos.
2: Wow.
0: Kagkabay pa mga barangay kapitan, ang makasulod nga scholar wala sang pinilian. Inang well deserving nga mga scholars gid ang mapilian. Ining ginasiling nila nga poor but deserving scholar. Amo nang kadtuan ha, take note mga constituent nyo da. Mga ka K5, mga pumuluyo. I-take note nyo gid subong. Ara na mabato na sang inyo tagsa ka mga barangay kapitan ang tag 200,000 pesos. Ining presidential assistance mga ka-K5, bawat barangay makikinabang nga proyekto kon programa ni Presidente Bongbong Marcos Jr. May mga reaksyon karon ang mga barangay kapitan kung diin nila inapagadalon ang ila sinina baton nga pundo mga ka K5 o kon kantidad nga konsalin ongoing karon ang pag-release diri sa may Capiz Provincial Capitol. Actually mga ka K5 gin clustering inisubong no ang pag-release sang ilang cheque no kaina ang cluster 1 alas 7 tub-tub alas 8:30 sang aga ang mga kapitan tanan nga kapitan sa banwa sang Dumalag, Dao, Kwartero, Ibisan, Sapian kag Sigma. Amuna ang mga banwa mga barangays nga nagabaton mga ka-K5. Cluster 2, kaina mga alas 9, tub-tub alas 10, imidya ang takna sang aga, ang mga barangay sa Banwasang Pontevedra, barangay sa Banwasang Maayon, mga barangay sa Banwasang Panay. Kagsumuman ang Cluster 3, alas 11 to alas 12 media, subong nga udto, subong nga hapon mga ka-K5, ang mga barangay sa Banwasang Tapas, mga barangay sa Banwasang Hamindan, barangay sa Banwasang Dumaraw, kag mga barangay sa Banwasang Mambusaw. Kagkaroon naman mga ka-K5, ala una, top-top, alas 2, imidyan, takna sa hapon, ang Cluster 4, ang mga barangay sa Banwasang Panitan, Pilar, President Rojas, kag Rojas City. So gani, kompleto gid. Ha, kompleto gid ang tanan ng mga barangay diri sa probinsya sang Capiz. Nga magabaton subong sang ila sini nga tag 200,000 pesos. Kay man tiginari na na ginapangunahanan ni Governor Ferdinand Castro nga ginapangatag subong adlaw ang cheque. Lipay sa mga kapitan. Lipay ni ngirit-ngirit na mga kapitan. Paldo ang mga kapitan. Pero by the way, liquidate mo na. Subject for liquidation. Suktaan nyo lang din yung mga barangay official si Capcon hindi magtupa. Sa pihak kabahin mga ka-K5 dugang mga balita diri sa 11 Mbps. Probinsya sang Capiz ginpaidalom sa state of calamity bangod sang halit sang red stripe soft scale insect or RSSI. Bangod sining insekto nga nagahalit sa mga katubuhan sa pananom sang tubo. Kag indi lang posible tubo ang ila sining halitan mga ka-K5. Posible maton mga mais, palay, halitan sining nanabitan ning insekto. Ining nagatapik sa dahon sang tubo bala. So ang aton nga mga katubuhan diri sa probinsya sang Capiz hiniktarya nga mga tubo mga ka-K5 ang ginpangpirde gid sa ning nanabitan ng insekto. Kay man way nagadagko, way nagatubong tubo. Wan salitan sa ning nanabitan ng insekto. So kahapon nga adlaw, mayara sang emergency summit meeting for disaster mga ka-K5 draman sa Capiz Provincial Capitol nga ginpatawag. Kagin pamangkot pa to ni Governor Ferdinand Castro. Kay it seems ang aton sininga mga task force member kada hindi preparado aw. Nag-create sang isa ka task force. Ang aton sininga Capiz provincial government sa pagpanguna ni Governor Ferdinand Castro kagangging papanaog yung executive order agod nga mapahaganhagan maimbestigaran mapahaganhagan kag kun paano matapna ining nanabitan nga insekto nga nagapamirde sa mga katubuhan mga ka-K5 diri sa probinsya sang Capiz. Dako ang halit sini sa mga katubuhan naton diri sa probinsya sang Capiz. As per record sa datos nga ginpakita sang OPA or Office of the Provincial Agriculturist mga ka-K5, tag 3,331.61 ka hektarya na ang halit sining insekto sa mga katubuhan diri sa probinsya sa Capiz. Naalarma karon ang aton sining mga plantadores ang tubo. Hindi lang plantadores ang tubo ang naalarma sining mga ka-K5 kay posible nga ining insekto base makahalit man sa mga pananom sang palay. Mais, palay, kag tubo. Pwede na muna, tugapon si Governor Fredenel Castro. Sila niya nga ang reports ang Biyernes paninila ginhinalaan nga makasubmit report ang mga natungdan nga ahensya sang gobyerno para may aragid sang mabugat kag bases. Pero sila niya, sa subong doon ko may nakita nga report nga ginhatag sa iya mga kakifays. Kahapon dali-dali man nga nag-convene ang aton sininga sanggunian panlalawigan. Ang aton sininga provincial board agud nga magpatigayon sang isa ka special session. Gilayon nga ginsulatan ni Governor Fredenel Castro ang sanggunian panlalawigan agud nga mag-convene mga ka-K5 nga magpatigayon sang special session. Agod aprobahan ang isa ka resolution nga nagadeklarar sa probinsya sang Capiz nga under the state of calamity. Bangod sining halit sang insekto sa mga katubuhan diri sa probinsya sang Capiz. Tagan tara karon sang pagtamo diri sa aton sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps program. Nakip na ang mga report karon sang aton sini mga K5 reporter kag mga balita sa field. Pero ini nga balita builog nga gidadulong sinyo sang Mighty Sea. The immunity booster Mighty Sea maka K5 ang alkaline base ng Mighty Sea. Mag-inom kasi niwaya gahilab imo chan. Wala yan nagahilab ang imo chan mga ka-K5. Kanami mag-inom sang Mighty Sea adlaw-adlaw. Kapin pa ko nagabatsyag kamo nga masami, ginasipon kamo. Gasakit ang inyo ulo. Nagaluya ang inyo pamatsyag. Isa matsyag nyo dolag naton kamo. Naganubo ang inyo sininga immune system mga ka-K5. Ngayon nyo na paghulatan nga maglala pa ang sitwasyon. Mag-inom, maggamit, magtumar sang Mighty Sea, adlaw-adlaw. Makabulig ini sa ikayong lawas sa atong sining mga ka-K5 ang pag-inom sang Mighty Sea, adlaw-adlaw. Mga ka-K5, initanan ang atong mga ginpang headline. Hatagan tani kabuhi diri sa aton sining pagpangalagad. Kalakip na report sa aton sining mga K5 reporter sa aton nga pagpanumbalik pagkaligad sa importanteng mga commercial. Can you stand by? K5 News FM.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 cases sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat, mga butika! D3Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Vizio! Yung may D3!
5: Gasakit ang tiyan! Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Mag-clinica! Max4 Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtatakas!

0: Natugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ninong mga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Mansilingan. Sige, kung nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami nga kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix?
9: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
12: Clinica Diofresh.
13: Available now.
2: Extend Food Superman.
14: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsigaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500 na dula agid ang allergy ko.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
16: Hi, Tennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
17: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nung iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman niya kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
18: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
9: Kay may barato balaya nga butika.
18: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
19: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
9: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
18: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
19: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, may puso.

0: Balik tri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. 43 minutos nakaligad sa tak ng alas 12 ang oras sa K5 News FM Ross. Mga ka K5, diri kita danay sa mga nagapa-shoutout. Aton nga mga ka K5. Nga nagapa-shoutout gid diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa aton nga mga ka K5, good morning, Sir Alan Panyagata, sir. Thank you. From Nika Christine Diseo. Salamat much, Ma'am Nika Christine. Anong sudan sa Panyaga? Mayong udto K5 Alan from Rodolfo M. Evangelio Jr. Mayong udto nung Rodolfo. Sir, mayong udto gid sa imo. Mayong udto ka K5 Sir Alan, present na sa pagpamati sa mga balita mo. From Bernadeth Umitin Calzado. Thank you gid Ma'am Bernadeth sa inyong pagpamati. Kag sumuman mayong udto sir from Rakis Mulo. Mayong udto Sir Rakis. Kamusta kamo dira? Nagapa-shoutout mayong udto Sir Alan, nagapamati na kami diri sa Tambak, Kulasi. From Lisa Barrientos. Mayong udto Ma'am Lisa, kag sa mga taga Tambak, Kulasi. Kamusta da ang mga taga Tambak, Kulasi, Roa City? Ay sumungan sa aton sa mga K5. Para kita ang mabatian man sa Gapon dira sa 89.7 FM Radyo Tagbuanay sa Pilar. Ang aton sining sister station dira sa Banwasang Pilar, Radyo Tagbuanay 89.7 FM Radio. Nagapa-shoutout mayong udto ka K5 Alan from Matias Robles Family sa Lantangan, Pontevedra, Capiz. Halin sa kay Patrick Robles. Mayong udto Sir Daran kag sumuan sa iya sininga wifey sa kay Bibi Cam kag sa amon anak Biboy Cam sa kay Sakon Iloy. Helen Cam, nagapamatigid kami diri sa Dayaw from Rain Nanti Cam. Kagasuman, mayong utok K5 Alan Catalan, thank you and God bless you. From Elsie Acuña. Salamat gid, Ma'am Elsie. Kamusta kamudra? Kagsuman halin kay Dolores Abilarde. Mayong morning, Sir Alan. Gapamati na kami diri sa Kilometer 2, Lawaan, Rojas City. Kamusta ka mo dira, Ma'am Dolores? Dira sa Lawaan. Mga taga-Lawaan, aton sining mga tagpanamati sa Lawaan. Kaginatamyaw taman ang aton sining mga tagpanamati. Dira sa Paseo de Catedral. Nagapamati dira sa K5 News FM Rojas sa mga News and Public Affairs Program sa K5 News FM Rojas. Kagasumuman, mayong udto Sir Alan, nakatutok na kami diri sa Almalbis Village, Barangay Kulasi. From Victor Bustillo Hulasca. Mayong udto Sir Victor. Dira sa mga taga Almalbis Village, dira sa Barangay Kulasi. Kamusta kamo dira mga ka K5? Nagpamati na nakatutok na Louie J. Dimo. Thank you so much, Louie. Kag sumo nagpamati na nagalantaw na Diana Anvil Siloso. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Pag by the way, ginatamyaw taman ang aton sini nga mga tagpalamati. Dira sa Chodoro Arsenas Trade Center sa TATC. Kamusta? Kamustang baligya da sa Chodoro Arsenas Trade Center sa aton nga merkado publiko? Mayong udto ka K5 Sir Alan from June Cadigal Jr. Mayong udto Sir June. It's okay. Sir John, kamusta ka muda? Nagapa-shoutout mayong udto sir, watching live here at Barangay Hall o Barangay Pangabat Hamindan, Capiz. From Kagawa, Drinik, Coros, Agustino. Kamusta dira sa Barangay Pangabat Hamindan, Capiz? Mayo lang nga pagpamati ah. Madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw kag pagpamati diri sa K5 News FM Rojas. Alin sa kay Kagawa Drini Coros Agustino? Kag suman blessed day. Blessed day Sir Alan, shout out sa kay Mirasol Katson Cadigal. From June Cadigal Jr. O, shout out sa kay Ma'am Mirasol, sa aton sininga mga ka-K5, Mirasol Katson Cadigal. Si MG Joy Kibrantar Abalo, nagatutok na sa aton sininga pagpangalagad. Thank you so much, MG Joy Kibrantar Abalo. Kagsuman sa kay halin sa kay Ray Delgado, mayong udto sa Alan. Pakitamyaw man ang team Tagay sa likod sang Urban Barangay Kulhaw. Oh, sa team Tagay da. Kamusta ang team Tagay? Dira sa may Barangay Kulhaw.
1: Timprano pa ba?
0: Why pag-start ang Tagay?
1: Timprano pa.
0: Maaga pa ni, maaga pa. Dugay-dugay mga ka-K5 ko, unta ang duga ng mga report diri sa aton sining pagpangalagad.
1: Aga pa ni magtagay.
0: Pauntan dugay-dugay ang duga ng mga balita. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Rini nga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang DTX 500. The Superior Antioxidant DTX 500 mga ka-K5. Kun kamo bala nagabatsyag sang komplikasyon sa inyo sining alawas, ang komplikasyon dulot o dala sang pagsaka sang inyo sining blood pressure, kag suman ang pagtaas sang blood sugar level sa inyo sining alawas mga ka-K5, nagaluya ang inyo sining mga alawas, nagahina na ang inyo sining resistensya, dalas ang komplikasyon sa inyo sining alawas mga ka-K5, hindi na paghulatang maglala pa sa aton sining mga ka-K5, kinahanglan gid ninyo naton mag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500, the superior antioxidant. Kung kulang ang resistensya naton, hindi ta pala kaon prutas, hindi ta pala kaon sang gulay o kung utanon,
1: kag ang importante sa tanan, hindi ka mo pala inom tubig. Magaguha gid ang komplikasyon sa inyo sa nga lawas, mga ka-K5. Gani mas maayo, gakaon kita utan, gakaon kita prutas, pala inom kita tubig, may exercise pa nga dala, kag mag-inom, magtumar, maggamit sang DTX 500 adlaw-adlaw, protektado ang aton sininga lawas, mga ka-K5. Kag sumuman sa aton sininga mga kauturan, nga masami nagabatsyag sa nagasuprer sang ubo, sipon pala nakit sang lawas, maluya ang aton sininga lawas, mga ka-K5. Dala inisang pagtapik sang kagaw sa aton sininga lawas. Maggamit, mag-inom, magtumar sang klinika D3 Bio, the antiviral specialist, mga ka-K5. So hindi nyo na pag hulata maglala ang sitwasyon sang ikaayong lawas, maggamit kita sang klinika D3 Bio. Mag-inom kita adlaw-adlaw, mga ka-K5. Agod, mangin, maayo, protektado ang aton sininga lawas. Initanan produkto ni Doc Ramil Oy, mga ka-K5. Kag inyo sarang mabakal sa malapit nga butika sa inyo sininga lugar. Kag always available diri sa klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa McKinley Street, Rojas City. Sa tuban lang sang PLDT. Mga ka-K5, magabalik kita diri sa aton sininga pagpangalagad sa paghatag naton kabuhi sa aton sininga ginpang headline. Pagkaligad sa importante ng mga commercial. Can you stand by?
2: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, kina tong score gani?
4: 470.
3: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, two times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
4: 160. The best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
5: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod na ton sinadiskasyon si Dr. Ramil Oy, masami na ton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga ah, may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero mintin ginahambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na naiyang adaan sa imo sining kalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Hmm. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabugusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ang kagaw. Diri na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
6: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
5: Gusto.
6: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss nato ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
5: Gusto.
6: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ka oxidize. So ilaman nga mga ano? Silula.
5: Aton silula.
6: Galuya man. Di kung amo na ang

0: kagakaunsang utan, which is a prebiotic, iniman ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaunsang tamis promotes inflammation.
1: Correct.
0: Which is gaga...
1: Mas damo, gapista, ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
2: Gakapatay sila, Sir JP, ang good bacteria naton.
1: Pero kung palainom ka di TX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
0: So, ang advice gani nila, Doc, confirmi ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosids ka, permi na lang amon abi ang imong nga balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no?
2: Correct.
0: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
1: Dapat amon na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. Slave kita sa atong appetite. Once nga slave ta sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 isa na sa pinaka mayo.
0: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Hindi ka mag-expect
1: healthy diet plus a healthy supplement.
0: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. See?
1: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doctor na.
3: DTX 500.
4: Katalina Habagat.
5: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, two times ko, tag dua-dua ka kapsul, morning. So, inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, git. So buong gimintinance ko, nag-git, sir, ka namin-amit, nag-git sa akong nga mata.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: From Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng Kampyon na Estasyon. K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News.
6: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali. Hapis isinailalim sa state of calamity dahil sa RSSI infestation. Unang isang daang araw ng PRO2 Director Ginugo sa mas pinalakas na police operations. At LGU Bacong Negros Oriental, sinimulan na ang pamamahagi ng 10 kilo ng bigas.
3: YTC Network News. YTC Network News.
6: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Capiz isinailalim na sa state of calamity dahil sa RSSI infestation. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
7: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Capiz dahil sa epekto sa mga pananim na tubo at iba pang mga halaman ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI. Napagalaman na base sa datos mula sa Office of the Provincial Agriculturist, umaabot na sa mahigit 3,000 ektarya ng tubuhan ang naapektuhan ng naturang peste. Mahigit naman 1,800 mga sugarcane planters sa mga bayan sa lalawigan ang nakapagtala ng pinsala sa kanilang tubuhan. Ayon kay Capiz Governor Ferdinand Castro, mahalaga ang pagdeklarar ng state of calamity upang mapabilis at mapalawak pang pagresponde ng mga ahensya ng gobyerno upang maproteksyonan ang kabuhayan ng mga planters at iba pa na nakasalalay sa naturang industriya ang hanap buhay.
8: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
6: Samantala, unang 100 araw ng PRO2 Director Ginugo sa mas pinalakas na police operations. Ang Kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 John Chavez.
9: Ipinagdiwang ng Police Regional Office 2 o PRO 2 ang unang 100 araw ng pamumuno ni Police Brigadier

0: General Mariano C. Rodriguez sa pamamagitan ng mas pinalakas na kampanya laban sa kriminalidad, pinahusay na operasyon at mas malapit na pagkikipag-ugnayan sa komunidad sa buong Cagayan Valley. Mula Mayo 1, 2026, pinagtuunan ng nasa 10,001 tauhan ng proto na may police to population ratio na 1:643 ang pagbibigay ng mabilis, tapat at ramdam na serbisyo. Sa larangan ng operasyon, pinaigting ng proto ang huli sa illegal na droga, loose firearms at iba pang krimen kung saan nakasamsam ng 12.38 milyong pisong halaga ng kontrabando sa 226 drug operations at naaresto ang 281 individual. Nakakumpiska rin ang pulisya ng 515 na baril, timbog ang top 1 at top 2 most wanted persons sa rehiyon at nasamsam ang 82.7 milyong illicit cigarettes. Bukod dito, formal ding na ideklara ang Region 2 bilang insurgency free at nasa ilalim na ng state of stable internal peace and security. Upang mapalakas ang kakayahan ng mga frontline units, tiniyak ng Pro-2 ang mabilis na paglalaan ng pondo mula sa LCAC, PADS at ISO funds, gayon din ang pagpapatayo ng mga bagong gusali ng pulisya sa Santiago City, Gamu at Iligan City. Sa usapin naman ng disiplina at integridad, nakapagtala ang rehiyon ng 100% case resolution efficiency matapos maresolba ang 35 administrative cases laban sa 47 tauhan nang walang backlog. Bukod pa sa pagpapanatili ng status nito bilang drug-free workplace, binigyang din ang moral at kapakanan ng mga tauhan sa pamamagitan ng paggawad ng 178,623 medals at awards, pagbibigay ng educational assistance sa 65 dependents at promotion sa 338 na police. Pinasalamatan ni Police Brigadier General Rodriguez ang buong puwersa at ang komunidad sa kanilang suporta sa bigkit na ipagpapatuloy ng Pro-2 ang responsive, accountable at people-centered policing sa ilalim ng layuning bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: Mighty C Network News. Mighty C Network
2: News. At LGU Bakong sinimula ng pamamahagi ng 10 kilo ng bigas. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
3: Sinimula na ng local government unit ang Bako ang pamahagi ng bigas bilang tulong sa mga kwalipikadong individual at pamilyang kabilang sa sektor ng mga kabuspalad kung indigent. Sa ilalim ng Fiscal Year 2026 Assistance to Indigent Individuals or Families Rice Distribution Program, naglaan ang pamasa pamalaan ng 5 million para sa pagpatupad ng All Rice Distribution Project, habang naglaan naman ng LDU ng Bako ng counterpart fund na nakakalaga ng 5.5 million mula sa lokasyon nito para sa financial assistance to local government units para sa fiscal year 2026. Sa ilalim ng programang ito, ang bawat kwalipikadong individual o pamilyang kapuspalad ay makakatanggap ng 10 kilong bigas upang makatulong sa pagtugon sa kailang pangunahing pangailangan sa pagkain. Hinihikayat ang mga residente na hindi pa nakatanggap ng kailang tulong ng bigas na magtungo sa Office of the Mayor o sa Municipal Social Welfare and Development upang beripikahin ang kailang kwalipikasyon at kunin ang nakalaang tulong. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: C Network News. YTC Network News.
2: Samantala, bagong silang na sanggol inabandona ng sariling ina sa oras sa Eastern Samar. Balita hatid sa atin, Nega K5 Carlo Arisgado.
4: Nanawagan ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng Oras Eastern Samar sa publiko upang matuntun ang ina ng isang bagong silang na sanggol na natagpo ang inabandona sa mga hagdanan sa Barangay Tawagan kahapon ng Agosto 10. Ayon sa MSWDO, humihiling din sila ng tulong para matukoy ang pagkakakilanla ng isang batang babae na nasa edad 15 hanggang 17 taong gulang na unang nakita na may dalang bagong panganak na sanggol sa mga oras na iyon. Batay sa paunang pagsusuri ng ahensya, posibleng wala pang 24 oras na naisilang ang sanggol nang matagpuan ito dahil may mga bahid pa ng dugo ang katawan nito nang makuha ng mga otoridad. Agad namang dinala ang sanggol sa Municipal Health Office upang sumailalim sa kaukulang pagsusuri at mabigyan ng agarang medikal na atensyon na. Nanawagan naman ang MSWDO na sino mang may nalalamang impormasyon na agad makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang makatulong sa investigasyon at sa kaligtasan ng bata. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Ariscado para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: Network News. MyTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. 20 anyos na estudyante nakuhana ng marijuana sa San Jose de Buena Vista, Antique. Balita hatid sa atin ng KK5 Jojen Morillo.
5: Humigit kumulang 10 gramo ng pinaghihinalang tuyong dahon ng marijuana na nagkakalaga ng 2,000 pesos ang nasamsam mula sa isang estudyante bandang alauna 18 ng hapon Agosto 10 sa barangay San Angel, San Jose, Antique. Ang subject persona ay kinilalang si alias Neil na itinuturing na street level individual residente ng Iloilo City ngunit pansamantalang naninirahan sa barangay Funda de Ripe, San Jose, Antique. Isinigawang operasyon sa pinagsanib na puwersa ng San Jose MPS SDET, katuwangang Antique PPO Pideo at Pideo Antique Provincial Office. Kabilang sa manakumpiskang gamit ay isang self-sealing transparent plastic sachet na naglalaman ng madahon ng marijuana na buy-bust item, isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang dahon ng marijuana sa kanyang posesyon, 500 pesos na marked money at isang itim na coin purse. Kasalukuyang nasa kustodiya ng San Jose MPS ang subject person estudyante para sa karampatang disposisyon. Para sa MyTC Network News, KK5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Gayun din 1.12 million na halaga ng di umanoy smuggled cigarettes na samsam sa Iligan City. Kabuang detalye ng balita atin sa atin ni K5K Buscaino.
6: Na-intercept ng mga otoridad ang sigarilyong tinatayang nagkakahalaga ng 1.12 million pesos sa isinagawang operasyon sa National Highway Purok 5, Sitio Mapalad, Barangay Dalipuga, Iligan City. Hinarang ng ICPO, CIUCSOU, RID 10 at Task Force Iligan ang isang berdeng Isuzu Forward aluminum van sa inspeksyon na diskubre ang mga kahon ng Green Hill Cigarettes. Sakay ng van ang tatlong lalaki, isang 26 anyos na driver, 21 anyos na pasahero at 20 anyos na truckman, pawang residente ng San Francisco, Agusan del Sur. Walang naipakitang importation documents, BOC clearance, tax stamps o proof of payment kaya agad na kinumpiska ang kargamento. Nakarehistro ang sasakyan sa isang individual mula Upper Kalarian sa Buanga City. Nasa kustudiya na ng Bureau of Customs ang nasamsam na kontrabando.
7: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Samantala, subject sa buy-bust operation sa Aklan, pupusasan na nakatakas pa. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
8: Patuloy na tinutugis ng Buruanga PNP ang lalaking subject sa ikinasang drug buy-bust operation sa may barangay El Progreso, Buruanga, Aklan. Kinilala ang nakatakas na subject person na si alias Noknok, 34 anyos, mangingisda na residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major Machon Sabado, hepe ng Buruanga PNP, nagpumiglas di umano ang subject ng pusasa na ito ng pulis matapos na mabilhan ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ng 1,000 pesos na buy-bust money. Kumaripas ng takbo ang suspect nang makawala at nakipaghabulan pa ito sa mga operatiba, ngunit hindi na nambutan dahil maputik at madilim ang lugar dahil sa nangyaring brownout. Ayon pa kay Sabado, isang street level individual ang suspect na gumagamit at nagbebenta ng illegal na droga. Dati na rin itong nasangkot sa kaparehong kaso sa Pasay Metro Manila at nakapag-avail lang ng pre-bargaining. Sa ngayon, nagpapatuloy ang isinasagawang hot pursuit operation ng otoridad at kung sakaling hindi ito mahuli, ay sasampahan pa rin ito ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: At dalawang mose sa wanted na nahaharap sa kasong rape, arestado sa El Nido, Palawan. Balita hatid sa ate ni KK5 Gilbert Basyo.
9: Arestado ang dalawang most wanted person sa magkahiwalay na operasyon ng Palawan Police Provincial Office sa El Nido nitong araw ng Lunes, Agosto 10 taong kasalukuyan. Unang nadakip dakong alas 11:30 ng umaga ang ranked number 10 most wanted person sa regional level na si alias Ricky, 19 anyos, isang fishbowl vendor at residente ng barangay Pasadena. Nahaharap ito sa kasong rape by sexual assault na mayroong inirekomendang piyansa na 120,000 pesos. Dakong alas 12:15 naman ng tanghali, na aresto si alias Zia, 19 anyos, residente ng barangay Kurung-Kurung at provincial ranked number 4 most wanted person. Nahaharap siya sa kasong rape by carnal knowledge na walang inirekomendang piyansa. Sa ngayon, ang dalawa ay nasa kustudiya na ng El Nido Municipal Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang proseso. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Gilbert Basyo. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. Mighty Scene Network News.
2: At 8 mga kooperatiba ng BMJTA nakatanggap ng foreclosure order mula sa bangko. Detalye ng balita hatid ka K5 Sunshine Lacson.
10: Nakatanggap ng foreclosure order mula sa bangko ang 8 kooperatiba ng Bacolod Modernized Jeepney Transport Association o BMJTA dahil hindi umano nakabayad sa amortization. Kabilang sa 8 cooperatives ay ang mga sumusunod: Churet Corporation, AXPD Lines Corporation, RSI Lines Incorporated, Rico Catalogo Lines Incorporated, Loverboy Corporation, MBMU and OI Transport Services Incorporated, Negros East Transport Services Corporation, at Cebu People's Multipurpose Cooperative. Dahil sa foreclosure order, posibleng hindi na makapagbiyahe ang maraming modernized jeepney sa Bacolod City. Naniniwala si Bacolod City Mayor Greg Sataya na may malaking epekto sa publiko, commuters at transportasyon sa lungsod ng Bacolod kung sakaling matutuloy ang foreclosure order. Umaasa naman ang alkalde na makakahanap ng solusyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board hinggil sa problema ng mga kooperatiba sa transportation sector. Sa pakikipagpanayam naman ng K5 News FM Bacolod kay LTFRB Regional Director Attorney Jerry Liena, sinabi nito na nakahanda ang henhsya na tugunan ang problema ng mga kooperatiba at handa rin umano sila na kausapin ng bangko at humingi ng palugit sa amortization upang makapagpatuloy sa kanilang operasyon ang mga apektadong kooperatiba. Para sa Mighty Scene Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Mighty Scene Network News. Mighty Scene Network News.
2: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, umakyat na sa 111 na individual ang nasawi matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindo sa kanlurang Colombia kamakailan. Samantala, abot naman sa mahigit 80 ang sugatan habang nagpapatuloy ang rescue operations para sa mga posibleng natrap sa ilalim ng gusali. Ito naman ang unang malaking krisis na kinakaharap ng bagong administrasyon ni Colombia President Abelardo de la Espriella na nagdeklara ng national state of emergency at nag-utos ng agarang rescue at relief operations.
1: Mighty Scene Network News.
2: Mga K5, sumainyo ang kabua ng Mighty Scene Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am, Olongga po ang tabayana ng pagbabalik ni K5 Aileen Cuevas Sanchez sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of Am Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso!

0: Balik diri sa aton sining pagpangalagad 11 Mbps. Sa aton sining mga ka K5. Sa gyapon nagapamati kamo diri sa aton sining pagpangalagad diri sa kampyon nga estasyon. Mga ka K5 diri kita karon sa paghatag kabuhi sa aton sining mga ginpang headline. Tutukan ta danay ining ginpatigayon nga distribution sang mga cheque nga ginapangunahan ni Governor Ferdinand Castro sa mga barangay kapitan sa bilog nga barangay sang probinsya sang Capiz. Schedule subong adlaw sa pag-release ang ilang nga 200,000 pesos dira sa may Governor's Hall sa Provincial Capital, mga ka-K5. Tikaron, kadamo sa mga kapitan nga nakita naton dito nga ang ila presensya basta gani financial assistance. Why gini nag-absent ang mga kapitan? Normal na. Ha? Basta kwarta gani kag-ayuda, normal na ang presensya sa mga barangay kapitan. Kay mati, sila ginman ang relisan sina sa dalom sining bawat barangay makikinabang. So ginapalinton tani sa aton nga mga pumuloyo sa bilog nga probinsya sang Capiz sa kada barangay nga dapat mangin vigilante kamo kag aware na kamo sini kag sa ulihi pamangkuton nyo ang inyong mga barangay kapitan kung diin nila dalon ini nga kantidad nga gin-release para sa inyo sini nga barangay. By the way, hindi niya para lang sa kapitan, ha? Ining 200,000. Hindi niya para sa ila. Hindi niya para nga isulod nila personal sa ila sini nga bulsa, mga ka-K5. Dapat nakaprogram ini kundiin nila pagadalon. Klaro sa mandatos sang aton sini nga presidente ni President Bongbong Marcos Jr. nga suno sa iya ang 200,000 pesos ining bawat barangay makikinabang i-download ini sa kada local government unit like sa inyo kada probinsya. Tapos ang provincial government iga-distribute ini sa kada barangay. True, the representative nga amo ang barangay kapitan o kon punong barangay. Magasulod ina nga pundo sa barangay, mga ka-K5. Luyag ta klarohon, ha, hindi magasulod sa bulsa sang kapitan. Magasulod ina nga kwarta sa pundo sang barangay. Amo ina kaina nga gin require sila sang provincial treasurer nga mag-isyo sang ila sini kaugalingon nga resibo. Resibo sang barangay. Halimbawa, once ka nakabaton ka na sang cheque nga 200,000, automatic issuan ina resibo kay manti dalaman na nila ang ila sini nga mga resibo sang barangay. Botsilingon, ang pundo magasulod sa barangay. Ang 200,000 pagatungaon ina ang 100,000 klarohon naton base sa mandatos, mga ka-K5. Ang 100,000 i-divider ina sa lima sa tag 20,000. Magapili ang barangay sang isa o kung lima ka scholar kada barangay kag makabaton sang tag 20,000. Ha? Sa liwat, ang isa ka barangay magapili sang lima ka mga poor but deserving nga mga estudyante nga mangin scholar sang ila sini nga barangay kag magabaton sang 20,000 pesos. ang pamangkot, mga ka-K5, may ara bala sang kwalipikasyon kung sino dapat makasulod bilang scholar sang nanabitan o kontagsa ka mga barangay. Diba si karon bala pilion malang na sa barangay kapitan kung sino iya pasudlon dira nga scholar sa ila barangay. Amo ini nga naging kontrobersyal ini mga ka-K5 sa nagligad pa nga mga binulan. Kay may mga manifesto ukon may arasang ginapagwa nga sulat ang mga estudyante nga tisling nga kami away kami mapili. Wala kami mapili sang barangay. Pero ara ina sa kamot sang mga barangay official. Halin sa kay kapitan, sa barangay kagawad, kung paano nila pilion kag-ibutang nga scholar ang mga kabataan. Ti ila ina ya, ha? Ila ina mandatos mga ka-K5. Amo ina ang dapat ninyo bantayan kung bala ang barangay nakapili na o kung magapili pa lang sang mga scholar para sila barangay lima inas na kabilog nga magabaton sang tag 20,000. Base may ara sila sa mga requirements. Base may ara sila sa mga qualification nga para makabaton ang kada estudyante, lima ka estudyante sang tag 20,000 pesos. Ano bala ang kwalifikasyon? Ano bala ang requirements para makasulod ka? Well, ang makadetermine sina liwat amo ang mga barangay official ilabinagid si punong barangay or si barangay kapitan. Ara niya siya mga kamot. Kagkabay sa aton sini mga barangay kapitan, nga kung may napilian gidman kamo nga mga scholar nga magabaton sang 20,000 pesos each student, kabay nga hindi ina inyo pamilya nga ginpang butang yu lang dira. Ha? Kung pamilya nyo gidman, well see to it sa aton nga mga barangay kapitan nga well deserve nila ina nga scholarship para sa ilang nga pagtuon. Dapat ta deserving ang mga kabataan nga makabaton sina sang scholarship para sa mga barangay. Amo ina ang aton punto. Kagbasing iban bala palakas-lakas system. Ang iban malapit lang kay kapitan. Amo ni nga pilion nila ang ila sini nga mga pamilya agud ibutang dira bilang scholar. So klaro ha, ang 100,000 iga divide ina sa lima. Lima ka estudyante, himuon la scholar sa tag 20,000. Ang 100,000 ti dependi ina kung diin nila i-program. Kung anho nilang 100,000. Well, this time mga ka-K5, nakakuha kita gagina sang reaksyon dito mismo sa Capitol sang isa ka barangay kapitan nga nagapungko karon kasi manwata pa dira sa may barangay Hipuna Pontevedra mga ka-K5. Ginpamangkot na siya kung diin niya dalon. Diin mo dalon ina ang nakuha mo diri nga kantidad o kon kwarta. Nakaprogram bala ina, napahibalo mo ina sa mga pumuloyo ha? Sa imo sini nga barangay to be transparent mga ka-K5. Dapat transparent ka mo. Ha? Dapat transparent ka mo sa inyo nga mga kabarangayan. Ipabalo nyo gid sa inyo pumuloyo kami nakakuha, kami diri 100,000. Drita ni dalon, pero dali lang gid. Balikan ko na ang aton sini pananawan sa sini nga topiko mga ka-K5. Kagdugang nga mga impormasyon diri sa aton sini nga programa pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kindly standby.
1: KK5 News FM. News FM. Ethri Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluya na po pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ethri Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: Ethri Bio. Ang Ethri. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Ethri. Ethri Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang Ethri Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: Ethri Bio. Ang Ethri. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Ethri. Ethri Bio. Mabakal sa mga butika. Ethri Bio.
4: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Sporbiotics.
4: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
5: Sporbiotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: Whoa. DTX 500!
6: DTX 500!
8: Catalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX.
9: Sa isa ka adlaw,
8: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
9: Na pinamit na git sa akong nga mata.
6: TDX 500 Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gidang nga akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: 33 minutos na kaligad sa takna ng alas 12. Ang oras diri sa K5 News FM Rojas. Balik diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps. Kada damo pa din nagapa shout out sa aton ho. Dali lang gid, dali lang gid. Tapuson ko lang ni ang aton sinipanan-awan ining topic ko tabala. Nga pag panghatag kaina sang tag 200,000 pesos sa kada barangay, bawat barangay makikinabang. May ara na taga ni nakita nga may mga barangay page na, may mga barangay pages na nga nag-post sang ila sini nga plano kung diin nila dalon. Dala na announcement. O, mina, para maging transparent. Para maging transparent. Gina-challenge tani ang mga barangay kapitan. Para transparent kita sa aton nga mga pumuluyo. Ipahibalo nyo. Ipahibalo nyo sa mga pumuluyo nga nakabato na kamo sang 200,000. Bawat barangay makikinabang. Karon kung hindi mo na paghibalo, hindi lang ikaw ang barangay. Ang barangay kabilugan, pati pumuluyo mo na included na na. Oh, may mga pages na nga nagapabalo kag naga-announce na matapos nga nabato na nila ang 200,000 pesos. Na timingan tagagina mga ka-K5 nga makuhaan man sang reaksyon ang isa sa mga barangay kapitan kundi niya padalon ining kwarta nga nakuha niya mga ka-K5. Ari pabati ta porsyon sang aton sining interview reaction sa isa sa mga barangay kapitan para makita naton mga ka-K5 mahibaluan sa mga constituent iya mga constituent kung di na dalon ining 200,000 pesos. Dala na pasalamat sa presidente sang pungsod Pilipinas kag sa kay Governor Ferdinand Castro. Yara mga ka-K5, pabati ta ang porsyon, no? Sining aton nga interview sa barangay kapitan sang barangay Hipuna, Pontevedra Capiz, si punong barangay Nico Capulso na tamaan tagig kagina nga pagkuha naton sa reaksyon sa mga kapitan ara siya nagapadulong agod nga magkuha man sang iya sini nga presidential assistance bawat barangay makikinabang.
1: Nadumduman niya gid ang mga kakulangan sa mga barangay. Padako gid niya salamat.
2: Sa kay Gov, message.
1: Kay Gov, dako gid ako sa kapasalamat gid ako sa kay Gov na nadalaya ini nga programa diri sa aton nga banwa. Kapasalamat nga naimbitaran ka kami tanan nga barangay sa sinigay tao gid nga bulig para sa amon barangay kay may balanyuman nga may mga kakulangan kita sa aton barangay nga hindi parehas tanan dako ang era. Padayo sa amon, dako gid ini nga bulig para sa amon barangay.
2: Naka-program na ini kapon sa din aton di of the yes. Ng to.
1: Yes, kay Paim Alan, naka-program na ini nang gin pananin namon na naka-program para sa mga kay kulang kami sa amon mga lawa. Ang kami nang gapa ka problema kung magbarangay assembly kami, hindi kami ka-present may sa ginakuan na mo rin nga makabakal kami PowerPoint gagawin ng white screen board para mas klaro nga mapaathag sa mga tao kung may ara kami mga program.
2: Gusto kayo papot sa inyong mga constituent sa ito?
1: Sa akin mga kabarangay sa barangay Hipuna ilang mayong agagin sa inyo tanan kagabay pa nga pasalamatan na ini nga programa nga ginhatag sa akin sa akin pag-i-deliver ginini natin sa akin pumuluyo para maging maayo ang pagservisyo sa barangay sa inyo. Madamo gid nga salamat.
0: Amo to mga ka-K5, no? Ang reaksyon, no, sa barangay kapitan sang barangay Hipuna, Pontevedra Capiz matapos nga na ipasalamatan niya una ang presidente sang pungsod bangod sining programa nga bawat barangay makikinabang, no? Kag sumuman si Governor Ferdinand Castro sang probinsya sang Capiz mga ka-K5, no? Amo na nga ti ginakwaan tagid reaction kag gina-challenge ang mga barangay kapitan nga ipahibalo nila sa pumuluyo. Pareho sining barangay kapitan sa Ipuna, Sunos Iyat, nga ti gin-program na nila ini. Agod nga ibakal mga equipment, agod nga may kung magbarangay assembly, ang ila sining barangay, may gamiton sila, no? Mga ka-K5 para sa ila sining mga barangay. Well, initially, ang iban nga mga kapitanis, istorya taman sa iban nga mga kabanwahanan, nga tisiling nila, may araman plano nga idugang nila pasilidad sa ila barangay hall, pagbakal sa mga pasilidad, agod nga ti hindi mabudlayan ang ila sining mga pumuluyo, once nga magkadto sa ila sinitagsa ka mga barangay hall. Take note mga ka-K5, kaginapaybalo ko ni sa inyo, dapat mamonitor gid ninyo ang inyo nga mga kapitan kung nagtupa ina o kung wala. Ha? Hibaloon nyo kung nagtupa ina o kung wala. Kaya at this moment, ina nga kantidad na kasulod na ina sa kaban sang inyo sini nga barangay. Ara na sa barangay fund nyo. Kaya mo nag-issue na resibo ang barangay kapitan o ang ila sini nga barangay treasurer. Matapos ka nakabato na sang cheque. Igasulod na ina sa barangay fund. Ha? Ang 200,000. Sa ginsulin ko na again, ang 100,000 para sa scholarship sa kada barangay, ang 100,000 iga program kung ano nga mga project o kon mga programa kagamitan ang ila sini nga gamiton. Hindi iya sa bulsa ha. Hindi sa bulsa sa mga kapitan ina isulod. Liwat, isulod ina iya sa kaban sang barangay. Barangay fund. Hindi iya sa bulsa sang kapitan. Kaya basi bala mga misinterpret ini sa mga kapitan, basi bala funding ini sa barangay, barangay eleksyon, ang ila sininga pag-intindi. Ha? Kaya sa bagay mga kapitan, bala naman na nila. Balaan naman na nila nga ti i-audit man na sila gyapon. Ha? Pangitaon man na gyapon sa ila sinitagsa ka mga kabaranggayan. Bawali pa ilipay kaginang mga kapitan. Pag-announce ni Governor Ferdinand Castro nga nagapati si Governor Ferdinand Castro mga ka-K5 nga may posibilidad nga hindi madayon ang barangay eleksyon. Pero hindi pa na final ha. Inaya opinion pa lang niya ni Governor, wala pa yasang layi nga nagasiling nga postponed na ang barangay kag SK eleksyon. Inaya siling ni Gov nga posible sa pananawa ni Governor may posibilidad nga hindi madayon o kon ma-postpone ang barangay election mga ka-K5. O, hinugiyaw dayon sang mga kapitanis eh. Ha? Damo dayon kapitan ang naga yuhom pag announce nga posible hindi madayon ang barangay election. Siyempre kalipay ni sa mga kapitan. Ha? Again, ginareiterate ang aton nga puntos mga ka-K5 nga hindi pa ina final. Wala pa yasang layi nga nagasiling nga postpone na ang barangay kag SK election. Ang update sa mga ka-K5 kay ang presidente sang Liga ng mga Barangay diri sa probinsya sang Capiz, no? Si Liga ng mga Barangay President Nico Yap nga magapadulong dito sa national office nila sang Liga ng mga Barangay National. Kag may mga proposal nga pagadalon dito. Ano ini nga proposal? Ang pagadalon dito sang ila sini nga presidente sang Liga ng mga Barangay diri sa probinsya sang Capiz. Well, gin-announce nga ang proposal nga pagadalon dito nga ipaabot sa Liga ng mga Barangay National ang sentimento kag manifestation sang mga barangay nga indi pagdayonon ang barangay kag SK election mga kakifive. Amunang ila sini nga manifesto, ang ila sini nga sentimento nga pagadalon dito nga suportado nila nga kun mahimo malang ipaiway danay ang barangay kag SK election. Sabagay, normal na nga sentimento sa mga barangay kapitan. Kung ikaw ba naman ang ara sa posisyon, ikaw ba naman ang incumbent nga barangay official, sugot ka nga madayon ang barangay kag SK election? Sugot ka nga madayon ang barangay election? Hindi. Normal reaksyon ina. Normal ina nga sitwasyon o konsentimento sang mga barangay official, ila binagid sang barangay kapitan nga suportahan nga hindi nang pagdayonon ang barangay election. So muna karon ang ila sini nga sentimento sang mga barangay official mga ka-K5 o kon mga barangay kapitan nga ipaabot dito sa National Liga ng mga Barangay nga suportado nila kung ipaiway gin man ang barangay kag SK election. Sa nagliga dya, ang reaksyon niya sa mga Liga ng mga Barangay President, nakita ko sa pila ka mga articles, ila binagid sa iban nga probinsya mga ka-K5, sang wala pa ang sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr., sang ginpamangkot ang iban ng mga presidente sang Liga ng mga Barangay, ginpamangkot sila kung sugot sila nga dayunon ang barangay kag SK election. Ang sabat niya sang iban nga mga presidente sang Liga ng mga Barangay nga tidipindi na sa Malacañang yang aton nga sundon. Depende na iya kung ano ang mga indesisyon sang presidente. Depende na iya sa Malacañang kung dayunon niya o kung hindi. Amo na iya ang reaksyon sang iban nga mga presidente sang Liga ng mga Barangay. Ang Liga ng mga Barangay, amo ini sila ang asosasyon sang unang panawag sina Association o Barangay Captain subong Liga ng mga Barangay. Amo na sila ang asosasyon sang mga barangay official sa tagsa ka mga local government unit. Te ang komento ya mga ka-K5 sang mga presidente sang Liga ng mga Barangay sang wala pa zona, wala pa sang State of the Nation address ang presidente. Siling nila, dipindi na sa presidente, dipindi na iya sa Malacañang kung dayunon o kung hindi. Subong nga tapos na ang zona, pila na kabulan, wala gid mamitlangan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung dayon nun ang barangay kag SK election. Why namitlang sa SUNA mo ang barangay kag SK election? Subot silingon kagin conclude man sang Commission on Election samtang wala pa sang lahi nga nagasiling kag wala pa sang balasihan nga nagapaisol sa barangay kag SK election. Ang panindugan niya karon sang COMELEC dayon ang eleksyon. Pagtapos ang State of the Nation address mga ka-K5 sang presidente, kag wala gid hagunong ang barangay kag SK election, wala gid sang ginmitlang sang presidente, subong nagbaylo na ang ihip sang hangin siling sang mga presidente sang liga ng mga barangay. Mas maayo paguro nga mapagwa ta sa mga manifestation ay suportahan ta siguro ining mga proposal nga hindi pagdayonon ang barangay kag local barangay kag SK election. Matapos nga wala na mitlangan sa SUNA sang presidente ang barangay kag SK election, ang mga barangay kapitan na karon, ang mga presidente na karon sang liga ng mga barangay, ang nagahimo sang tikang nga suportado ang pagpostpone sang barangay kag SK election mga ka-K5. Nga kaduway man to ginamit lang sang presidente. Nga kita subong pila lang kabula no. Mahimo ta tikang. Suportahan ta ang postponement sa barangay kag SK election. Team mga ka K5, hulat-hulaton tani, bantayan tani kon na madayon gid man o kon hindi. Kay hindi pa niya piho, huay pa na ilutaw pa na subong kay ang panindugan subong sang COMELEC dayon ang barangay kag SK election. Kay man ang Commission on Election niya ang nagakandak sang eleksyon mo. Amo na tong dumugon subong si Babaw. Amo na tong dumugon damo na nagalabi subong mga ka-K5. Damo na nagalabi nga mga barangay official, barangay kapitan dito sa Ibabaw sa national level, sa national liga ng mga barangay. Kag ako nagalaom, kag nagapati, nga masigdala na na to sa ilang nga sentimento. Masigdala na na dito sang ila sining nga manifestation. Kag suportado nila ang postponement o kon pagpaiway sang barangay kag SK election. Ay, sila yan nag-decide, no? Dapat siniya ma-decide ang mga pumuluyo. Sundon talang layi. Pumuluyo ya dapat mag-decide sini. Hindi ya ang interes ng mga barangay kapitan kag barangay official nga sila ya mahambala, hindi kami gusto madayon ang eleksyon. Oh. Kamo mga ka-K5, kamo abi amon pamangkuton. Gusto nyo madayon o hindi ang barangay eleksyon? Kon kamo pamangkuton, gusto nyo madayon or hindi? Lani lang gid. Amo, pwede mga kapashout out to ah. Shout out kay Ayan Baredo, Kas Anoy Nonoy, Boy Kas Arenial Kagbilas Junjun from Ray Delgado. Thanks Sir Alan from June Cadigal Jr. Mayong udto Sir Alan, I'm watching live here in Tisa Inocencio from Leia Baez. Mayong udto Ma'am Leia. Thank you gid sa paglantaw live sa atong sini nga programa. Comment taga ka K5 News FM ang iban hindi gusto nga madayon ang barangay eleksyon. Para dako-dako ang makuha nila ay dapat ituloy ang barangay eleksyon. From Melanie Arbis. Thank you taga K5 News FM. Good afternoon. Thank you man, Ma'am Melanie. Amunin mga sentimento, amunin ang mga comment, kag-reaksyon niya sa aton ng mga ka-K5. So amunin niya ang pila ka mga reaksyon sa aton sa ng mga kauturan with regard sa prabuton nga barangay kag-SK election. Duwagi ninyo bantayan sini ang paldo nga 200,000 nga nagsulod sa kabansang gobyerno sang barangay. Kagbihatag man kamo sang inyong reaksyon sa inyo da barangay nga dapat may ara man kamo sentimento mga pumuluyo. Kunda yun nun gidman ang barangay kag SK election. Wahi na ta oras, wala na ta tiyempo diri sa aton sining programa mga ka-K5. Nagapasalamat kita sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga ka-K5 nga nagapamati kag nagsunod sa aton sining programa. Thank you so much Ross City, thank you so much Province of Capiz. Nga nagasubaybay sa aton sining pagpangalagad kag sumo man nakatutok sa K5 News FM Rojas. Aton sa nga technical partner ka K5 Jobic Huber. Aton sa nga station manager ka K5 Ami Berondo. Kagsangalan sa aton sa nga presidente kag Chief Executive Officer Doc Ramil Oy sang K5 News FM Philippines. Ini naman ang inyo alagad ang inyo anchorman ka K5 Alan Catalan. Para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ma-checklist na ka. Doc Ramil, Sir Boy, dumduman mo sa unang panahon sang earlier Americans, may ara sila sang isa ka village sa mga Indians. Mm-hmm. There was a grabbing infection. Mm-hmm. Halos ubos ang mga kalalakihan sang Indians.
8: Uy.
7: Ubos.
8: Oh.
7: Lalaki, nanay, tatay. May mga nakasurvive. Bata. Igo lang tao nila sa record. Ang mga nakasurvive, those babies nga nagadidi sa mother.
8: Uy.
7: Oh. Even
9: may
7: mother
9: ka nga kapatay.
7: Anong ara sa gatas ang nanay nga nakasurvive yung mga bata? Monolaurin sa boy. It defended.

0: over
1: sa ordinaryo nga vitamin D3. Mm. Kay gusto ko layo kuya sa Alzheimer's kag dementia.
2: Economy na boy.
1: Gusto ko kuya,
3: gusto ko kuya hindi ko malipatan ang mga utang ko.
1: gusto ko kuya makabayad ko sa utang ko.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
3: Nga, sir mo yaw. Ang aras D3 Bio nga wala sa D3?
1: Is ketones. No? Ang ketones nga gatino, gasilig sa beta amyloid plaques, nga gadisturbo sang aton neuron signaling. No? Kung baga din siya gadiposito, gadiposito ni siya sa tunga, sa duwa ka neurons, ti hindi nakakommunicate.
2: Sa mga dendrites, no?
1: Kung sa may mga synapse, ti that's why may pader na, no? Mm. Ginahimos na ni D3 Bio. Ano pagid ang advantage ni ketones kay D3 Bio? Galayo ta sa Alzheimer's, good for recovery. 80% of patients nga nag-ketogenic diet naka-recover sa Alzheimer's disease.
2: So you are saying, Sir Boy, the more galing aga edad, gagagatigulang ka, Dok, hindi ka na yung magsalig lang sa D3? Mm. Ma D3 Bio ka gijagali dapat.
1: Ma D3 Bio ka git.
2: The best para sa may edad.
1: Kung ako 60 years old, 50 to 80 years kaya, old, D3 Bio.
3: Mga cellula na sa brain cells nga may mga ano resistanta sa glucose. Mm. The only thing na pwede niyang i-absorb, ketone.
1: Type 3 diabetes na. Munang namba ni Dok.
3: The diabetes in the brain. Katigulang ka ka diabetes in the brain.
1: Bro,
3: amak na. Siya. So, ara lang na sa D3 Bio, wala na sa D3.
1: Wala na sa ordinary nga vitamin D.
3: Likawi ang dementia, Alzheimer's disease, epilepsy, and many other problems sa gitawag imong brain, D3 Bio ang pinaka-best herbal. Another checklist, just to remind sa inyo, ang D3 Bio, nga wala sa D3, pwede siya mahimo nga oil pulling. And that oil pulling, Sir Boy, pwede niya kaya patyon ang tanan nga klase nga kagaw nga ara si mo ba malikawan ang pagkadunot sa imo unto, malikawan ang pagbaho sa imo ginawa, layo ka sa gingivitis or inflammation sa imo gums, kag hindi ka basta-basta matonsil. Kung ikaw naga-oil pulling gamit ang D3 Bio, wala na sa D3, Sir Boy. And another checklist, pwede mo man gamiton nga pampahid kung ikaw babay sa imong flower.
1: Correct.
3: Para layo sa mga candida albicans. Kaya hindi basta, siyempre ga-travel ang E.coli, Sir Boy.
1: No.
3: Ga-travel halin sa latrasan.
2: Butangan mo to barrier?
3: Oh, butangan mo barrier. Para nga ang E.coli, di pa kaabot sa flower, patay na siya. Oh. Ang namin na, Sir Boy, ang isa or doka soft gel, ipahid niya din, stay for 5 minutes. Then after 5 minutes, amo na pa.
1: Wash mo na siya.
3: Panghugas. Ya, kung gusto ka nga, Ansara, ipasulod mo, git.
1: Pwede man, ginausag
3: niya. Imuhan mo siya, suppository. Paano? Pahid ni mo sa imo, ha?
2: May applicator.
3: Ay, mo mo, oil lubricant.
1: Uy, may, yun siya nga lubricant,
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto nga nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
8: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag maghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
11: DTX 500. Ito masyon sa barangay
12: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
11: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
12: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: 3 times.
12: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
5: DTX 500.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Kasi Lourdes maglupot, 61 ang edad.

0: gabi ni Gran. Ang naging nakagamit na ako sa Maytese, nag-ayaw ang akon nga ubokin si Pon. Damo nga salamat sa Maytese.
1: Maytese, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Maytese. Ang alkaline yung vitamin C.
2: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang no na, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
5: Babakan sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. May sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Superman for Men.
13: DTX 500.
14: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
11: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
11: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
11: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May Yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,

sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500, Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kablayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dalbi kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka lang.
16: Ako,
17: ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
17: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
16: ikapsula mo.
17: Extend.
16: Extend. Supplement for men.
17: Gawa sa maca.
16: Isang herb
17: na nagpapataas ng ating energy
16: at stamina.
17: Like flavawaska.
16: Epektibong sexual potency herb.
17: Stimulates libido
16: and treats sexual dysfunction.
18: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
16: Extend. Supplement for men.
18: Isang kapsula ka lang.
19: You're listening to 100.9 K5 News.

0: Ipautwas na ka? Kanami-turn gid ba na ga? Ipautwas na ka?
1: Hello, darling. Good afternoon. Good afternoon, mga ka-K5. Kag-welcome sa panibagong edisyon sa ngaton sa karon nga pala tuntunan sa buong hapon. Room 1009, hulot pala otwasan, kag pinanid sang gugma or the pages of love. Magandang hapon po ng Martes. It's Tuesday, mga ka-K5. Kag-welcome gid kamo sa aton nga palatuntunan sa buong hapon. Welcome sa aton nga mga Facebook viewers, mga radio listeners nga nakatutok na sa kanilang mga radyo sa 100.9 K5 at News FM Rojas, and also sa aton nga Facebook Live sa K5 and News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Ka-K5, ipadalang inyo sa rin ang mga comments, mga pa-shoutout sa mga hapon. Sa mga gusto nyo nga ipatamyaw, nag-celebrate sa ilang mga birthday sa mga adlaw sa Martes, August 11, ka-K5. I-comment lang da, kag i-share ang aton sining live para madamo sa mga ka-K5 naton ang makatrutika, makatrutanaw, makapamati sa aton nga drama subong nga hapon, mga ka-K5. Sa Kampiyona Estasyon sa K5 News FM Rojas. And also, gina-greet naman sang maayong hapon ang mga ka-K5 naton sa mga nag-kulupahuway na, nag-huluhigda, samtang nag-pamati sa K5 News FM Rojas. Maayong hapon gin sa aton nga mga listeners, mga solid supporters, mga K5 listeners sa K5 News FM Rojas. Good afternoon, mga ka-K5. Kag-welcome gid ka mo sa aton subong nga palatuntunan. Sa karon makaupo din nyo ka-K5. Ka-K5 che, subong nga hapon, ka-K5. Kamusta ang inyong adlaw? Kamusta ang araw ng inyong Martes? Pag-abot ni ka-K5 che, dari sa station, medyo mauluinit, mainit ang panahon. Pagsaka ni ka-K5 che, dari sa third floor, ang aton nga balhas do. Nagatulogin ng mga ka-K5. Kay parte ang init, no? Sagwa mga ka-K5. Pero dari sa station, no? Medyo makabatsyag na kita sa lamig, no? Ka-K5. Sa mga ka-K5 na to, especially sa mga vendors, no? Nga kainapas ang aga, nga naka plastar sa ilang mga baligya. And of course, dari sa TATZ, sa Chodorers and Trade Center, maayong hapon gid sa aton nga mga vendors, and also sa mga ka K5 naton, mga tricycle drivers, no, nga mainit, maulan, pero kayo Japon, padayon sa gihapon sa pag drive, sa pagmaneho, sa paglibot, no, diri sa siyudad sang Rojas. Good afternoon gid sa inyo, mga ka K5. Sa mga ka-K5 Facebook viewers naton, good afternoon. Oy, una-una gid nga naka-comment si Sir Duy Arthur dire sa West Villa Flores maayon. Good afternoon also kay Ma'am Elnora Avelino. Si Ma'am Elnora never gonna absent, no, sa mga programa sang K5 News FM Rojas. By the way, ka-K5, i-follow ang amon sining new Facebook page, ang K5 NFM Rojas Digital. Kagang amon sining isa pa gid, no, ka Facebook account ang K5 and News FM Rojas ka-K5. Para adlaw-adlaw kamo nga updated sa mga nagkakahinabo nga mga nagkakahinabo diri sa siyudad sang Rojas, and of course sa bilog nga probinsya sang Capiz. Hindi lang diri lamang sa Capiz, but also national, international, sa sports kag entertainment mga ka K5. Gani i-follow kag i-like kag i-share ang mga balita nga inyo dira makit-an kay K5 sa duha namon ka mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. 1:22 in the afternoon, nagka K5 panibag-o na naman nga drama ang aton sini nga mabatian subong nga hapon sang Martes. And also panibag-o nga leksyon sa pagigugma, sa patag sang pagigugma, and also sa kabuhi sang isa ka tawo ka K5. Diri lamang ninyo nga mabatian ina ang mga dekalidad kag mga kampiyon nga mga drama sang K5 News FM Philippines. No, diri lamang sa K5 and Rojas, K5 News FM Rojas. Sa mga ka-K5 naton, sa mga estudyante, no, adlaw-adlaw, mainit ang panahon, may mga tion man nga maulan, ka-K5, itry nyo ang isa ka-food supplement, no, nga mapaboost ang ato sa nga immune system, hindi kita hinali nga matrangkaso, gamay lang pag-paulan, gamay lang mabasa ikaw sang ulan kay K5, ginaubo ikaw, ginasipon, gasakit ang imong atutunlan, kag natrangkaso ikaw ka K5. Ang Mighty C ka K5, the immunity booster, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Every day, no, mag-take kita sang food supplement, no, isa na dira ang Mighty C ka K5. Hindi gina dapat madula sa imong gina-take adlaw-adlaw ka K5. Parang aton nga immune system mas mapakusog, no, kag ma-boost ang aton sari nga immune system ka K5. And of course, mapalayo kita sa mga sakit, trangkaso, hilanat, ubo, sipon. Ka K5, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. 8 pesos ang kada capsule. Ang Clinica ka K5, always open 8 a.m. to 5 p.m. Sunday to Friday, mga ka K5. Gani aga pa mag-visit ka muda, arada ang pinakamabuot kag maalwad, pinakagwapang clinical consultant si Doc Meldy Cadena dara sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5. This lovely afternoon of Tuesday ka K5, ang istorya ni Anjo. Ano bala ang mga senaryo, ano naman bala ang matamo sa sumong hapon nga drama ka K5, wherein may mga leksyon kita nga makuha, may mga yara sang mga other personalities kag mga iban pa nga mga character ang aton nga makilala, no, sa mga sa adlaw-adlaw nga pagpamati nyo sa mga kampiyon nga mga drama diri sa K5 News FM Rojas. 1:25 ka K5 sa aton sari nga pagbalik. Mabuya lang kita sa mga importante nga mga pahibalo. Gani standby ka K5, stay tuned sa inyong kampiyon na istasyon na 100.9 K5 News FM Rojas.
0: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni misis ng D3 Bio, 3 ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Mabagat, mangabot ka.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas lakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
4: DTX 500.
6: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura?
4: Mag-DTX 500 na.
6: Masamihin ka palatian?
4: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka?
4: Mag-DTX 500.
6: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
4: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Yung mga blood sugar test.
10: Ilan itong score ganito?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang yung mga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
5: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
5: DTX 500.
19: Ako si Junior Villano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
5: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum. Pinaka

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gid ya sa butika.
5: Ay, Mari. Naa didto kaya mabakal sa mahal?
6: Kay may barato balaya nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
8: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
9: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
8: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: You're listening to 100.9 K5 News.

0: Pautuas na ka?
1: Kana miturn git balaga?
2: Hello there, ka K5. Kayo ho pa rin ang nakatutok sa inyong paboritong FM station, 100.9 K5 and News FM. Rojas, kaupod sa gihapon ka K5. Ka K5 check. Sa aton karon nga pala tuntunan, Room 109, hulot pala o tuwasan, kag pinanid sang gugma or the pages of love. Aww. One 1:33 ka K5 ang aton nga oras sa buong hapon. Of course, inang oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ka K5 luyag mo sa food supplement nga mayara sa antimicrobial properties sa batok sa mga bacteria, mga viruses, kag mga parasites ka K5. Nagapangita ikaw ka K5 sang isa ka food supplement nga maga-protect sa aton sila nga cells batok sa mga oxidative stress kag nagabulig mag-boost ang absorption sang vitamins kag nutrients nga aton sila ginakaon adlaw-adlaw sa mga nanarisari nga pagkaon ka K5. Luyag mo sang mayara ikaw sang weight management nga wherein makabulig man nga ma-maintain ang aton sining healthy blood pressure ka K5. Ka K5, itry ni ang D3 Bio sa mga ginpang mention ni ka K5 share nga mga benefits sa aton nga lawas. Ka K5 D3 Bio no, ang para sa imo. Mayara sang virgin coconut oil, rich in virgin coconut oil, kag vitamin D3 ka K5. Ang Klinika D3 Bio. Para sa adlaw-adlaw nga pag-amlig sa aton nga ikaayong lawas, kinahanglan tagid sang isa ka food supplement no nga mahatag balang aton nga mga gusto nga matake sa isa ka food supplement ka K5, rich in vitamin kag minerals ka K5, ang D3 Bio mga ka K5. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kags sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. 14 pesos ang kada capsule, soft gel capsule ka K5, no? Say mo 14 pesos nga mag try ikaw, no? Magbakal ikaw sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. And of course, sa mga butika, no? Nga malapit sa inyo nga mga lugar. Especially sa mga kabanuhanan, no? Available na dira ka K5. Pamangkot ka lang sang, kung mayara sa Klinika D3 Bio. And also ka K5, mas manami bagid kong may partner nga DTX 500 kag Mighty C. Amo na ang ginatawag ka K5 nga Power Trio Food Supplements ang Klinika D3 Bio, Klinika DTX 500 kag Mighty C mga ka K5. Kung ikaw mayala sang hypertension, diabetes, magnubang imusin nga blood sugar ka K5. Kung kaisa mag-inom ikaw sang kape, nagasakit ang ibong sulok-sulok ka K5. May mga coffee nga daan nga taas ang acid no ka K5. So kinahanglan tagid sa adlaw-adlaw naton nga pag-inom sang mga coffee, kinahanglan naton nga panumdumon kung okay bala o kung makapaayo bala siya sa imo nga ikaayong lawas. So kinahanglan tagid no nga magpili sang mga ginatake naton ka K5. No, the Power Trio Mighty C tag 8 pesos ang kada capsule, D3 Bio kag DTX 500 14 pesos ang kada capsule. Available tanan ka K5 sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa mga wala makahibalo kung diin bala ka K5, che, ang location sang inyong clinic. No, sang Klinika de Alternativo. Diri lamang mga ka K5 na hamtang sa Mackenzie Street sa atubang sang PLDT building. No, makita nyo da ang tarpaulin no, nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. 1:38 sa hapon, mga ka-K5. Uy, sa mga ka-K5 naton nga nakatutok sa gihapon sa aton sa ring Facebook Live sa K5 News FM Barajas. Good afternoon kay Ma'am na Christine Deseo, kay Ma, kung kay Atsley Jambillones. Uy, si Kuy Slay, ako si Atsley. Kamustang imo nga pamatsyag? No, nakita tag ito nga nag-post si Atsley nga malaay nag iya nga pamatsyag, no. Pero I know nga nag-take ganiya si Atsley sang mga food supplements, no, sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang Mighty C, dapat adlaw-adlaw tagad inag-take ka K5, ha? Hindi ito napagkalimtan. Kaya mo nang nagpa-maintain ka, nag-boost sa aton nga immune system. Get well soon, Atsleyo. Pero thank you so much, Ged, sa pag-tulitika dali sa aton nga Facebook Live. And also, good afternoon kay Ma'am Sendelin Finiquito Tabiga. Kay Sir Ray Nantikam, gina-shoutout ang iya siling wife nga si Ma'am Bebe. Sa iya na kasi B-Boy, kag sa iya nga Iloy nga si Ma'am Helen Kam. Nagapamati good always, dala sa Barangay Dayaw. Thank you so much. Kay Ma'am Mary Jean Ocampo, maayong udto ka-K5 watching live from Mansacul, Sigma. Ayun, mga ka-K5 naton sa Banwasang Sigma, good afternoon. Kamusta din ang panahon, Ma'am Mary Jean? Kay Sir Boyet Rote, malamig nga hapon, mga ka-K5. Thanks God, it's Tuesday. Kay Sir Gerson Lariza, good afternoon. 1:39 ka-K5. I know nga excited ang atong sining mga listeners, mga Facebook viewers, kung ano na naman nga istorya ang ila sining mabatian. Ano naman nga mga leksyon ang ila sining nga mabatian subong hapon, ka-K5. Ang istorya ni Anjo, mga ka-K5, ang unang bahin sang istorya, sang drama, ka-K5, diri lamang sa Room 1009, hulot pala o tuwasan kag pinanid sang gugma or The Pages of Love.

0: Samantha, kamusta galing isa ka branch sa Sakawayan?
1: Medyo mahina subunghan tungod ah. Wala sang klase eh. Medyo juta yung customers.
0: Okay lang na. Importante, may isweldo lang kita sa beautician natin dito.
1: Ay, hoogri Anjo. Nagtawag galing kay ina sa akon si Maricel.
0: Nagtawag siya? Nga sa akon, wala siya na magtawag.
1: Eh, ti abi ko anay kung nakatawag siya sa imo?
0: Wala. O nga, anong ginhambal niya sa imo?
1: Gusto niya pa tineron ang anak niyo dire nga duha sa balay.
0: Ano? Matapos ang pila ka tuig nga gintago niya sa akon? Patineron lang niya sa amo sina kadali?
1: Kay ang hambal niya, na-realize daw niya nga kinahanglan man sang amay sang anak niya.
0: Matapos kaging kahuya niya ako sa dotongod amo sining pagkatawa ko. Amo na lang na dahil ang ihambal niya?
1: Eh, tapos naman ato Anjo ah. Kagusto man siya.
0: Kagpaano ako? Kagpaano ko taguon ang pagkatawa ko sa bata ko?
1: Kwan, sa subong hindi ka lang anay magpahalata nga amo kasi na eh. Basi kung anong ihambal sang bata mo. Nga, agi galing amaya?

0: Oh, Mare, nano ka?
1: Nagka-problema ako, Mare.
0: Nga ano bala ina? Lalaki?
1: Oo.
0: What? Wala katapusan na problema sa lalaki? Abi ko anay, nakapangasawa ka na. Nakalimtan mo ng tanan.
1: Oo, Mare. Ginkalimtan ko ng tanan, pero lain nga lalaki nga problema ko.
0: Kag sinong lalaki nga ina, Aber?
1: Anak ko, Mare.
0: Ano? Ang anak niyo ni Marizel?
1: Oo, Mare.
0: Oh my God.
1: Soltero na siya kag... wala ina siya makibalo sang matuntuod ko nga pagkatao. Tungod gintago ini ni Marizel sa iya.
0: Ay, Mare, kasimple lang gid sina. Ihambal mo sa iya kung ano ang matuntuod.
1: Hindi amo sina kadali, Mare.
0: Oh.
1: Soltero ng bata ko. Akoon ko ni isa pa. Wala ko na siya makugos alinsang gamay eh. Kwan, hindi ako makibalo kung ano ang mga reaksyon niya kung ara na siya sa panimalay ko.
0: Oh.

0: Oh, Samantha.
1: Anjo, temprano ka pa ng gimos, ah.
0: Ay, hindi na maghala kay istorya. Buligi na ako. Buligi ko blahimos. Hindi bala ikaw naghambal nga subong makantong anak ko, di?
1: Ay! Ay, oo. Iti ano, ready ka na, ha?
0: Ay, ambot. Wala ko makaibalo kung anong reaksyon ko kung ari nandis siya. Ay, oo, gali.
1: Ay.
0: Total, ginakontak mo man si Maricel. Pwede mo siya matawagan nga gusto ko siya istoryahon?
1: Ate, sige. Tawagan ko siya, Anjo.

0: Anjo, aran na nagabot ang anak mo. Ay, dali ka. Sugataon to siya.
1: Okay. Sige.
2: Ikaw si Anjo?
1: Ikaw ang anak ko?
2: Papa. Pa.
1: Hindi. Ginakos niya ako, gulpi. Diyos ko. Though hindi ko ma-explain ang ginabatsyag ko. Ano ba na nakalipay ni?
2: Pa.
1: Amunigaling balatsyagon sang isa ka, amay?

0: і по отласника.
1: K5 aton nga nabatian ang una nga bahin o ng first part sa drama subong hapon, ang istorya ni Anjo magka K5. Si Anjo ka K5 isa ka LGBTQ ka K5, isa ka amay nga madugay nga tinion nga wala nakaupod ang iya sining anak, ang iya isa ka anak nga lalaki ka K5. Ang istorya ni Anjo ka K5, isa ka amay nga nagantos sang madugay nga tinion nga nabula nag separate no sa iya sining anak. Bangod sa isa ka kamatuoran nga parts ang iya nga kaugalion. Pagkaligad sang pila ka mga tuig ka K5, no, nagbalik ang iya nga anak. Kung sa diin na mabatian naton nga ang kasadya, ang pagpalangga sang isa ka amay sa isa sa iya siring anak, and also ang pagpalangga man sang isa ka anak sa iya siring amay, or matawag naton nga the father's love or son and father's love, no, ka K5 subong nga hapon sa aton siring drama. Ano bala ang next, no, nga matabo? Ano ang next nga mga scenario? Ano man bala ang ma-feel sang iya sining anak sa likod sang ginatago ni Anjo mga ka K5? One 1:15 the afternoon ka K5 ang first part o kung ang unang gabahin sang drama ang ginadulong sa aton sang Mita C, ang alkaline base na vitamin C, hindi lamang isa ka food supplement, no, nga ma-boost ang aton sa immune system, and also mapa-ayo kag mapakinis ang aton sa skin. Ang Mighty Sika K5, mayara sang sodium ascorbate formula, isa sa mga rason ko nga man naga-flow less ang atong siring skin. Mayara sang vitamin para nga ang atong sinibala nga brain o kung ang atong nga hormones sa atong nga lawas, nagapagsik kita ka K5 kung nagatumar kita sang vitamin C mga ka K5. Kung ikaw ang masamaran, dasig ka dasig masamaran or nagagaubang imo siri nga panit, nagdasig nga mautod ang imo nga kuko, ang imo nga gapalalakit ang imo nga ugat, no, ka K5. Ang magmighty si ikaw everyday, hindi lamang nga magtumar ikaw subong adlaw, pagka buwas nga adlaw madula na ang sakit sa imo nga pamatsyag. Dapat everyday gid, no, mga ka K5, nagatake kita sang vitamin C, ang mighty C, the alkaline base ng vitamin C ka K5. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka K5. Sa istorya ni Anjo, no, mga ka K5, it's all about the love of a father sa iya siring madugay na nga anak, no, nga madugay na nga wala niya makitaan, madugay na niya nga wala na ka istorya, wala na hakos. Kag sa time nga nakita niya ang iya sining nga anak, wala sang may makatupong sa iya nga nabatsyag. Even though nga sa madugay na nga tuig ka K5 nga wala sila nakita anay, pero ginatawag ba lang nga ang pagpalangga sang isa ka amay, sa may level gina binaka K-fan, no? Nga hindi ta ma-explain, when it comes to our father, may aragi dyan nga part nga, makitaan mo palang ang imo nga amay, gatulo na imo nga luha, doon ang imo nga emotion, hindi mo mapunggan. Siguro kay ang mga amay, no, ka K-fan, mahipuson lang, wala nila, hindi sila showy kumbaga ka K-5. Pero kung imugid padaluman ang amo na nga mga situation, madamo kasang may ma-discover, madamo kasang may mahibaluan when it comes to father's love, mga ka K-5. 1:53 padayon ka K5 sa pagpadala sa inyong mga comments sa aton sa Facebook page yan, sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Good afternoon sa mga katropang bigo, ano rin naman si Sir Boyet. Katropang bigo, maulanon nga hapon dira sa the city of Muntinlupa o sa mga ka K5 naton dira sa may Luzon. Grabe ang pagbaha, no, mga ka K5, no. Stay safe kag dapat stay updated gigitawen at kung may mga kalamidad nga gakatabo, mga ka K5. Kay Sir Tony Gequilio, good afternoon. Nagatutok na dira sa Barangay Nagsulang, Dumaraw. Gina shout out habal ni Sir Tony, abaw, inaagid ang problema kay si Anjo nga aton sender, isa ka agilita. Isa ka bakla, no, ka K5. Or, kagsultiro na anak niya, problema gid. Ayun. Good afternoon kay Sir Nestor Kasugbo Calzado, kay Ma'am Ashley Bourbon Bahada. Dira sa pa-shoutout, dira sa taga sa Banwas ng Pilar. Sa mga ka-K5 nato, nara sa Banwas ng Pilar, na nagpamati, pinaagi sa 89.7, K5 Radyo, Tagbuanay, Pilar. Good afternoon also sa station manager sa Tagbuanay, Sir Jobert Lago. Good afternoon, sir. Kag sa mga ka-K5 nato, nara nga nagpamati sa ilang tagsa ka mga radyo. Thank you so much again, mga ka-K5. 1:55 sa atong sa pagpanumbalik, mabatian natin ang second part, ang ikaduhang bahin sa drama, ang istorya ni Anjo ka K5. Diri lamang sa inyong kampiyon na istasyon 100.9 K5 News FM Rojas.
0: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
0: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sekreto nga magahubin ka? Kag madelay na ton ang aging process. It's all about telomeres. Kauputa sa nakaroon nga discussion si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres, amo ni ang mga segments ang DNA sa punta sang aton chromosomes.
4: Kausaha?
3: Do binder ni sa Doc. Ang yan ni example, ang imubla nga shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa isang plastic sa punta,
4: So amo ng telomeres.
3: Doon mo ng telomeres. Siya ang gabind. Di ba nga ton nga DNAs, double-stranded, nga chromosomes, duwa na siya. Kung wala ng telomeres, gabind sila, Doc, wasaag na. No? Hindi siya mayo makadivide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly, Doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay. causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells. Nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, Dok.
4: So, sa kadation gali, Sir GP, nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang telomeres. Kag matapos ang tinuig nga cell division, imagine pala, Sir GP, kung 75 years nga constant nga cell division.
3: Sige-sige nga cell division, ano?
4: Nagalipot ang telomeres. Kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula, kag mangin inactive.
3: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
4: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
3: Oo.
4: DTX 500.
0: DTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
6: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
5: maginom. 3 times a day ginakon ang DTX.
6: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500.
4: Ang problema, Sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado, Sir GP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga nagadivide kag nagaproduce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
3: Amo na.
4: Dira gid importanteng autophagy.
3: Autophagy.
4: Kaysa autophagy ya pag old cells ka balatianon ka kaunon ka sa healthy cells.
7: Correct. I-recycle ka.
4: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balatianon.
3: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
4: Ang iya bata, balatianon siya, balatianon.
3: Of course. Another thing, Dok, ang oxidative stress, ang causative

0: gani ka encounter sining telomeres mo no may amo galina siya galing ka gaalaga sa imong selula nga hindi siya maguba
1: do ano do safety cap
0: safety cap siya no
2: grabe no kung gadi TX500 siya hindi na dali maguba nang safety cap sang imong selula na sir GP ang power nga mahatag sang TX500 ang mismo nga selula hindi dali matigulang hindi dali magbalati anon hindi dali magkopya nga pareho sa iya nga tigulang kung naka TX500 ka why because ang super antioxidant amo na ang ga-protekta sang selula including that telomer so gusto lawig imong pagkahubin DTX500
0: pasimple lang magaling no
2: kapila man na nato ginabalik-balik gakabalatian ang tao tungod sa free radicals gakak-neutralize ang free radicals kung pala kaong ka damo gulay kag prutas kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX500
3: DTX500 health alert with Dr. Ramil Uy E3 Bio
4: ako si Gabriel nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO Bowex ko pa lang ang pag-inom nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo naglagamay ang akong nga buyon
3: D3 Bio ang D3 yung may BCO ang BCO yung may D3 E3 Bio
5: ato si Rico isa ka radio announcer kung kaysa nakagadulaan ako sa resistensya nagaluyaan ako pamatsyag isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO nadula ang ginabatsag sa lawas
3: ko D3 Bio ang D3 yung may BCO ang BCO yung may D3
6: Sport Biotics makabulig sa pagtatakas

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sa katlo kapila ka mag-inom?
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ayun ako ginabatya.
3: DGX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, kigidyan ako ginadutlan sa balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
12: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabalo manusik.
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta po lang kagabi pre?
13: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
14: Digasin.
3: DGX 500.
15: Ako si Katrina Sapian Capis. Sang una da ko ginangako nga problema sa nga kugintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DGX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang ako.
3: DGX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.

0: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
7: Q7 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Ano sa una ang imo
9: blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
7: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
10: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
13: Gaan. Matchoy ride man tabi ga.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
2: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tika, ma-joyride na ta.
14: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
13: Sakay ka kidiya.
14: Siyempre, naka-extend ko ya.
13: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
2: Extend Supplement for Men.
13: Yahoo!
2: DTX!

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
3: Last 12 sa hapon ka K5, kayo pa rin na nakatutok sa inyong paboritong FM station, 100.9 K5 News FM, Rojas.
4: Kanami turn git balaga, ga? Ipautuas na ga?
3: K5, maayong hapon sa liwat sa aton sining mga tagpalamati sa ilatag sa ka mga radyo sa 100.9 K5 News FM Rojas, and also sa aton sining Facebook pages sa K5 News FM Rojas ka K5 NFM Rojas Digital. Good afternoon sa mga bago lang nakasulod sa aton sining Facebook Live. Medyo madamo na ang aton sining mga nagapa-tamyaw, nagapa-shout-out, mga K5. Antes na ka K5, inyong oras ang ginadulong sa inyo sa kalawan sang manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ka K5, manami nga i-partner. So mga hapon, while nagapamati ka mo dira sa mga sa inyong mga radyo, sa inyong cellphone, no, sa Facebook Live, nagahigop sa manamit kag healthy nga kape, no, ang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix ka K5, hindi lang basta kape, kundi isa ka healthy nga kape bangod sa mga ingredients, no, nga ampalaya, chia seeds, the sugar, sugarcane extract powder, wherein madamo sang benepisyo sa aton nga lawas. Ang DDX Coffee Mix ka K5, isa ka healthy nga kape nga mapadasig ang aton sering detoxification process bagod siya mga ingredients ka K5. Una na dira ka K5 ang chia seeds, no, nga source of fiber, no, madasig nga matunaw, madasig nga madigest ang aton siniging kaon sa mapaaga, mapaudto, mapahapon o kung mapagabi man ka K5. Perfect, no, nga i-partner sa aga ang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix ka K5, isa ka kape nga pampasexy nga kape, no, sa mga coffee lovers. Kaya may mga coffee nga daan ka K5, no, nga mataas ang sugar, tuman katamis, no. Ang DTX Coffee Mix ka K5, no, balance. Balance ang iyang sabor. Kaya bangod may ang palaya ka K5, che, basi mapait na balan. No, ka K5, hindi siya mapait. Hindi man siya tuman katamis, balance ang iya nga sabor ka K5. Kaya may makita ka muna nga once nga ginhalo nyo na ka K5 ang coffee, ang DTX Coffee Mix, no, sa mainit nga tubig, no, magsaka na ang mga seeds, no, amoy ng chia seeds ka K5 nung source of fiber magaga K5. Kung dasig madigest ang aton nga gin kaon ka K5. Gani matilawi na, itry nyo ang healthy nga kape. Hindi lang basta kape, kundi healthy nga kape. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. And also, mayarap man sa mga healthy coffee, ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, mayarap man sa DTX Premium Coffee and also Pre-Bio Coffee ka K5. Mayarap sa Moringa Oliveira ka K5, no, ang Pre-Bio Coffee. And of course, ang DTX Premium Coffee. Ang mga coffee, ang mga produkto ni Dr. Miluy ang available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. And also sa inyo nga mga butika nga malapit sa inyo dira nga mga lugar. Mga ka-K5, good afternoon sa mga bago lang sunod sa ato sa Facebook Live. Good afternoon Kay Ma'am Dolores Abelarde. Good afternoon kay Sir Jove Beso. Maayong hapon, Ma'am. Miss Che. Shoutout dira sa elementary school nga naka-duty kay Ma'am Tito Estrella. From Jovin Duga, Bisoryo, Barangay Badiangon, President Rojas, Capiz. Thank you so much. Ano na nga elementary school, sir, sa President Rojas? Ayun sa mga ka-K5 naton, dara sa President Rojas. Good afternoon. Good afternoon, gid sa inyo, mga ka-K5. Padayon nga magpadala sa inyong mga comments, ang inyong mga pa-shoutout sa atong sa Facebook Live. Feel free to comment ka-K5, ba? Kaya sa dili madugay no aton ina nga pag tamyawon no after sang first akon second part sang drama subong hapon ang istorya ni Anjo mga kakaiba. I-share ang atong sininga live ka K5 hindi pagkalimting ay follow ang amon sininga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. At this point of time, K5, pamatian na nato, no, ang second part, no, ang ikaduhang bahin sang drama, ang istorya ni Anjo, mga K5. Diri lamang sa inyong kampiyon na istasyon 100.9 K5 News FM Rojas.

0: Pa, nga wala ka mo mag-upo di mama.
1: Oh, malawig nga istorya, anak. Siguro, may mga bagay-bagay nga hindi kami magsawanay.
0: Pareho sa ano, pa?
1: Pareho sang... kukwan. Sa mga hilig namon sa pamatasan.
0: Amo bala, pa? Ang matuod, gamay na ganyan mga detalye ang gin-share ni mama sa akon. About sa'yo mo. Ako on ko, pa. Akig ako sa'yo mo, pero...
1: Oh my...
0: I realize nga hindi dapat ako magtanong sang kalain sang buot sa mga parents ko.
1: You're right, Vitor.
0: Pero gusto ko pag ikaw nga makilala sang lubos, pa.
1: Anak,

0: ano ka? Nasa akong gius mo.
1: Kukon. Maigi na paminsala. What if abi nga may balaan yang matuduod ko kapag kataho? Ano ayan ang reaction niya?
0: Umbot lang, pero... kung akong pamangkuton mo, natural, hindi ko rin niya mabaton. Pero kung ipaintindi mo sa iya, basi kung mabaton pa man ang niya, naamo kasi na. Te?
1: Basi?
0: Basi pa lang? Basi pa lang, oo.
1: Paano ba kung mahibala niya nga tungod sa pagkatao ko, nagbulagay kami sang iloy niya?
0: Anjo, maintindihan giniya sa gihapon. Ako gani ginbaton ta kasang buo. Bisan pa nga kahibalo na gid ako nga. Jugila kasang nagpakasal kita.
1: Samantha, please. Tama na. Base kung amo naman inakaroon ng halinan sang away ta.
0: Oh, cellphone mo ay. Sabta na. Nasiguro ko. Si Bernard ina. Sabta na!

0: Bernard, ano ka man? Hindi ba na makapila na ako maghambal sa imo? Ngaluatan mo na ako tungkol di asawa na ako.
1: Matapos mo nga tamasaan ang lawas ko? Amo lang sinakadali sa imo?
0: Kung ha, kulang pa ba lang ginahatag ko sa imo?
1: Anjo, gusto ko ang sustento mo kada bulan. Paano ako kung wala ka na? Wala ka na sa sustento nga ginahatag sa akon? Mapatay ko na iya karon?
0: Hindi ba lagi istoryahan na nato ni? Ginatagan ko ikaw sang kantidad. Agud nga, magpalayo ka. Kada ko nato sang kantidad nga ginatag ko sa imo, tapos ari ka naman.
1: Anjo, ba sinalipat ka ha? 17 years old pa lang ako. Sangin live-in mo na ako. Mat 10 years ng relasyon ta. Pudlay kalimtan ng tanan eh.
0: Pila. Pare.
1: Oh.
0: Okay na ni? Ha? Please. Hindi ka na ni magkadto pa sa akon. Kag hindi ka na magtawag pa sa akon. Ha?
1: Oh.
0: Hindi ka na ni magpakita pa sa balay. Okay?

0: Pa, may lalaki kong makita kaysa sa guha. Nagalao din sa Saturn. Ano, kilala mo na?
1: Hindi, basi taga diri lang.
0: Pero, dugo tambay sa guha eh. Isa gani ginagawaan siya ni Tita Samantha eh.
1: Ay, kukuan, basi ko nagapangayo kayo lang sa mga solicitation bala. Yun o naman, summer subong. Usugid ang mga paligaliga basketball eh.
0: Ah, okay. Ah, okay pa. Malakat ko, anay, ha? May baklo na ako.
1: Ate, sige. Maghalong ka, ha?
2: Oh.

0: Oh, Ote Mare, kamusta ka?
1: Okay lang, Mare.
0: Oy.
1: Pero pilit ko nga ginaponga ng balatsyagon ko.
0: Abi, ihambal na nasa anak mo. Para hindi ka na mabudayan pa. Ay, ano ginaw kung amo kasi na, di ba lang? Ba?
1: Mare.
0: Ay.
1: Excuse sana ya.
0: Okay.
1: Ang phone ko.
0: Okay.
1: Hello?
2: Anjo, magpauli ka, anay. Si Dieter.
1: Ano? Oo nga. Naano si Dieter? Ha, Samantha?

0: Diyos ko, anak! Kadakos ang black eye mo. Sino nagkastigo sa imo, ha?
1: Pa, ang lalaki nga masami naglaod sa balay. Kasakit sa mga ipanghambal niya sa imo, eh. Ganyan mo niyo. Amo ni natabo. Nagsumbaganay kami.
0: Anak! Pa!
1: Abi ko, anak, hindi mo sa kilala. Pero ano itong mga ipanghambal niya sa akon? Nga may relasyon ka mo kuno? Matuod ba lang ipanghambal sa lalaki nga to?
0: Pa? Bifer, kwan.
1: Pa! Sugiri ako sa matuod. Hindi mo kinangalan niya magbutig sa akon.
0: Pa! Anak. Kukwan. Husto siya.
1: Oh.
0: Agi ako. Kagkarelasyon ko siya sa to.
1: Papa?
0: Sige. Husgari na ako. Karon kay nahibalan mo ng tanan, parte sa akon. Ihambal lang dapat mong ihambal sa akon. Batunon ko ang mga masakit ang mga tinaga nga ihaboy mo sa akon.
1: Pa, amo lang ang gusto ko nga himbalan. Kung amo, husto gid man gali siya.
0: Dieter, anak, amoy nang rason ko na kun nga nagpalayo si mama mo sa akon. I know nga hindi man mabaton nga agi ako.
1: Pwes, ako pa. Baton ko kung ano ka. Palangga ta ka bisan. Ano pang pagkatao mo?
0: Dither?
1: Tugod bisan anong matabo. Amay ko ikaw gihapon.

0: daw hindi ako makapati nga amusad tong reaksyon sang akon anak. Ginbato niya ako sang hugot sa iya balatsyagon. Ginsugid ko man ang tanan sa iya kag naintsindihan gid niya. Malipayon gid ako katama nga amusin ning natabo sa kabuhi ko. Sa subong okay naman kami sang iya iloy. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Anjo.
1: O, si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
5: DTX 500.
6: Masamik ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho,
5: kag stress adlaw-adlaw.
6: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan. Kalaman ang abiyan.
5: Mag DTX 500 ka.
6: Kaysa DTX 500.
5: Ang stress, malikawan.
6: Pagkamuringon, malimta.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dalmi kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C,
8: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
9: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
8: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamati at tibugit ka tama.
5: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
13: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap.
13: Kag
12: naghamis ka nagbutik gid akong nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
16: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
5: Extend
18: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
5: Extend
18: Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela.
0: na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: You're listening to 100.9 K5 News.

2:33 in the afternoon ka K5. Kamusta gihapon ang nakatutok sa 100.9 K5 and News FM Rojas. Sa inyo ka mga radyo and also sa amon sining Facebook pages sa K5 News FM Rojas ka K5 and FM Rojas Digital. Ang drama subong hapon ngayon yung nabatian ang ginadulong sa inyo sa kaluan ka K5. Sang extend food supplement for men. May maca root ka glabawaska. Isa sa mga rason agud nga mas mas mamatsyagan nyo ka K5 ang performance ang inyo ka mga mister. Don't you know ka K5 nga ang extend food supplement for men mayara sa makarut ka glabawaska nga mo ang may mga benefits no nga makabulig mapaayo ang imong sexual performance sang mga lalaki. Ka K5 ang makarut kilala sa iya siring pagpakusog sang libido kag pagsaka kun pagtaas sang enerhiya nagabulig man ka K5 para mabalance ang hormones para sa isa ka lalaki ka K5 para mapatunayan ang galing ng inyong mga mister ka K5 ipatake sang extend food supplement for men. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. And also, sa mga ka-K5 naton, no, nga mahilig sa mga pangpaputi, pangpakinis ng kutis, ka-K5, yari ang DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap, rich sa antioxidant, nga ginapunggan ang mga premature aging skin. Mayara sa mga natural ingredients ka K5 na nag-nourish kag nag-moisturize ang aton nga skin. Hindi lamang sabon nga beauty soap, antibacterial soap pa mga K5. Very gentle na sinyo skin kag hygienic pa ka K5. No? Mapakinis, mapahamis, mapaputi ang inyong mga kutis. Every day no ka K5 nga i-used ang DTX sa beauty soap, mayara sang Ampalaya leaves. After mo magpaligo ka K5, no, gamit ang DTX Beauty Soap, i-gamit ka man sa Clinica Deo Fresh para araw-araw kang fresh. No, mayara ka na sa DTX Beauty Soap kag may Deo Fresh pagin. May hamot no, ka K5, ang fragrance nga dala sa Clinica Deo Fresh ang nagdugay up to 48 hours. Wala nagaman siya sa imong mga white t-shirt ka K5. Bangod ang Clinica Deo Fresh, isa ka natural deo roll-on. No, nga masabat niya gini ang medyo hindi madami nga baho sa imong direng akilikili. Kagbayara man sa virgin coconut oil nga nagapatay sa mga mikrobyo. Nga muna ang cause nga nagabaho ang aton nga kilikili, no? Gamay lang nga pamalahas, ikaw da. Nag-aamoy ka na ka K5, no? Para hindi ko mahuya-huya nga magbayaw-bayaw sa imo nga kamot. Ka K5, magamit sa Clinica Deo Fresh every day. Para fresh na fresh ikaw, no? Pag-abot mo sa inyong duty, gusto diin ka man magpadulong, no? Mahamot ikaw. Ka K5. Ang Clinica Deo Fresh, Clinica da Beauty Soap, kag ang Extend Food Supplement for Men. Ang available ka K5 sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: 2:48 mga ka-K5. Ang ining oras ka K5 ang nadulong sa aton sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Mga produkto ni Dr. Milui, ang Power Trio DTX 500, Klinika D3 Bio, Mighty C. Mga manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee, Extend Food Supplement for Men, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, kag Spore Biotics kag K5. Available ina kag K5 tanan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa liwat kag K5, ang klinika ang diri lamang nahamtang sa McKinley Street, Rojas City, sa tubang sang PLDT kag K5. Open 8 a.m. to 5 p.m. every Sunday to Friday ka K5. Ganihin nga, buot aga pa lang, no? Mag-visit ikaw da sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga ka K5 naton, subong nga hapon, I hope nga may mga leksyon ka mo nga nakuha. May mga leksyon nga sa aton nga pag-adaw-adlaw nga pag-pangabuhi, no? Madala naton kag i-share ta sa aton sining nga mga kabataan, no? Anong mga maayo nga mga kinahanglan nila nga mahibaluan, kinahanglan nila nga i-practice subong nga salamharon nga edad nila ka K5, no? May mga amo ginaya nga mga may mga muna gadya nga tion na nagakaabot nga mga challenges, mga pagpanghangkat sa kabuhi ka K5, no? Hindi na kita mag-give up. Padayon kag magpangabuyo. Kay balaan ta man na nga wala na siya may ginahatag nga problema o kung ano man da nga mga circumstances kung balaan niya nga hindi mo kaya. Kani sa mga ka K5 naton, padayon sa inyo pang adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. 2:50 ka K5, madamo gid nga salamat sa pag-upod kay K5 Che, Miss Che, no, sa Tuesday edition sa Room 1009, hulot pala utuwasan kag pinanid sa gugma or the pages of love. Dari lamang sa K5 News FM, Rojas. Good afternoon again sa aton mga K5 and solid supporters, sa mga nag-comment, sa mga nagpadala sa ilang mga pa-shoutouts, kag sa mga naga-birthday subong nga August 11, Martes, happy, happy birthday, mga ka-K-pop.
1: Happy birthday!
0: Happy, happy, happy birthday sa mga naga-celebrate subong nga adlaw sa nga Martes, August 11, mga ka-K-pop. 2:51. Tomorrow ka K5, makaupo din nyo si ka K5, Ami Erlins Biranda, Miss A. Talos lang kita ka K5 subong hapon sang Martes. Nakaupo din nyo 1 p.m. to 3 p.m. ka K5 Che. Dari sa Room 109, hulot pala utuwasan. Sa nga lang langit lamang sa bugos ng hubon sang K5 News FM Rahas sa Comparters Technical Side ka K5 Michael Chanditonga, ka K5 Alvin Pagunsan, and ka K5 Eric Bonvilla sa K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa sa Pilar. Sa nga lang sa nga mga news sa nga mga station manager ka K5 Ami Orlean sa Berondo, especially sa mga big boss at chief executive officer sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines Doc Ramiloy. Sa liwat ka K5 Maria Rochelle de Anon Ebron, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sa Capiz, K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
2: GTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag GTX 500 aga, unto, kagabi. GTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
2: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, uti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka nga butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulab City. Karmela ko ginaubo, kag-sip on. Das on, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kina dula. Ako nga naubo pa.
7: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny. Sa ako ka beauty consultant, kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Nestor! Ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalaba!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend! Food supplement for men!
15: May maca!
14: At lavawaska!
15: Na nagpapataas ng energy!

0: para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa schools at ating kabataan, i-Memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: iCare Gold, ang kapsula ng ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa iCare Gold, kag patuluan ang mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.

Bogs of Music Lovers, it is now 3:07, and at this time check is brought to you by our Super Trio DTX 500. Our Clinical D3 Bio, tandaan ho ninyo kapag kaubusin po ang naglatang kaso, Clinical D3 Bio ho ang sagot ho dyan. Sabay na rin ho natin ang pag-take ng ating D3 Bio at ng ating DTX 500 ng ating alkaline-based vitamin C, that's a mighty C. Magandang hapon ho mga Game 5, kasakasama naman po ninyo AJ Jack para ho sa ating The Big Mix ng alas 4 ho ng hapon. Samahan nyo ako mga kaibigan right here on K5 News FM, Philippines.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ginamatyag ko for 3 years ang sakit pala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginamatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan itong ininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang na nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika for Biotics!
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaarima! Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
10: Nagaburo na ng akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

Oy, Wellness Month ho tayo ngayon. National Wellness Month. Buwan ho ng August. So always alagaan ho natin ang ating kakarusugan. Magka DTX 500, D3 Bio at Mighty C. Kita-kits ho tayo bukas. Maraming salamat sa pagtuto. Adios. Adios.

0: Tripayo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. O, wax ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong
1: nabuyon. D3 Bio. Ang D3. May Vizio. Vizio. Yung may D3.
3: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinical. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500.
2: Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May ampalaya extract. Ngabuga na sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: DTX 500.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nako inong sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inong sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal
15: na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangarap.

0: ako sang kontak. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500! Mabakal sa mga butika. Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juan.
1: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juan.
1: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drop. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
7: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapagpitik.
8: Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen, gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: E3 Bio.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
3: Katalina Habagat.
4: Anong ginabatsyag mo?
3: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dua ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Ang dynamic na gitsa ako nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.

0: Ako si Anika.
1: Kulayan ko mangi.
0: Kay Gali, may UTI ko.
1: Ang tiya ko naghambal.
0: Try ko ang may TC.
1: One capsule, 3 times a day.
0: 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko.
1: Salamat sa may TC. Epektibo.
2: May TC!
3: Mabaka sa mga butika.
4: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang may TC, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sinaida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, may TC. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
6: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang matahong makasumpon sa aton drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sang leksyon, yung ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hindi ako malain niyo babae!

0: Day? Nadugayan ka gidaw?
1: Nangita pa ko kwarta ah. Agod may baluno ng kabataan buwas.
0: Aw ah!
1: Abi mo yakun diin ako nagadtohaw? Namiga?
0: Hindi man sa amo sina Day ah. Natingala lang ko ah.
1: Pues, sa dason, hindi ka na matingala kung hindi manggid ako kapauli. Buot sina silingon, nagapangita pa ako sang kinawala ta.
0: Pasensya, Giday, kay nabalakawan lang ko. Kagkaibalo ako nga kinabudlayan ka na ikaw lang ang nagabaka-baka sa pangabuhi ta.
1: Drama naman. Hoy, Julio. Super nakadrama sang kabuhi ta. Abi hindi na pagdugangi pa. Kay katalaka na gid. Madak-an gani ko, bulagan ta na lang ka.
0: Tayara. Bakit di man ay? Hindi pag-imuha ina ha? Ngaaw. May ginbulos ka na balasakon. Kaga mo nang nag-aatag sa ibo sa kwarta? Nabubalasin na? Ha? Ara? Sinuna?
1: Ay, ambot! Ah, katalaka sa imo, Julio!
0: Hindi man ko pagtuntua. Hindi lang. Mas maayo pangani nga, parakawan mo na lang ko. Sasaiputan mo ang ulo ko.
1: Oo. Hindi ka magkabalaka, Julio. Kay kun mag-abot gid man ang chimpo nga puno na ako sa imo, prangkahon ta kadayon. Hulat ka lang. Nakabati ka? Ha? Hulat ka lang!

0: Ton, ari ang balon mo nga kwarta o. Ay, hindi pag-ubusa ha, kay nagadililigwa ko bala nasang pangita sina.
1: Hindi lang ko pagkatagi, ma. Mabalon lang ko sa tinanok ng baligong kagasin.
0: Pag hinugay na bala ininto, ton-ton, bala? Daw sunod ka man imo kay papa mo, no? Ano ka? Akig ka man sa kon? Ha? Akig ka man? Sapat!
1: Insultuhan mo git si papa, haw. Ma? Gapamati lang ko bala sa pagbay sa inyo kagabi. Kasakit sa mga ginpanghambal mo kay papa.
0: Tonton?
2: Sang hindi pa bulag si papa? Wala ka mang ganiw, bra. Hindi bala, ma? Tani, hindi mo mapagsakito ng buhot ni papa. Nagkalalaan na sa gana isang sitwasyon niya. Amon mo pa na.
0: Hoy! Hindi ko paghambalis ang amo sina, ha? Wala ka kahibalo kung daw ano kabudlay mangita sa kwarta? Nakabati ka? Isa mo pagari kawalwal sa akon? Masambil ginang sungad mo! Sige bala! Hayo, troko may nga apaka! Mano ka, maintraman? Buiset ka karon na! Ihulog ka karon sa bubon niya, animal ka! Oro ka mo tanan mga palas anon! Mga buiset! Mga buiset!
2: Hindi kami buiset ya!
0: Hoy! Animal ka! Tantan! Umandam ka lang karon sa akon, ha? May imo kung ikaroon pagpauli mo! Bantay ka! Animal nga bata! Maapin sa amay nila? Ang kabalo lang ka mo sa sakripisyo nga ginhimo ko para lang mabuhi ka mo! Para lang maihatag ako sa inyo! Kung kahibalo lang ka mo!

0: Bakit manghihi?
1: Mag-Spore Biotics ka!
0: Base UTI na ina!
1: Mag-Spore Biotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
1: Spore Biotics!
0: Ang best friend sa mga kababaihan!
1: Spore Biotics!
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
1: Spore Biotics!
0: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae!
1: Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
3: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
5: Mabaka,
3: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas, kag nagnubo ang akon sugar, kay mayara inigali. Isang apalaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, magabutika.
3: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka, sa magabutika.
3: K5.
8: K5?
3: News FM.

0: Oy, Miga! Migara! Ay! Mga baka man diri sa sapa?
1: Ay!
0: Oo, kiting ah. Kadamos ang lago namon eh.
1: Ay!
0: Ay, dali na lang ko di. Nagid ha? Manog tapos naman ko ah. Isa na lang ni Kabunlaw nga ako niya. O, tapos na kuya dayon.
1: Ay, pugi.
0: Sa diin tong habon ko nga labada man. Ay, kasabad ah. Nabilin ko tuguro ay.
1: Ay, te.
0: Ay, kalayo pa niya ako magbalik ka pa.
1: Ay. Ah,
0: tiyari o gamita na lang o may isa pa ko di kapakiting na powder o ah.
1: Ay, sige lang Miga kiting ah. Ay, mabalik lang ako sa balay ah. Kulang man naghapon eh.
0: Ay, hindi na ah. Ako na lang mapadulong si Mudri. Ara lang kami daya sa unhan niya o. Oh. Boy ko, yan ay layo patay mo ya. Mataklag ka papakadusin niyo.
1: Ay, kahuluya man.
0: Sige ah. Kay ulian ko lang kung makapuli ko sa balay. Kag makalabay ko sa inyo ah.
1: Ha? Hindi na ah. O para sa habon. May problema ah.
0: Ay, padulungan pa ka di ha. Masugo lang ko sa bata nga naghahampang to sa may dalano ha.
1: Ay, ate sige ah. Salamat gigiting ha.
0: Oh,
1: salamat
0: kaso,
1: gid.

0: Ah, ga.
1: Mm.
0: Ako na lang madulong ah. Kay matuba ko to dayon sang saging nga sa basa kilid sang sapa blaw. Manugluto na to eh.
1: Ah, ate sige ah. Balik ka dayon ha. Ga.
0: Mm.
1: Balik ka dayon.
0: Mm.
1: Kay mapabulig ko si mo panday sang pertahan to sang kabinet oh. Ah, natangtang na.
0: Ah, oo ah. Ay, ugali. Pila ka putos nga habon ang dalon ko?
1: Mm. Duha lang ah, kay maisa na ko to kagin bilin sa iya.
0: Ate sige. Magkuha lang ko to sa Changita.
1: Mm. Hmm? Sige, sige ha. Ang mga halay ko na isagwa ha.
0: Oo ah.
1: Wow! Ang dami isang mudos ang bana ko. Huh? Nagkakulukanta pa. Dawala buton. Eh, pero anay ka. Nga basta party kay Arang tupik ko. Kung hindi siya mapik ko, nag-ayhom da yun. Hmm. Nugay siya tinunto. Kay pakhuyaan ko gid sila. Ang manining kaayo ko kay Ara, tuntuhon pa ko nila. Bawa, hindi nyo gid kuya pagtisting eh. Hindi nyo gid kuya pagtisting eh.

0: Ara. Nindalanta ka siyang biskwit, ha? Gag soft drinks nga cold-cold di kitama, oh. Pamahawa, nanay, ha?
1: Ay nga, ginoo mo gidiya sa dughan ko, Ernesto.
0: Ha?
1: May makakita gani ka ro sa aton, ha? Wala ka gidiya balay nagahalong.
0: Ano, abi kay? Wala mo man abi dahil gintaho mo.
1: Abi, maglakat na to, ha? Tagambala siya sa wahon mo nga salamat, gid. Bayran ko lang ni.
0: Ay, hindi na gani, ha? Ugali. Saan mo ta pwede man?
1: Ay! Ano gidya abi ang poslon ko kung patulan ta ka, ha, Ernesto? May mabulig ka sa pangabuhi ko? Kabalo kagid balas ang estado ko.
0: Ara mo niyo. Suportahan ta ka sang groceries mo. Bugas, uga, sudan, dilatas tanan. Tagod ano pa dira? Kag kun makapakidan ko sang akong tubo, may partida ka? Ano?
1: San o panaiya ang tubo mo? Kag kun magpakidan ka, upod mo man gyapon ang asawa mo. Huh. Ote, paano ka kalusot?
0: Maidiyahan ko na iya. Basta pasaligal ng kubla. Ote, ano? Ano sa imo, Hara? Ang ipatol mo sa iban? Kundi sa ako na lang. May bata ko yung abroad. Kagkunabi lang ang mapatay bisis wahon. Ikaw din yung bulos ko sa iya. Abi mo, Blara. Dukay na ganyangan, doon ko kagdubot sa imo mo.
1: Hoy! Palyagaba ang atawo nisto. Palyagaba!
0: Kay baloko nga may something sa inyo ni Cap.
1: Ba?
0: Pero okay lang, ha. Makadalin siya kamanda sa malam ngayon na, eh. Pero wara ba ito naman ko wala? Mas bas ko kuya maghanot sa kay Cap, eh. Latoy na yung kay Cap. Ako niya, dobaratiya pa niya. Makabuslot pa niya sang yubun-yubunan mo.
1: Ba? Ay, paghalin ka diri, Ernesto, ha? Paghalin diri! Buisit ka!
0: Oh,
1: halin!
0: Oo na gani. Basta, paminsara ginambal ko si Muara. Paminsara sa Mayo. Gagawin makadesisyon ka na. Pangilayi lang ko, ha? Ha, Ara? Pangilayi lang ko.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Excel Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunag ninyo sa papamati ang mga mata ho ba kasumpun sa katong drama sa kanginan. Ngayon yung makuhaan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Ginsulat kas direksyon ni Danilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabake Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad, AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Karen. Kadamugid sa akon hair fall. Nag-indi manami. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
5: Ito masyon sa barangay
6: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
5: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumar ko. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
1: DGX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Wala na nagit sang init ang relasyon nga ini.
17: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito!
18: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
21: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
21: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
23: Bumakal sa mga butika.
21: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
25: Ay, Mari, naadito kaya mabakal sa mahal.
24: Kay may barato balaya nga butika.
25: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
26: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
24: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
25: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
26: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City K

0: radio Coro.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Ang kampiyon nga oras, mga kakifay, 26 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador, ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador, panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador, programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Hanson.

0: Mayong hapon, Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapangalagad na ang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Martes mga kakifaiba. Petsa 11 na kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Kaupod nyo naman ang inyo alagad si Kakifaib Darren Salomeo Henson. Magadala naman kita sa mga balita kag mga impormasyon. Mga balita kag nagkainabo diri sa aton sininga pungsod Pilipinas. Ilabi na diri sa probinsya sang Capiz. Subong man sa iban nga lugar o kon kapungsuran. Ang aton gid nga pagatag sang katahuran pag-abi-abi sa mga nagatutok na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas kag sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar kag sa mga nagamonitor man sa aton sini nga Facebook page mga Hakifaib aton sini nga mga Facebook live viewers nga nagatutok na sa aton sini nga pagpangalagad maayad-ayad gid nga hapon sa inyo tanan-tanan sa kutob malabutan sang aton sini nga pagwaragwag mga Kakifaib sa 47 kakabaranggayan diri sa siyudad sang Rojas 16 ka probinsya akon ka kabanwahanan diri sa aton sini nga probinsya sang Capiz mga Kakifaib sa kutob malabutan gid sa pagwaragwag nato no sa pila ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Aklan Antique kag mga kabanwahanan man no sa bahin sang Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo. Sa ato na sini nga mga ginpanglinyada nga mga balita. 19 ang na-report nga napatay bangod sa epekto sang bagyo kag habagat. Army sa Banwa sang Tapas gintiro ang isa ka bantay sa Tiangge. Sa dugang panatondri nga balita, lalaki nga nagpalupok sang armas luthang aristado, droga, dugang na kumpiskar. Pagtawag sa bombero o kon 911, haunahon sa baylo nga mag-live sa social media sa tion sang sunog. Suno sa aton sini nga Rojas City Bureau of Fire Protection. Kag pila pa naton diri ka mga talalupang doon nga mga balita kag mga impormasyon aton ni nga pagatutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador kag magakuha man kita sa report sang aton sini nga patrol mga Hakifaib magadulong man no sa mga dugang pagid nga mga balita nga nagkahinabo diri sa aton sini nga probinsya sang Capiz. Maulanon gid no ang hapon aton subong diri sa siyudad sang Rojas kag pila man kakabanwahanan sa probinsya sang Capiz mga Hakifaib. Check tabi ang aton sini nga pag-asa no ano ang ila sini nga latest nga weather forecast sa sini nga tion mga Hakifaib. Based aton sini nga pag-asa no may ginabantayan naman nga low pressure area sagwa sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility as of 2 p.m. today, August 11. Kag may ara sang mataas nga chance nga mag-develop sa isa na naman ka bagyo mga Hakifaib sa masulod no sang masunod nga 24 oras. No gina-monitor ni karon sang aton sini nga pag-asa ara ini sa 1650 kilometers na sidlangan. Sa bahin naman sang extreme northern Luzon mga Kakifaib. Pati ibanto sa Luzon nagakumod na nga way na lang way untat sang inulan dito mga Kakifaib. Although nga subong adlaw nagtulutahaw naman ang baha no sa pila ka mga lugar dito sa Metro Manila. Iba nagakumod naman niyo kay may ginabantayan naman nga low pressure area. Dito naman sa bahin sang Luzon. Ha, kabay pa. nga hindi ini mangin na malala lang epekto mga Haki 5 no kay dako na gid ang epekto sa pagabuyanan sang aton sinipila ka mga kauturan dito sa Luzon bangod sa sining pagulan-ulan tuga sang habagat no kag sa mga naglabay nga bagyo sang mga nagligad nga adlaw kon semana mga Haki 5 so may ginabantayan naman nga low pressure area sa guwa sang aton sining nga Philippine Area of Responsibility no mga Haki 5 dugang pa suno sa aton sinipag-asa ang habagat nagapekto gyapon sa Luzon mga Haki 5 ang weather condition dito sa Luzon no may ara sang mga heavy rains na posible nga mga pagbaha kag landslide ginapa aligmat gyud no sang aton sinipag-asa hilabi na mga taga Metro Manila Ilocos Region Benguet, Abra, Calabarzon, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Occidental Mindoro kag Oriental Mindoro. Na mga lapta-lapta nga pag-ulan kag thunderstorms. Mga Haki 5 bangod gihapon sa padayon nga epekto sang habagat. The rest of Luzon maka-experience man sa mga magalumon kag lapta-lapta nga pag-ulan. Bangod man sa habagat mga Haki 5. Diri man naman sa aton sa Visayas kag sa Mindanao. Partly cloudy no mga Haki 5. Kung medyo magalumon, tubto magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pag-ulan. Ini naman niya dala sang mga localized thunderstorms. Amo ning ma-experience naton diri man sa Western Visayas. Lakip na ang probinsya sang Capiz. Sa gihapon magprepare lang kita ya no ng mga Haki 5. Kay anuman yang tiyempo kon kita preparado mas maayo gid no mga Haki 5 ina ang madulong nato no nga weather update diri sa aton sini nga pagpangalagad karon talakayon man nato no epekto sang habagat kag bagyo diri sa aton sini pungsod pila man ka lugar ilabi na sa Luzon mga Haki 5 kay nagdangat na ya sa 19 ang nagkaramatay no bangod sa sining epekto sang habagat kag subong man sang mga naglabay nga bagyo man no sang tinalikdan nga mga inadlaw no si Maymay kag si Luis mga Haki 5 no muning gintingob nga mga epekto sang malain nga tiempo nga naglabay diri sa pungsod Pilipinas kag dako gid ang halit pag-abot sa mga agrikultura naton no kag mga pangabuyanan didto sa bahin sang Luzon mga Haki 5 o grabe pag ganito ang mga tinambak sang basura sa Metro Manila nagtuhaw pagtapos sang pagbinaha mga Haki 5 so muni dapat nga amligan gid nato nang aton sini nga palibot kay nga daan kung mag-inulan ya mga Haki 5 o dira nagagwa na no mga Haki 5 ang mga basura nga maginapang anod kag dira man naton makitaan sa amo sini nga tiempo kon bala epektibo ang mga drainage system no mga proyekto sang aton sini nga gobyerno mga Haki 5 15 minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. Dugangan ni naton karon no sa aton diri nga pagpangalagad ini ani nga bahin ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang healthy kag kampyon nga kape mga Haki 5. Na mag DTX Coffee Mix na kamo para ti mangin malimpyo nga aton sini nga kayong lawas kay ginadetoxify sini kon ginapagwa ang mga toxins sa aton sini nga lawas mga Haki 5. Indi man nami no nga toxic ang aton sini nga lawas. Kay kumadamo sa mga toxins amo ning mga nagadala sang balatian nagalain na nga aton sini nga pamatsyag mga Haki 5. Gani para maka cleansing kita no mabuligan para limpyo sa aton sini nga lawas magpangape kamo sang DTX Coffee Mix magluwas sina sa paagiman sa paginom sa DTX Coffee Mix ginapaabtik sini ang imo sini nga paminsaron nagahatag man sang enerhiya sa aton mga Haki 5. No, adlaw-adlaw ilabinak sa pagbugtaw sang aga o galion gid nga magpangape sang DTX Coffee Mix. Kami ara ini sa mga natural no kag mga ingrediente nga makahatagid sang benepisyo sa aton sini nga ika yung lawas. Kasubong na lang sang ampalaya o kon amarguso no chia seeds, and the sugared sugarcane extract powder nga ara sa DTX Coffee Mix, mga Haki 5. No, sa liwat, sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar, mga Haki 5. No, ang klinika sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa siyudad sang Rojas, diri lamang nahamtang sa McKinley Street, tabok lang gid no, mga Haki 5, sang PLDT. Available man ini online, pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop, sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Haki 5. Trese minuto sa nabilin, antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Diri sa ton sininga pagpangalagad. Hatagan ta nay ligwa no inyo sini mga ginpadala nga mga mensahe. Maayad-ayad gid nga hapon kag medayad mga pagmonitor. Kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige. Yung hapon Sir Dar and all Kaki 5. God bless you all day. Thank you gid. Kay Giselle Marco no sang Barangay Lunoy sa Banwasang Sapian mayong hapon managa monitor naman sa aton sininga pagpangalagad. Kay Joshua Patrick Matias mayong hapon Kaki 5 Darren Masa Matias and Robles family sa Rosario Lantangan Pontevedra Capiz. Thank you gida sa dira sa mga taga Rosario Lantangan. Ma'am Daidin Boro, afternoon sir, good afternoon man sa imo Ma'am Daidin Boro. Sir Boyet Rote, mayong hapon. Nagatutok naman sa aton sininga pagpangalagad si Ma'am Daidin Boro gali no sa watching from Cotabato no sa may Mindanao. Okay, dira nga lang sa Cotabato, ilabi na sa may Marbel no kundi ta magsala kag siguro dira man sa bahin sang Sultan Kudarat, especially sa Marbel gid ang ila dira nga lingwahe is Hiligaynon. No, mga Kaki 5 sa South Cotabato. Kay Ivan Ciudad, good afternoon Kaki 5 Darren, I'm listening. Thank you gid kay Ivan Ciudad. Ma'am Bernadette Omitin Calzado, mayong hapon Kaki 5 Sir Darren, nagatutok na sa pagpinamati sa mga balita mo. Madamugin nga salamat kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado. Sir Boyet Rote, maulanon nga hapon sa Paligumba, Rote kag Lustado family. Thank you gida kay Sir Boyet Rote watching from City of Muntinlupa. Ti kumusta dira sa Muntinlupa no Sir Boyet? Gaulan-ulan man da. Kay Ma'am Lilet Bakanto, hi K5 watching from Baguio City. Ay kay Ma'am Lilet Bakanto. Do grabe man dira ang inulan no sa may Baguio kag sa Benguet. Kay Ma'am Sinalien Finiquito, okay nabasa na naton. Shout out sa tropang Bigo. Nakatutok na sa Il Castigador. Sino na nga mga tropang Bigo man? Sir Boyet Rote. Ma'am Gianna Amvil Siloso, nagamonitor naman diri sa aton sininga pagpangalagad dira sa may barangay Luktugan. Thank you gid. No sa aton sininga mga Kaki 5 nga nagatutok sa aton sininga pagpangalagad. Subong man sa mga listeners naton dira sa may Paseo de Rojas. No sa dira no sa may natong ansang City Hall kag Katedral sa mga listeners naton dira kay Grace Delphine, kay Marjeline Nobleza, Rowena Hasmin and John Edward Delphine. Kag subong man sa mga listeners naton sa may Chudoro Arsenas Trade Center, dira sa may TATC, kag dira man sa mga vendors kag pila ka mga establishmento sa bahin sang Borgo Street, mga Kaki 5. Sa aton sini nga pagbalik mga Haki 5. No, pila pa naton diri ka mga ginpang preparar no nga mga balita. Balita national kag balita lokal. Aton ni nga pagatutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad. Magahaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga mga pahanumdom. Ka-K5, kindly stand by. K-K5 News FM.
1: News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na.
1: TTX 500.
3: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa magkita magsugod sa aton diskusyon, ibaloon ta nay anong kinalain sang chromosomes, DNA kag genes para maintindihan ta gid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duha ka strand.
4: May ilonggo sa strand?
3: Dumulayan ko, no?
5: Malayan.
3: Physically, daw mo na doon, isa kahigot, no?
4: Isa kahigot, ha?
3: Isa kabanting. Kung DNA, duha. Ining duwa, kun laba na siya ginatawag na chromosomes. Amo nang ara sa aton silyula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada, kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
4: Amo nang matigulang, Sir JP. Hindi ka ngay sa bacterial chromosomes, ang iyasang tao, ang rad shape, Sir JP. But silingon, may mga punta sila. Diri gasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instructions, Sir JP, nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
3: Husto.
1: TTX 500.
6: Ano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyag ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
3: Sa kadlo kapila ka mag-inom?
6: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
3: Subong kamusta?
6: Huwain niyo ginibatsyag maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
6: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
1: DTX 500!
4: Do pareo blaser GP nga huwag paputokopy ka, ang punta sa litras ang bond paper, hindi madala.
3: So hindi na mo ang information? So
4: meaning pa, sa sige-sige ang cell division or kopya sang cell, sulod sang 50, 60, 60 katuig. May, kung kaabot ka 60 katuig. Kung ginom ka DTX 500,
3: Hosto.
4: Sure na ya?
3: Oo.
4: Inom ka DTX 500, may ito si? Kaya, sir boy. So, amat-amat nga gagamay ka galipot ang genetic information.
3: Sang bago sang mga cells. Ano?
4: Kung maubos siya, Sir GP, amat-amat talagid madula, maubos tanan.
3: Kag hindi na siya among information niya, lain na, basi makancer cell ko na.
4: Kung wala naging niya information, among mapatay nga mapatay na lang.
3: Hosto. So, maayo na lang, Doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kag ginatawag telomeres. In real sense, Doc, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands, damo-damo ni, replica or repeats.
4: Kung sa pisa pa, damo ka spare.
3: Husto. So amo na, Doc Ramil, in real sense, ang telomere siling ko, repetition lang ni siyang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini, may ara sa gihapon sang parehos nga information nga nakareserba.
4: Ang mangin problema, Sir JP, amo ni, di normal may oxidative stress.
3: Husto.
4: Target niya ang telomeres.
3: Ay!
4: Meaning, kung wala ka gaka kaon utan, wala kaga kaon prutas, ito maranta, kisa mahal guro. Kaglabi na wala kaga inom DTX 500, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag wala nakasang protective extra copy sang imo nga DNA.
3: Husto, Doc Ramil.
4: Dari nato mention din, Sir JP, nga ang cellular proof sang aton, permigin na sulit-sulit nga mag-inom giga DTX 500 kung hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
1: TGX 500.
5: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
7: 470.
5: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160.
5: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
11: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar?
11: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan.

0: Sado.
1: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Kung
3: ang kay Fernando Po Jr.,
7: isang pala ka lang.
3: Ako,
7: ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
7: Extend.
3: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
7: at stamina.
3: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
3: Extend Supplement for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
9: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Bayo.

0: pamula nun kag nadula na nga akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
2: Mapakal sa mga butika.
1: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo lang akong panulukan, kung wala ko antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops. Sa sulod sa isang kabulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masan.

0: researcher kay isaman ka registered nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hulo ko, na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko, naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Vizio, ang Vizio yung may D3.
3: Mga buti ka.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika S4 Biotics.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala gina allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalikan DTX 500.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
7: Ila tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
8: aga. Ila na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500.
9: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamahal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
16: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
18: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
17: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
19: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
18: Extend Food Supplement for Men.
20: Di kasi.
18: DTX 500.
21: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat, DTX 500.
18: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
22: K5.
23: K5.
22: News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: Castigador, El Castigador, ang tinig ng bawat mamamayan.
26: El Castigador,
25: panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
26: El Castigador,
25: programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador,
26: El Castigador.

7 minutos ang nakaligad mga Hakifibe sa takna ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Kaupod sa gihapon ang inyo alagad si Hakifibe Darren Salomeo Henson sa aton na sini nga mga balita. Bangod sa sining epekto sa mga naglabay man nga bagyo diri sa aton sini nga pungsod, epekto ni Bagyo Luis, Bagyo Maymay kag ang nagapadayon pa nga pag-igo no sang habagat dito sa bahin sang Luzon. Nagsaka na mga Hakifibe sa 19 ang nabalhag nga napatay. Bangod sa epekto sang nasambit nga mga bagyo kag habagat. Ini nga datos sang gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon MDRRMC. No, as of today, Tuesday, August 11, mga Hakifibe. 12 sa mga napatay ang nagikan sa nagluntad nga landslide sa Benguet. 4 naman ang napatay ang gikan sa Rizal. Kag 3 ang patay nga nagikan sa Batangas, mga Hakifibe. As of now, may ara pa sang 4 nga nagapabilin nga missing. No, bangod sa sining epekto no sang habagat kag Bagyo Luis no Bagyo Maymay nga nagdala sang tuman nga pag-inulan sa nasambit nga mga lugar dito sa Luzon, mga Hakifibe. So amo na gani kada may mga maeksperyensyahan ang aton sininga pungsod nga mga pag-ulan no sige-sige nga mga pag-ulan. Diri man nagakadumduman sang aton sininga publiko. No mga Hakifibe. Ang angot no sa mga ginahimo nga proyekto sang aton sininga gobyerno nga wala nakabulig mga Hakifibe no makit-an nga ang mga proyekto kaangay sa mga flood control o kon river control. No, mga Hakifibe, kag mga drainage system, no, ano pa dira nga mga structures para makapahagan-hagan tani mga Hakifibe sa kada tuig, no, kada may mga bagyo, mga pag-ulan nga maglabay diri sa aton sininga pungsod, no, may mga kalamidad. Dira gidgila yon no nga naga palamangkutano ng aton sininga publiko. Bastante bala ang ginahimo sang aton sininga gobyerno para maprotektahan ang aton sininga komunidad batok sa mga pagbinaha. O kay kada tuig na lang no kada may mga bagyo nga maglabay hindi gin madula nga may mga kauturan kita nga nagakalamatay bangod sa kalamidad, mga Hakifibe. Nga kun aton panumdumon, tuman kadako ang ginpain nga mga pundo, no, mga Hakifibe, nga tubtob subong, no, ining mga kontrobersyal nga proyekto ang daw pilit pa yung ginakalimta, no, pilit pa yung ginapanas ang aton sininga gobyerno sa paminsaron sang aton sininga pumuluyo, no, angot sa sining mga individual nga dapat manabat, mga Hakifibe, sa pagkawat sang tuman kadako nga pundo, no, angot para tani, mga Hakifibe, sa flood control projects. Gani liwat naman nga nagabuhi, no, mga Hakifibe, sa sininga tion kay ti nagaulan-ulan naman, no, nagakadumduman naman sang aton sininga mga pumuluyo. Kundi ito nila yagin na gasto. Ngati ang nature na ya ang nga mga kalamidad naton ang naga-test do sa sining mga proyekto, mga Hakifibe. Nga diragin mabalaan, no? Ginagakabulgar kung ano, mga Hakifibe, ang kakulangan sa aton sininga gobyerno. Ha? Mga Hakifibe,
diri nagasulod mga Haki 5 ang importansya kuntani sang imbestigasyon may kang tanan sini. Ha? Apang sa sining nagakatabo subong mga Haki 5, no? Sining imbestigasyon kuntani sa flood control projects ti kaangay nga daway na takabalo, no? Way nagasinalanto. Way natakabalo kung may mga konkreto nga resulta sa mga dapat manabat. Ha, mga Haki 5, tam-an nga nakadismaya ang realidad nga nagakahinabo karon sa aton sininga pungsod. No, mga Haki 5, ha? Tam-an nga makadismaya, masubo, no, at naton panumdumon. Ha, kay kundiin gani mga Haki 5 ang mga importante kuntani nga mga isyo nga dapat sulbaron sa aton sini nga pungsod dira paya ginalikawan mga Haki 5 ti siling nila may mga napriso man, no, mga Haki 5 may mga napriso ino nga mga pipila ka mga individual apang tubtob subong, no, kung sino ang mga dalagkuan nga mga makabig nga mga big fish o kung mastermind wala gyapon na nalagas, no, wala gyapon na pasabat, no, wala gyapon na panabat sang aton sini nga gobyerno mga Haki 5. O ti ang mastermind ya safe, no, mga Haki 5 safe kung sino gidya ang mga dalagkuan nga mga tawo. O kaya ang gakatabo subong sa aton sini nga pungsod ha mga Haki 5, ano abi kay may ara sang ginatawag nga pag binahin-bahin, no, ang aton sini nga mga opisyal, no, nga tani aton sa laligan, sa laligan aton nga magsulbar sa mga problema sang aton sini nga pungsod ti sila man nya nagabanggianay amo na nga indi o kun wala bala nagakalabot sa maayo nga resulta ang mga dapat kuntani para sa interes sang aton sini nga mga kauturan nga mga Pilipino. Oh, actually hindi lang ang mga politiko naton, mangina mga supporters nagailinaway, ah, naga may ara isang division amo nang rason nga tiwala gid sang mabakod nga pwersa nga batuan ang korupsyon diri sa aton sini nga pungsod. Kati pating mga kapariho man aton nga mga Pilipino ang naga binanggianay ng mga Haki 5 bangod sa nagkalain-lain nila nga mga panindugan kag mga pagpati mga Haki 5. Ti pero ang matuo diri ang nagakadlaw, no, kon nagabanggianay ang mga pumuluyo o kon mga supporters kung sino man ang ila sina dira nga nasuportahan nga mga politiko mga Haki 5, ang matuod ya nga nagakalipay amo kon sino gid ang may kahimuan, no, mga Haki 5 sa pagpangawat sang aton sini nga gobyerno. El Castigador. O ti amo ni karon ng epekto, no, nga dalas ang mga kalamidad karon nga aton sini nga experiencean sa aton sini nga pungsod. O diri na karon naga sulod ang palamangkutanon. O ti way gid ya gali sang epekto ang mga ginahimo nga mga proyekto sang aton sini nga gobyerno nga makapahaganhagan sa pila na katuig. Pila na katuig nga mga problema, no, mga Haki 5 sa pagbaha. Ngati pila man ka pilo, pila ka milyon o kon labot gani sa bilyon na mga pundo nga ginpaindira. Why sa gihapon ti dugangan pa makita nyo sa aton sini nga footage. No, kisa hindi man ang gobyerno nato ng balasulon. O nga may mga basura pagid, no, mga Haki 5. O dinigani nga lugar partner ang grabe to nilada nga mga basura after sang pagbaha bla, no, dito sa may Paranaque. Sa may Baklaran. Tunito nilada nga mga basura kag debris mga Haki 5 ang nagatinumpok matapos ang tuman nga pag-ulan
Kag pagbaha mga Hakifay bangod sang habagat. No, kung kaysa hindi man ang siling naton nga gobyerno ginaton siling magahimo man sa mga tikang. Siyempre silang magapanguna, kita kinanglan man naton nga mag-ugyo no mismo kita nga mga individual sa simple lang nga mga pag-segregate bala sa mga basura. Simple lang nga pag-limpyo sa aton siling palibot. Makabulig man kita pahagan-hagan sa ginapangatubang naton subong no nga mga problema sa mga pagbaha mga Hakifay, kasi may mga factor maning mga basura kung kaysa no mga Hakifay nga naga adala no sang pagbaha bangod ti sila ning naga bara no sa mga drainage kag mga kanal no pila pa dira kaalagyan sang tubig amakon mo ning mga basura dito sa may Paranyaki, hindi na ya suba kun imo lang tawon. Oh, do kaangay na ya landfill mga Hakifay sa tuman kadamo nga mga basura. Oras aton sini nga pagpangalaga, 18 minutos ang nakaligad sa takdang alas 5 sang hapon. Diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Mayong hapon kay Dudoy Arthur, nagatutok na sa aton sini nga pagpangalaga dira sa may West Villa Flores, Maayon, Capiz. Kay Noy Jomel Henson, no mayong hapon man no, nagamonitor dira sa may Metro Manila. Ginatamyaw ginaton gali no sang happy birthday man. No happy birthday sa kay Papa Burik Henson no kay Melchizedek Henson. Dira sa may Barangay Santa Ana, San Francisco, Agusan del Sur. No, sa liwat kay Paborik, happy birthday sa imo.

Happy birthday sa liwat no kay Papa Milky Sidik Henson no sa Considing Atiyo dira sa Barangay Santa Ana, San Francisco, Agusan del Sur. Ang pagpanamyaw halin si mo sini nga mga kabataan sa bugos nga Henson family kag diri man sa K5 News FM Rojas. More birthdays to come and good health. Kag subong man no ginatamyaw ginaton sang happy happy birthday sa mon sini nga maanyag nga human resource manager sang K5 News FM Philippines. Happy happy birthday gid no kay Ma'am Jim Claire Bustamante. Kay Ma'am Jim Claire Bustamante, happy happy birthday gid sa imo. More birthdays to come and good health. Pagpanamyaw diri gikan sa team sang K5 News FM Rojas. Sa mga naga-birthday sa subong nga adlaw sang Martes, August 11, 2026. Happy happy birthday gid no mga ka K5.

0: 21 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Diri sa ton sininga pag pangalagad. Iningabahin mga Hockey 5, boylog ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa subong at tiyempong akong kaysa nagaulan-ulan no mga Hockey 5. Tapin pa ko mahina ang aton sininga resistensya, dasigid kita dakpon sa mga common nga mga balatian, kaangay sang sipon o bolag nata, trangkaso no pagpalanakit sang ulo. Gani para mangin mapago ng aton sininga resistensya, malikawan ang nasambit ng mga common nga mga balatian, mag Mighty C alkaline vitamin C na mga Hockey 5. No, bugos nga adlaw ni nga maghatag sa imusang proteksyon. No, ang Mighty C alkaline vitamin C. Ginapapag-on ang aton sininga resistensya, batok sa mga balatian, kag stress no nga dalaman sang aton sininga mga ginapangatubang adlaw-adlaw sa aton sininga palibot, no stress sa palibot, sa pollution. Mga Hockey 5, stress sa gahod sa palibot, no stress sa trabaho, ano madira nga sahi isang stress. Kinanglan naton dapat sang panaming, no proteksyon sa aton sininga ikayong lawas, ang Mighty C alkaline nga vitamin C. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar. Nang clinic mga Hockey 5 sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Rojas City, namtang lang diri sa McKinley Street, tabok lang gid sang PLDT. Available man online, pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bienti tres minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Diri sa ton sininga pag pangalagad mga Hockey 5. Ma'am Liza Barrientos nagamonitor naman diri sa ton sininga pag pangalagad dira sa may sitio Tambak sa Barangay Kulasi. Ma'am Bernadette Omitin Calzado, mayong hapon ka Hockey 5 Sir Darren. Mayong hapon man kay Rodel Bugarso Pusadas. Mayong hapon Sir Darren, pa shoutout man family Pusadas sa Barangay Tiko nga always good nagapamati sa programa mo. Thanks man no kay Sir Rodel Bugarso Pusadas dira sa Barangay Tiko sa Banwasang Panay. Baga balik kita pagkatapos sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: KK5 News FM. News FM.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: Detribio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3. Detribio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Detribio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: Detribio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
6: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ogalisi.

0: sa spell lab. After ko nasang sige-sige ko na nga gamit, nasang may TC, after one week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, doon wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tintistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gidang ako ni problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
13: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
14: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
11: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
11: Mag-Sporebiotics ka!
4: Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
15: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tinlo ang atay.
15: Happy kanunay.
16: DTX 500.
15: Masaligan.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
16: DTX 500.
17: Juice 7 lot.
18: Ano ginabatsyag mo sa
17: high blood gid ko.
18: Ano sa una ang imo
19: blood pressure?
17: 180 over 100.
18: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
17: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
16: DTX 500.
15: Panahon na naman ang ubo. Sibon at trangkaso.
16: Pero
15: huwag mag-alala
16: dahil ang Didra ang mighty.
15: Palaban mo,
16: Mighty C!
15: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C!
16: The Mighty Power of C!
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Mighty C!
15: The Mighty Power of C!
20: DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
20: DTX Beauty Soap.
22: Mabakal sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
20: DTX Coffee Mix.
22: Mabakal mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
25: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
26: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
27: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
28: Extend
27: Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
28: Extend
27: Supplement for Men.
29: Muling binuhay mo.
30: Extend. Isang kapsula ka lang.
20: DTX 500.
31: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay, manatian ako ang asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugid niya. Nanula ko ang bukol. Maayugid ang DTX 500.
20: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
32: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
33: Wow, my puso!
34: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! Darren Salomeo Henson!

0: 26 minutos sa nabilin ang Tisita Magdangat sa tak na alas 6 ang gabi. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Sa gihapon kaupon nyo ang inyong alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Mayong hapon kay Ma'am Elma Dordas Manalansan. Nag-monitor na sa aton sininga pagpangalagad dira sa bahin sang Mandaluyong City sa Manila. Thank you gid no Ma'am Elma Dordas sa Manalansan. Mayong hapon man no sa mga tagpalamati naton dira no sa Barangay Nagba kay Tayro Di Cata, kay Uncle Jo Lope, kun Jo Lope no kay Doy Warren. Always gid nga nagapamati diri sa K5 News FM Rojas. Kag sa tanan nga mga taga-kwartero, ah, mayong hapon gid sa inyo. Sa aton pa diri nga balita no mga Haki 5, ginalagat-lagat nato nang aton sininga koneksyon sa bahin sang banwasang iwisan no sa aton man sininga pagpakigangot o kon pakigangutan man aton ang hepe sang Iwisan Municipal Police Station. Angot sa sining lalaki nga nadakpan no nga nagpalupok sang armas luthang mga kaki-5 no dira sa may barangay Maluklok Norte sa banwa sang Iwisan. Ano ba lang kabugusan nga hitabo sini kagabi ni natabo mga kaki-5. O ginalagat-lagat na to ng aton sining koneksyon sa officer in charge sang Iwisan Municipal Police Station. No mga Haki-5, ginatingwaan naton nga malabot no para may baluan gid sang aton sininga publiko ano gidining natabo no mga Haki-5. Paano ini nadakpan ining lalaki nga nagpalupok sang armas luthang? Ano may lisensya ba lang iya sininga armas no mga Haki-5? Si wala pa bala sang lisensya? Okay, tingin dakop ni sa sangaton sininga kapulisan. Ano ini kamatuod nga may ara paginis ang duga nga na-recover sa iya nga illegal nga droga no perte ba no mga Haki-5? Isog na sa pagpalupok sang armas, gali kay may ara sang ginahuptan nga droga no mga Haki-5? Check naton sa hindi madugay no nga aton sininga koneksyon sa Iwisan Municipal Police Station mga Haki-5. Ara na no kaupod na naton sa pihak nga linya, ginaabi-abi gid naton kag mayong hapon sa officer in charge sa Iwisan Municipal Police Station si Police Major Ryle Villariz. Sir, mayong hapon sa imo kag welcome diri sa K5 News FM Rojas sa programa nga El Castigador. Kaupod niyo si K5 Darren sa imo sini nga pagpanamyaw, sir.
1: Yes, mayong hapon sa imo K5 Darren no kag sa tanong ni mga tagpanamati.
0: Okay, thank you good sir sa imo sini nga ginatag nga oras subong ation. Aluyag na nato may baluan no ang ining kabugusan nga detalye no sa sining lalaki nga tiginaligar nagpalupok sang armas luthang. Sir, paano naton ini na ibaluan sang aton sining nga tropa kag paano ini siya nadakpan, sir?
1: Yes, with regard sa sinang nga insidente no nga natabo sang mga takna alas 7:25 sang August 10 no kahapon sa may barangay sang Maluklok Norte, Iwisan. Nasa diin may ara kita nga nabaton na tawag no diri sa aton nga Iwisan Municipal Police Station na accordingly sa tawag nga may ara kuno nga nag pinamupok no sang kalibre sang arma sa nasambit man nga barangay. So upon receiving the said report, ang inuman na OIC no sa Iwisan Municipal Police Station, upod man ang mga personnel sa sininga police station ang nag-tagto no sa nasambit nga area kag aton ini nga verify. So sa atong dito nga pag-abot, no, sa nasambit man nga lugar na sa diin, aton nga naaktuhan, no, nga ang nasambit nga persona in plain view ang nagabit-bit, no, sa nasambit sa armas, lutham, no. Pagkatabok niya sa may banan, bit-bit niya ini, kaya iya pa ini naging bintatay pa niya ang iyasuga sa iyo talay. No? So, madulom ang area gawa, kaga sabihin na ano naton, sa may arak ng mga flashlight kita nadala, kaga may arak man sa ulo-unhan niya may mga pailaw. So dito kaga na ang hanapon ini ang persona na ini na bit-bit niya ang isa ka homemade na 12 gauge shotgun. So sa maayong mga ano aton ini siya na natigayon nga makuha no sa aton mga kapulisan din sa Banwasang Ibisan kaga nakuha man sa iya possession, custody, and control ang nasambit niya isa ka homemade 12 gauge shotgun katil pa iba Darren.
0: Okay. Based on your sitting investigation, sir, ano ang motibo nga nagpinalupok ni siya, sir? Ano, hindi man ni siya hubog? O kung anong rason, sir, nga nagpinalupok ni siya?
1: Yes, I've observed, no, naton sa iya during some naobserbaran na yara ini siya sa influensya sa makahulubog na ilinon. Ang incidental sa aton nga pag-arrestar sa iya, no, incidental to the local arrest, sa nasambit man na persona, ini siya ang nakuhaan man sa isa ka, sa iya na custody and control, sa isa ka one-hit sealed transparent plastic sachet, which believe to be shabu. So, ang maimaat at kayo pa rin, that upon, well, of course, yun pa sina na nag-continue sa nasambit ni area, nag-hapit kita o nag-agili kita, nag-coordinate kita sa kay barangay kapitan man, sa nasambit niya barangay. Kaga, among ina, na nakuha ina natin sa iya, custody and control, ina man na nasambit niya mga bagay, okay, five darin.
0: Okay, sa inyo, sino nga pagpangusisa, sir? Nga may ara ni siya sang ginuhuptan nga droga no nagagamit ni siya bi o kun may mga record na ni siya sa barangay nga may kang tanan sa sini sir?
1: Yes, accordingly may ara na ina siya na ano nga record kay nanging subject pa ina siya dati sang SW no sang sa Dirina no sa Sinina Police Station apang wala lang in siya matigayan na makuha. But nevertheless, atong in siya nga na kuwan sa subong kay based sa complaint no, sa pag-ari sa report din sa aton na in siya ang nagapinalupok. Dira kay do, may record na in siya bumbugaan ni so, K5 na rin.
0: Okay, sir. Ang iyasin ng armas, sir, ano may lisensya ini ba na, sir?
1: Wala ini sa mga nakaigo ng mga kapila kay Pandarin. Wala ini sa mga nakakita ng mga papel.
0: Okay, sir. So, anong karon mga ang iga atubang sininga kaso, sir? Kaya ti, nakuhaan ni siya sang droga pag ino magluwas nga ti na armas lutang na nakuha man siya, sir?
1: Yes, sa subong, ariin siya sa aton nga custody sa Municipal Police Station. Kaga in siya ang magapangatubang no, sa kaso in violation of Republic Act 10591 and of course, incidental to local arrest ang Republic Act 9165 man. So, sa subong, binaprocess natin ini ang tanan ng mga nagkataigo ng mga papel or attachment for the filing of the criminal case to the office of the provincial prosecutor.
0: Okay. Ano ganit liwat, sir? Ang bisan alias lang, sir? Ang identity sa aton? Sini nga suspect, sir?
1: Si alias George, no? Ang ini aton na subject ni Lidwan.
0: Okay, sir. Sige, sir. Ang imo nalang mabilin nga mensahe sa aton sini nga publiko para ti malikawan ng mga kasubong sini nga mga hitabo, sir.
1: Yes, sa aton man nga mga pumuluyo no sang Banwa sang Ibisan, ang inyong Ibisan Municipal Police Station ang padayon nga nagapanayo sa inyong suporta na mag-report no sa inyong mga police station sang kumaliman nga mga illegal na mga buluhaton pareha sina kun may ara dira nga mga nagapinalipok sang armas luthang kaga kung anuman ng mga illegal ng mga buluhaton nga diri sa aton ni area, ang inyong Ibisan Municipal Police Station ang handa gid ni manghatag sa police response, no? Amon lang ang ginaayo sa inyo nga magbigay kita para mabalikawan natin ang mga subong sina ng mga insidente nga wala na sang mga individual ta o persona nga nahalitan sa sining mga pariyosin ng mga buluhaton, no? K5 Garen.
0: Okay, with this sa Police Major Rail Villaris, ang officer in charge sa Ibisan PNP, sir. Madamog nga salamat kag mayong hapon sa imo.
1: Yes, taliwat, madamog man yung salamat sa sini na tinion na ginhatag sa aton kag again, mayong hapon.
0: El Castigador. El Castigador. Nabatian no mga kaki 5 si Police Major Rail Villaris, ang hepe o kon officer in charge sa Ibisan Municipal Police Station, no, angot sa sining na aresto man nga isa ka 47 anyos nga lalaki ay nagpinalupok mga Haki 5 yara simple impluwensya sa makahulubog nga ilim noon. Tigin report sa aton sining nga kapulisan ginpadulungan no kag ginaresto, may na recover pa nga droga sa iya sining nga paghinakop, no mga Kaki 5, boy sa inika 12 gauge shotgun ang narecover sa iya, mga bala kag isa ka sa shay sang ginapatihan shabo. So subject na nigali sa search warrant sa mga nagligad pa, way lang galing matigayon sang aton sining awtoridad. Tidiri sa nadakpan bangod siya sininga isog, no mga Kaki 5, nagpinalupok sa sagwa sang ila sininga balay, no mga Kaki 5. Ang lain pa kay wala sang lisensyang ya sininga armas ha mga Kaki 5. Okay, basta wala lisensya, ti illegal, no mga Kaki 5. Okay, mayo lang gani sa pagpinalupok ito, wala sang may naigo, no mga Kaki 5. Hati may ara pa kung tani nga dako nga problema pagid kung natabo nga may naigo mga Kaki 5. So muna sa aton dira nga mga kauturan na kung may mga armas ka mga wala sang lisensya, habi i-turnover nyo na sa aton sino nga makapulisan. No, kay bala naman naton nga illegal ang pagupot sa mga hindi lisensyado nga armas luthang. Kagang isog, ibutangin sa lugar, kay amo na ang makapahamak mga Kaki 5. Tipriso na ni subong sa kustodiya man, kunara na ni sa kustodiya sa aton sining Ibisan PNP. Duha ka mga kaso, ya sinigin na pangatubang ang Republic Act o kung paglapas sa Republic Act 10591 o kung nining Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na bangod sa sining illegal sining armas nga na-recover sa iya, kagang paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 bangod naman sa na-recover sa iya nga isa ka sa shay sang suspected shabu mga Kaki 5. Dosi minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alasay sang gabi diri sa aton sininga pagpangalagad mga Kaki 5. No ini nga bahin ginadulong sa inyo mga Kaki 5 sa kalwan sang Klinika Dio Fresh, ang natural nga Dio Roll On. Sa aton dira nga mga kababayenhan, mga kalalakinhan, mga soltirito naton, mga dalagita. Ati panon ginaton ang aton sininga underarm o kung aton sininga ilok, no mga Kaki 5, magluwas sa mahamot sini nga hamot, no, sa sining klinika Dio Fresh Natural Dio Roll On. Di sigurado nga ati panon gid ang imo sininga underarm, no mga Kaki 5, makapaputi ini sa mga may maitom dira nga mga kilikili kag may mga body odor. Sigurado makakasang Klinika Dio Fresh ang natural nga Dio Roll On. Umpisahin na dira nga mag-swipe to the right kag swipe to the left with Clinica Dio Fresh, ang natural nga Dio roll-on nga available sa tanan nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Now, sa liwat ang clinic ha, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City, namtang lang diri sa McKinley Street, tabok langgid sa PLDT. Available man online, pinagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Jess Minotos ang nabilin, antes kita magdangat sa takna ng alas 6 ang gabi kay Ma'am Angelita o Konang Hilita. Cam, good afternoon Sir Darren. Shout out lang sa family Cam diri sa Dayaw, sa Sitio Pagutok. Nagapamatiid kami diri simo program, Sir. Thank you, Gid, and God bless. Thank you and God bless man sa Cam family. No, dira sa may Sitio Pagutok sa Barangay Dayaw, Roja City. Ma'am Elsie Aconia, mayong hapon man. Thanks and God bless man sa imo, no, dira nagatutok sa may Kapagaw, Panitan. And also kay Nung Bongbong Henson, kita na to, no, nagamonitor via Facebook Live. Mayong hapon lang dira. At sa may Barangay Aglalana sa Dumaraw, sa Henson and Bernas family, sa Barangay Aglalana, kag Barangay San Juan, Dumaraw. No, kay Paruhel, kag may maangga dira, no, regards lang kay Ning Pinky, ni Ruby, kay Nung Junior, and Dodoy Rinel, kag Nung Bongbong. Thank you. Oras na to, 9 minutos ang nabilin, antes kita magdangat sa takna ng alas 6 ang gabi. Iba na to nga mga balita o na to natagahan sang tiyempo. Tutuka na lang sa mga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Padayon lang nga mag-like kag share sang aton sini nga mga programa kag mga nakapost nga mga balita. Agud mangin updated kamo mga ka K5 sa mga nagakainabo diri sa aton sini nga pungsod Pilipinas, diri sa probinsya sang Capiz, mangin sa iban man nga lugar o kon kapungsuran. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas, kapod naton sa technical side si ka K5 Michael John Detoga. Samon nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, samon nga station manager ka K5 Ma'am Amy Orlin sa Berondo. Samon maalwan kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: K5 News FM.
3: E3 Bio.
4: O si Karen, kada mo itsang akon hair fall, hindi man nami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
7: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500, 90C, alkaline. Kind nga vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
3: May TC. Mabaka sa mga butika. May TC, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko may TC. Kung nag-ayo ang batyag ko.
3: May TC, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronan, saka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Nabuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nag-putik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
12: Mabakas sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hiltay sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si Rosan. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos. Bala, nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
3: Extend food supplement for men. DTX 500.
16: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko.
17: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
16: Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500.
12: Bakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala nagana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Oras sa K5 and News FM Rojas, alas 5:58 sa gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abroad.
3: Ka-K5 sa mga headlines.
1: Headlines.

sa mga balitang lokal. Army sa Tapas, gintiro ang isa kabantay sa Tiangge. Lalaki ginbuno, pilason sang kaupod sa obra. Naglupok sa kung nagpalupok sang armas lutang, arestado droga dugang nga nakumpiskara. 200,000 pesos nga presidential assistance ay darom sang bawat barangay makikinamang mabaton sang tagsa ka barangay sa Capiz. Sa dugang nga mga balitang lokal, mga nasunugan sa milibili ginhatagan sang bulig sang city government. BFP Rojas ging klaro nga duha ka balay ang nasunog sa barangay Milibili. Pagtawag sa bumbero ko 911 unahon sa baylo nga mag-live sa social media sa tion sang sunog. Kag driver sang van ganabungguan sang motorista nga napatay hiluway na sa karsel. Magtimbangabahin naghusay. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon Sai sa kun Western Visayas, mga balitang regional. Masobra isa ka gatos ka mga balay sa Western Visayas nagkalaguba bangod sa habagat sunod sa OECD6. Kag inflation rate sang Western Visayas sang Hulyo 2026 nagdasig sunod sa PSA 6. Mga dalaguan ka K5 ng mga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal. Balitang nasyonal. Dizin webe patay sa epekto sang bagyo habagat. 18 kabarko sang China na monitor sa West Philippine Sea. 7.2 trillion nga giredusong NEP sa 2027 natugyan na sa kamara. Kag bag-o nga tiglikom sang Department of Health, kag presidente sang PhilHealth nagsumpa.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sa pagpangalagad subong adlaw sang Martes, Agosto 11, tuig 2026. Ako ang inyong magintag, balita ka K-Fine.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live, inyo kaming kamabatian sa lilisoan sa inyong mga radyo, 10.9, 89.7, K5 Radyo, tagbuanay sa Banwas ng Pilar. Kag sa amon sila nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Kag K5 in D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka-K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita. Top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa Istres. Sa gabi, ining oras ka-K5 ang nadulong sa inyo sa Kaluan. Sa Klinika D3 Bio. D3 Bio mga ka-K5, ikaw masamig nga stress sa buringot. Kagbadasig nga makalipat, maamligan ang aton siring memorya para sa aton healthy nga utog. Klinika D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga botika nga malapit sa inyong pangalugar. Ka-K5 sa mga balitang lokal. Pilas sa abangang naangkon sang isa ka 27 anyos nga babayi matapos ginaligar ginlutang sang isa ka miyembro sang Philippine Army sa Sitio Kinalian, Barangay Apero Tapas, Agosto 10, pasado las 5 sang aga. Sa inisyal nga impormasyon sang sa inisyal nga impormasyon nagikan sa Tapas Municipal Police Station. Samtang yara sa bilasyonan ang biktima nga si alias Jera. Nag-abot ang sospetsyado nga si alias June kagintiro sang makapila ka beses ang biktima gamit ang wala pa matubon nga kalibre sang armas dotaga. Matapos ang insidente ka K-Fang, gilayo nagpalagyo ang sospetsyado. Base pa sa impormasyon, si alias June, 38 anyos, residente sa Barangay Rojas Tapas, kaginapayag miyembro sang Philippine Army. Sa ginkasanaman nga hot pursuit operation sa mga otoridad, nadakpan ang suspect kag nalauna sang hapon sa umuman nga adlaw sa Barangay Rojas Tapas. Sa karon ginatumod pa sang Tapas PNP ang motibo sa natabo nga pagpanglutang. Sa pihak nga bahin ka K5, pila sa tiyan ang naangkon sang isa ka 36 anyos nga lalaki matapos ginapahayag ginbunos ang iya kaupod sa obra pasado las 9:30 sang gabi, Agosto 10, 2026 sa Barangay Tuburan, Maayon, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Joel, 36 anyos, kagresidente sang Amiligan, Pontevedra, Capiz. Samta ang suspect ang ginkilala kay alias Renato, 57 anyos, driver kagresidente sa Barangay Yabdon, Ilaya, Ibisan. Lunsay, temporaryo nga nag-install sa Barangay Tuburan. Sa pagpangusisa sang Maayon Municipal Police Station, ginapahayag ka K5 nga yara ang magtimbang nga bahin sa sulod sang warehouse sa din may nagluntad nga pagbinaisay. Sunod sa pahayag sang biktima, pag-abot sini nagikan sa ilimlan, gilayon ini nga ginistorya sang suspect nga yaraman sa idalong sang makahulubog nga ilimnon. Agud makalikaw sa gamo, naguha ini agud kuntani magbakal sang pagkaon apang hinali lamang ini. Ginpalapitan sang suspect kaginbuno sa naigo kun nga naigo sa tuong nga bahin sang iyang atsyan. Nakuha sang biktima ang kutsilyo kaginsipang suspect kag nagpangayo sang bulig sa diay madasig man niya gindala sa Bailan District Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Natigoy naman nga madakpan ang suspetsyado nga sa karon nakahunong na sa karsel sang Maayon Municipal Police Station. Samtang padayon pang investigasyon sang kapulisan, agud hibaloon ang motibo sa insidente. Ginarasto sang kapulisan ang

0: 47 anyos nga lalaki sa Barangay Maluklok Norte, Evisan Capiz. Pasado la 7 de Biyante 5 sang gabi, Agosto 10, sining atuig. Ginkilalang akusado kay alias George, kagresidente sa nasambit nga barangay. Sa impormasyon nga nagikan sa Evisan kut Evisan Municipal Police Station, nakabaton sila sang tawag nagikan sa isa ka police personnel sa ding ginapahayag nga nagpalupok ang suspect sang armas dutang malapit sa balay sang iya nga Iloy. Sa pagresponde sang otoridad, nakitaan ang suspect kaghayag nga nagadala sang isa ka homemade 12-gauge shotgun nga armas dutang sa dalan. Sa pagrikisa naman ka K5, na-recover ang isa ka heat-sealed transparent plastic sachet na ginasuspechan shabu kag mga bala. Sa karon, nakahunog na ini sa Evisan Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa duga nga mga balitang lokal, mga ka K5, natala na nga mabaton sang 473 ka mga barangay sa probinsya sang Capiz. Subong adlaw sang Martes, Agosto 11 ang pondo sa idalom sang bawat barangay makikinabang. Ang nasambit ka programa ang isa ka presidential assistance sa idalom sang Social Civic Projects Fund. Mga baton sing tiga 200,000 pesos nga balor sang pondong kada barangay. Ang 100,000 pesos rin ang igapain sa educational assistance sa lima ka mga manugtapos sa kolehiyo ng mga estudyante. Kag ang nabilin ng 100,000 pesos ang igapain naman sa proyekto sang barangay. Katuyuan sang siri nga inisyatibo ka K5 sa rosa na unang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ilabi pa mapalapit ang serbisyo sang gobyerno nasyonal sa pinakaidalom kag masiguro nga mabatsyagan kag makitaan sa mga Filipino ang epekto sini. Gipangunahan naman ni Governor Ferdinand Castro kag pila ka mga opisyal sa probinsya ang distribusyon sa nasambit ka ponto nga ginhiwat sa Hall of Governors sa Capiz Provincial Capital. Sa piyang nga bahin ka K5, personal nga ginbisita ni Mayor Ronnie Dadivas kaupada ang katapos ang CSWD kag CDRRMO ang mga apektado nga pamilya sang sunog agud mahatag ang pauna nga bulig pinansyal halin sa city government. Ini ang nagaunod sang family food boxes, shelter kits kag hygiene kits halin sa DSWD bilang duga nga bulig sa ila kinahanglanon. Nahibuluan ka K5 nga totally kag partially burn ang duha ka mga pulian sa sitio Sumiga, Barangay Milibili matapos gintupok sang kalayo pasado alas 11 sang aga, Agosto 9. Matandaan nga ginkilala ang tag-iya sang pulian nga totally burn kay Donna Villa Arnido, 45 anyos, samtang ang pulian nga partially burn ang ginkilala naman kay Josephine Reyes. Samtang nagdangat sa kabugusan nga masobra 17,000 pesos ang ginbilin nga halit sang sunog sa diintubdob subong padayon ang investigasyon sang katapo sang bombero. Sa kaangot nga balita ka K5, ginklaro sang Bureau of Fire Protection Rojas ang duha ka balay nga ang nasunog sa sitio Sumiga, Barangay Bilibili, Rojas City ang natabo sa tuig Domingo, Agosto 9. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Senior Fire Officer 2, Junmar Galve, tagpamaba sang BFP Rojas. Iyagin pahayag ang tag-iya sang pulian nga totally burn ang ginkilala kay Donna Villa Arnido. Samtang ang pulian nga partially burn ang ginkilala kay Josephine Reyes. Sunod din nagdangat sa kabugusan nga masobra 17,000 pesos ang ginbilin nga halit sang sunog. Nahibiluan nga nagikan sa kwarto sang pulian ni Arnido ang kalayo kag madasig naglapta bangod sa human sa light materials ang puloy-ana. Padayon pa karon ang investigasyon kung ano ang gintunaan sang sunog. Sa katapusan nga balitang lokal ka K5, Liwat kaging pahanumdom sang katapos sang Bureau of Fire Protection Rojas ang publiko nga kinahanglanon unahon ang pagtawag sa ila hotline number 0950-6085-228 o 911 sa baylo nga mag-live sa mga social media accounts sa tion nga mayara sang sunog. Sura kay Senior Fire Officer 2 Jun Margalve, iyang pahayag nga importante nga ma-report gilayon ang sunog agud makaresponde ang mga bombero kag malikawan ang mas dako pa nga halit. Nahibuluan nga sa tion nga may sunog, masami na una pa ang mga nag-live sa social media kag diri nagapanawagan sang bulig. Nagahinyo sa mga tumalanaw akon mahimo ipalamot sa bombero nga may insidente sang sunog. Dugang pang agud malikawan ang sunog ka K5 o galion nga checkeron ang mga dapugan kung dapugan kag siguro o kung siguro nga wala baga o kung kalayo. Naka-unplug ang mga saksakan, nakapatay ang tangke sang LPG kag kung may katuan, mas maayo nga i-switch na lamang kung i-switch off na lamang ang mga main switch. Mga balita naman kay K5 nga nakahinabo sa palibot sang Region size Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas ka K5, alas 6:13 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan. Sang Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Ikaw mayaras ang ubos sipon hilana trangkaso. Gilyon nga magtumar sang Mighty C, the immunity booster, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar, 8 pesos ang kada capsule. Balitang Regional. Nagdangat sa 154 tanan ka mga balay sa Western Visayas ang nagkalaguba bangod sa malain nga tiyempo dala sang habagat. Sa data sang Office of the Civil Defense Region 6, yara sa 141 ang partially damaged kag 13 naman ang totally damaged. Sa nasambit nga numero, 13 ang nagubas nga mga balay sa Aklan, 45 sa Antique kag 96 sa Iloilo. May mga nagakaigo naman nga bulig nga ginhatag ang tagsa ka mga local government unit sa mga apektado. Sa pihak nga bahin ka K5, naka-record sang pagdasig sang inflation rate sa Western Visayas ang Hulyo 2026 kun ipangin sang Hunyo sang tinalikdan nga tuig. Akon sa amuman nga tuig, base sa report sang Philippine Statistics Authority Region 6, gara sa 7.8% ang inflation rate sang Hulyo, samtang 6.8% naman sang Hunyo. Ang mayor nga rason diri ka K5 among madasig inflation rate sa housing, water, electricity, gas, kag iban pa nga mga fuel commodity. Dako man ang kalayon sinis sa inflation rate sa tung Hulyo 2025 nga yara lamang sa 0.6%. Balitang Regional. Diretso kita ka K5 sa mga dalakuan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national. Oras sa Pilipinas, alas 6:16 sa gabi. Inig oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan. Sang Klinika TTX 500, ikaw mayaras ang hypertension, diabetes, i-DDX 500 ka K5, mayaras ang palaya leaves, kagdi sugar, sugarcane extract. Isa ka herbal food supplement, kapuno sang antioxidant, 14 pesos ang kada capsule.
1: Balitang National.

0: Nagsaka na sa 26 ang numero sa mga napatay bangod sa gintingog mga epekto sa balain nga tiyempo nga ginturaan sang bagyo nga ginpakusog sang habagat sunod sa Philippine National Police. Sa nagsa datos ka K5, tuptob las 2 sa mga hapon, 16 sa mga napatay ang gikan sa PRO Cordillera, 7 ang gikan sa PRO 4A o Concala Barzon, 2 ang gikan sa PRO 1, kag isa ang gikan sa PRO Negros Island Region. Samtang 15 naman ang na-report nga pilason, 13 ang gikan sa Cordillera kag duha sa Region 4A. Sa karon duha pa ang padayon nga ginapangita sa Region 4A. Sa piyag nga bahin ka K5, naglabot sa 18 ka mga barko sang China ang na-monitor sa pila ka bahin sang West Philippine Sea humalin sang Agosto 4. Tugtog dyan sunod sa Armed Forces of the Philippines. Sunod kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Kalakip diri ang mga barko sang China Coast Guard kag People's Liberation Army Navy. Dugang panga na monitor ka K5 ang 8 ka CCG sa Ayungin Shoal kag isa ka plan kag 7 ka CCG sa Baho di Masinloc. Subong man ang isa ka China Coast Guard sa Scottish Shoal kag isa pa sa Pag-asa Islands. Nahibuluan ka K5 sa tung Hulyo na balhag sang AFP ang na monitor nga 48 agon 48 ka Chinese vessels sa West Philippine Sea. Sa katapusan nga balitang nasyonal, nabato na sang House of Representatives ang kopya sang 2027 National Expenditure Program siring a Martes, Agosto 11. Personal kagintugyan sang Department of Budget ang and Management kay House Speaker Faustino Bujid III ang kopya sang NAP nga may ginaduso nga 7.2 trillion budget. Base sa datos na nasambit, kung ang nasambit nga National Expenditure Program ang mas mataas ang 6% ikumpara sa 6.793 trillion pesos national budget sa nga tuig 2026. Ang basic education na may pinakadakong alokasyon nga nagdangat sa 976 billion pesos. Ginasundan sang DPWH yung may alokasyon nga 644 billion. Department of Health nga mayaras ang 353.8 billion kag DILG nga may alokasyon nga 332.5 billion pesos.
1: Balitang National.
0: Balitang National. Balita naman ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International.
1: Balitang International. International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:19 sa gabi. Inang oras ka K5 ang nadulong sa inyo sa kaluan. Sagmanamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International. International.
0: Ginpahayag ni US President Donald Trump na i-demand sa kung i-demand niya sa Iran ang conflict compensation bilang kabayan sa anuman nga peace negotiations. Ang among anunsyo direkta nga sabat sa hinyo sang Iran nga bayaran anay sang Amerika mga halit sang 5 ka bulan nga giyera antes liwat nga buksan ang Strait of Hormuz. Ginpahayag ni Trump sa iya Truth Social account nga isa ka manami nga ideya ang request sang Iran nga bayaran na mga ini sang US. Bangod sini magahinyo man ang US ang kaugalingon sini nga kabayaran para sa mga Amerikano nga napatay kag tuman nga napilasan sa mga roadside bomb kag mga proxy nga giyera sang Iran. Luyag ni Trump nga ilakip sa bayaran sang Iran ang pamilya sang 17 Amerikano nga soldado nga napatay sa pagpangbomba sang US school sa tung tuig 2000 pati man ang pamilya sa mga inosente nga nagprotesta sa sulod mismo sang Iran. Sa nakaliga 50 ka tuig lakip ang 52,000 nga napatay sang tinalikdan nga 5 ka bulan.
1: Balita International. International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinampa. Sa balitang sports, ginpahamtang si Frank Lau bilang pangulo sang Philippine National Volleyball Federation. Konsa din ang bagong board of directors gintawag nga committed ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino. Kadungan sini pagbalik sang POC bilang caretaker sang PNVF nga una na nga ginsuspender sang Volleyball World Governing Body bangod sa kapastawan nga magsunod sa patakaran. Ginpahamtang man sa ilang nga posisyon sa Attorney Don Kapunan bilang Vice President, Romel Ng bilang Treasurer, POC Secretary General Attorney Wharton bilang Auditor, kag Board of Trustees Shena Olaso, Francis Chad Salimbangon, Carmela Gamboa, Rostico Kamaingan, Akod Kamangian, Muhammad Bernan Jr., kag Jonas Kabuchan. Para sa aton kitapusan, gabalita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment. Balitang entertainment.
0: Sa Balitang Entertainment, may panibag-o na naman nga titulo nga magadugang sa pangalan ni Angeline Quinto. Bagod gikan sa iya pagiging singer kag actress, mangin isa na ini ka talk show host. Nahibaloan makaangko ng singer sa ikaw galingon nga programa nga may titulo nga The Angeline Quinto Show. Sa din malantaw sa I Want, humalin Agosto 27, sila sa teaser nga ginpagawa sa streaming platform. Madumduman ka K-Fab nga nagsikat si Angeline matapos ini mangin kampiyon sa Star Power sa tung 2011. Subong ito eh, ginasa Loog Mania, kung ginasa Loog Mania, ika-15 nga anibersaryo sa patag sang showbiz.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad.

0: Amoy ito ka K5 ang kaundaan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sa Martes, Agosto 11 tuig 2000. Abiyente sa isa ko ang nangintag balita ka K5. Maria Rochelle Abroad. Live inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo 10.9 89.7. K5 Radyo tagwaanay sa banwa sa pilar kagsama sa mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 solid supporters, mga Facebook viewers, mga radio listeners nga nagasuporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas. Madamo gid nga salamat mga ka K5. Sa ngala lang gid lamang sa bugos nga hobon sa K5 News FM Rojas, sa akong partner's technical side ka K5 Michael Janitonga, ka K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa ngamon niya News Director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon Station Manager, ka K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa amon niya Big Boss, Chief Executive Officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na nibulig sang D3 Bio. Tungod gid na papagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio with physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag saman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhaw.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyag.
6: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nang lunch, akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C,
9: mabakal nga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulab City. Termila ko ginaubo, kagsip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinu-
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
9: DTX Beauty Soap.
6: Mamakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
6: Pamasaga butika.
9: DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, ga, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na ga. Ani, kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Dayu Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Dayu Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Dayu Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Nestor! Ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
22: Tigalapa!
21: Tigasay!
22: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
22: Supplement for men!
21: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo?
23: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca
21: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing
21: performance. Extend Food Supplement for Men.
22: DTX 500.
24: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
22: DTX 500.
25: Mabakal sa mga butika.
22: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
26: Memory Advance Syrup.
22: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
25: Bumakal sa mga butika.
22: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at Lawadla. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
27: Para sa inyong

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Sa tanan nga tagpramati, sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kay sa tanan nga mga kakifayb, sige hapon, kamusta ka mo? Kamay pa nga kamutanan, yara, firme sa ikayong lawas. Amugin na nga aton firme nga pangabay, kay kabud na higid sang magbalatian na, di ba? Mapinding ang mga buluhaton, mag-suffer ang pamilya, kag ikaw man, dayon na malatnan pa, madamay pa ang katilingban. Ngaman, labi na sa aton subong oso ang social media. At yun, mga yan nabulig kung medyo lala na ang problema. Manang sa aton diri nga palatuntunan kag sa sining stasyon, pirmi nga nagapangabay sa paandam sa ikaayong lawas. Amo na kung kamo nagapangamati, pirmi sa ikaayong lawas, alas 4, alas hasta sa 4:30, alas 9, amo na nga sa gabi iman, amo na nga makabuligin siya. Kaya diri man sa aton nga palatuntunan, makuturan, makabiyanan sa tinig ng reformasyon, amo man ang bulong para sa aton nga lawas nga espiritual. Sa aton kabuhi, nga hindi lamang mapuslan sa sining kabuta, kabuhi or kalibutan, kundi dito pagid sa pihak nga kalibutan. Sa bag-o nga kalibutan, hindi dunot nga kalibutan, hindi makasasala nga kalibutan. Muna nga, kamusta ka mo ang inyong relasyon sa Dios? Kamusta man? Kung inyo ba lang pirmigid gin atipan, argod nga ang aton nga relasyon sa Dios na aton na mintinar. Kay kung hindi, kinanglan gyud aton nga landaon o sisahon, kay amugid lang na ang aton pirmidiri nga kapital sa kalibutan. Kung kapital man ang aton ikayong lawas para sa aton temporaryo nga mga helikoton sa kabuhi, mga buluhaton, mga ubra, pero sa espiritual, mapuslan naton sa siling nga kabuhi kag labaw sa tanan sa kabuhi nga palabuton, sa kabuhi nga walay katapusan. Manang pirmi kita, nagapangabay, nagapangamuyo, dayon nagapaandam, agud nga kita mangin preparado man ang mga nagtabo sa palibot naton, mga trahedya, linog, sunog, bagyo, baha, inatanan, mga paandam ni Kristo, malapit na gid siya magbalik sa sining nga kalibutan. Amo nang kamusta man ang aton nga pagpreparar para sa aton nga kabuhi nga walay katapusan. Magapadayon kita subong sa aton nga pagtuon sa mga milidhon nga mga pulong sa Dios, pero antes tanan na mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Dios, sa mga sandali pong ito kami ay dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon na lagi ninyong ipinagkakaloob sa amin. Pagpalain mo ang himpilang ito na ginagamit bilang kasangkapan sa pagpalaganap ng inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig, maunawa-anawa ang inyong mga salita na siyang aming mapakinabangan balang araw sa pagparito ng inyong bugtong nanak. At pagpalain mo ang Siro Camiloy at pamilya. Gayon din sa mga pamilya ng bawat mga kawani, simpilan pong ito, at bawat isa sa amin. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban po sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pamagitan po ng pangalan o matamis na pangalan ng inyong Panginoong Hesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon, makuturan, makabiyanan sa pito ka mga iglesia. Huwag pagini matapos kay ari pagkita sa iglesia nga Sardis, amo na ning ikalima. Kay halin man to sa Epeso, ang una, dayon na Smyrna, ikadua, Pergamo, ikatatlo, Thyatira, amo na ang ikapat, ikalima, Sardis. Amo ning aton nga talakayon subong. Kag nakabalo na kita nga pito lang ni sila kay gani ka ang gipahangop diri is ang ilang nga mga kinaugali or characteristics sa ilang nga mga tinion o sa ilang nga period of time, kung paano sila ginpigos, paano sila nagalagad, paano sila katutom hastas kamatayon, sa ilang nga pagtuo kag pagsalig kay Kristo. Amo na nga ang importante sa tanan, ang aton pagtuo kag pagsalig kay Kristo. Kaya amugin na ang pinaka-importante sa tanan sa sining nga kabuhi. Muna nga tandaan natin siya. Karun,
Padayon kita diri sa Sardis. Sardis, versikulo 1, tak kita magsugod. Siling hindi. Kag isulat ini sa anghel sang iglesia sa Sardis. Ini nga mga butang, nagasiling siya nga may pito ka mga espiritu sang Dios. Kag pito ka bituon. Nahibaluan ko ang imo mga binuhatan nga may ngalan ka nga buhi apang patay ka. Bao, delikado ni. Amo ni ang unang kahimtangan sang ginpakita kay Juan, ni ginpakita ni Kristo kay Juan, ang kahimtangan sang iglesia nga Sardis. Kag diri ginlargway man liwat ang kahimtangan sa ginpakita kay Juan nga ara kay Kristo, may ara siya pito ka espiritu, pito ka bituon. Amo na nga diri sa bersikulo 2, magbantay ka kag paliguna ang mga butang nga nabilin nga malapit na nga mapatay. Kay nasapuan ko nga ang imong mga binuhatan hindi himpit sa tubangan sang Dios. Gani dumduma kung ano ang imo na baton kag nabatian. Gani kung ang kung hindi ka magmata, hindi ka maghinulsol, kung magabot ako sa imo, subong sang isa ka makawat, kag hindi mo may baluan kung saan o ako magabot sa imo. May pila sa inyo sa Sardis nga wala nagdagta sa ila mga panapton. Ang buto malun rin panapton, ang ilan na kinaugali or character. Kag magalakat sila upod sa akon nga nagasuksok sing puti kag takos sila. Siya nga na magdaog pagapanaptan sing puti nga panapton kag indi ko pagpanason ang ila iya mga pangalan or ngalan sa libro sang kabuhi, kundi ituad ko ang iya ngalan sa tubangan sang akon amay kag sa atubang sang iya mga anghel. Kamo nga may dalunggan magpamati sa ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesia. So, permi nga ginaliwat, no? Kamu, sa ilang atiyon sang una, may dalunggan. Kita man sumong, mayara kita dalunggan. Pero ang problema lang, daw ginkatol, no? Ginkatlan sa dalunggan ang pagpamati sa pulong sang Diyos. Liskan mamati na lang sa pulong sang Diyos, boring. Lami na gid kun magbasa, boring katama. Pero, hasta sa hapon, hasta sa gabi, kundiin man nga may bakanting oras ang ginatipan cellphone. Ah, di ba? Tinga nga hindi boring ang cellphone. Kaya nga aman. Kita sa aton subong kung kuhaan naton sang moral lesson ang ilang mga tinion sang una. Wala sila cellphone, yes. Wala sila gadget, yes. Grabe ka simple ang ilang akabuhi sang una. Simple. Wala elektrisidad. Amo na. Wala di motor nga tubig. No, tubig ba lang sa subong. Mga pamalay, mga sa mga banwa, may tubig nga mga dimotor, may nawasa, terrible, no? May tubig nga purified, terrible. Kay kami gani sa una, sang bataon ko, nagainom kami, halin lamang sa bubon. Either bubon man nga, hindi running, pero may bubon man nga running water. Depende sa lugar nga imo ginaistaran. Amo na kasimple. Walay elektrisidad, walay radyo. Walay cellphone, walay telepono. Sa una, year 1950s, 1960s. Okay, bago mo lang na nagdamo na ang mga radyo. Ulihi, sa ulihi na. Ha? Mga 1960s, aran atong Abigon Radio, may aran itong Singha Radio. September, terrible, no? Amo man sa ila. Pero karon damo na natanik kita, mapamatian. Pero ang problema lang kay may television sa pamalay, may television man sa cellphone. Terrible kung may load, may wifi. Dito, nagapamati. Pero sa pulong sang Diyos, boring. Boring katama. Amo na nga, kung delikado sila sang una silang kahimtangan, mas delikado kita sumong. Bangod kay damo katama ang mga padihot ni Satanas. Amo man ni ang mga moral lesson diri. Kay sa Sardis daan, sa ginsiling na diri, nakita ni Kristo mismo. Ano ang nakita? Nahibaluan niya ang mga binuhatan. May pangalan nga Christian, Kristohanon, or Kristiyano, pero patay. Ah, di ba na? Amo man kita subong. Sa ginasiling naton diri sa aton nga nasyon,
the only Christian nation in the Far East. But unfortunately, pwerte ka damo ang nagapasaway. Nga man. Terrible. O terrible. Nga man. Ang hambal sang iban, ambot na lang. Di ba na? Dayon, ang basulon, ang administrasyon, ay hindi man na tana, tani sa, inuta, sa hambalon na ito, naan mo na. Nga man. Kaya kung administrasyon ng atong istoryahon, halin dito sa presidente, pagkantos sa mga senadors, mga congressmen, mga governors, mga board members, mga mayors, mga councilors, lain-lain na mga batasan, lain-lain ang ilang pag-adaptar sa pangalan ng Kristiyano. Mga Kristiyano nga wala Kristo, kay ara ang hisa, ara ang lumot, ara ang pamahog, di ba na? So muna nga, diri, kung kuhaan ta siya lison, makatilingala, makahaladlok, nga man, kay claiming to be Christians, but no Christ in their life or in our lives. Kat delikado. Muna nga, nakita ni Kristo, biskan sa iya palang panahon, sang nakita niya, naladtaw niya sa iglesia nga, nga Sardis. Labi na gid ko makalambot kita sa ikapitong iglesia. Kaya muna ang aton period of time. Pero din lang anay kita. Sa versikulo 2, magbantay ka, kagpaliguna ang mga butang nga nabilin. Amo lang tani na, nga aman, kay may pangalan pa man nga Kristiyano. Di ba na? May pangalan pang Kristiyano. Kay kung lantaon mo, makadto ka sa prisuhan, Kristiyano ka, Brad? Oo, Kristiyano ko. Di ba na? Ano ka, Protestante? Ano ka, Katoliko? Ano ka, born again? O si? Amo na. Ano ka, saksi? Ano ka, iglesia? Pero nga, nakapatay ka, ay hindi ginapunggan ba? Kaya yun na, adi. Amo tamalon, Kristiyano na tanan. Kung magkanto ka man sa sabungan, oh, Brad, Kristiyano ka? O, Kristiyano ko. Nagapanahor, Kristiyano ko no. Dito ka man sa inuman, Kristiyano ka, Brad? Oh, Kristiyano ko. Pero wala na, lango na, kumbaga. Hubog na. Oh, ang tingog daw, wala na, hindi mo na maintindihan. Kaya na, luray-luray na. Pero, lapit na ko nung mamatay sa versikulo 2. Nga malapit na mapatay. Yay. Amo tambalon, kung kisa sa panahon sang Sardis, Sardis ara ang ilang pangalan sa iglesia, ara ang ilang kamatuoran, kumbaga, pero nasakpuan, siling nasakpuan ko nga ang imo mga binuhatan, hindi himpit sa tubangan sa Diyos. Amo gid ni ang pinaka-problema, kay nagsalig man lang, basta Kristiyano, may nagasalig na lang ako, mapatay, may mga pangadji man, kag makahalin sa purgatorio, makalabot gyapon sila dito sa langit. Amo na nga nagsalig lang diri nga pasaway, pero nowhere in the Bible. Kaya kung ano ang aton binuhatan, dito man kita pagasilutan. Kaya rin siling diri, kaya nasapuan ko ang imo mga binuhatan, hindi himpit. Kaya ang gusto sa Ginoo, himpit eh. Ang hambal ni Kristo sa Mateo 5:48, magmahimpit ka mo. Na? Kaya nga man, himpit ang inyong amay nga riyal sa langit. So be ye therefore perfect as your Father which is in heaven is perfect. Amo na nga, ganit dumduma kung ano ang imo na baton kagrabatian. O kita subong, kamo nga nagapamati o nagatuon man kamo sa Biblia. Inyo bala ginpatihan ang pulong sa Dios yara sa Biblia? Inyo bala nga ginutuman ang kaubuton sa Dios bilang Kristiyano kung ano ang mga kapawa ang ginhatag sa Dios sa inyo o sa aton? Amo na nga, may dako kita nga salabton sa atubangan sa Dios kung ano o kung paano naton gingamit ang suga. Kumbaga, paano naton gingamit ang kapawa nga iya ginhatag sa aton? Agud nga, sa aton nga pagkabuhi, dayon makamata kita, dayon aton man pukahon ang mga nagakatulog. Anong buta malon? Ina balang sobra na gid ka pasaway sa kakabuhi. Muna nga sa aton nasyon subong, damo mga adik. Nga man, nga nga damo adik. Bangod kay ara man ang mga nagabaligya sang makapaadik. Pero nga ang amo na, nga nga ara na. Tungod kay ang sources. Muna nga, kung Christianity ang aton istoryahon, muni ang balatian sang Sardis. Gani, subong diri, dumduma kung ano ang imo na baton kag nabatian. Gani, kung hindi ka magmata, baw,
Mag-aabot ako sa imo subong sa isa ka makawat. Kaya hindi mo may baluan kung saan o ako mag-abot sa imo. Amo man ang pinakadedikado. Nga man, kay si Kristo may aras siya so surprising coming, surprising visit. Na? Makatilingala kay makibot na lang kita. Uy, ara na si Kristo, naglabot na. Silutan niya ang mga malaot kag dalon sa langit ang mga matarong. Mapatay ang tanan nga malaot. Habaw, wala na. Tapos ang tanan. Sa versikulo 4 sa kapitulo 3, may pila sa inyo sa sandis nga wala nagdagta sa ilang mga panapton. Ang panapton gisilingdiri is ang pagkamatarong ni Kristo nga ginahatag sa Kristiyano ang butawalon. Ang paghatag diri inabalang pagtuo nga nagatuogid kita sa kay Kristo nga tutum kag nagtuman sa iyang mga pulong. Kaya mo malang na nga kun magastugyan kita sa aton nga kagulingon, sa aton kabuhi kay Kristo, mo surrender bala agon makasunod or magdeny sa aton kagulingon, magdumili sa aton kagulingon, dumili anta ang aton kagulingon. Ano ginhambal sang 16:24 sang Mateo, siling ni Kristo, kung may luyag magsunod sa akon, magadumili siya kagulingon, kag magpasan siya cross, kag magsunod sa akon. Abaw, ano nang cross? Kung maga kung aton himuon literal ang pagpasaan sang cross, magpahimo ka cross nga ang kamakadamulon is mga 2 pulgadas, bisan 2 na lang, pero para bakod 4 pulgadas, dayon ang kalapadon 8, para nga hindi kayon gamay. Ang kataason, mga 8 man, himuon cross. O bisan 6 na lang, himuon cross. Pero kay hindi mo, tungkad man ang imo nga tiil sa dota kung ilan sang ka dito. Diba na? Bisan 6 na lang, kay pasaanon man siya. Dayon, ang ginhambal na Kristo, kag pasaanon mo siya adlaw-adlaw, kada adlaw, kag magsunod sa akon. Ano yung kung himuon ta na siya literal? Kada adlaw, magpasaan ka sa krus. Hindi ka na makapungko. Nga aman. Kaya hindi man pwede ibutang. Hindi pwede nga buhian mo siya. Pasaan pirmi. Na? If anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me daily. Ama na ginawa siling isang Biblia. So, masunod kita sa iya. Kada adlaw, pasaan sa krus. Kung aton himon literal, pwede ka budlay. Hindi ka na makapatuyang sa imo nga mga kalipayan. Nga man, paano ka pa makapatuyang sa ibu kalipayan nga di ka naman maka kay sige kapasaan sa ibu krus? Amo na nga maayo na lang kaysa espiritual side dumilian tang aton kaugaling gusto, isurrender ta kay Kristo. Dayon mga kunik ang aton nga kabubuton sa kabuton ni Kristo, makunik or masugpon ang aton nga huna-huna sa una-huna ni Kristo. Dayon, ginapamalandong natin ang iyang kabuhi sa pagkasakripisyo hasta nga napatay siya sa cross sa Kalbaryo. Kag ang aton kabuhi, amat-amat kaming kaangay sa iya. Amo na. Amo na nga nakita diri ni Kristo nga may pila sa ila sa mga taga-Sardis nga wala nagdagta sa ilaw nga panapton. Kag nagalakat sila upod sa akon, siling diri. Hindi ba siya literal kay si Kristo ato sa langit? Dayon ang mga tao aris duta, di ba? Ang matamalon ang paglakat kaupod kay Kristo, kaangay kay Elijah, kaangay kay Enoch. Enoch walk with God. Naglakat si Enoch kaupod kuno sa Dios. Pero si Enoch aris duta, si Kristo ato sa langit. Pero paano ang matamalon? Samtang si Enoch diripas kalibutan, siya nagakabuhi nga sa tanan nga kabuton sang Diyos. Kung ano ang ginsugo ni Kristo, kung ano ang kabuhi ni Kristo, iya permigin pamalandong. Dayon, sige siya pangamuyo. Kaya para sa iya, prayer is the breath of the soul. Amo man ang tani kita. Daw, pinsaron tigin maayong ang pangamuyo gali. Amo na ang ginhawa sang aton nga kalag. Anong butang balon? Ang aton painuino, ang aton tani nga panghunahuna. Naka-focus permi sa mga butang halangit nun. Bisan diin ka. Biskan nga nag-ubra ka, bagay nag-ubra ka muna. Pero ang butang balon nga, nagpamalandong ka.
O nagapamlandong ka kaangay sumong. Samtang ako diri nagawali. Yes, nagatuon kita sa pulong sa Dios. Yes. Pero ang akon pangunaw na siyempre nakafocus diri sa mga pulong sa Dios. Kamusta man kun wala na? Amo na nang pagpamlandong naton nga kaangay lang na sa ginhambal ni Apostol Pablo sa 5:17 sa 1 Thessalonians nga siling niya, pray without ceasing. Wala untat nga pangamuyo. Anong butamalon? Nga ang aton nga mga pagpamalandong, ang aton painuino, nakafokus tani sa mga butang langit nun. Hindi sa diskalibutan nga aman. Kaya diskalibutan, walay katubtuban. Ang aton nga mga handom bala? Ang aton nga ambisyon, aton handom, walay katubtuban. Nga aman, walay, hindi ka man makuntinto. Halimbawa, ikaw naglakat lang kay Pigado. Pigado gid, ha? Hasta lang sa mabuhi, makakaon, makabayo, makapanapton or bayo. Karun, naglakat ka man, nangandoy ka, naghandom ka, no? Nagatinguha ka, makabakalbay. Karun may bike na. Karun kay kapoy man, sige padyak. Handom ka naman motor. Tani, may motor ni, bisansikan na lang. Okay, ginswerte, nakabakal motor. Sikanhan. Okay, experience na muna. Oh, akong bata, experience na muna. Karun, may ara na. Gintemus lang niya, hasta subong, ara ngayon ng motor nga, XRM. Karun, ay, di diyo, may nakatipon man, nakasok, nagsupot man. Wala bina, pwede utang. Credit card, utang. Ay di, anong natabo? Ah, gita naman motor nga muna, kanyang motor kuno nga muna. Ah, sige, bakal motor nga muna. Terrible. Amot ng humbalon, walay katapusan ang handom. Amo na ang laban subong sa mga manggaranon, alabi na. Ang mga salakyan, nagkapatong-patong, hindi na magamit. Isa man ang tanig gamiton, pero nga, iba-iba, may lain-lain ang salakyan. Mga latest model, mga high-end, grabe no. Mga electric, di battery. Ah, battery, may battery, magida siya. Pero amo't balon, walay gas. Amo na, dari sa aton ka, ano sa kalibutan no? Walay katapusan ang mga handom. Pero kung ato sa langit ang imong handom, amo na tani ang kanami. Kung walay katapusan ang handom mo nga ikaw magkagatos langit, amo nang ginhimo ni Enoch hasta nga after 300 years walking with God. Hamak mo na nga 300 ka mga tuig na naglakat upod sa Dios. Kag saya nga paglakat upod sa Dios, ginkuha na lang siya sang Dios. Kaswerte no? Hindi nakatilaw si Enoch sang kamatayon. Ato na siya dito sa kaupod sa Dios, perti ka nami ang kabuhi ni Enoch. Kamunang diri, nakita ang mga tumulo sa panahon sang Sardis. Ang Sardis ni halin sa 1798 hasta sa panahon sang 1798 to 1835 or rather 33, rather 1833. 1798 to 1833. 35 years ang iya existence. Ang iya padluntad. Amo na may pila sa inyo sa Sardis nga wala magdagta sa ilang mga panapton kag nagalakat upod sa akon nga nagasuksok sing puti kag takus sila. Pwede ka namin nino nga paglaragway ni Kristo sa mga pipila dito. Diyotay lang, remnant o ang nabilin. Kalabanan sa ila, nagpasaway. Pari sa aton subong. Pati bala ka mo nga ang nagpuyo sa kalibutan subong, mayo na lang kung mayoy may 2% nga maluwas. Nga man, kaya siyempre, unahong, imo na pinsaron, ang aton population is more than 8 billion. Pero kamusta man ang kabuhi? Di bala? Nagaangkon nga Kristiyano, pero what about our Christian life? Amo na nga, nagsiling ang versikulo 5, siya nga nagdaog, pagapanaptan sing puti nga panapton, kag hindi ko pagpanason ang yangalan sa libro sang kabuhi, kundi ituad ko ang yangalan sa tubang sang akon amay, kag sa tubang sang iya mga anghel. Kamu nga may dalungan, magpamati sa ginsiling sang Espiritu Santo sang mga iglesia. So muna nga, kung aton siya pamatian maayo sa aton subong ang moralisyon ta, kamu nga nagapamati sa aton nga pagtuon subong. Ako nga nagamasa, nagatuon, nagapamalandong sa sini nga mga bersikulo.
kung aton inisya, itinir sa aton tigipusoon, sa aton panghunahuna. Dayon, kung ano ang ginhambal sa Ginoo nga dapat naton ikabuhi, aton i-aplikar sa aton ng mga pagkabuhi. Dayon, masapuan kita ng aton mga binuhatan makalabot sa kaimpitan. Hindi nang kulang. Kaya nga man, walay maluwas ng mga nakahibalo sa kabuton sa Ginoo. May ara siya standard nga ginhatag nga standard of Christian living nga hindi makalabot dito nga makalabot man sa langit. Hindi. Kaya gusto sa Ginoo, himpit sa ginsiling na naton, si Kristo ay mismo ang nagsiling nga magmahimpit kita. Kaangay sa aton amay nga himpit man. Muna nga makuturan, makabiyanan. Aton dumdumon maayo. Nga aman, kay kun ang mga ginhambal diri sa mga bersikulo, aton mahimo, mangin kaangay kita sa ginpromisahan ni Kristo nga hatagan niya sing puti nga biste, puti nga panapton, puti nga bayo, kay mga takos sila. Amo man agyapon sa aton, kung mangin takos kita sa promisa ni Kristo, kay maglabot ang tiun, walay pulos ang tanan nga butang sa kalibutan. Nga aman, sunugon man tanan, pati pa mga hindi Diyos nun, kung basahon naton ang 2 Pedro 3, versikulo 7. Pero kay, huwag naman kita sing tiyempo. Sige hapon, padayon nun tani sa sunod naton ng sesyon. Binag-binagong tani maayo, kay perte ka nami ang pipila ka mga versikulo nga aton ginabasa, nga kung aton pamanundungon, din aton ikabuhi ang ginhambal sa Ginoo, makabaton kita sing kabuhi, nga wala sing katapusan. Kamay pang Ginoo, magpakamay sa aton, tapusan naton sa lubong pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkalob sa amin. Pagpalain mo ang mga nakikinig. Pagpalain mo man ang siuro kamiloy. Gayon din ang mga kawani, simpilan pong ito. Kami nawa ay maging tapat sa inyo. O pag kayo man ay tapat na magbibigay sa amin ang mapapala, pagpapala namin kinakailangan. At pagpalain mo ang mga nakinig, aming manuwaan naman nila. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang, pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samuthiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hulo ko na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makatapos, magabuti ka! D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamaya na akong ngabuyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Kasakit ang tiyan! Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan! Mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas!

0: isang Mighty Sea. Nang bisan ano ko kapulaw do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty Sea, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty Sea, ang alkaline ng vitamin C.
2: Chela, sa mansalingan, sauna, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty Sea. Ang ako na dugo, nang normal, ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty Sea.
3: Kadaragsa nga pungkod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: Extend Food Superman.
10: Ako si Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: DTX 500.
11: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
12: My tennis one is
4: like... Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: My tennis two.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
13: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
14: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako natistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
7: News FM.
15: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio.
16: Mini, mini, mini, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

0: Yes, ma'am.
1: Oh, Juan.
2: Yes, ma'am.
1: Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
2: Ano, ma'am? Ang uwak ay...
1: Ay, nasiga na, Juan. Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
2: Juan, ma'am. Da wak-wak, wik-wik, wak-wak.
3: Hey, Naib! Galingaw ang time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Masakit manghihi? Mag Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Sporbiotics.
8: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
9: Sporbiotics.
8: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
10: My family history ba na kamuos ang diabetes?
11: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compound
10: na nagapanubos ang imo blood sugar!
11: DDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis!
11: DDX 500!
10: DDX 500!
12: Katalina Habagat,
13: anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay. Namit nagit sa akong nga mati.
10: DDX 500 Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kundayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa ka si Mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
18: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permilang butod ako siya. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
18: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Mabaka butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
18: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka butika.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Diofresh, Diorol-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
23: Clinica Diofresh.
22: Available now.
24: Extend food supplement for men.
25: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend food supplement for men.
24: Extend food supplement for men. DTX 500.
26: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayos. kaayo kita ng TTX 500.
0: TTX 500!
1: Mabakal sa mga butika.
0: TTX 500!
2: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule, ang kapsula galgihuhut obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, galginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
1: D3 Bio.

0: say, hey, five, galing na one time.
1: Tay, tay, tay, tuod gid man nga may aras ang murto.
2: Baw, anak, wala sang murto. Nga amo na yung mga ginapamangkot mo.
1: Di kay ambal sa ako ni Yaya. May ara ako ng murto.
2: Ano, anak? Hambal ni Yaya? Wala man tanak sang Yaya.
0: Hey, hi! Galing na one time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM.
4: News FM.
5: D3 Bio. Health News. Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
5: Yung may D3. Mabagats,
7: mga butika.
8: Checklist na ta. Sir Kevin mo na.
9: Ang akon nga D3 Bio, nga may extra virgin ko ko na to.
8: Nga ma-D3 Bio ka, hindi ka
9: ma-D3
8: may non-plain
9: D3. Bio ko, hindi ko mag-plain D3. Kay ang D3 Bio, may lauric acid. Nga nagapataas ang akon nga insulin sensitivity. Subot silingon.
8: Sa tayo yun mo nga inom sa D3
9: tayo
8: Bio?
9: Tayo yun ko nga inom sa D3 Bio. Ang akon nga ginakaon, mapuslan gid sang akon nga lawas. Sulod sa selula, hindi maglibot-libot, hindi magtugabalatian sa akon nga kuglingon. Unlike sa plain D3, wala sila lauric acid. Mayo lang yung imo selula. Pero hindi siya direkta. Makatap na.
8: Ang sang D3 makabuligid. Pero kung mag D3 Bio ka, mas makabulig pagid.
9: Oh.
8: Checklist
10: nga,
8: number
10: 2. Nga D3 Bio ang akong gusto. Over ordinary yung vitamin D3. Kaya ang D3 Bio gahatag sa akong pwersa. Biskan ako gajita. Kung gajita ka, wala
8: galuya
10: pwersa.
8: Tuhod.
10: Galuya ka. Pero kung mga D3 Bio ka, may pwersa ka na. Kitungod sa medium chain triglyceride nga instant energy, may ara ka pa ginatawag nga protection sa lawas against bacteria and viruses, which is really important. So that is my reason ga D3 Bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
8: Sa nguna, sir boy, damo ko kuan mo vitamin D3. Ano lang nga brand, may 2000 IU, may 5000 IU. Ginapahigad ko na to, sir boy. D3 Bio na tanan subong ang damo sa balay.
10: Correct.
8: Nga, gusto ko nga mag-edad ko hindi ko uli anon. Nga aman, kisa makita ko ga inawayay ang kabataan kay ginhatag na sa ginikanan ang
10: mana.
8: Ang mana, ang manggad. Ti nakita nila ang ila ginikanan nga naguli ano na. Ti hapos na lang nila daog-daogon ila ginikanan. Number 1 nahatag na ang mana, tapos number 2 naguli ano na. Ang sekreto, sir boy, amo ni bilang nga ginikanan, hindi ihatag ang mana sa kabataan samtang maayo pa imo ulo.
5: D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
7: Pamakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ginahanglan inom ka D3 Bio.
9: D3
8: because
9: Bio.
8: The ketones in D3 Bio gapan nami sa imong paminsaron.
9: Correct.
8: Miska nag-edad ka 90 shin, nami pa imong paminsaron, hindi ka intuon sa imong mga bata. Kabalo ka pa mag-decide. Ops, amula na ang imo. Okay. Dapat may mabilin sa akon. Kaya kung wala sa may mabilin sa akon, basin din ako nyo sa pakon.
10: Ay,
8: ang sekreto, D3 Bio.
10: Yo.
8: Nay, tay, D3 Bio ka kay once nga mag-ulianon ka, sigurado pabayan kas kamataan mo. Di gina malikawan, sir boy?
10: Oo, ah.
8: Biskan paano, nami ang paminsaron mo nga nagaedad ka. So that D3 Bio wala na sa plain D3 ang ketones nga the best nga pagkaon para sa imo brain, indi dali matigulang ang imo nga mga brain cells kung naka D3 Bio ka. Especially ang may mga Alzheimer's, dementia, may mga diabetes na nasa ilang nga brain, sir boy. The only food nga pwede maipakaon mo sa ano sa imo brain cells is ketones from D3 Bio. So try na sa mga users ang vitamin D3, upgrade. Gamit sang D3 Bio. Ang aton nga vitamin D3, ang source or raw sinati si from America.
10: From America. Ang raw materials na.
8: Pero ang BCO, halin sa aton. Kaya ang MCT sa Amerika, hindi man sa ila halin. Halin sa Pilipinas.
9: Halin sa...
8: So, lain gid kong nakatandim ang suplemento, sir boy.
10: Correct.
8: Dako nga bagay. Especially kung mayo nga pagkatandim. The BCO and the vitamin D3 in D3 Bio is very effective against sa mga nagkalain-lain nga mga kagaw, mapabakterya, mapavirus, mapaparasites, mapafungi, pwede magamitan sang D3 bio. Serbaya mo lang ni ang tandaan nila. Mm-hmm. Nga ginapadidi ni nanay ang iya bata para maayo ang resistensya.
4: Correct.
8: Ikumparar mo ang bata nga nagadidi sa nanay kag wala, mas resistensyado ang bata nga nagadidi. Kung nakainom ka D3 bio, daw pareho lang ka nga nagdidi sa imo nga nanay. So D3 bio na.
5: D3 bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan na ko sa resistensya, nagaluya na ko pamatya. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal, sumagmuti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
12: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal, sumagmuti ka. D3 Bio.
13: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang nag-ini akon buhok kag nagkinis ang akon putis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatapna sa pag-atake sang virus sa imo selula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
14: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
15: Ito masyon sa barangay
16: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
15: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
16: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
15: 3 times.
16: Kamusta ang alay sa kamot?
15: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline yung vitamin C.
17: Ko si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagandamo na nga nagandamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
18: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
21: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
23: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang

0: para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan. E-Memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
6: News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
8: D3 Bio!

0: nabala sa eskwilahan, kimpaisip kami ni ma'am. Tanan niya classmate ko, nag-isip 1 to 10. Akuya, kalab o tuya isip 100.
1: Ah, tungod ina kay De La Cruz ka?
0: Tapos tay, kinpa-recite kami siyang alphabet ni ma'am. Naubos kuya, recite tanan niya litra. Ang mga classmate kuya, damo, sala-sala.
1: Bao ka very good. Tungod ina kay De La Cruz ka?
0: Tapos sa PE namon tay, nag-ilis kami, tanan kami ng mga boys. Siyempre nag-uba eh. Nakita ko ang mga tunonoink sa mga classmate ko. Puro mga gagming. Akon lang yung dako-dako. Tungod man tay kay De La Cruz ako?
1: Ah, hindi anak. Tungod din na kaya mga classmate mo, puro tigpulo katuig pa lang ang edad. Ikaw ya, 28 na.
2: Hey, I'm Galing Nyawanta!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
4: DGX 500! Di na problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na! DGX 500!
8: Ilay-ilay De La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
8: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
4: DTX 500 naging... DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Galing kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Gadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Kung ang kay Fernando Po Jr.
19: isang bala ka lang.
11: Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
11: Extend! Supplement for men!
18: Isang kapsula ka lang.
11: DTX 500!
19: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
11: DTX 500!
20: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto!
21: Hi, Dennis Juanes!
7: Matalong kag alerto nga paminsaron!
21: Hi, Dennis Juanes!
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
11: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sang mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
22: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
11: D3 Bio.

0: sa jackpot question. Ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K.
1: Kabayo!
0: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W.
1: Ay, alam ko na! Kabayo!
0: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
1: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
0: Ano?
1: Demonyo! Nakabayo!
2: Hey! Hi! Galingawang time!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka misis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabagat, ka.
0: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
4: DTX 500.
7: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
4: Mag DTX 500 na.
7: Masamihin na kapalatian?
4: I-DTX 500 muna.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka?
7: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
7: DTX 500.
4: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Yung mga blood sugar test,
10: ilan itong score ganito?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang yung mga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
12: Pabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
3: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
4: DTX 500.
16: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, may lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang gani-carots.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
5: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
5: Isiling nga mabalaan yung mga flowers, nga damong probiotic.
6: Basta.

0: po isa ka registered nurse. Kag siyempre inyong host sa ka-alternative medicine doctor, Doc Ramil Oy, upupod sa inyo nga palatuntunan mga impormasyon sa ikayong lawas. Sige, ano mga talakayan naton? Paano madula ang madamo nga mga punggod during sa iyong mga soltero days?
1: During soltero, kang hormones mo.
2: Nga hinupanggid.
1: Ginawa yung mga hormones mo. Nga suffer ang guya mo, that's why ginapunggod ka. Iban hygiene.
2: Hygiene.
0: Paano ang DTX500 kag may tisi makabulig sa madamo nga punggod sa iyong mga guya? Sa mga pagtuon, o sa mga rason nga kakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang nga, kung ano, gakontribute sa pagdevelop sa pubis. Kan mga, kung ano, radiation, sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makunggod ka.
1: Baka epekto na si muskin, okay? Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Ngayon ka-cause man na siya kung sobra-sobra ka nga painit, it might cause also inflammation on your
3: skin. Sa mga pamatan noon, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulaw, eh.
0: Pulaw, aside nga pulaw, wow, grabe pakaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan. Magtugas ang oxidation kag inflammation, sir boy.
1: Correct.
0: Ang muna gani nga, kamo nga mga bataon, medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sang nagakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis, ha. Ang mga paborito sa mga bataon sa mong, sir boy.
1: Correct. No?
0: Ang hindi paborito sa bataon, ang pag-inom sa DTX kag Maitis.
3: Away pa na sila.
0: Dapat ya, kamo nga mga ginikanan, tudlo inyo, kaya ako kay kabataan nga eh, gani, ginapainom ko na kadaadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX kag may TC. Para layo punggod, para
1: pinigwa po.
0: Hamis. Pero, ang importante, para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga, ano, nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant.
2: Antioxidant
0: man lang.
2: Plus, ano pa, Doc, ang may TC na to.
0: Oo.
2: Para kung magpunggod...
0: Ang imong ginom nga DTX 500, antioxidant. Super antioxidant. Ang imo nga Mighty C or Pure C, antioxidant man. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, di madula ang punggod. Dula ng punggod.
3: Kakas ng punggod.
0: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500 kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
1: Correct, no?
0: Kagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
1: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
5: 500. Ako si Princess Jack Consular, taga si Chile Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ko gatig sa DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sa DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
6: Ano advice mo sa wife pa naka-try sa DTX 500?
5: I-try nyo gid kay namigid ang epekto, hindi ka mong inulusol. Proven and tested.
4: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Iba gid kung naka DTX 500 ka, kag naka Mighty C, kag Pure C. Aside sina, damo ang mabuligan sang DTX 500 kag Mighty C. Tinloan mo atay sa tanan nga mga toxin. Tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
1: Connect, no? Kay collagen
0: production. At mata mo, permigasiga. Ano pa? Hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX kag Mighty C.
2: Same man, hindi ka dali maupaw.
1: Maupaw, no?
0: Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis kay yung mga cartilage kag mga collagen nami.
1: Puting datos ang DTX 500 kag Mighty C.
0: Damo, sir boy, no? Hindi dali maghubag imo kurason. Hindi dali mapatay ang imo selula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan. Biskan anong malikaw, aras malibot ang free radicals.
2: Free radicals.
1: Going back sa imo pimples, kung sa pimples, bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500, kwa gunting kihada si Ditribayo iputang sa punggod. Once after mga 30 minutes na, wash your face with Santon Plus Herbal Soap.
0: Wow.
1: Kampiyon ka na. You have moisturize your skin. Ang kisagin ni, sala ni naton, ginapamalagid naton ang punggod. We use strong soap. Di ko nang ang strong soap is putang mo da, tutod, tapos mo inamos, nami siya kiduway ga oil. But, it will pump your sebaceous gland. Kaya ang balya, uy, hindi na, uy, kulang na ta oil out to pump more oils, no? By doing that, malala pagin ang

0: lungkod mo. That's why you need good moisturizers, no?
1: May sikretong amo, Sir Boy.
0: Hmm? Hmm? Ang amo?
2: Parang hindi
0: mo no? Saging. Saging. Kita ka mo amo, may punggod? Wala.
1: Wala. Kaya ka ang saging. Ano nga rasa saging? Nga araman sa no, araman sa DTX 500.
2: Uh-huh.
1: It's all antioxidant.
2: Antioxidant kay kwan eh, prutas eh.
1: Pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life.
0: Grabe.
1: Madugangan.
0: Duangan gid no.
1: Imagine sa pag-start pa lang nako study Sir Boy sa ang alkaline nga vitamin C ining Mighty C kag Pure C. Ang pala inom kuno adlaw-adlaw sang Mighty C kag Pure C 10 years.
0: Ang extension.
1: Ang extension sa imo kabuhi.
0: Mabakal mo na.
1: How about kung nag-inom pagi ka DTX 500? Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo selula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay.
0: Amo na ganing ginapaminsa ko do. Kung gusto niyo reservoir of antioxidant, anong reservoir? Bubon sang antioxidant, ang power trio ang tumaron mo, no? Ang yatawag nga DTX 500, ang pinakataas ng antioxidant. Mighty C and Pure C and Super C may antioxidant man. D3 Bio may antioxidant man. So, amunang himuon nyo sang inyo source ang antioxidant. Kung wala ka mong kakaunutan, biskang kakaun pa ka mong utan, pero gabi ay ka mong permi, tubang yung cellphone yung permi, go, task ka mong permi, you are prone always for oxidative stress. So, ang Super Trio, DTX 500, Mighty C and Pure C and D3 Bio will take care of you.
2: Tandaan tagidang atong lawas wala na nag-produce ang vitamin C.
0: Correct.
2: Unlike sa mga sapat, yati automatic may vitamin C na sila. Pero kita,
1: may pa mga sapat, no? Adlaw-adlaw yan. Gakaon, antioxidant.
0: Antioxidant.
1: Gaorab, hilamon.
2: Hilamon.
0: No, muna yan.
1: Gakaon, prutas.
2: Oo.
1: Pero ang tao yan, ga...
2: Ah, hilig tiya sa tamis.
1: Lain yan, tamis, ga free radicals, ga pag-ubas lawas. Dapat yan, sa high time nga no, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina Sir Boy. Kag, siyempre, hindi nyo paglipatan, iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kag Mighty C or Pure C, kay na dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
4: June 7 lot, 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sa una?
4: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imong blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
4: 120 over 90.
3: DTX 500. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakairan ng galingin ang ulo.
3: Pure C, vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sino yung mga pasyente?
7: Tomas Lusada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
3: Pure C, vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Sir Boy, before ta magkadto sa talakayan na to, it's all about D3 Bio. Siyempre, permi na mo, ginabalik-balik. Ginabalik-balik, gininamon.
0: Favorite part of the program.
1: Biskan pa, no? Kanami, blabisan aga pa, nami ang imo nga, kwan, imo mihura, imo ano, hindi, dapat niya kung ma-stress ka, dito na later part of the day na, Sir Boy. Hindi nga early part of the day, stress ka na, kinakasimot ka sang baho nga ilong.
0: Uy!
2: Ma-stress ka dito.
0: Wala, iniginawan.
1: Gamit ka, Clinica Diofresh. Kaya Clinica Diofresh, 48 hours, kaya kanya nga proteksyonan, again, sa mga kagaw, nga guluga, guluwa da sa mga ilong mo, pag mabanyusan mo da sa ang Clinica Diofresh. patay ang kagaw.
0: Correct. No?
1: Ang ilok buhi.
0: Buhi ang ilok.
8: Buhi ang ilok.
1: Wow. Ang gina-imagine ko, Sir Boy, nga aga pa pagbugtaw na to, ato na tas kilid bye-bye.
0: Aha.
1: Kag nakainom na tas sang DTX coffee mix.
0: No? Naka-pineapple and ginger na.
1: Yeah, nakainom na ta DTX coffee mix. Nakakapi na.
0: Nakapi na ta.
1: Tapos nalunto na tong medyo, kanto, medyo mahal to, pero mahal pa lang ko, ano? Kanang ibanda nga kapihan, ang nga kapi.
0: Uh-huh.
1: Ang DTX premium coffee.
0: Mm-hmm. So, no? Gali, no?
1: Kung may kwarta ka, try mo ang kwan. DTX Premium Coffee.
0: With kaya gano na iya, ha?
1: With gano. Mushrooms, ginhalo ha? Ang gano, Sir Boy. Kaya stevia. Sugar, sugar.
8: Plus oh, may stevia.
1: Tapos ang kalamay, hindi iya brown sugar.
0: Hindi.
1: Stevia.
2: Stevia. Stevia. Uy,
1: healthy nga.
2: Natural ta na.
8: Na sweetener.
0: Healthy sweetener.
1: Healthy sweetener.
0: Mm. May antioxidant.
1: Mm.
0: May ginatawag pa another antioxidant sa mga gano.
1: Pero
0: mushrooms.
1: Kung kapag gusto ka nga mga pika tapos nakabulig ka, Rayo.
0: Rayo. Mm-hmm. Ang kape nga may
8: ikaw puso. Mismo ang antioxidant.
1: Ikaw mismo ang antioxidant. Grabe no? So pili lang mo ah. DTX Coffee Mix, DTX Premium, or Rayo, Rayo Coffee. Dok Sam sa, no? Sa
2: Santon Plus Herbal, Santon Plus Herbal Oil. No? Namin sa Pamanyos tapos i-masahe. Balokad doon kung mamasahe sa lawas naton, nag-naming aton nga blood circulation. Pag naming blood circulation, atin namin man healthy man kita.
1: Correct.
2: Oh?
1: Maidulong sa pinakaputok-putokan or puntas ang imo nga lawas kung nami ang blood circulation.
2: Correct.
1: Isa sa makabulig sa blood circulation is Santon Plus Herbal, Herbal Oil. Kag mag-inom.
0: Extend.
8: Extend foods.
2: Mo ginang name mo ninyo.
1: Blood circulation. Si Dr. Christopher, nadumduman ko, sa bahala na madula, tanang herbal sa, pan, sa kalibutan, ang hindi lang ko na madula, ang charcoal, kag ining gitawag kutitot. The reason why is, nami ang gitawag suplemento for blood circulation. Makabulig.
0: So, kung nami ang blood circulation, nami ang delivery sang oxygen and minerals and nutrients,
1: correct.
0: Healthy ang aton lawas. Ang munang principle da.
1: May nalipatan da.
0: Of Sir course, Kevin. May anak pa, Santon Plus Herbal Soap.
8: Oh, Santon Plus Herbal Soap, amon to kagina, kung problema nyo pong good.
2: Pampanami sang kutis.
8: Pampanami sang kutis, usaron ta ang aton nga Santon Herbal Soap. Ang baho sa lawas, kay masami ginabalas ang aton lawas, no? Ining aton balas, pwede ni siya maging pagkaon sa mga mikrobyo nga ara sa aton lawas. Rason nga nagabaho ang aton lawas. So para malikawan, usaraw naton ang Santon Plus Herbal Soap sa aton nga pagpaligo para patay ang mikrobyo sa imo nga lawas.
1: Sige.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Sir Boy, ang topiko naton, it's all about
0: ang epekto ni D3 Bio sa imo mga good bacteria sa imo chan. So amo na nga itong
1: paano sa makabulig si Ditribayo sa mga kagaw mo o mayo nga kagaw
0: para
1: sa
0: imo
1: good bacteria mayo nga kagaw nga ara sa imo tiyan. Amo ni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni Ditribayo nga di mo makita sa plain nga
8: plain
1: D3.
0: Plain D3. Wala ni sa plain D3. No?
1: Ang because plain ang D3. Nag-work diri sa Ditribayo is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining Ditribayo para sa ikaayo sa imo nga probiotics. Sir Boy, take it away.
0: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka, kung in an ideal environment ka, amuna siya kadamo. Ginhimo na sa nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-start ni sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, alin ni sa aton baba, alin ni sa ear sta, alin ni sa eye sta, alin magiging sa underarm.
8: Sa panit.
0: Sa panit.
1: Alin pagiging sa flower.
0: Alin sa flower. Da ang tambay niya ni
1: 300 trillion. No?
0: 100 to 300
1: trillion. 100 to 300 trillion. So, while ang imong imocellula is only 37 trillion.
0: Correct,
1: na muna
0: no?
1: Ka grabe magdepensa ang lawas, ang probiotics sa atong lawas, Sir Boy.
0: Correct. After 20 years nga abusal sa lawas, nami nagid na nga may 5 trillion ka nga
1: bilin. Si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ning ga-produce ang imong B-complex.
0: Correct.
1: Ga-produce sa imong happy hormones.
0: Happy hormones.
1: Mm-hmm. Sila ang gapatay sang sobra nga kagaw da.
0: Correct.
8: Gabulig man sila digest sang pagkaon.
1: So pag inom ka ni Tribayo, Sir Boy, pag inom pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pag abot sa tutunlan tanan nga magyan niya kagaw patay.
0: Patay.
1: Abot yan patay pag abot sa tinae. Ang mga kagaw to nga damo mapatay. Lumpat-lumpat imong good bacteria.
8: Oh.
1: Lumpat-lumpat
8: imong
1: ginbuligan sila.
0: Ginbuligan sila.
1: Pagpatay sa mga bad bacteria.
0: Correct, no? Sa baba ta pa lang may probiotics na ta. So pag inom mo lalo na kung ginkihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth, himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio. Ang ginapatay niya yung bad bacteria
1: amo
0: lang.
1: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT. Medium chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, Sir Boy.
0: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga supplement.
1: So balik ta, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo sa kung magsulod ang D3 Bio, Sir Boy?
0: Pagsulod sa D3 Bio, asa ang may imo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung ginhimuson, ang bad bacteria naman sa colon mo.
1: Lipay si Kwan, eh?
0: Lipay naman ang probiotics. Ginapromote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwan na binipisyo mo. Patsyo niyang kontra ni probiotics.
1: Padamoon mo siya.
0: Padamoon si probiotics.
1: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom. Wala.
8: Wala.
1: Sa
2: D3 Bio lang
1: na. D3 Bio na, Doc Sam.
8: Luas pa, Doc Sam, kada Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 Bio sa imo lawas, may gapabili na nga proteksyon para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
1: Yes.
8: Ang nami. Madalhay na lang sila mapanaog kag ipagwa.
1: Kay padamoon ang imo mucus. Ang mucus lining.
0: Mucus lining mo healthy.
2: Amo lang trap eh.
1: May mang trap, no?
2: No. Kasi sa pagkisir, boy, kung damo ang aton yung mga good bacteria, sila nang gabutang sang kudal, bala? Hindi ka maglapaw sa atay ang mga
0: Hasta ka lang di sa chan.
2: Hindi ka maglapaw sa kidney, ta?
8: Kido amo ni Bela Doksam ang nami sa D3 Bio na to, no? Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pagiging epekto. Sunod-sunod nga epekto.
1: Gagadomino, no?
0: Ang gagadomino effect, ang good health benefits sang D3 Bio. Susungalan sa chan, healthy si probiotics, hambalin Dr. Mil, nami ang production sang gut-derived vitamin Bs.
1: So, di ang B-complex niya, importante na sa imong nerves.
0: Correct, no? Nga ma-B-complex ka magid, nga may D3 Bio ka, no?
1: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas.
0: Correct.
1: Ang namiyaan ko, Sir Boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Na blang
2: serotonin kag dopamine.
1: Makadlawon lang ka, bastante ka happy hormone.
0: Correct. Ang
1: term na tawo mo na Sir Boy mo.
0: May
1: kayan la kontrolon ang stress.
0: May emotional intelligence. Ang muna tawag niya EQ.
1: Emotional intelligence,
0: no? Ya biskan stress,
1: EQ, emotional quotient or intelligent quotient. Both, ha?
0: Oh, both.
1: Ginapromote niya ang EQ kag
0: IQ.
1: Wow. Ara na sa plain nga D3?
8: Wala.
1: Wala, no? Because of MCT.
0: MCT.
1: MCT nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
0: The power of medium chain triglycerides in D3 Bio has multiple plethora of good health benefits, no? Ara sila. Damo good health benefits.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Bio. Ako si Richard, isa ka triple driver ng galingin ng Hondo po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio!
10: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO, ang PCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sino yung mga pasyente?
12: Tomas Lusada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
3: Pure C, vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Hermati Andrade. Santo Niño sa Arribalo. Dila nakatinoy. Grabe, mamabot migraine. Kumbala. Tapos sa rin pagamit ko na sa Pure C na lula ang akon nga migraine.
3: Pure C, vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilinsang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Sigong lang tao na ito, i-discuss lang Mitchell about ang ara sa inyo nga tinai, paano mabuligan sang ditribayo ang mga buhi mo da sa tinai.
0: Mm-hmm.
1: Buhi, Sir Boy, no?
0: Buhi.
1: Intindihan na buhi. Mga alaga mo.
0: Oh. Mm-hmm. Good.
1: Mga good bacteria.
0: Good bacteria, no?
1: At least siya, kung nagainom ka ditribayo, patay ila kontra, ginpadamo mo sila.
0: Mm-hmm.
1: Pero complain ditri lang ay mo inumon.
0: Ay, wala. Butag, labay lang siya.
1: Labay lang siya.
8: Labay lang siya.
1: Siya sa imo immune system.
0: Oo, oh, labay lang
1: kaya
0: siya. Bye.
1: Isa sa mga role niya is para sa imong immune system.
0: Mm-hmm.
1: Di may ditri man ang ditribayo.
0: Mm-hmm. Correct. Amuna.
1: Ang muna ang bintaha yan. Mm-hmm. Di tayo magpati nga isa lang okay na. Hindi na dapat patihan.
2: Oh, dapat no? Combine.
1: Dapat mas the combine. Best nga kung may makombine. Mm-hmm. Parang pareho blast Batman and Robin.
8: Oh.
1: Sanghi mo si Adan, siling's Ginoo, do hindi bagay. Oh. Isa lang sa isa Adan. Lang? Oh.
8: Mm-hmm.
1: Kulang itsa kabulik. Mm-hmm. Ginimuan siya sang cancer boy.
8: Si
1: sa sapat, mga sapat.
0: Uh-huh. Oh.
1: Paglantaw niya, hindi bagay.
2: Bagay.
1: Hindi Batman and Robin. Tingin mo ang siya babae.
0: Babae nga. Pareha siya tsura.
1: Amo na nga, ang babae, ginhimo para sa lalaki.
0: Mm-hmm.
1: Wala himo ang lalaki para sa babae.
0: Aha. May punto ka.
1: Ha?
0: Uh-huh. Oh, correct.
1: Same man, ginhimo ang BCO para i-support sa D3.
0: Correct.
1: Mm-hmm. Wala ginhimo ang D3 para i-support sa BCO. So it's BCO, it's the MCT of BCO, sang D3 bio, ang powerful D.
0: Mm-hmm. Correct. Amuni D ang ginabayran. Mm-hmm. Ang VCO, ang extra virgin coconut oil nga sa D3 bio,
1: mm-hmm,
0: not the vitamin D3. Kaya ang vitamin D3, that's the reason nga 200
1: ayong itatagda. Ang atong lawas, yung mga produce lang D3.
0: Oh, painit ka.
1: Oo,
0: painit ka.
1: May bago itong checklist si
0: Sir Kevin.
1: Sir Kevin. Isa sa manakita ko, D3 bio against sa plain nga D3, ginapromote niya ang imong EQ and IQ, Sir Boy.
0: Correct.
1: Emotional quotient. Ti amo tong rason, ginapadamo niya ang
8: si probiotics.
1: So, D3 bio, gid. Kaysa mag-plain D3 ka.
0: Uh-huh.
1: Ang nakanami sa D3 bio, pagid, may ara siya monolaurin. From lauric acid sang MCT, i-convert siya imuatay into monolaurin.
0: Uh-huh.
1: That monolaurin, makadto na sa tanan ni mga selula, Sir Boy.
0: Correct.
1: Pagsulod sa kagaw, hindi pa siya ka-photocopy, hindi pa siya ka-xerox, wasaag na
0: siya. Wasaag na siya.
1: Matay na siya. Amo nang bintaha, nga gainom ka D3 bio.
0: Correct. Mm. Amo lang antiviral effect ni D3 bio
1: of monolaurin. Ang question, ang plain D3 may monolaurin ba? Wala. So kung mag-inom ka D3 bio ka na lang naman. May D3 ka na, may monolaurin ka pa.
0: Correct.
1: Oh, di ba? So ginapaintindi lang namon kung ano ka importante. Another checklist nga ang D3 bio ka again sa gitawag vitamin D3, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Number one is the ketones of D3 bio.
0: Mm-hmm.
1: Ang ketones wala na sa plain D3, Sir
0: Boy.
1: Ang ketones ara sa D3 bio.
0: Mm-hmm.
1: Ano ang obra ni ketones sa imong lawas?
0: Kadamo.
1: Napanami ang imong metabolism.
0: Nami
1: ang
0: metabolism.
1: Ginapainit ang lawas para medyo dasig magbuhin ang imong ano.
0: Mga tambok, mga stored fats mo, may banan.
2: Correct.
0: Ano pagid?
8: Oh. So, ang D3 bio wala ginapagwa sa lawas. Ginausar gid siya until the last drop.
1: Grabe, no?
8: Plus,
1: hindi pa ang ketones sang MCT ni D3 bio, ready siya nga gamiton.
8: Oh.
1: Hindi sila nga, damo pa nga step nga sa laon, siya nga sa laon before gamiton, no?
8: Oh.
1: Kung magutman ka, ready kung may D3 bio ka, rikta din ang sutok.
8: Mm.
0: Ano kadali ang shortcut? Ano ganyan, Sir Kevin?
1: Tatlo lang ka-step.
8: Tatlo ka-step.
0: Ang kontra sa?
8: Sa 26.
1: 26
0: yung stress. Layo. Kalayo.
8: No? Layo.
1: Okay. So, diri ko nakita, Sir Boy, nga mainom na lang ko D3 bio.
0: Oh, good.
1: Kung gainom na lang ko nga plain D3, ma D3 bio ko, Sir Boy.
0: Amuni ang advantage ng D3 bio over ordinary vitamin D3, no? So, kung ikaw man, kung gusto mo sulit ang imo kwarta ang higit pangabudlayan mo, kadto ka sa suplemento nga mas makatag si mo, mas madamo nga benepisyo. Te amo na ang D3 bio. It's not only giving you health benefits, it protects you from viruses and bacteria ang amung ginang kontrata.
1: May pamangkot, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Di kung may Alzheimer's ka na, may dementia ka na. Di ba, kapo, nag-discuss ta?
8: Mm-hmm. Oh.
1: Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes in the brain.
0: Mm-hmm. Why?
1: Ang churi, sir boy, amuni, during, ano, pag may ano ka na, may Alzheimer's ka na, may insulin resistance na gali na.
0: Ang brain.
1: Ang brain.
8: Oh. Hindi na sa kausar sugar.
1: Hindi nakagamit ang imo brain sang glucose.
0: Correct.
1: The only thing magamit ni brain is ketones.
0: Ketones na lang.
1: So, makabulig ba ang D3-bio, ang ketones nga sang D3-bio sa may mga Alzheimer's?
0: Ugid.
1: Ugid. 100%.
8: 100%.
1: Okay, kung hindi niya magamit ang glucose, ara ang ketones ni D3-bio. The question is, ara ba na sa plain D3?
0: Wala.
1: Ara sa D3-bio na.
0: Ara sa D3-bio. Mm. Oh. And this is shown by studies, no? So, una, kita nila ang tao nga may Alzheimer's which undergoes ketogenic diet, gamat-amat mayo, ga-recover ang neurons. So, ang no, ang concept da, ang sa ketogenic diet, ang ginausar, ketones. Ketones nga ara sa D3-bio. Ketones nga ara sa MCT, sa extra virgin coconut oil, nga wala sa ordinaryong vitamin
2: sa mga pagtuon, sir, by mga tao nga may Alzheimer's, ang ibang, ang other parts ng brain siya na medyo wala nag-function.
1: Patay na siya, Dok Sam, because hindi na siya magkaon glucose. Hindi na magkaon siya sa imong blood sugar kay may resistance. So, amo na nga, amat-amat na siya patay.
8: May follow-up question pag i-Dok. Kung normal akong brain, kinahanglan ko bala ketones?
1: Kinahanglan dya.
8: Ang sabat ko, oo, kinahanglan ang ketones. Kaya nga, ang sugar, amuni ang rason nga nag-develop ang imo nga Alzheimer's.
1: Nga nag-Alzheimer's ka, nasubrahan ka lamay imo brain. Wala kaon abi mo. Dalok-dalok abi mo.
8: Pero samtang normal pa imo brain, nag-ketones ka na, layo ka sa Alzheimer's.
1: Yes. Kaya nga aman, amo ni ang gitawag alternative nga fuel nga the best nga fuel
0: kasi boy. Amo ni kumbaga premium.
1: Kon bla absin ni man anay kaunda mga carbohydrates ibaw. Kay kung sa sige ni mo pakaon sang ano carbohydrates imo lawas. Ti permi na butongon sa imo nga no brain. Amo nang rason nga ang malipaton kana.
2: Damo latak eh.
1: Amo nang makasilingko ang mga imol buinas Japon. Kaya nga man, siyempre, hindi sila kapagusto, sir boy.
0: Correct. Po, amunang, ang lain lang subong, okay, ang mga matamis na mga pagaon, gaamat-amat barato. No? So, amun gina dapat iwasan.
1: Ang namingin niya, imol ka nang hindi ka bakal, bla. Nga makaon lang kamuti, makaon lang. Tanto kablas papuan nyo ginya. Huwag gin mga kwarta tao to. Mananom lang gin sila para makakaon sila. So, yun, sir boy, nakidiri na to nakita, naintindihan kung ano ka-importante si D3-bio against sa plain lang ang D3. No?
0: Correct, no?
1: Be wise. Pili ang tsakto nga suplemento nga may vitamin D3 nga ara ang superstar nga BCO. It's D3-bio.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. K5 News FM. News FM. D3-bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3-bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3-bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3-bio.
15: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3-bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3-bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Mataas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sisa, hanggang kapila ka mag-inom.
6: Sa DTX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
4: Uy na, halin sa nalik kami sa DTX 500. Ay, nagyong ginibatya.
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero ang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrio, sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin.
17: DTX 500.
19: O, si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sa nga kong gintubuan sang acne. Gani isang nabatian nimo sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
17: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Babakal sa mga butika.
16: Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit malapit na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: Radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Number 101.5
2: K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika. Ayaw!

0: Gigi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sa Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
8: For Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics. Kasakit ang tiyan, Max For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max For Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicals For Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan. Basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
11: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag vabuhas ka. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
10: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
11: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasi.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
19: Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Natawag natin nga Valentine's, no? Di, ang ginaselebrar sa buong Valentine's, kamuya daw, dogira.
1: DTX Beauty Shop.
2: Informasyon sa ikayong gawas.
3: Pero kisa ka pangita sa DTX Premium.
0: DTX Premium, no?
3: Either di na, pero kung nami ang DTX Premium, kung may cancer ka, may degenerative stage ka, kay may ara siya kuan mo.
4: May diabetes ka.
3: Oh, may diabetes ka, nami niya siya. Pero ang atong DTX Coffee Mix, nami man niya siya kung butangan nato sang duha ka soft gel sang D3Bio para matawag siya Bulletproof Coffee. Okay?
0: Ang muning pinakabakal subong nga adlaw do Ramil, no? Ang extended.
4: Ah! Oo. Oh. Pag-udama ko bakal sa mong extend?
3: Ubos ang extend mo.
0: Ubos kay pang-preparasyon ko no? No? Ang extend food supplement, nagapanami sang imo nga blood circulation. Correct. So, kung nami imo blood circulation, pati
3: paama
0: imo...
3: Na na yan,
0: paama ng frontal effect, no?
3: Ang
0: may center stand.
3: Ang center stand, yung bakod.
0: So, kung nami imo blood circulation, nami man ang metabolismo sang imo lawas. Kung nami ang metabolismo, nami ang pagdulong sang mga nutrients sa kaputok-putokan sang imo nga mga kaugatan da kag sa parte sang imo lawas. Kag syempre, nami man ang paghakot sang basura, no?
5: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
6: Ang imong sugar sa una, pila man?
5: 300.
6: Kano sa amakan mag-start og inom og DTX 500?
5: Mga duha pa kasimana, kapin.
6: Pila imong nainom DTX 500?
5: Pag-iud ka sab.
6: Duha ra ka sab? Yun sa amin yung pag-inom.
5: Multagog gabi eh.
6: Mga pulo ra ka-adlaw imong tumar.
5: Oo.
6: Oh. Pila na may sugar ni mo ron?
5: 126 na lang tao, kaluis Ginoo.
2: DTX 500! DTX 500!
3: Kag, siyempre, di nyo paglipat yung aton mga kapi, no? Sa DTX Coffee Mix, kag siyempre, Clinica Deo Fresh.
2: Informasyon sa ikayong gawas!
3: Kadto ta sa talakayan aton, paano ang D3Bio maprotektahan niya ang aton nga mga kurason. Ito ang magiging pinaka-importante sa talk ni Doc with Sir Kevin.
2: Talk ni Doc!
0: Thank you, Doc Ramil. So, pagpatak sang ika-14 nga adlaw sang Pebrero, Doc Ramil,
3: Goy.
0: Kag Doc Sam, damo gidang nagapaabot nga makabaton flowers kag chocolate.
3: Hindi D3Bio. Hindi D3Bio.
0: Ang mga lalaki naman niya, sige na paminsar kung din nila gusto i-date si crush nila.
3: Atos ka tong gani, or wala na gidyahar. Aras ka sa gingan.
0: Ang iba naman niya, Doc Ramil, nagasakit ang heart kay wala ka Valentine's.
3: Aragoy,
0: Pero ang iban, gasakit kay tungod sang unhealthy lifestyle.
3: Amunang malaki. Kag
0: tungod sa komplikasyon.
3: Why gay inom D3Bio?
0: Diabetes kag high blood.
3: Kay why gay inom D3Bio?
0: Subong aton istoryahan kung paano makabulig si D3Bio sa inyo nga tagipusoon.
3: Happy Hearts Day Sir Kevin kag Doc Sam. A month of romance. Basta Pebrero gani.
4: Valentine's Day.
3: Ha? Mga kurasoni, grabing pitik-pitik mo tungod sa pagigugma. Pero mayara sa mga pagpitik-pitik sa heart nga hindi manami kag posible sinyali sa gitong heart disease, no? No? Ini ang dapat hindi pag baliwalaon kay base mahulog ini sa gitawag heart attack. Ang lain niya ining gitawag
0: myocardial
3: infarction, no? Labi na gid kung tuman kataas imo nga cholesterol level, pero kung gadit tribayo ka adlaw-adlaw, di ma-maintain gid mo ang cholesterol level kag puno sang HDL or good cholesterol ining aton di tribayo. Amo ning naming kuan nami pang regalo.
4: Correct.
3: No, especially kung may mga problema sa gitawag kuraso. May mga rheumatic heart, dako gid ya makabulig ang D3Bio.
4: Correct gid Dr. Ramil, ang pagsakit sang dughan, no, hindi gid dapat baliwalaon, no, lalo na kung gabatsyag ka sang simtoma kangay sang pagpinos sang dughan. Ang daw ginatuslok bala, no? Daw gainit ang mga dughan pag ito mo ng simptoma. Hindi kit pag baliwalaon, no? Pag palanghugot sa daw ginakumos ang imong kurason, no? Inibangod basi may bara ang imong kaugatan kagkulang ang pagbalik ng dugo sa imo kurason, no? Rason nga kinahanglan niya magpapasang tudo. Dapat gid mag D3Bio kada adlaw.
2: D3Bio!
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ang ginanibulig sa D3Bio. Tungo ginapapagbo niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyos ang pag-ehersisyo.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabakal sa
4: mga mutika. Kaya ang D3Bio puno sa medium chain na triglycerides nga nag-suporta sa imong keto diet. Agod magnubo. Oh? Ang imong risgo sa mga ginatuwag heart diseases sa Kevin.
0: Ang D3Bio naman niya, Doc Sam, nagapanami sa insulin sensitivity.
4: Mm-hmm.
0: Ginasigurado sa D3Bio nga mausar gid sa selula mo ang glucose kag magkabuligid sa pagtapna sang mga balatian kaangay sang diabetes high blood kag mataas nga cholesterol level nga nagapataas ang risgo mo sa pag magka heart attack no. Ang D3 Bio may extra virgin coconut oil nga nagapanghimos sang bad cholesterol sa imong kaugatan kag ginupdan pa sang vitamin D3 nga nagapanami sang imong cardiac function.
3: Eh, no? Tagpila subong Sir Kevin ang kuan man, bukis ang flower man. 1.5, 3,000. Ang iba 3,000 minami lang 3,000 mo, no? Ko ako ya, kayuhon ko ya desisyon ko sa kabuhi. Gaan ko ya malabuan ko sang D3 Bio sa balay, may isa to ka case, no? Isa ka case nga ano, nga D3 Bio, no? Tag 14 pesos lang na kada kapsulaan adlaw-adlaw kung isa ka box nga 1.4 at ti may sobra kang 100 pesos, dapat alagaan naton ang aton korason kay ini, kay isa sini ay isa ini sa mga gitawag nila nga cardinal organs no. Sang lawas meaning kung wala ni nga organ patay na tay. Agod layo kamo sa balatian sa korason ti kaonda mo utan prutas, iwasan ang tamis, iwasan ang matambok nga karne kag siyempre, adlaw-adlaw, inong gidya, D3Bio.
1: D3Bio!
8: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
4: So ang D3Bio makabulig man sa imo sa pag, malikawan nato, no? Ang ginatawag... healthy unhealthy fats no kay kun nagadiet ka no ang tendency mo
3: ga-crave
4: ka sang ginatawag carbohydrates kag fats no tumar ka sang D3 by before ka magkaon kay dasig ka mabusog bangod ang D3 bio gina-increase niya ang imong ghrelin kag leptin hormone nga naga-suppress no sang imong appetite.
3: Yes, amo nang kun sikreto te sa may mga ginapangaluyag ganda okay man na may bulak may chocolate paman ni ano D3Bio no inyo nga mga crush instead kung damo malang kwarta no Sir Kevin kung nga langanin giti D3Bio na lang no kung D3Bio adlaw-adlaw ma-enjoy mo pang life kag makapod sang dugay ang imo nga pinalangga nga di layo ka mo sa heart disease ano sige ka kaon at chocolate ano mga bulak ka unon ha Sir Kevin
0: kung chocolate siya Dok Ramil adlaw ang imong adlaw-adlaw ni regalo si imong crush ti dasig lang ino makapatay na yung chocolates so amo na ang amon nga mga health tips sa inyo kung paano mo amligan ang imong heart kag pati heart ni crush mo no kung love mo si crush o ang imong pamilya taga ID3 Bio may pangontra ka na sa ubo trangkaso hilan at kagsipon protektado pa ang kurason sang imo nga mga pinalangga so ID3 Bio muna
3: sige so muna di paglipat eh. Yung may budget sang bulak ang chocolate budget man ang D3 Bio
1: informasyon sa ikaayong lawas. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Tagtota sa mga dugang ang mga bintaha o benepisyo kung pala inom ka D3 Bio. Te, siyempre, permi na mo ni ginapakilala sa inyo ang D3 Bio may C12. Ano nang C12? Gitawag na sila lauric acid, no? Kita mo ang mga sinanguna, bisan subong ina sunod pa na pag may sore eyes ang bata, inapatuluan sang ano, sang gatas sang nanay. Nga ang kaayo because of lauric acid nga ara sa gatas sang nanay. So, kung pala inom ka D3 Bio, pareho lang nga gainom ka gatas sang imo nga nanay. Number one, gina-decrease niya ang pagkalapuyot sang blood platelets, no? Para mag increase ang gitawag makabulig man mag-increase ang motility or nami nga flow sang imot yan, no kung pala inom ka D3 Bio ang secretion gina-reduce ang secretion sang cholesterol sa imo nga dugo kag syempre ang atay no maamligan sini kag gina-increase ang uptake sang calcium kag magnesium para nga nami ang mga tul-an ang unang nami kung pala inom kaya D3 Bio adlaw-adlaw.

0: Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ang binta, pag ito naka D3 Bio kakadadlaw, may ara sa sangin na itong caprylic acid, bakon C8, no? Isa ka tipo sang energy, no? Nga gina-convert sa aton nga lawas sa into ketones.
2: Oh, dasig kung pala inom ka ni Tribayo, hindi ka dali gutumon.
1: Oh, hindi ka dasig gutumon kag hindi ka dasig ya kapuyon, no? Tungod nga may ara siya sang ginatuwag energy kag amo lang ni ang isa ka isa sang klase sang ginatuwag medium chain triglyceride nga maka-cross sang ginatuwag blood brain barrier, no? Labi nang gid kun medyo malipaton ka kinahanglan mo gid ya sang D3 Bio kay naghatag ini sang instant energy, no? Labi nang sa aton nga selula sa aton nga utok. So kung naka D3 Bio ka, ati alerto ka kag focus kag dia Sir Kevin.
3: Kag ang ano ang D3 Bio may ara man sang ginatawag nga caprylic acid, no? Or C10 nga makusog nga antiviral kag may antimicrobial properties kag i-convert pagid na siya sang imo nga atay, no, into monocaprin kag ini siya ang nagapamatay viruses kag bacteria. Caprylic acid nagapataas man sang imo nga energy expenditure, but silingon mas damo ka maubra nga trabaho kung naga D3 Bio ka. Kag mas maka-burn ka sang damo nga fats kag madul makapaano kano makabawas ka timbang.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makabot ka.
1: Kagang MCTs nga makita sa D3 Bio, ginadala na siya sa imo nga liver. Kaghimuon pa into ketones, no?
2: Ang ketones, isa sa mga paborito nga pagkaon sa imong brain.
1: Kag kung healthcare professionals, be Dr. Mil, no? May pwede gid ka gamit sang modified keto.
2: Oy, sa mga kuan, mga parents, ha? May mga kabataan mo, may kuyap, nami ang kuan. Ditribayo.
3: Oh,
2: because may ketones ang ditribayo.
1: Amuni, kung ma-induce na nimo ang ketosis, manami man siya sa pag- bulig sa pag-control or pag-manage sa epilepsy.
2: Ang ketosis, kung wala na carbohydrate, wala na glucose na gamiton imo lawas, ang ano na, ang ketones na iya nga gamiton. So, muna, ang mga bintaha kung adlaw-adlaw ka, gainom, D3 Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magapakamaya sa tutanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Mil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
0: D3 Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumarko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
6: Spore Biotics. Naging ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
8: Ilay-ilay de la Crosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
9: Ilan nalang subong imo sugar?
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120/80. DTX 500 na
0: DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kadragsa nga pungkot,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol,
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag naglumbo ang akon sugar. Kay may ara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Fred Domingo. Extend food supplement here, sir. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang extend food supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat, gid, sa extend food supplement for men. Ipitibo, gid.
9: Extend food supplement for men. TTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ako, nag-136 na lang ang sugar ko.
9: TTX 500
12: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguana 89.7.
1: Pilar Capiz. Kampiyon ng oras sa K5 News FM Philippines, alas 4:36 na sang aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5

yung tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa

0: Umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Ay mga kasaysayan na kong nalalaman, ito ay hindi.
2: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5! Kamusta ka mo mga pinalangga na itong tagpalamati, mga kauturan, mga kasimano, mga nagaupo, diri sa atong sining pagpangalagal sa Miyerkules ng edisyon sa ang palatuntunan balitang K5 sa umaga. Amat-amat na, mga ka-K5, bangon! Ito. Ang iban wala pa makamadmad sang ila sining kapilawon, mga ka-K5. Nag-abi-abi kita sa aton sini mga pinalangga nga tagpalamati, sa diman ka mga bahin sa aton sini nga pagwaragwag, yanda nga kaagahon, mga ka-K5. Tama na.

0: Walang labis, walang kulang, sa bag-ulang nakabugtaw. Morning na mga kakaifay! Tama na na! Ari na kita mga kakaifay sa aton sa ninga pagpalayag, sa aton sa ninga palatuntunan. Subong Agosto, dusi na! Tuig 2026 mga ka-K5. Yan. Nami pa magligid-ligid. Maghiwod-hiwod. Galing kay may trabaho kita. Yani bangon ta alas 4 sang kagahon. Oy, nano. Himos na kang manindahan, himos na magdigamo para sa aton suning mga kabataan kay may klase subong adlaw mga ka-K5. Subong aga mga pinalangga kong atag palamati, nagkapamati ka mo sa balitang K5 sa umaga sa 89.7 FM, K5 Radio Tagbuana, Isabanwa, San Pilar, mga kauturan. Mga tagpalamati naton ng mga OFW, good morning! Keep man ang aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati, mga ka-K5 sa Luzon, Visayas, Mindanao, Western Visayas, Provinces, ang Capiz, kag siyudad sang Roas, mayad-ayad nga kagahon sa aton tanan-tanan mga ka-K5. Ang aton man sini nga pag-abi-abi sa aton sini mga pinalangga nga tagpalamati diri sa Banwa, San Pilar, sa siyudad sang Roas, pinaagi man sa aton sini nga sister station ng 100.9 K5 News FM Roas. Upod man aton subong nga kagahon ng aton sini nga patrol nga aga pa nakabugtaw na, nagalibot na sa mga mayor ng dalanon sang siyudad sang Roas mga K5 agol sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati, mga kasimano. Ara si ka-K5 Peter Jan Juarez, ara man si ka-K5 Rodney Dabandalanon, ang aton sa ninyo mga news contributors sa subong man kagahon, ang mga dulong sa ila sa ninyo mga balita, ang aton sa ninyo mga K5 A1 reporters. Sa aton sa ninyo mga suking at tagpalamati, upon naton sa pihak ng linya si Chief Nelson Puntilla sa siyudad sa Rojas, dali sa Banwa, San Pilar, akong technical partner ka-K5 Moon Moon Villa. Sa Kinandan, Banwa, inyong kubos nga ben kagalagad sa kanginan ka-K5 Jubert Lago. Oy, bango na, kapi na, DTX Coffee Mix, mga ka-K5, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ano na pinaka-importante, makabugtaw ka, makamarasmas ka sa kamatuuran. Nga hindi lang gali ikaw, isa sa iya sini, balatsagon. Ay! Huwag mag-asa na ikaw lang sa buhay niya. Kasi, masasaktan ka lang. Ganon! Oops! Miyerkules! Eh? Mga ka-K5 sa jauntang aga, subong nga kagahon sa aton sining nga pagpalayag, sa aton sining nga palatuntunan, ang mga viewers naton, kamusta? Mga nagatanaw sa aton sining nga live, pakishare sa aton sining nga live. Pula-pula, glibayo naton subong aga, no? Grabe, basta Miyerkules, pulalay gid. Oh, di ba? Good morning, Nanay Parak, Patricio! Nay, kamusta, may saging da? Anong aradra na yung prutas? Aga pa nanay Parak Patricio, oh. Sa CD Patricio, naka-share na. Nakatanaw pa. Ambot ko ang radyo, yag andar pa. Kaya sa Facebook siya katanaw. Pero ay ko kabalo ko nag-andar ang radyo niya halin sa Agasta maghapon, mga ka-K5. Morning lang na nanay Paraka. Good morning man sa mga friends naton sa may DFFA, Dayhagan Fisher Fox Association, halin sa kay Marian Bulyos. Inay Marian, di ba la, membro ka sang Dayhagan Fisher Fox? Ay paano kaya rakadas Cagayan City? Oh, di ba? Good morning, ha. Good morning man, mga ka-K5, sa mga solid report, listeners and supporters naton. Nga nag-tanaw man, pinagi sa Facebook Live, sa K5 News FM, sa K5 89.7 FM, Radio Tagbuanay, ka K5 89.7 FM, Radio Tagbuanay Digital, mga ka-K5. Pakishare sa aton sining live, ha? Kahit kagapon, damu-damu ka mo. Martis nga dlaw, damu-damu ka mo kapon. Ay, subong dapat, subong aga, damu-damu, pagig ka mo. Dubli ho, na itong kadadlaw, nagadamo ang viewers na to. Para nga, nami man magbugtaw sa aga, eh. Para nga pagbugta mo sa aga, malipay ka man sa mga tao nga nagasuporta sa ini. Kamu nga nagatanaw sa amon, kamu nga nagapamati sa amon, kamu nga amon kusog. Kamu amon inspirasyon nga magbugtaw aga pa para nga magdulong sa mga balita kag impormasyon sa inyo sitag sa tagsa ka mga panimalay. Samtang nagadigamo kamu sa inyong palamhawon, nagapaninlo sa inyo sa inyong mga ugsaran, nagapangapi kamu samtang nagaisahanon, upod ang radio, upod ang cellphone, mga kaka-K5. Yan. So, pakishare sa katon sa ninyo live, mga kaka-K5. Inday Lilia Delphine, good morning. Lilibit, or sa talang-talang nagpamati sa K5 News FM, Inday Lilia Delphine, no? Good morning, Sir Jobs. Guys, sa inyo tarantanan, good morning, Doy Arthur, Drasbay niya sa West Villa Flores, maayon, mayong aga. Nunong Milan, good morning sa K5 News FM, thank you. Inday LC Acuna, good morning, happy listening. God bless sa imo, kag sa imo bilog ang familia, muman sa kainday Arlene Fukbit. Dala sa tapas, good morning, Inday Arlene. Good morning, Madam Rosario Lucas. Dala sa may bati, barangay Bituon, Ilaya sa Banwas ang Kwartero. Good morning. Pari Richie Pinalba, pari Richie, kapi-kapi lang na DTX Coffee Mix. Dala sa Ibiza, no, pun man sa kinanay Melanie Pinalba, dala sa bahay ni isang Banwas ang sa Pian, Subungaga. Good morning. Janelle Yamo, watching from Barangay Pinamalatikan, Sigma. Good morning. Good morning sa kay Mr. Lorenzo Almaninita Bargo. Dara sa kasanayan. Good morning. Mayong nga pagpangapi, Subungaga kagahon. Oy, dira man sa kay Kuano, Madam Margarita Vinbinidan Family. Si Chilupes, Cayos, Pilar, Capiz, mga kakipa. Good morning man sa mga suki na ito ng mga tagpalamati. Oy, Renaline Bolante, Soriano sa Binaubawan, Rolindo Havas ang San Ramon. Good morning. Sa mga nagapamati sa mga transistor radio, good morning sa inyo tanan-tanan mga kakipa. Namin lang sang aga, kung aga pa ka muna gabangon, tapos nakapamati ka mo sa radio, tapos mag-tulutimid ka mo sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, mga K5, mayari na siyang Amplia Sia Seeds and this Sigurin Sugarcane Extract Powder. Kaya muna makapadiktoxify sang imo sining lawas, mga K5. Kung ano ang imo ginlamon sa bilog ng adlaw, mga K5, kung gainom ikaw sang DTX Coffee Mix, ang Clinica di Alternative Medicine and Wellness Center, makabuligid sa pagpagwa sa mga higko sa imo sining lawas, mga K5. Jubeth Mihado. Oy, bago naman ni si Tuto Jubeth, bago lang nag-agi din sa Cornwall. Jubeth Mihado, good morning. Napamati kami sa imo sa balitang K5 sa umaga. Dali sa barangay Ambilay. Panitan. Kay former ka, kay Kapitan sa Ambilay, good morning ha mo. Good ng Kapitan sa Ambilay na.
1: Ito ay.
0: Good morning lang. Dala sa may Ambilay, Panitan. Yan. 48 minutes after 4 o'clock, agabi mga K5, masubra isa ka milyon ka pesos nga balor sang droga ang nakonfiskar sang aton mga katapos ang kapulisan sa Batad Municipal Police Station, mga K5. Duwa ka mga suspitsado.
1: Wow. Ito ay di.
0: Mga K5, ini nga mga suspitsado, mga K5, ang gindala sa bahay niya sa may bahay niya sa Batad Municipal Police Station sa pagpangatubang sang kaso, mga K5. Hamak mo, mga almost more than 1 million pesos nga drugs ang na-recover sa aton mga katapos ng kapulisan. Tapos kahapon sa gaga, nadumduman nyo na batian yun sa aton sa pagpangalagan. Nga ang isa ka grocery store pero sa may Banwasang Balasa nasunog sang kagabihon sang nagligad-gadlaw ay kahapon sa nga may ginpagwa ng aton saning Bureau of Fire Protection ni SFO3 Lupes ang bagong ahipe sang Balasan Fire Station, mga K5. Bawa na ko gawa. Kapin sa
2: 16 milyones ka pesos ang nagkalasunog mga ka-K-5 nga balor sa kahalitan sa nasambit nga sunog sa Banwasang Balasan. Kahapon man nga adlaw mga ka-K-5 para sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Ay, ang mga kuano, ang mga ano panawag sina? Ang mga utod na tunsudbong tiba-tiba naman mga ka-K-5. Oy, ari mga headlines sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5 sa aton sining palatuntunan. Oras na ton, kuha 50 minutos na kaligad sa tak na alas 4 sang kagahon. Headlines. Aton mga headlines mga ka-K5, lalaki ginbuno pilason kaupod sa sining nga obra mga ka-K5. Lalaki nga nagpalupok sang armas lutang arestado, druga, dugang na konpiskar mga ka-K5. Headlines. Nga President sa Assistance ay dalom sa bawat barangay makikinabang na bato na sa tatag sa mga barangay sa Kapis kahapon ngadlaw mga ka-K5. Tiba-tiba mga kapitan sumong kag mga barangay mga kaabyanan sa nasambit iyang 200,000, 100,000 para sa mga estudyante. Kaya mga estudyante, kulitan nyo ng mga barangay opisyal ato sa ila ang 100,000 mga ka-K5. Ang arma akon army sa Banwasang Tapas gintiro ang isa ka bantay sa Changge. Kadugang pa nga mga balita mga nasunugan sa milibilig ginhatagan sang bulig sang city government. Pagpatawag sang akon ang pagtawag sa bumbiro ko 911 unahon sa baylo nga mag live sa social media sa tion sang may ara nga sunod. Samtang mga K5 driver sang van nga nabungguan sang motorsiklo nga nakabunggo sa motorsiklo sa may bahin sang motorista mga K5 hiluway na sa karasel matapos nga naghusay ang magtimbang nga bahin. Sa dugang nga mga balita sa balita regional, high value individual kag isa ka street level individual arestado sa ginkasang drug bypass operation. Sa mga balita nasyonal mga K5, gobyerno magautang sang 1.7 trillion agud mapunan ang kakulangan sang 2027 national budget. Dugang pa nga mga balita mga K5, halit sa agrikultura bangod sa habagat kag Baguio Luis, kalakip ang maymay naglabot sa 200 milyones mga ka-K5. Mga nagpanguna ng mga headlines diri sa aton sininga pagpalag sa aton sininga palatuntunan balitang K5 sa umaga. Good morning sa kay Early Bernas Durana sa Kalye 13 nga nagapamati sa mga kaagahon sa kay Boy Balot mga ka-K5 aga pa sa naga pang PDTX Coffee Mix mga ka-K5. Ay pero pareho kita yo kung naka tinutimid naman sang DTX Coffee Mix yanda nga kaagahon mga ka-K5. Good morning sa mga listeners na to na nga nagapamati dira sa may bahin sang bye-bye area, lakip man sa may Kulasi area, mga ka-K5, salamat kid. Oh, dala sa may Insu Arnaldo, tama gid ka damo mga taga pamati sa Insu Village, no? Sudat sang Rojas, mga K5, kalakip man. Dala sa may barangay si Baguan, kalakip sa mga utod naton sa Lawaan, kagdiri sa bahin sang Minibili, sudat sang Rojas. Good morning dala sa mga friends naton sa TISA o mga empleyado sang gobyerno. Good morning sa mga taga Kapitolyo nga nagaupod sa aton sining kagahon, damo uglis nga pamati. Damo sa nagapamati, wala lang nagareact mga ka-K5 kaya makitaan sila sa social media. Roslyn here mo, good morning. Nagapamati kami diri sa may barangay Esperanza sa Minden, Capiz. Thank you so much. Good morning man. Sa kay Philly Di Martin sa Sitio Obos, Barangay Lano, Tra City. Halin sa kay Mr. Danny Di Martin, mga ka-K5. Mga Di Martin family, mga suki naton ini nga mga tagpalamati mga ka-K5 nga adlaw-adlaw nagasunod gid kag pag suporta sa aton sini nga mga programa diri sa K5 News FM mga kabe. Mga pinalangga naton nga tagpalamati ha, may klase subong adlaw, may opisina gani ini malate dapat naton magautoran. Amat-amat na kamo digamo, amat-amat na kamo sang pag himos ang inyo mga kinanglanon para aga pang aton mga estudyante, aga pa makapamahaw ang aton sini nga mga kabataan. kinahanglan. Kalakip man kita nga mga katigulangan before kita magkadto sa aton sining mga trabaho, mga kakaifa. Ang mga nag-aubra sa uyapad sa mabang sa mga kwan, katubuhan subong kagahon, aga pa nagabangon, mga kakaifa. But may mga problema ya sa mga manug ubra sa tubo, mga kaabyanan. Kay ti kwan, ginakaon sang ulod, mga kakifay, ang mga tanom na ng katubuhan, mga kakifay. May ara kita problema karon, may ara sa nga tawag na ton insikto, nga ara sa aton mga katubuhan, kagmais mga K5, ining RSSI, mga K5, nga nagahalit sa aton sini, nga mga mangunguma. No? That is why nga ikaduha na sumuadlaw matapos nga giniklarar ang probinsya sang Capiz nga under sa ginatawag natong state of calamity, mga ka-K5. Nagabako ang aton sininga mga mangunguma, labi na ang aton sininga manog tubo, apiktado ang aton manog hilamon, kag manog ubra sa katubuhan, mga ka-K5, bangod sa sining nasambit nga problema sa kira. Muna ginabantayan sa aton mga kauturan, ano ang pwede nga makuha sa aton sininga mga kauturan. Kwani, mga kapin jismil, no, ang mabaton may arang huring-huring listahan na ido kun nagagutok na krasa sa listahan na mga ka-K5 kay may batunon naman sila mga pinalangga naton nga mga kasiman. No? Alas 5, akong alas 4.56 mga ka-K5, maghahatag lang ko sa gamay nga commercial break, magabalik kita pagkatapos gilamang sa ang pila ka mga importante nga pahibalo. Palihog standby.
3: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
4: D3, Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mga butika.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: matigas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
6: Ilan tong score gani?
4: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
6: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo, pag-sip-on, tapos nung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C, kinadula ako niya, naubo, pag-sip-on.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika, dayan ko mangi, gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikro na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi up ang naganyat ako sa ngapon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilte sa lawas. Mga nabatsyagan kung nga napawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman for Men. TDX 500.
15: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
3: DTX 500. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May arang superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops at Lawadlaw. Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: This is your official news and music station. K5 Radio Tagbuwana 89.7.
3: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
17: Alas 5:01 na, Banwa. Balik sa ito sa pagpalayag sa ito pala tuntunan. Balik ng K5 sa umaga, mga ka-K5. Hoy, good morning sa mga taga President Rojas sa Capiz, mga ka-K5. Regards lang sa kay Mayor Ricelis T. Esculin, kag sa tanang miyembro sa Sanggunian, kag sa bugos nga pumuli sa President Rojas. Thank you, Sir Jubert. Aba ni Sir Jude, di Chusa, di Serva. Hoy, Boss Joe, di Chusa, di Serva, good morning. Likewise, good morning sa kay Inday, Marit. Gabu kay Inkaota, Marit, good morning. Dira sa Banwa sa tapas, mayugid nga pagpamati, mga ka-K5. Yaring lakas ang panahon mga K5 ha, bago lang sulod sa aton sa ning net mga K5.
5: K5 Bantay Panahon.
17: Ang update sa lakas ang panahon mga K5. Sulod sa 24 oras ng weather forecast ang Rizzo Subunga kaagahon, August 12, 2026 mga ka-K5. Ang sinopsis sa ngatong sanin nga panahon, may ara kita nga southwest monsoon nga napikto karon sa Maynasang Luzon area. May ginabantayan man kita mga K5 nga tropical cyclone sa gwa sang pungsod Pilipinas as of 3 o'clock in the morning. Ang tropical depression ang napahamtang mga K5 sa 1,990 kilometers east of extreme northern Luzon. May kabasgungong nga hangin ni mga K5 nga 55 kilometers kada ora. May pagbugsusang hangin nga tubtob 60 kilometers kada oras mga K5. Nagahulag ini sa direksyon nga east-northwest-westward sa kadasigon nga 30 kilometers kada oras. Ayun pa ining nasabit nga tropical depression mga ka-K5 sa gwasang pungsod Pilipinas mga ka-abe. Sa weather forecast naton sumungadlaw mga ka-K5, ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abras, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Palawan, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, mag-experience sa mag-uumguom, kaglapta-lapta nga pagtupa sang ulan, kag pagpanaguob subong adlaw mga ka-K5. Resulta sa ginatawag naton southwest monsoon mga ka-K5. Posible ni makadulot sang flash floods kun landslides kag ang pagtupa sang ulan sa wala naton mapaktan nga oras mga ka-K5. Ang pinakabahin sang Luzon, partly cloudy, tubtub magalumon mga ka-K5, isolated nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Ini naman dalas ang agatawag naton southwest monsoon sa gihapon mga kabinan nga possibly may mga areas nga bumaskog ang ulan, magababaha mga ka-K5. Pumadasig man ang kati flash floods ang ma-experience sang aton sini nga mga pumuluyo mga ka-K5 kag may pagpangilat kag panaguob mga kabinan. Ang Visayas kag Mindanao may ara kita sang maguumguom, tubtub maguumon nga panahon, isolated nga pagtupa sang malaka nga pagtupa sang ulan mga ka-K5 diri sa aton sa Visayas kag Mindanao. Inidaman ang resulta dala sang localized nga pagpanaguob kag pag-ulo pagpangilat mga ka-K5. Ang aton sa ning kalalawran sa aton sa ning coastal areas mga ka-K5 ara kita sa 2.1 to 3.1 meters ang balod sa baybayon, meaning to say mabalod ang adlaw naton yanda mga ka-K5. Along kita mga nagapalawod nga mga utod naton, mga nagapangisda naton mga kauturan, maghalong kamo samtang ara kamo sa kalalawran kay wala naton mabalaan basi may epekto sang subasko sa aton sini nga mga lawod mga ka-K5. Samtang ang aton sini nga direksyon sang hangin sumungadlaw mga ka-K5, no, southwest ang direksyon sang aton sini nga hangin subunga kaagahon mga ka-K5. Ang aton sini nga temperatura alas 7 subunga aga ara kita sa 26.6 degrees Celsius. Samtang karon sa hapon or subong alas 11 sang aga mga K5 ara ka sa 30.2 degrees Celsius. Mapaang-paang mga K5 ang aton sininga kadadlaw mga kauturan. Samtang ang adlaw magabutlak alas 5:42 sang kaagahon kag magatunod karon alas 6:21 sang kasisidmon mga ka-K5. Amo nato sa ning weather update sa mga adlaw nagikan sa aton sa ning pag-asa DOST mga K5 para gid sa aton sa ning mga tagpalamati nga nagaupo diri sa aton nga palatuntunan mga ka-K5. Inday Nelma Cuenca, good morning. Oy, inday Eva Hondonero, good morning. Mayong nga pagpamati kapag upod din sa ating program. Ay, patrol na to, nakakuha na, nakaulo, unyat-unyat na nga itong sa mga sa field. Aga pa naglibot sa itong sanin nga mga syudad, mga ka-K5 sa itong mga mayor nga dalanon, mga kauturan ng patrol para sa pagtipon sa mga balita kag informasyon. Kamusta ho na itong kagapo kay pamangkot ko? Kamusta ang terminal? Kamusta ang area sa mga baybayo na itong subong kagahon? Kagkarakit man ang mga mayor nga mga hospitals kag police station. Check natin ka K5, Rodney Dabandalano.
5: K5, Bantay Merkado.
17: Update! Kapatrol, we ka K5, Rodney Dabandalano. K5, Rodney, go ahead please.
18: Kakipem Jumert, good morning. Good morning man sa atin sa mga tagpalamatik at kumalanaw. Kamusta akong sulad, Kakipem Jumert?
17: Ayos lang, proceed, Kakipem Ronnie.
18: Yes, no, Kakipem Jumert, dali sa siyudad sang Roja, Subong, at imanaya na yung amon nga panyempo, maginot aga pa, Kakipem Jumert, mapaang na ang temperatura man dali na wala kami dali ginulan. Kagaamo na, kadungan sang siling man nami nga panahon, at itimprano pa ito ng mga kotoran, dali man nga nagalibot-libot na sa palibot man sang siyudad. Kaga pila ka mga mayor nga kalsada diri sa Subong madama na sa mga salakyan nga nagadalalagan na Subong man aton din nga mga katuran no nag-exercise nag-jero jogging kag nag-bisikleta man diri sa palibot na Kakipem Jumert Subong man ang kwan pagid no ang mga street sweepers ang mga garbage collectors timbrano pa man sa pagpangolekta sang mga basura diri sa palibot kaga Subong malimpyo na no Kakipem Jumert kaga ari pa ang pila diri ka mga establishmento sa palibot sang siyudad amat-amat naman nga nagbululuka. So far lively diri ang aton siliman nga palibot sang Roja City. Nagpagabot si terminal no diri sa Maya Pueblo Terminal ka Kakipem Jumert at ang aton siliman nga kwan nga sitwasyon diri Subong no ari nakapangbalanda ang mga jeep kag series bus do so ready naman for biyahe kag ati matawhay pa ang sitwasyon diri sa Subong mga tinakna kay gamay pa lang man ang tawo so far ari may police visibility diri no so ari diri ang pila ka mga kapulisan na agud gyud masiguro gid ang safety and security man sang aton sa inyong mga kauturan samtang ari sila diri sa terminal no sa Maya Pueblo. Kaga
17: may series ang, na nagabiyahe ng series no last first trip.
18: Kakipem Jumert no ang first trip is yanda 5 AM no so nagabiyahe na ini. Ang apang wala pang iba niya ka kwan man ka nakapakay may kwan ini sila daw may pila lang ka minuto diri nga ginahulat no tapos ma-proceed na ni sila Kakipem Jumert regardless ba niya kung may pasahero o kung wala ti guha na ni sila da zona. Kaya parang pag-abus lang naman sang manug-abot ng mga series bus. So, Kakipem Jumert, amoy na ang sitwasyon sa Maya Terminal. Kaya pag

0: Serat yang dari no sa magtimbang bayan man sa kalsada. So, gutok ka kay Pabjubayad. So, nauskanan kami pagmangita man sa mga parkingan, kay tungod ka damo sa mga salakyan diri na nakapangaparada na. Mm. Kaya gamo na, asako diri atong mga kuturan na pag sa agwa, damo tawo, no, ang apang display sa ilang siniman ng mga paninda na kay Pabjubayad sa bangman ang mga malugbakal sa ako man sa paglibot-libot. Mm. Kaya diri miss ako na sa ako na pamtangan sa subong area ako sa maya isdaan, no, sitwasyon ni Dana yan, da ka kay Pabjubert, kaangay gamay lang ang tao pa lang sa may fish section, na sa buong mandiri sa may seafood section. No, kay Kakwan, ang ibang diho wala pa ya display ang mga stall. Do, malaka palanggit ka kay Pabjubert, I don't know lang kung base na adlawan ng atin yung mga kultura, no, kung base wala sila sa nga inog display pa. No, mm-hmm. So amo nga gamay pa lang diri ang tawo, so hindi man siya masyado di kasako sa may fish kaga seafood section, no, ah. Pero kahit mo na ako mabati anong background ta sa Pabjubert, no, may nagadilaga pa na dapalan na at naga pang gulibay sa ida sa diman nga mga isda ho ang pila diri ka mga manugbaligya man na. Pero aton diri dani nga pagkaon yan daang sa seafood kay Pabjubert, mm-hmm. No, fresh pa seafood nga aton diri nga pagpangusasaon na eh daw kan ini siya yan da, although nga ti gamay pa lang naka-display diri, pero okay na damo na sa mabakal diri nga aton man nga mga kauturan na himo na gid nga makabakal sa mga fresh kag nagkalain-lain man nga sa isang seafood sa buong man isda, no, so ari diri ang presyo na Pabjubert sa seafood sa buong semana, mm-hmm. Diri sa may seafood section sa may Chudorasa Street Center ang Pasayan, nagabalor sa 300 pesos to 400 pesos kada kilo, dagko ini. Ang sea white, Pasayan man ni siya, pero sea white nga sahi, 350 to 400 pesos per kilo. Ang lukon, 450 pesos pataas kada kilo, kaki Pabjubert. No? So, may kasag pa, 250 to 350 pesos per kilo. Ang tahong, 80 pesos per kilo gagmay. Ang dagko, 150 to 200 pesos per kilo. Kung natilang na, I mean, kung ang natilang wala na ba kayan na, at 250 pesos per kilo. Ang bagungon, kasi Pabjubert, 50 pesos per kilo naman, then 25 pesos kada kaltik. Mm. Ang talaba, 50 pesos to 60 pesos per kilo, may ara pa sang bakayan na, ang wala na sang bakayan, o kung ining natilang na, 40 pesos kada putos. Ang lato, no, may lato, direk nga naka-display, at 300 pesos per kilo, kasi Pabjubert. Then ang kasag o kon ang diwal, no, 450 pesos to to 500 pesos per kilo kaki Pabjubert, no, sa liwat ang diwal, no, 450 pesos to 500 pesos per kilo. Kag ang kagaykay 300 pesos per kilo, mm-hmm. Lito 150 pesos per kilo. May ari man diri mga dayok sa Gyapon kaki Pabjubert ang kalain-lain nga sa isang dayok, so may ari kita sang sisi, abahong, talaba, pareho lang tag 150 pesos kada buti. Tapos ang dayok nga dilis 120 pesos kada buti. So amoy ni ang pila diri ka mga seafood nga naka-display sa buong kakita Pabjubert sa may Chudorasa na Street Center, particular diri sa may seafood section. Pagpagabot sa presyohan ay base man dali sa atin nga monitoring kung ano ang presyo sa tinalikdan nga simana, amo ang presyo sa subong, so wala ginsang paghulag kang kay Pabjubert. Pagpagabot naman sa supply, sa dali sa mga manugbaligya, okay pa naman, bastante pa naman ang supply sa sining nga mga seafood dali sa may syudad sang Rojas kang kay Pabjubert.
1: Okay.
0: Kaga so far, amo ina ang update para sa atong siman bantay presyo sa merkado. Mm-hmm. Kaga sa atong sa inyo pagpangusisa, kaku Pabjubert, sa mga municipal police stations, diri sa probinsya sang Capiz, kaku Pabjubert na wala sila sang recorded nga incidents, wala man sang accomplishments, alin ka gabi, tubtub subong nga mga tinakna. No? So, tanan na nga mga police stations, aton dirigin pang tawgan. So far, so good ko nang ilas ni mga area of responsibility as of this time, kaki Pabjubert.
1: Okay.
0: Sige. Before ako mag-proceed kaki Pabjubert, no, aloyal lang kami na nang aton sa mga friends, kay Sir Lister Calzado, kay Sir Roy Abila sa Timbangan ng Bayan, good morning. Kay Sir Richie Pinalba, good morning. Kay Nanay Bebeng sa Bebeng Flower Shop, good morning. Kay sa aton din nga kwan pagino, kay Joshua and Rosie Manukan sa T80, good morning. kay Melisita Batansila, o si Jacqueline Garino sa video section na

0: Good morning kag sa tanan nat kay Kap Maurul Dan. Good morning kag subong man sa tanan nga tag palamati kag tumalan aus ang atas ning pagpanglagan subong nga aga. Good morning mga ka K5. Direkta diri sa Chedora Isaga Trade Center para sa pagpanglagan sa balitang K5 sa umaga. Ini si ka K5 Road ni Daban Dalagan para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapiz. K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5, Rodney Dabandalanon, sa sininga mga tinion, mga ka-K5, nagapagigupod gin sa ato sininga palatuntun. Sa pagtipon sa mga balita, kaga-impormasyon para sa aton sininga mga suki, nga mga tagpalamati, mga ka-K5. Labi na gin sa aton mga kauturan, nga aga pa, nakabango na, mga ka-K5, para sa pagdulong sa pila ka mga impormasyon, kagbalita para sa aton sininga mga kauturan, yanda nga mga tinakna, mga ka-K5, no? Pinaka-importante ti ang mga tao subong aga pa nag-imakas na mga ka-K5 para sila tagsa-tagsa ka mga panimalay, mga pinalangga naton nga mga kasimanwa mga ka-K5. Sa mga detalye sa aton ngin pang-headline subong adlaw, oras naton alas 5:16, good morning sa kay ni Matiliano Sabanwasang Panay nga aga pa nag-aupo diri sa aton sininga pagpangalagad subong mga tinakna mga ka-K5. Aryo, pila sa tiyan ang naangkon sa isa ka 36 anyos nga lalaki matapos ginpayag magkipaginbuno dres sa may bahay niya sa barangay Tuburan sa Banwa sang Maayon sa tinalikdan nga adlaw mga K5. Sa konsernin, ginkilalang biktima nga si alias Jewel, 36 anyos, residente ini mga ka-K5 sang Amiligan, Pontevedra, Capizamtang. Ang suspect naman ang ikilala sa kay Renato, 66 ka-driver, kag-residente sa barangay Yabton, Ibisan, nga lunsay temporaryo nga naga-star dito sa Tuburan. Eh dito sina naga-ubra mga ka-K5. Nga sa pagpangusi sa sang aton sa nga mga katapos ang kapulisan sa bahay niya sang aton sa nga Maayon PNP, ipahayag nga yara sa ang mga matimbang mga persona sa bahay sang ila sining nga ginatrabawan o kun warehouse nga ginaubra mga ka-K5 sang may nagluntad nga pag binaisay mga kabiyan. So sa payag ang biktima, pag-abot sini gikan sa ilimnan, meaning to sina kainom, no? Ini ang ginistorya sang suspek ngayara man sa idalom sang makahulubog ng ilim, no? Sila lang at duwa, nagainom-inom kung kaisa, madala kang man sang agwa patarantan mga K5, no? Nakuha sa biktima, kutsilyo, kag ginsipas ang suspek, kag nagpangayo sang bulig, diin madasig nga nag pagkuan nagdalagan mga ka-K5, no? Ining nasambit nga suspitsado mga kabiyanan. Iti kahubog mo porsado man ang isa nakainoman. Ti megani gamay lang way matam-an mga K5 sang kutsilyo nga ginbuno saya gindala sa samay bahin sang Bailan District Hospital ining biktima mga ka-K5 nga si alias Jewel sang Amiligan, Pontevedra. Di karon ang suspect na dakpan sang aton magkatapos sa kapulisan kag may ara subong nga maidid nga investigation para sa ila sini nga nahimo nga gamo mga ka-K5. Di puro sila mga trabahante sang isa ka project dira sa bahay niya sang barangay Tuburan sa Maayon, mga K5. Ha? Di mayan lang gani kay hindi tamaan, hindi tanto, mga ka-K5, ang sama. Ha? Way mapuruhan ang nasambit nga biktima, mga ka-K5. Mga tagpalamati na ton, nga nag-aupo diri sa aton sini, nga palatuntunan diri sa sini nga waragwagan mga ka-K5, no? Sa mga abyan aton nga nagaupod kay nagapamati sa sininga programa subong mga ka-K5. Sa dugang pa nga mga balita mga kaabyanan para sa aton sininga mga pinalangga nga tagpalamati mga ka-K5, lalaki o nagpalupok sang armas lutang at the same time arestado mga ka K5 pagdakop sa iya na confescar pagid sang aton mga katapos sang kapulisan nga may ara pagigali illegal drugs mo grabe no ginabit-bit-bit-bit nyo na ginasulod-sulod nyo sa bulsa yung droga ginaristo sa mga kapulisan mga K5 sa may barangay Maluklok Ivisan Banwasang Ivisan Maluklok Norte ining suspitsado mga K5 ha sa mga alas city sa kagabihon di ang abilidad lang kung kaisa sang tao nga makainom nagapawala nagapa kung sino-sino kay ti malan may kwan mo may ara siya nga armas so daw si ka sino kun may pasak ang bulsa o kun ang hawak mga K5 no ti may nagreklamo kay may nagpalupok mga K5 so magpalupok na nawag sa pulis respondihan mga K5 sa impormasyon sa aton mga kapulisan sang bisan PNP matapos nga gin tawgan sila tinagwa ng personnel personnel man sang Ibisan PNP mga ka K5 ang nagtawag to sa Ibisan Municipal Police Station no nga may tawo din ang palupok oh dito why na diretsong kapulisan nabtan ining suspitsado mga K5 sa gwa sang puloyan sang iyas ning iloy may bitmit nga armas luthang mga K5 pag confiscate kay nagresponding aton sining magtapos ang kapulisan kagayag nga nagadala sang humid nga 12 gauge shot puso pa ka K5 munmun ang 12 gauge shotgun no to sini nagpakawal sa 12 gauge shotgun niya pero grabe sini ka K5 munmun ang balinis mo. Kung malukpan ka sang 12 gauge shotgun, isa kalupok, may katbainti lang, may ara balinis lawas mo. Kung makuang ka, mapuruhan ka mga ka-K5, ay magluwas nga tingin rikisa sa aton mga kapulisan, ato, may ara mga ka-K5 nga syabo. Oy, ara sa yasni nga bulsa sa pagrikisa na recover ang isa ka-heat sealed nga transparent plastic sachet nga ginuspitsahan ini mga K5 nga illegal drugs at the same time may ara pa extra nga bala sang ginatawag natong 12 gauge shotgun sa bulsa sang sa suspitsado wala gid ka prikatar ining tuntun ni mga ka K5 matapos nga gin usisa ginrikisa sang aton sini mga katapo sang kapulisan mga ka K5 di amo ni wala gid siguro ka intindi nga may mga persona man sa palibot way sa kabalo nga ang palibot niya may mga pamilya man da nga nagatrabaho bilang pulis mga K5 hay karon kay ginrespondihan sang aton sini nga mga katapo sang kapulisan. De, wala gid sa ka gitawag naton ka prokurar, wala gid sa ka preparar mga ka K5 dakop siya sang aton mga tapo sang Ibisan Police Station. Instead sang palupok lang, instead sang armas lang ang kaso niya, may illegal drugs pa siya mga K5. Daw tutoy nga bitikon sang gindakop sang aton sining mga tapos ang kapulisan sa Ivisan PNP mga K5. Amak mo ning kaso mo, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang pagapangatubangon mo nga kaso mga ka K5. Oy kahapon sa mga tagpalamati naton dugang ang mga impormasyon mga ka K5 kahapon panagtag na mga ka K5 ang kwarta ini nga kwarta mga ka K5 halin iniya sa national government ginasakyan lang nila sa mga politiko mga ka K5 pero diretso ini dugay na ni nga kwarta dugay na ni gipatawag ang mga kapitanis mga ka K5 na ini nga mga kwarta halin iniya sa nasyonal why sini sa mga politiko nga mag-ako-ako pagkag magpapapil-papil pa mga ka-K5. Diretso iniya sa barangay ining 200 mil nga ginadugmalan sa mga ginikanan kay may 100,000 nga tag 20 kalibo sa kada 5 ka estudyante nga makabaton sang educational assistance ang 100,000. Samtang ang 100,000 bahala man ang barangay kung paano nila gastoon pagi sa mga proyekto, mga kakaifan. Di sa mga ginikanan, sa mga kabataan, ang kwarta nyo, ara na sa mga tagsa-tagsa ka mga barangay dili sa kapit. Dito si umpisa kahapon, sang aga, sang hapon, mga ka-K5, ang 200 mil nga ginatawag naton presidential assistance sa idalom, sa ginatawag naton bawat barangay makikinabang, bawat barangay opisal makakinabang. Mga ka-K5, ara na, gintagtag na gagapon, pinaagi sa provincial government, gin-download ini. Pero inyo ini, kag wala na kung sino pa diri mga ka-K5. Kay dugay nyo man na naibaluan, gamahatag sa pampakalma, kag pampa-good vibes si President Ferdinand Marcos para sa inyo. Nga mga kapitan, parang hindi ka mo magkuhan, blue baliswa, blue baliskad, mga ka-K5, may 200,000 ka mo. Pero kinanglan gyapon i-audit ini mga ka-K5. Maaring report ni ka-K5 Myla Puentes, mga kabinan.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Myla.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Nabato na sa 473 ka mga barangay sa probinsya sa Kapisa ang pondo sa dalom sa bawat barangay makikinabang programa. Ang nasambit nga programa, isa ka presidential assistance sa dalom sang social civic projects funds. Makabaton sang tig 200 mil pesos nga balor sang pondo ang kada barangay. Sa diin ang isa ka gatos kalibo ang igapain sa educational assistance sa 5 ka manugtapos sa kolehiyo nga mga estudyante. Kag ang nabili naman nga isa ka gatos kalibo ang igapain naman sa proyekto sa barangay. Katuyuan sini nga inisyatibo sunod sa nauna nga payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga idabi pa mapalapit ang serbisyo sa gobyerno nasyonal sa pinakaidalong pagmasiguro nga mabatsyagan kag makitaan sa mga Filipino ang epekto sini. Kinpanguna naman ni Governor Ferdinand H. Castro kag pila ka mga opisyal sang probinsya ang distribusyon sa nasambit ka pondo nga ginhiwat sa Hall of Governors sa Capiz Provincial Capitol.
5: Ini si K5 Manila Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kaligawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Or thank you so much sa K5 Myla o sa mga pumuluyo arang kwarta sa barangay ha, aras sa barangay subong. Kung wala kay kapitan toto sa barangay treasurer deposito ina mga K5 kay may clearing period na, no? So after sinasang clearing period na tatlo kadlaw mga ka-K5, pwede na naman withdraw sa barangay kag ipanghatag sa mga scholars nga 5 kabilog o kung kunanong ikasugtan sa barangay mga K5. Kay tag 20 mil ini mga ka-K5, 5 katag 20 mil nga mga estudyante nga mga pigado wala sang ikasara nga mag-eskwela mga K5, ang tagaan sang si 20 mil nga 5 ka estudyante sa kolehiyo mga ka-K5. To ara na kay treasurer o kon kay kapitan o umpisa kahapon mga ka-K5 sa kun ano man ang inbaklon pagid sang another kay 100,000 para sa mga estudyante, may 100,000 para sa project mga ka-K5. Ano kasi ka mga project, for example, depende kami ara sila nga gin pagwa man ang Office of the President mga ka-K5 nga mga menu sa project, pwede street light, pwede laptop, pwede printer, pwede office equipment mga ka-K5. Di tanawon nyo kung ginbakal giman sa barangay ang 100,000 nga project nga nabilin sa 200,000 nga bawat barangay, bawat opisyal makikinabang. Pero matuto, ang ining nasambit nga presidential assistance nga ihatag pinagi sa socio-civic project mga K5, ining tig-ulos ini bawat barangay makikinabang. Or ba, ang lain sini kung bawat kapitan makikinabang. Ara na ha, ara na sa aton sini nga mga barangay umpisa kapon. Ha? Si Governor Otto Castro amo ang nag panagtag to. Nagpanguna sa pagpanagtag mga kipag kagambal ni Gob base kuno nga hindi madayon ang eleksyon. Hindi ba si mag-asa man kamo? May mga ginatawag kita mga ka-K5 nga may mga request subong sa Congress, sa Senado nga extend ang barangay eleksyon. Pero dugay na kamo, kapila na kamo i-extend mo ya naman kamo sa guyan, no? Ang mga barangay kapitan kapinpaning mga ulugtasan nga wala man hinimuan ang kapitan sa barangay kun indi sekretarya tresorera, no? Amuning masubo katul katimo sa mga barangay mas may kapangyarihan pang barangay tresorer sang sa kapitan. Man ang mga kapitan nagdaog lang way man animuhis mga ka-K5. Pamangkuton mo way man man disposisyon ang gasalig sa tresorera kag sekretarya, no? Magluwas lang sa mga kapitan nga mga mahugod man kag mga kapitan nga nakaintindi man sang trabaho niya. Pero may mga kapitan nga hindi gani ka drawing maghimo sang iya sini nga resolusyon, ginsalig sa barangay tresorera kag sekretarya nga kung kisan sekretarya pamatsagan mo daw kapitan man. Mga lampingasan kamo aga pa kamo mga kakeifa. Ano pa mga balita? 31 minutos sa kaligad sa tak ng alas 5. Aryo, isa ka bantay sa Changi nga babayi ginluthang sang miyembro sang army dito sa may barangay o sa sitio Kinalian, barangay Apiro sa Banwa sang Tapas mga ka-K5. Ini miyembro sang Philippine Army mga ka-K5 amot ano nga gadgad ikaagahon pa lang mag-aga in kwan ginluthang niya sa abaga ining 27 anyos ka babae matapos ginaligar mga ka-K5 nga may hindi pag-insindihan ay sa inisyal nga impormasyon sa Tapas Municipal Police Station yara sa bilasyonan ang biktima nga si alias Jira nag-abot ang suspect nga si alias June kagintiro sa makapila ka beses ang biktima gamit ang wala pa matumod nga kalibre sang armas luthang mga ka-K5. Matapos ang insidente, galayo naman nga nalagyo ang suspitsado while ang aton sini nga biktima ang gindala sa isa ka district hospital mga ka-K5. Ohoy, Changi mo, sa Changi pa sila nag-dinugsing mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga ka-K5. Ti, ang masubo diri kay ang ining 38 anyos nagpanago pa pero sang tinlagdang adlaw o kahapon adlaw gindakop ini sang aton sini mga tapos sang kapulisan mga ka-K5 si alias June 38 anyos ang edad sa barangay Rojas Tapas mga ka-K5 kag ginpahayag miyembro sang Philippine Army ikon miyembro sang Philippine Army high end ang armas mga ka-K5 matapos ngati ginkasa ini mga ka-K5 ang operasyon ang hot pursuit operation na dakpan ining nasambit nga suspitsado. So, tago nyo pang abilidad nyo mga ka-K5 without knowing madakpan man kapugyapon ang masubo diri ginbutang mo sa kamot mo ang imo kaakig o kung kalain sang buot mga ka-K5 sa sining 27 anyos ano may parintihanay ni sila o kung may mga nagliligad ini sila mga ka-K5 ining miyembro sang army mga ka-K5 nga nagpangtiro sa nasambit nga banwa mga pinalangga ko nga mga kasiman. Ipagbutang sa kamot mo ang layi mga ka-K5. Alay lang gid, dali lang gid, oras sa ton 30, kung alas 5.34 mga ka-K5, magabalik kita pagkatapos gid lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Palayog standby.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuwanay.
6: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga ka pang luya imulama. Tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs. Nga kahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
9: TTX 500.
10: Di na ka, no? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit-git sa ako niya, baywang.
11: Sisa, kapila ka mag-inom.
12: Sa TTX 500.
10: Sa primero, katatlo, sa subong, kadua na lang.
12: Subong, kamusta?
10: Uy na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-ginibatsa.
9: TTX 500.
13: Fat deliver ba lang yung problema? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika sarancia na nagahatag proteksyon batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo contra fat deliver. Bakal na sa mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya.
9: Mighty Sick! Mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Mababaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako kung arthritis, wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend Food Superman.
17: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mo gin yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman. For Men. DTX 500.
18: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
9: DTX 500! I Care Gold.
19: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka-ounce. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika.
2: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
20: Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
1: Balik pa naman din sa ato sing pagpalsubong nga kagahon mga kaabyanan. Oras aton 38 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Oy, good morning. Happy listening sa mga tagpalamati naton dira sa kay Lolores Estabilio nga padayon nagapamati sa K5 News FM. Inay Teresa Lorenzo, thank you so much. Good morning, Inay Lia Baez dira sa Maytisa Innocencio. Madam Leia, good morning. Gerald D. Paul sa Barangay Pinamalitikan Sigma, good morning. Tony Kilio dira sa Bayan Sang Dine. Nga din si Tony Hikilio man nagapamati subong nga agaga pa ho. Sining niya, mirisi na dia kay kakifab Jubert kay Mayad Gani na dakpan siya. Oy. Good morning, Lily Linada. Good morning, dira sa may pangpangbulo sa San Isidro Cagay. Thank you so much sa inyo sa nga pagpamati ang Balinday Lily Linada. Roda Donato, amago. Madam Roda, good morning. Bye. Kaupulid man si Madam Ruda sa aton sa dinga kaagaho, no? Ma'am, Conser Juanilio Casabon, good morning. Dara sa my voice bill, Sigma, sa Arevalo, Lucci Family, sa Barangay Matinabo, Sigma, mga ka-K5. din yung kami diriya. Adlaw-adlaw mga ka-K5 Estrella Acosta. Good morning, ma'am. Greet lang Sir Jubert. Happy, happy birthday sa kay lovely Joy Acosta. Saya sa ninyo ka-adlawan subong adlaw. Sa atin sa ninyo mga tagpalamati, mga pinalangga natin nga mga kasimano. Anasunugan sa barangay Milibili sang Niligan ngadlaw. Anakabato na sang Bulig. Halin sa kay Mayor Ronnie Dadibas, mga ka-K5 sa city government pinagi sa CSWDO naton mga kabiyana no nabuliga na ining nasambit nga nasunugan mga ka K5 subo basta diyan kasang kalayo mga kabiyanan hasta lawa sa balay nimo mga ka K5 ang wala mo na ginagamit ang tanan-tanan mga K5 basta once nga malabot sang kalayo baldagid mga ka K5 para mga sister station naton ipang-check naton mga ka K5 kamusta naton sila mga pinalangga naton nga mga kasimano para magtuwa kita sa mga balita kag impormasyon pinaagi sa aton sa mga kaubdanan nga nagapagigupo diri sa aton sa mga pagwaragwag yanda nga kaga sino nakasulod sa aton nakatabid ka K5 Munmon diri sa sininga matinion sa aton sa mga pagpangalagan subong nga kaagahon mga ka K5 diri diretsyo nga mga balita. Welcome and good morning sa aton sa mga kaubdanan mga ka K5. Unahon naton ang probinsya kang Aklan ka K5 Michael. Good morning.
11: Morning Sir Gilbert. Good morning K5 Western Visayas. Negros Island Region. Daw may nagabagyo lang ang signal pero so far double man ha. Naka-detect coffee mix na kita. Kag naka-detect bayo. Balik sa iyo, Sir Gilbert.
1: Thank you so much Sir Michael sa Galibo. Ginuuna ta kadra para nga mapabilin ang mga unahon tanong kong mga pamatanon, ibilin tang mga senior citizen. Alin sa mga probinsya kang Aklan? Sa ilo kita sa probinsya kang Antique, Sir Ernesto Selmermar. Good morning.
12: Good morning SM Jubert. Good morning kay Five Western Visayas and Negros Island Region. Ang Antique Maynoranon man kadya nga aga pero no problem kay naka D3 Bayo ron kami ni partner Nestor. Balik kanimo diyan Sir Jubert.
1: Thank you so much Sir Mermas. Sir Nestor kanamis ang signal niyo sa Antique sa sininga matinion mga ka K5 sa iluhan kong akon nga kumpare sa sudad sang Iloilo Sir Rick. Iloilo good morning.
21: Mayadayad nga aga isem nga Jobert mabulubog now ga ulan man diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo nakapangapin na detect sa coffee mix tama ka sana kag tama ka tag ang imo signal matag pa sa atong palaabuton balik si mo SM Jobert.
1: Thank you so much Sir Rex sang Iloilo from Iloilo check nato ng mga gungan ng mga angkorman sang K5 News FM Sir Robert Sir Babes welcome and good morning. Wala? Sir Babes? Wala ka sulod ka? Mute ka?
22: Oo.
1: Go ahead.
23: Pemitan.
22: Ara na?
1: Ara na. Guwapo pa. Guwapo. Go ahead.
22: Guwapo. Guwapo pa sa plaboton ta. Salamat din Sir Jobert Lago. Ang kampiyon nga angkor kag station manager diriya sa Capiz mga kakibay. Kampiyon ang signal mo diya pang. Why problema? Mamroblema lang iban. Di lang ikaw. Back to you.
1: Thank you so much, Sir Babes, Sir Robert, sa sudad sang Bacolod. Mga ka-K5, kumplito na nga itong sining grupo subong nga kagahon. Umpisahan natin itong paghaboy sa mga balita kang impormasyon. Una kita sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Melmar, go ahead please.
24: Mga balita, regya sa probinsya kang Antique, K5 Western Visayas, kag Negros Island Region, kapin sa 462 ka mga trabador kang Semirara Mining and Power Corporation sa Banwa kang Kaluya ang ginterminate banget sa ginapahayag redundancy program o kon plano nga pagbuhin kang mga empleyado nga ginaaligar hindi ren kinahanglan sa operasyon kang minahan. Dasunod kay Antique PCL President kag ex officio SP member Ricky La Vega nga ang pagbuhin kuno kang empleyado amo ang pagnaba kang extraction limit kang coal sa kadyang 2026 nga regyan lamang sa 12 million metric tons alin sa 18 million metric tons nga gintugro kang Department of Energy sa nasambit nga kumpanya kang 2025 ang masubo K5 Western Visayas sa Negros Island Region kay ang kontrata kang SMPC magapaso sa tuig 2027.
12: Sa iban pa namon nga mga balita sa police report namon dyan, dumduman nyo nadakpan nga estudyante nga nagabligya marijuana dyan sa San Jose. Ambalkang police kay 5 Western Visayas, ang anak kadya nga tanagli kadya ang pinakahead dyan kay Tita Gailo-Ilo dyan tana. Temporaryo nagatiner lang dyan sa San Jose, ginadara na dyan ang mga supply ng ramag. Tana kadya ang ulo-ulogid. Kag ang anang nga mga parokyano, lunsay mga estudyante man. May nadakpan man kami dyan nga top 6 most wanted person. Tos may banwa ka biliso no, sa operasyon kang amon ka dyan nga kapulisan. Apura so far mga balita. Alam mo dyan sa probinsya ka Antique. Balik ka ni mo SM Jubert.
1: Thank you so much sir. Mimas in store. Grabe ha. Unemployed naman madugang sa aton sinikon matabo ining cost cutting measure sang simirara mga kakaiba. From the province of Antique, sailo kita sa probinsya ka nga Klan. Kakaibay Michael.
0: Morning liwat kay 5 from Visayas Negros Island Region duha kasunod-sunod nga bypass operation ang ginpatigayon sa banwa sa probinsya sang Aklan mga ka-K5. Ang una kahapon diri gid sa poblasyon Kalibo diri natabo mismo sa malapit sa barangay Hall sa F. Kimpo Street sa banwa sang Kalibo ang suspect in kilala kay alias Joey taga ibahay ni siya nagkadto lang di sa banwa sang Kalibo nga ginapatihan nga diri siya ga-deliver ang nakuha sa iya kuan malang gamay malang mga K5 mga 5 kasasya ikang nagabalor 7,000 pesos mga ka-K5. Kagasunogan ni sa kay Kagawad Melgarejo, aktibo nagabaligya sang droga ang suspect sa mga minor di edad nga parokyano. Samtang dugo natin yung mga balita, bypass operation gihapon kagabi, pasado alas 7 sang gabi sa barangay poblasyon man sa Banua sang Leso, ang suspect 57 anyos, no? Ginasugid nako sa iyang isa ka mga 4 kasasya isang suspected na siya buka 1,000 bypass money kag nag-ara na subong sa pag-inakop man sang aton nga mga kapulisan. Kaga sa katapusan nga balita, hindi na magdumduman yung report nga may ginatiro nga isa kalalaki gintiro siya sang iya guman kon hindi na mag-file sang kaso ang tiyo mga ka-K5 kay nag intindihanay na sila nga gintunaan sini amo kuno ang duta mga ka-K5. Balik sa imo Sir Jobert.
1: Thank you so much, Sir Michael Zagalibo from Calvigo, sa Ilocita, sa probinsya kang Negros Occidental, sa Bacolod. Sir Babes, go ahead, please.
22: Mga balita na mo diri sa siyudad sa Bacolod, may lapsag din nga nasapan sa kampo. Mga ka-K5, o kaluluoy, ginasulod sa isa ka, ikubag, mga ka-K5, ginbilin sa kampo, mga ka-K5. Nakita ang kwan, ara ang lapsag, pero ang iloy, mga kakibay padayon pakaroon nga ginapangita kay nadulang iloy ang bata ara mga kakibay. Apat na ka mga barangay subong ang ginakadtuan sang San Carlos Police Station kaupod ang City Social Welfare and Development Office kag ang Women's and Children's Protection Desk agod nga i-track ang mga nagabululosong kung sino ang bag-o bata mga kakibay. Ang napang-usisa nga mga barangay, amo ang barangay Guadalupe, barangay Bulwangan, barangay 5, kag barangay 6. Pero wala, gid.
3: Sa pihakabahin, mga ka-K5, apat ang pilason nga mga estudyante minor di edad. Sang ini sila ang nagbinunanay sa isa ka tiyangge sa Himamaylan, sa guwa sang ilanga eskwilahan. Kadaod to, kung magpanyaga, nagatambay da sila sa tiyangge sa guwa sang ila eskwilahan kag may nagluntad nga pagbinaisay kabangdanan nga ang isa sa mga suspect nagpangbuno apat ang pilason confined sa ospital samtang ang isa yara subong sa kustodiya sang Women's and Children's Protection Desk mga ka-K5 at the same time isa man ka kaso sang pagpamahog sa isa ka eskwilahan. Sa diin nahibaluan nga ang nagapamahog para mang patay man kuno sa mga estudyante sa sulod sang bulutuan yara man ang mismo sa sulod sang eskwela no kung naga eskwela naga trending sa gihapon ining natabo sa Tacloban sa mga eskwelahan ining pamahog kag mga kaso nga ma-involve ang mga estudyante.
22: Amang mga balita na mo dire sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kapiz.
1: Thank you so much, Bacolod. Sir Babe, Sir Robert, halin sa Bacolod. Siluhan naton mga mga pangunang balita sa probinsya sang Iloilo. Sir Rick, good morning. Go ahead, please.
4: Mga dalag ko nga balita dire sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Speaking sang iligang nga droga, mga recovery sa Aklan, Sincilio, lang di sa amo.
21: Kahapon, may dakpa naman, no? Valor 1.4 million pesos sa sining mag-living partner dira sa may area sa barangay Batad Viejo, sa may Banwasang Batad. Mag-living partner, ginkilala kay alias Iris, 36 anyos, kag si alias Pani, 25 anyos, taga-barangay Hinis Nuevo, San Enrique, pero ngayon sa may Batad Viejo. Sa may Banwasang Batad na dakpan, ang ining nasambit sa ni nga magkahagog. Kag lakip man diri, ang kaso sa leptospirosis diri sa amon 81 na kag masubo diri may pulo na nga napatay. Amo na delikado magubuag kan magrubog-ubog sa tubig ba kay basi kon maiguan ikaw sang leptospirosis. Idom kita ditri bayo kag magluwas dira may isa man kalalaki sakay sa motorsiklo sa may Banwasang Banate binantayan tiniro gamit ang D12 pero wala masakam no abagang igo. Kag ang motibo ng nilantaw sa Banati Municipal Police Station, Love Triangle. Kaya ang ginatudlo ng suspect, kuno, daw kirido, sang asawa, sang biktima, tambal kundo isog, pasubong ang kirido. Balik sa imo, SM Juber.
1: Thank you so much sa Iloilo. Normal na maisog ang mga mga kabits sa original. Mga nagapangunang balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, sa siyudad sang Rojas. Isa ka lalaki ginbuno mga ka K5 sa yaman upod nga katrabaho diri sa Banwasang Maayon. Hindi matapos mga K5 nga nag-inom-inom pag abot sa isa halin sa ilimnan ginsaruso man sang upod niya ang suspitsado. Bumato man mga ka-K5 sa sulod mismo sang barracks sang ila sining ginahimo nga project diri sa barangay Tuburan Maayon Capiz. May samad ang nasambit nga biktima mga ka-K5 sa pagbuno sa abaga kaya gilayon yung idala sa isa ka district hospital samtang ang suspitsado malagyo patani apang ini ang nadakpan sang aton sining makatapo sang Maayon Municipal Police Station. Hinubog na istorya mga ka-K5 samtang ari pagino isa ka suspitsado hubog man nagpaarak sang iya sining armas lutang mga ka-K5 sagwa sang ila sining balay kag nangangkat away pag-abot sa ato mga kapulisan nga nagresponde kay nagtawag dito ang isa man ka miyembro sang pulis nga nagpalupok sa luyo sang iya puluyan sang iya iloy. Dito mga ka K5 nadakpan na recover ang armas at nga 30 kon pugakhang mga ka K5 masakit diri pag dakop siya may na recover pa nga shabu mga ka K5 isog sa aton mga kauturan why natapanaw nami patani was naman mga ka K5 thank you so much sa aton mga sister station buwak sama kita nay naman kita okay sa mga sister station aton thank you so much mga ka K5 sa aton sini nga pagpangalagad yan nga kagahon kay timan mo may limited ang amon oras sa magkadakata sa kangina basta kaagahon mga pinalangga naton nga mga kasiman wa good morning Estrella Acosta. Greet ko lang ang mga pamilya ko. Happy birthday sa kay Lovely Acosta nga nagahiwat sa Iakadlawan sa Bungadlaw. Sir Mario Alpavite sa Barangay Insuluban. Good morning. Inumin mo ng DTX Coffee Mix na. Namit ang timpla sa DTX Coffee Mix kada aga mga K5 kung magbugtaw ko DTX Coffee Mix man ko di. So, Tata, Madam Tata Colby, good morning. Good morning man sa kay Elvera May Douglas. Thank you so much. Giselle Marco, good morning lang sa kay Giselle Marco sa Lunoy sa Pian. Like ko kayo sa kay Gisrel Colasino sa Batangas, good morning. Madam Dolores Abilarde, thank you gid sa pagpamati. Kay pagupod diri sa aton sini nga pagwaragwag mga ka K5. Ang mga balita diri sa aton 16 million na mga ka K5 ang kalitan nga ginabalabanta nga ginasunog sang kalayo sunod sa report sang Balasan Fire Station sa sunog kahapon sang kagahon. Diri sa baligyaan ni Mr. and Mrs. Evelyn Lau kay Buntong mga K5 kilala si Buntong diri. Si Buntong daw sa Ruas kadto si Injap na mga K5. Si Buntong amo ni tagiya sang mga baligyaan di kag mga grocery mga K5 naglabot sa third alarm ang nasambit nga kalayo nga ginrespondihan sa nagkalain-lain nga mga fire station mga K5. Madugay-dugay mo ang kalayo mga kauturan kasulo sa report wala man sang may nasamaran magluwas lang ilan sa mga stocks ang iya sa grocery nga ginlamon sang kalayo mga K5. hindi nalandumon basta kalayo mga kauturan, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati sa aton sini nga mga kasimanwa nga nagapamati diri sa aton sini nga pagwarag. Sa mga balita nasyonal, ang gobyerno nasyonal mga K5 nagaplano naman karon nga magutang agud mapunduhan mga K5 ang kakulangan sang budget sa maabot nga 2027 national budget mga K5. Ang utangon sang gobyerno 1.7 trillion pesos, ma dugang naman ini nga galastuan, dugang naman isa 19 billion pesos nga utang naton mga K5. 19 trillion pesos na subong ang existing na ito nga utang, madugang naman kita 1.7 para nga may isulod naman kamo sa bulsa nyo sa mga visit kamo mga ka-K5. Tiginabulubanta nga ang utangon liwat is 1.7 trillion sa sunod nga tuig, agod nga mapatigayon nga mahimo ining programa pinaagi sa 2027 National Expenditures Program o KUNEP sang aton sini nga national government para nga makahulag, makahatag naman sa mga programa sang aton sini nga gobyerno. Kaya ang proposed nga budget sang gobyerno national sa 2027 is 7.2 trillion pesos. Hindi yung istorya kita, billion, million, trillion, 7.2 trillion pesos nga budget sa masunod nga tuig. Ginsiling diri sang OIC Budget Secretary Kim Roberto De Leon nga halos 25% ang kabugusan nga programa ang ara tanan sa disbursement sa gobyerno ang hulamon mga kakaifang. Ginahatag nga mga tupad, loan ina, inatag sa mga nanupa, mga purpis, nanupagid nga mga ginahatag sa gobyerno sa aton, na mga akap, yakap, kag mga kung ano pa, mga ka-K5, na ginahatag sa inyo, loan don bridge ina, mga ka-K5. Loan ina, mga pinalangga naton, nga mga kasimanwa kag mga tagpalamati. Ako na, ambal nila nga, bata ka pa, wala ka pa bata, wala ka pa po, may utang na mga ka-K5. Ano pang mga balita subong mga kabayanan? Kapin sa 200 milyones ka pesos nga kahalitan sa agrikultura sang aton mga mangunguma ang na tabo mga ka-K5 matapos nga nagsulod ang habagat Bagyo Luis Maymay diri sa aton sini nga pungsod. So apektado ang agricultural sector naton mga ka-K5 base sa report sang aton Department of Agriculture sa sining kahalitan sang bagyo kag habagat mga ka-K5 diri sa aton sini nga pungsod. Ang assessment diri suno sa Department of Agriculture nakabalhag sila sa padayon nilang pagpangusisa mga ka-K5 $197.2 million nga balor sang kalitan sa Ilocos Region, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas sa diin 6,973 ka hektaryas sang agricultural areas ang apektado mga ka-K5. Ginabanta nga kapin 4.65 milyon naman ang halit sa mais samtang nagalabot naman sa 16.1 milyon ang halit sa irrigation facilities kag 2 milyon sa farm structures ang halit sang nasambit nga duha ka bagyo ang Bagyo Luis, Bagyo Maymay kag ang habagat nga nag-agi diri sa aton pungsod mga kakita. Wala pa dira madala mga ka-K5 ang mga puluyan nga nagkalaanol kag nagkabaan ang mga nagkalamatay sa nasambit nga habagat mga pinalangga naton nga kasiman. Bago ka panahon mga ka-K5 sa aton sa ninga pagpangalagad, bantayan niyo iban pagiging mga balita kag update diri sa aton sa ninga pagpangalagad sa K5 News FM Philippines mga kaabyanan. Upod na gilamang sa aton sa ninga mga sister station ang 100.9 K5 News FM Rojas sa aton sa ninga mga news contributors reporters naton nga aga pa nagdulong sa mga balita kag impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ka K5 Juby Cuber, aton mga technical partner, kag Chip Nelson Puntila sa sunod sa Rojas. Samtang diri sa K5 News FM, sa Banwa Sampila, sa Radyo Tagmuanay, ka K5 Moon Moon V. Sa kinanan, Banwa upod sa aton pinalangga nga Mayor, Mayor Arnold Alba Perez, kag sa aton sini nga mga kauturan nga nagapamati mga department head diri sa Banwa Sampila. Oy mga empleyado, regular employees ang empleyado sang munisipyo sang Pilar, may meeting alas 9 subong aga mga ka K5 subong nga gipatawag si Mayor Arnold Perez mga kabinet. Upod sa aton pinalangga nga Chief Executive Officer sa K5 News FM Doc Ramil Itang, oy mapinalanggaon kag mahinatagon mga ka K5. Yung kubos nga bihan kagalagad sa kaginan, ka K5 Jubert Lago. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Good morning.
5: K5 News FM. News FM. Bio.
6: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa G3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
5: DTX 500. Masami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan. Kalaman lang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon malimta. DTX 500. DTX 500.
23: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Mimi.
26: Dalmi kasi napit akong tuhod.
25: Arthritis na gali.
26: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto pero lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit katama.
5: Mighty C! Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
28: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, good day, magid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
29: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
30: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
31: Gagabasa na naman bala ang imo.
32: Ay, gabasa na naman.
31: Oo, balaga. Kabasa-ba. Basa na gani. Kabaho-baho pa.
33: Always nagabasa.
31: Kag nagabaho ang kilikili.
33: Mag-Clinica Deo Fresh.
31: Para sa maputi at mabangong kilikili.
33: Clinica Deo Fresh.
32: Nagabasa na naman balaga.
31: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
33: Clinica Deo Fresh.
31: Para sa maputi at mabangong kilikili.
32: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
31: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
33: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
32: Muling binuhay.
2: buhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
11: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
10: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
6: ng may D3. D3 Bio. With Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
4: D3 Bio.
6: Ang D3
4: ng may Visio.
6: Ang Visio
4: ng may D3.
6: D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
4: GTX 500,
3: ang pag-inom kag pagmanigarilyo
4: sa lawas ang hindi maayo.
3: Dapat
4: adlaw-adlaw
3: protektado.
4: Mag GTX 500
3: aga,
4: udto,
3: kagabi.
4: GTX 500,
3: ang pangbawi
4: kag super detox mo.
3: GTX 500.
4: GTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabat siya
4: ganito. GTX 500 Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C,
6: mabaka nga butika.
0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaga butika.
4: DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mamaka sa mga butika.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Missy ang masusunod.
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing.
16: Dahil kasangga ko
17: ang Extend
16: Supplement for Men.
17: Lourdes,
16: tapos ka ng maligo?
18: Yes, darling. Come to mama.
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5

0: balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa, kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon, kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na, DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Mga ka-K5, direkta kita sa mga balita kung sa mga pangulong dinalan. Una kita ka-K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
0: K5 Bantay Panahon.
1: Tropical depression yara sa gihapon sa Guha sa Philippine Area of Responsibility. Suno sa pag-asa.
0: Top story.
1: Gobyerno magautang sang 1.7 trillion pesos agud mapun-an ang kakulangan sa 2027 budget. Army sa Tapaz, gintiro ang isa kabantay sa Tsangge.
2: Lalaki ginbuno pilason sang kaupod sa obra.
1: Lalaki nga nagpalupok sang armas lutang arestado. Dugang nga mga ukon dugang nga droga na kumpeskar.
2: 200,000 pesos nga presidential assistance sa idalom sang bawat barangay makikinabang. Mabaton sang tag sa kabarangay sa Capiz.
1: Mga nasunugan sa milibili, ginhatagan sang bulig sang city government.
2: Pagtawag sa bombero ko 911, unahon sa bailo nga mag-live sa social media sa tiyon sang sunog.
1: Bureau of Fire Protection Rojas, ginklaro nga duha kabalay ang nasunog sa barangay milibili.
2: Driver sang van nga nabungguan sang motorista nga napatay, hilway na sa karsel, magtimbang nga bahin, naghusay.
1: Estudyante nga nakuhaan sa ginapatihan marijuana sa San Jose, nagserbe bilang isa kahead o kon leader sa pagduso sang nasambit nga droga.
2: 50 anyos nga lalaki sa Kalibo arestado matapos nga mabaklan sang illegal nga droga.
1: High speed response boat 053 sang PCG gininagurahan sa Sagay City.
2: Balor sang kahalitan sa nasunog nga grocery store sa Balasan, Iloilo naglabot sa 16 million pesos.
0: Balitang National.
1: Mga balita naman ka K5, karaga kinabo sa Pilipinas. Halit sa agrikultura bangod sa bagata, Bagyong Luis kag Maymay naglabot na sa 200 million pesos. Suno sa Department of Agriculture.
2: Zelensky ginakusaran ang Russia nga nagamit sang missiles. Okon na Department of Justice nagpasaka sang kaso nga grave threats batok kay Vice President Sara Duterte.
1: Kag 7.2 trillion pesos nga national budget para sa 2027 na bato na sang Senado.
0: International.
1: Mga napatay sa linog sa Colombia nagdangat na sa 132.
2: Zelensky gin akusaran ang Russia nga nagamit sang missiles gikan sa North Korea.
0: Balitang negosyo.
1: Tax deadline sa Habagat Heat areas ginpalawig.
0: Balitang sports.
2: Gilas Pilipinas maga pangatubang sang dako nga pagpanghangkat sa FIBA World Cup second round kag Asian Games.
0: Balitang entertainment.
1: Spider-Man Brand New Day, lapaw na sa 1 billion pesos ang kita sa sulod lamang sa 12

0: Sa piyakabahin ka K5, nakagwa na sa karsel sang Panitan Municipal Police Station ang driver sang van nga na-aksidente o kung aksidente nga nabungguan sang kasugata ga motorista nga napatay alas 8:30 sang gabi Agosto 8 sa Barangay Consensya, Panitan, Capiza. Ini matapos naghusay ka nagkasugot ang magtimbang nga bangin may kaangtanan sa natabo. Matandaan nga gin kilalang napatay kay Leomar, 35 anyos sa Panday kag residente sang Lacaron, Tao. Samtang ang driver naman sang van ang ginkilala kay alias J, 39 anyos kag residente naman sa Barangay Bayuco, Lambunaw, Iloilo. Naibaluan nga sang natabong insidente, ginasubay ni Leomar ang dala nagikan sa Bailan, Pontevedra. Samtang nagikan naman sa bayan sang Panitan ang driver sang van kag padulong kontani sa Bailan sa ginapayag naglapaw sa pihak nga linya ang motorista kabangdanan sa iyang pagkabunggo. Ginapayag gintinguan pa ang likawan sang van ang motorista apang bangod mabasa ang dala. Nabudlayan ini rason nga wala nakahinga bot. Nagangkon sang patal nga pila sa ulo ang motorista sa diin buka kag nagwa pa ang utok bangod sa magkusog ga impact sang pagkabunggo.
1: Balitang lokal. GTX 500 Morning Newscast.
0: Kag K5 inyo nabatian ang mga balitang lokal. Direkta kita ka K5 sa mga balita naman nga nagakainabo sa Rehiyon 6.
1: Balitang Regional.
0: Estudyante nga nakuhaan sa ginapatihan marijuana sa San Jose nagaserbe bilang isa ka head o con leader sa pagduso sa nasambitan nga droga. May kaungdan sa detalye si ka K5 Eileen Rose Montero Magmanwa sa K5 News FM Antique.
1: K5 News FM Live Report.
2: Nagaserbe bilang isa ra sa ulo o kon leader kang pagbaligya kag pagduso kang marijuana si alias Neil, 20 anyos estudyante, temporaryo nga nagatinera sa Barangay Funda Dalipe kag nabulaan kang 10 grams kang ginapatihan dried marijuana leaves sa Barangay San Angel, San Jose adlaw kang Lunes Agosto 10. Suno kay Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, ang Acting Chief of Police kang San Jose MPS, kag Head kang Provincial Drug Enforcement Unit, nga ang source kang estudyante ang ginapaagi sa online transaction kag ginapadara sa probinsya, agad nga rin dya ibaligya sa mga parehas na nga estudyante. Pahayag pa ni Police Major Magbanwa, nakilala rin kag natumod kung sino pa ang iban nga kaimawan ni Neil, kag nagpakigangat rin sanda sa eskwelahan para sa monitoring. Sa tulad, hindi rin matrace ang source kang suspect online apang nagapadayon ang pagbantay kang otoridad sa iban pang grupo ka dya. Namanaan nga humalin pa kang tinalikdan nga tuig kang nagumpisa duso kang marijuana ang estudyante apang kang Enero lamang ka dya nga tuig nakabaton kang impormasyon ang kapulisan. Ginahilat rin lamang man ni Police Major Magbanwa ang resulta kang drug test nga ginpatigayon sa suspect samtang magapangatubang dya sa kaso nga RA 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagahingyo man ang opisyal sa tanan nga ginikanan nga bantayan ang hulag kang andang mga bata agad nga makalikaw nga maghimo kang ilegal nga aktibidad. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
3: Alin sa Antique, saylo kita sa Kalibo. 50 anyos nga lalaki sa Kalibo arestado patapos nga mabaklan sang ilegal nga droga. May detalye sa balita si K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo.
1: K5 News FM Live Report.
4: Arestado ang isa ka 50 anyos nga lalaki sa ginkasa nga drug by bust operation sang Provincial Drug Enforcement Unit o ang PDEU kag sang Kalibo PNP sa may barangay Poblasyon Kalibo. Ginkilala ang subject nga si Joey Calizo alias Joe, 50 anyos kag residente sa nga barangay Tagbaya Ibahay Aklane. Sunod sa mga operatiba, nabaklan sang isa ka sa 6 ang suspected sabo si Joey kabaylo sa nga 7,000 pesos nga by bust money. Sa ginpatigay nyo body search sa suspect na recover ang dugang pangalima ka mga maintok nga sa 6 ang droga nga nakabutang sa isa ka pouch. Samtang hugot man nga nagapamalibad si Joey nga sa iya ang man recover ng illegal nga droga. Sa karon presente nga nakakulong sa lockup cell sang Kalibo PNP ang suspect kag mga pangatubang sa kaso nga pagabaylar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita regional nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Samtang high speed response boat 053 sa PCG inaugurahan sa Sagay City. May kaugdan sa detalye si K5 JR Galantagan sa K5 News FM Sagay.
1: K5 News FM Live Report.
5: Nangin madinalagon ang blessing kag-integration sa High Speed Response Boat 053 sa Sagay Feeder Port sa Barangay Old Sagay, Sagay City sa doon tinalikda niya Agosto 11, 2026. Nangin kabahin sa seremonya Sanday Commander Arzel Anyakan, PCG Deputy Commander sa Coast Guard District Southern Visayas, Sagay City Mayor Leo Rafael Bebo Cueva, kag Commodore Christopher Auro, PCG Commander sa Coast Guard District Southern Visayas. Nagtambong man ang mga uniform personnel, mga miyembro sa Philippine Coast Guard Auxiliary, Sagay City PNP sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, Chief of Police, 79th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Eric Alfonso, mga miyembro sa Sangguniang Panglungsod, BFP, kag iban pang mga ahensya sa gobyerno. Sa welcome remarks, ginpahayag ni Commander Anyakan ang importansya sa high-speed response boat sa pagpalig-on sa maritime operation kag seguridad sa kadagatan sa Negros. Ang High Speed Response Boat 053 magabulig sa mas madasig ang pagresponde sa maritime law enforcement, maritime safety and security, environmental protection, ang labi na sa search and rescue operation sa coastline sa Negros Occidental. Nahibaluan niya ang iningay kaduha nga High Speed Response Boat sa Negros Island Region, ang una na hamtang sa Shaton, Negros Oriental. Ang pagbutang sa ikaduha nga unit sa Northern Negros, particular sa Sagay, ginapaabot niya makabulig sa pagpalig-on sa operational capabilities ng Philippine Coast Guard. Para sa DTX Morning Newscast, inis ka K5JR Gilantagaan para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
3: Samtang, Balor sang kalitan sa nasunog na grocery store sa Balasan, Iloilo, naglabot sa 16 million pesos sa may detalye sa balita si K5 Bridget Plazuela de Mayo sa K5 News FM, Sara.
1: K5 News FM Live Report.
6: Ginabanta na gadangat sa 16 million pesos ang balor sang kahalitan nga ginbilin sang sunog sa isa ka grocery store sa Barangay Poblasyon Norte, Balasan, Iloilo, pasado las 10:32 sang gabi Lunes, Agosto 10. Ini ang ginpahayag ni Fire Officer 3 Joven Lopez, Acting Fire Marshal sang Balasan Fire Station, sa pagpakigangot sang K5 Newsroom Sara. Ginkilala ang tag-iya sang balaligyaan nga si Rodney Law, nga residente sa nasambit nga barangay. Suno kay Lopez, nagdangat sa third alarm ang ila pagresponde bangod sa kalaparon sang sunog kagkadakuon sang kalayo. Sa imbestigasyon sang BFP Balasan, nagsugod ang sunog sa ikaduwa nga panalgan sang grocery store sa diin. Yara ang mga plastic kag iban pang mga materials nga nangin partially damaged. Nahibaluan nga himo sa mixed materials ang grocery store. Gindeklarar nga under control ang sunog pasado alauna just sang kaagahon kag na far out naman alas 6 ang aga, Martes, Agosto 11. Maswerte naman nga wala sing may nahalitan o kon nasamaran sa insidente bangod sa gilayon nga pagresponde kag pagbinuligay sa mga BFE station sa Quinto Distrito. Sa karon, padayon ang investigasyon sang BFE Balasan, agod matumod ang ginhalinan sang kalayo. Inisi ka K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FM.
1: Balitang Regional DTX 500 Morning Newscast.
0: K5 inyo nabatian ang mga balitang lokal kag balitang regional. Ini nga mga balita ka K5 builog kag ginadulong sa inyo sa kaaluan sa healthy nga kape. DTX Coffee Mix ka K5 nakakape ka na nakadetox ka pa. Direkta na kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa Pungsod, Pilipinas.
1: Balitang National.
7: Balitang National.
0: Naglabot na sa 200 million pesos ang ginbilin nga halit sa sektor sang agrikultura bangod sa habagat Bagyong Luis kag Maymay, sunog sa Department of Agriculture Martes. Base sa padayon nga assessment sa DAE regional offices, nabalhag ang 197.2 million pesos nga balor sa kalitan sa Ilocos Region, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Memaropa, kag Western Visayas sa 6,973 ka-hektaryas ang agricultural areas ang naapektuhan. Naibaluan nga pinakadako ang nga kahalitan. Amo ang sahumay nga naglabot sa 143.67 million pesos. Ginsundan ini sa high value crops nga naglabot sa 30.27 million pesos. Kalakip man ang utan, kapayas kag saging. Ginabanta nga 4.65 million pesos ang ginbilin nga halit sa mais. Samtang 16.1 million pesos naman ang halit sa irrigation facilities kag 2 million pesos para sa farm structures. Samtang nabalhag naman ang 170,000 pesos nga kapyerdihan sa mga hinuptanan nga sapat, kaangay sang kanding, baboy, karabaw, free range chicken, kag pato, samtang 90,000 pesos naman ang kahalitan sa saging. Bangod sa tiyempo, naglabot sa 5,515 metric tons ang production losses kag ginabanta. Yara sa 7,989 ka mga mangunguma ang naapektuhan. Suno sa ahensya.
3: Sa dugang pangabalita nasyonal, nagpasakasang kaso nga grave threats ang Department of Justice kon DOJ. Bato kay Vice President Sara Duterte. Dugang kay Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez, ginpasakang reklamo sa Office of the Clerk of Court sa Quezon City Regional Trial Court at nalauna imidya sa hapon Martes, Agosto 11. Nabaluan nga ang kaso may kaangtanan sa pahayag ni Duterte sa isa ka-online press briefing sa noong 2024. Sa dinggit siling niya, kamay ginistorya na siya nga tao ang nga patsyon sa day Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Aranita Marcos, kaganay Speaker Martin Romualdez kung siya ang napataya. Sa piyakamahin, ginbasura sa Department of Justice ang kaso nga inciting to sedition bato kay Vice President Sara Duterte. Sa Department of Justice, wala sang nakitaan nga bastante nga prima facie evidence ang panel of prosecutors para nga maduso ang amunga kaso. Samtang, ginpahayag sa Department of Justice nga magkatuhay kag separado ang criminal proceeding sang kag impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado.
0: Sa katapusan kay K5 nga balitang nasyonal, nabato na sa mga leader sang Senado ang kopya sang 7.2 trillion pesos ng 2027 National Expenditure Program Martes, Agosto 11. Kalakip sa mga nagbaton sa kopya sa NFP, amusanday Senate President Win Gatchalian, Senate Finance Committee Chairperson Senator J.V. Ejercito, kag Senate Majority Leader Mig Zubiri. Ginpresentar ang ginaduso nga budget ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, kag iban pang opisyal sa gobyerno. Naibaluan nga ang 2027 NFP na katutok sa mga nagapangunang sektor, kaangay sa edukasyon, ikaayong lawa, social protection, food security, infrastruktura, trabaho, digitalization, kag disaster resilience. Samtang ang pinakadako nga bahin ang mga pondo o kansang ang mga pondo ang ginalokar para sa social services. Ngayon may balor nga 2.456 trillion pesos.
1: Balitang National. Balitang National. DJX 500 Morning Newscast.
0: Kagay Fabinho na batian ang mga balita nga nagakaydabo sa pungsod Pilipinas. Direkta na kita ka K5 sa mga balita naman nga nagakaydabo sa luwas sa pungsod.
1: Balita International. International.
0: Nagdangat na sa 132 ang napatay sa ginakabig isa sa pinakadako nga linog nga nag-igo sa Colombia sa sulod sa pila ka tuig. Gindeklarar sa gobyerno ang state of emergency samtang ginakangawan nga madugangan pa ang death toll bangod sa ginapatihan nga mga tawo nga natabunan sa nagkalarumpag nga mga buildings. Nagluntad ka K5 ang 7.4 nga linog pasado alas 7 sang aga local time, 103 kilometros ang kadalumon sunod sa Colombia Geological Service. Pinakakusog nga epekto sa siyudad sang Pereira. Kalagip na ang mga nakapalibot nga lugar sa Valley del Quacha region. kalakip man o kung kapina 480 ka mga individual ang nagkalapilasan bangod sa linog. Samtang yara o kung napisar ang yara malapit sa epicenter ang banwas ng San Jose del Palmar sa Chaco Province, wala sang na-report nga napatayo ko na pilasan apang nagkalaguba ang mga dalan nga nagakonekta sa among nga lugar.
3: Sa katapusan nga balita international, ginakusaran ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga nagagamit ang Russia sa mga missiles nga nagikan sa North Korea. Ini matapos ang natabo nga pag-atake sa Russia sa Zaporizhia, Ukraine, sa din-anom katawo ang napatay kag 19 ang pilason. Ginsiling sang Ukrainian President nga ini ang pinakauna nga kahigayunan nga nagamit ang Russia sang missiles gikan sa North Korea. Dugang pa diri wala sang ikasarang ang Russia nga magbato nga wala sang bulig gikan sa ilang nga kaalyado. Ginpayag sini nga nagapakita lamang sang kakulangan ang Russia bangod sa paggamit sang missiles gikan sa North Korea. Matandaan, una na nga ginakusan ni Zelensky ang Russia nga mayara sang masobra 50,000 ka mga soldado sang North Korea nga nagabulig sa ilang giyera bato sa Ukraine.
1: Balita International. International.
0: Ka K5 inyo nabatian ang mga balita sa luwa sa pungsod Pilipinas. Direkta kita ka K5 sa patang sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Ginpalawig pa sa Bureau of Internal Revenue kon BIR ang tax deadline sa mga lugar nga ginigo sang habaga tubtob sa Agosto 17. Sa idalom sang Revenue Memorandum Circular number 89-2026 nga ginisyo sa tung Lunes, sa COPS ang extension ang tanan nga statutory tax deadlines nga orihinal nga nagpataka sa tunga sang Agosto 10 tubtob 16. Ang relief ipatuman sa mga taxpayer nga nakarehestro sa mga particular nga revenue district offices nga naka-experyensya sa tuman nga pag-ulan. Sakop man ka K5 sang circular ang 58 BIR offices kag units, kalakip na ang 53 regular RDOs kag 5 ka large taxpayer audit and excise divisions. Ang mga ini makit-an sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Cavite, Batangas, Rizal, kag Mindoro. Ang extension ipatuman sa mga gintumod nga tax filings, payments, remittances, registration, kag pagsumeter sa mga kinahanglanon nga dokumento, pinaagi man sa e-filing, e-payment, EFPS, kag manual channels.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
3: Samtang sa balita sa patag sang kinampang.
1: Balitang sports. Sports. Sports.
3: Gilas Pilipinas maga pangatubang sang dako nga pagpangangkat sa FIFA World Cup second round kag Asian Games. May detalyes ang balita si K5 Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
7: Tuman nga pagpanghangkat ang pag-atubangon sang Gilas Pilipinas sa mga masunod nga torneo nga ila pasakupan. Una mo ang second round sang FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers nga magasugod sa ulihi nga bahin sang sini nga bulan nga hiwaton sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Kasunod ang Asian Games nga hiwaton naman sa Setyembre sa Nagoya, Japan. Kunsa indepensahan sang Gilas Pilipinas sang ila sini nga corona. Bangod sini kinahanglan ni Gilas head coach Tim Cohn nga mapreparar sang todo ang iyang tropa para sa duha kabilidhon nga torneo. Sa FIBA World Cup Qualifiers, makasumpong sang Gilas ang Hangzhou Asian Games silver medalist nga Jordan sa August 28, kaganay Asian champion nga Iran sa August 30. Sa Asian Games, sulod ang Pilipinas sa Pool C kaupo ng China, Bahrain, kag Kazakhstan. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Balitang Sports. Sports.
0: Kakaifabi niyo nabatian ang balita sa patag sa ginampang. Direkta naman kita sa patag sang showbiz.
1: Balitang Entertainment.
8: Balitang Entertainment.
0: Balitang. Spider-Man, brand new day. Lapaw dahil sa 1 billion pesos ang kita sa sulod lamang sang 12 kaadlaw sa Pilipinas. May countdown sa balita si K5 Maria Rochelle D. Anon, Abron.
9: K5 News FM Live Report.
10: Naglabot na sa masobra 1 billion pesos ang kita sa Philippine Box Office sa Spider-Man brand new day matapos ang 12 kaadlaw ng pagpagawa sa mga sirihan. Sino sa movie distributor ng Columbia Pictures, naglabot na sa 1,055,450,905 pesos ang ginkita sa Marvel film na ginbidahan ni Tom Holland sa pagtapos sa ikaduha nga semana sa mga sirihan sa pungsod. Nahibuloan isa ka sirihan sa isa kamo sa syudad sa Mandaluyong ang nakakuha sa pinakamataas nga kita nga 23,193,075 pesos gikan sa screening sa pelikula. Ang bago nga kadalagan sang pelikula, kasunod sa duha ka record-breaking performance ni sa Pilipinas. Lakip na diri naging pinakadako nga opening day gross sang isa ka Spider-Man film matapos makaganar sang halos 96 million pesos sa una nga daw sang pagwa sini sang Hulyo 29. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si ka K5 Maria Rochelle D. Anon, Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
9: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Kag K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang Entertainment. Kag K5 ang mga padawagan kag pahibalo.
9: Pahibalo, ara mismo. Pahibalo, ara mismo. Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ara mismo. Pahibalo, ara mismo.
0: Ginapahibalo mga kaparyantihan kag kakilala ni Miguel Cabizon and Oslay nga siya nagtaliwanan sa tuong Hulyo 26. Ang yalubong natala na sa Agosto 23, alas 10 ang aga, ang misa ang paghiwaton sa St. Blaise Parish Church sa Malunoy, Dao, kag igalubong naman sa Malunoy Catholic Cemetery. Ang nagapanawagan ang iyang pamilya.
3: Ginapahibalo sa tanan ngay mata kag kakilala ni Angel Danogo Camayra nga ini ang nagtaliwana sang Agosto 1. Ang iyang bangkay ang nahaya sa Barangay Banika, Sitio Iwahig, Rojas City. Ang iyang misa natalana sa Agosto 17, launa sang hapon sa St. John Paul II Parish, Banika, Rojas City kag igalubong sa Divine Jesus Memorial Park. Ang nagapahibalo ang iyang pamilya.
0: Oras sa K5 News FM Philippines sa alas 6.52 na sa aga. Kag K5 inyo nabatian ang pangkabugosan nga pagpangalagad sa GDX 500 Morning Newscast. Madamugin nga salamat sa aton nga mga ka-K5 nga raga tutok sa aton nga Facebook Live. Kay Mamerasol Kiatson, Kanigaw, good morning. Kay Sir Bern Zion, good morning. Neng Salarza, Roda Donato Amago, ma'am, good morning. Ma'am Jana Amil Siloso, good morning. Duy Arthur, good morning. Good morning man kay Ma'am Bernadette Tomitan Calzado, good morning. Ma'am Elsie Acuña, good morning. Sir Renanti Cam, good morning. Sa ton man, mga KK5 ngayon, radiran sa May Chudoras and Estrada Center. Ilabi na sa May Timbangan ng Bayan. Sir Nestor Calzado, good morning. Sir Roya Bella, good morning. Sir Richie Pinalva, sir, good morning. Sa liwat kay K5 inyo kami nabatian pinagi sa 100.9 nga liliswan sa inyong mga radyo subong man nabatian kag nalantaw pinagi sa amon nga mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas
3: kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinaagi man kay K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuan ay sa Banwa sang Pilar. Kag K5 sa ngalan na ginamang sa Bugos Ngobon sa K5 News FM Rojas, sa aton yung partner sa technical side, kaupod si K5 Jovek Hober. Sa amon yung news director, K5 Roldan Bisana Villarreal.
3: Sa amon ka station manager, Ms. A. Ma'am Amy Orleans Berondo.
0: Kag sa amon mabot kay Gambol nga chief executive officer, Doc Ramiloy. Kag K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos, kaupod si K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa katapusan, kami ang inyo nga nangintag balita.
3: Ka K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Kagka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3Bio!
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio, Visio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason, kag nagapabangon sang imong resistensya, kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract. Ngabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
13: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow. DTX 500. D3 Bio Health News. D3Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
9: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3Bio.
16: Paano si D3Bio makabulig sining insulin resistance? Meaning pa, si insulin di nakasulod sa imo nga selula na A. Amo ni ang talakayan naton upod kay Sir Boy.
17: Thank you Dr. Ramil, no. Ini nga insulin resistant
16: amo. Kilalahon guro nato anay si insulin Sir Boy. Eh?
17: Mm-hmm. Ano ba lang
16: insulin? Si insulin.
17: Ang insulin is a kind of hormone.
16: Kung
17: no?
16: Sa central siya ang track.
17: Siya ang track tagadulong. Kung sa central amo siyang tracking.
16: Mm-hmm.
17: Ang glucose ikarga sa tracking. Ang tracking
16: dulong niya to central.
17: Dulong sa central.
16: Ang central amo ang selula.
17: Amo ang selula.
9: D3Bio.
18: Kung, no? Kung sa amo niya doc sa laboratory si insulin niya daw abridor.
16: Mm-hmm.
18: Kumbaga ang selula sarado.
16: Mm.
18: So para kasulod da ang kalamay sa sulod.
16: Mm. Upod na si glucose kag si insulin.
18: Oh. So masulod na to si insulin, iya to slokon ang selula para abrihan.
16: Para ipasulod niya si
18: ipasulod si glucose gamit ang mga glucose transporter nato.
16: Masiling ka glucose mga pagkaon sa imo selula para may energy ka.
18: Mm.
16: Glucose. Tanan nga gingkaon mo, mahimo na siya nga glucose.
18: Mm.
16: Gusto ka magpadamo glucose mo, kaong kadamo, kanon.
17: Correct.
16: Anong kakatabo kung may insulin resistant?
17: Babe? Kung may insulin resistant ka na, hindi na pagkilalahon ni cell si insulin.
18: Mm.
17: Di kung hindi inakilala si insulin, hindi niya madulong ang glucose.
16: So ang matabo, matiyog-tiyog na lang ang imong insulin?
17: Matinil na lang si imong
16: glucose.
17: So mataas ang imo blood sugar.
16: Kag mataas imo insulin?
17: Correct na.
16: Mm. Anong rason behind, Sir Boy, nga ang may resistance, hindi na makayabi si insulin sa imo selula? Ang isa ko sa mga nabasan, sobra ni mga tambok.
17: So obese. Belly fat gid, no?
16: Mm.
17: Ang bal nila, the larger your waistline, isa na nakasign.
16: The shorter your lifeline.
17: Mm. The shorter your lifeline, but it's also a precursor or it's a sign.
16: Uy.
17: That your cells are already insulin resistant.
9: D3Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Novex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
16: Take note sa mga medyo gadako-dako na ang buyon. Dason ko noon ni mga balatian is
17: insulin resistant.
16: Diabetes.
17: Diabetes na
16: dayon. Insulin resistant.
17: Pag diabetes na, ang insulin resistant, nag-develop na diabetes, then bungkit urot ka na, no?
18: Kaya mga complications.
16: Paano makabulig si D3 Bio, da?
17: Ang ginaibra ni D3 Bio, kikunol na. Kunol na ang imo selula sa insulin. Wala yung nag-acceptar. Ginagaan choice ang aton selula to have an alternative source of energy, which is medium chain triglyceride.
16: So meaning pa, ang una mabulig ni D3 Bio, kung hindi ka sulod si glucose, iba ang masulod, sir boy.
17: Correct.
16: Ang ketones nga ara sa D3 Bio.
17: Nga ah. Kikibiskan mo, ano mo kakaon.
16: Wala na sa D3, sir boy.
17: Ha?
16: Wala na.
17: Wala na sa boy.
16: Kung mayroon ka D3, wala na ketones. Pero kung D3 Bio, may ketones na.
17: May ketones.
16: So, meaning pa, if you have insulin resistance, makabulig ang D3 Bio as your source of energy.
17: Correct.
16: Ang isa pagits na basahan ko, sir boy, the MCT of D3 Bio, nga hindi mo na makita sa plain D3, gina-correct niya ang imo cellula para makilala na dayon niya si insulin.
17: Liwat.
16: Kung ang imo being mga cellula, sir boy, nabuta sa mga toxin, nabuta sa mga higo, nga tambo, kung maagihan na sa MCT ni D3 Bio, iya na tinluan. So meaning pa, ang D3 Bio, it will detox also your cells.
17: Correct.
16: Tanan nga mga lagdo da, toxin da, ginabuligan man
18: niya. Magadaw shower siya, Dok.
16: So, in short, sir boy, ang target amo ni. Kung mayara ka insulin resistance, grabe na gid pagtambok mo. Grabe na ang imong issue sa pagtaas ang blood sugar. Isa sa mga i-consider mo, paano mangin sensitive ang imong insulin. So, D3 Bio, makabuligid sa amo na nga solusyon. Pag-exercise, nami tulog, amo ni ang mga the best nga kwan. Kag ang maayo nga pagpili sa imo ginakaon.
17: Correct.
16: Damuon gid ninyo inyo antioxidant, damuon nyo inyo fibers. Because fibers isa sa makabulig para hindi magbaha ang glucose sa imo bloodstream.
9: D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa ka. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matakas mga butika. D3 Bio. Health. News. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Malay si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 tempi. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka mga butika. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
21: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
22: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
24: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
25: Kaya subukan ninyo.
24: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
25: Clinica Diofresh.
24: available now.
2: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
5: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Every
3: Pio. Ato sa Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics! Sporbiotics!
5: Ang best friend sa mga kababaihan!
6: Sporbiotics!
5: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
6: Sporbiotics!
5: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Sporbiotics!
2: DTX 500!
7: Nagkatamo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
2: Mag DTX 500 na!
7: Masamihin na kapalatian?
2: I-DTX 500 muna!
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka!
7: Mag DTX 500!
2: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura!
7: DTX 500!
2: DTX 500!
8: Catalina Habagat,
9: anong ginabat

0: tawas.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako siya. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami. Gidangakon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
5: Extra food supplement for men.
6: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
7: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Z.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Hindi man namin ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
1: Ang D3.
3: Yung may Visio.
1: Ang Visio
3: ng may D3.
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DGX 500! DGX 500!
5: Ito masyol sa barangay
6: po. Ano ginabatsyag mo sa
5: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumarkog. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
1: DGX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C,
3: mababaka sa mga butika.
8: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol, balay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para iyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.

0: Mix.
1: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Sa mga butika.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: For all those problems, the people's forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: May nga Galuzon, Visayas, Cagamindanao, Syudad San Rojas, Probinsya San Capiz, Western Visayas. Petsa 12 kita sa bulan sang Agosto tuig 2026, Miyerkules nga adlaw, nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan kaupod sa inyo, ka-K5 sa inyo, Anchorman, ka-K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Subunga Lunes mga ka-K5, o kung subunga adlaw sang Miyerkules, diri sa aton sininga pagpangalagad, sa gyapon magatutok kita sa dalagkuan ng mga balita, mga isyus kag impormasyon nga aton natagan ligwa diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa aton nga mga suki nga mga ka-K5 garagat tutok na kung may mga mensahe kamo karon nga lagi palabot diri sa Foro de los Pueblos program, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tana karon yo sininga mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. 20 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Ano bala mga balita nga aton pagatutukan, pagaistoryahan, subong diri sa Foro de los Pueblos program. ₱200,000 ka financial grant sa idalam sang bawat barangay makikinabang program ni Pangulong Marcos na bato na sa mga barangay sa Capiz. ₱100,000 ipain para sa scholarship grant sa mga estudyante. Walang ₱100,000 para sa proyekto sa barangay mga ka-K5. Sa dugang pangabalita, linibo ka sugar planters, apektado ang pananom. Tugas ang RSSI infestation. Ano bala ining RSSI, no? Nga ginistoryahan ta subong nga nagresulta sa pagdeklarar sa probinsya San Capiz sa state of calamity aton nga pagistoryahan. Mister nga nagpalupok sang pusil kag dakwaan pa sang droga sa Ivisan pasakaan na sang panumbungon. Duga nga makaduluda nga mga pangalan nga nakabaton sang confidential funds natukiban sa nagapadayon nga impeachment trial. Anomalia sa mga proyekto sa Tagig may manabat suro kay Senator Lacson samtang Cayetano bukas sa investigasyon. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 21 minuto sa nakaligad sa tak na ang alas 7 sa aga. Kumiyara ka mo karon sa mga minsay nga lagi palabot diri sa Foro de los Pueblos, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa ta ang inyo sininga mga minsahe mga ka-K5. Kapon manayanayang aton sininga tiyempo diri sa aton sininga syudad kag probinsya, pero ti may iban nga mga lugar no nga ginbaha-baha mga ka-K5. Tugaman sa malain nga panahon sa nagliligad gabagay dadlaw, pero subong abibalon ta no mangindalagan sa aton sininga tiyempo. Subong adlaw sang Miyerkules, may detalye sa balita na kasanbay aton koneksyon sa PAGASA sa line number 3 na kasanbay PAGASA weather specialist ka K5 Chinel Dominguez.
5: K5 News FM live report.
6: Patuloy pa rin ang pag-iral ng habagat, ngunit inaasahan natin na babawasan na yung mga malawakang pag-ulan dulot nito. Magandang umaga, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, August 12, 2026. Patuloy pa rin naman ang pag-iral ng habagat dito sa May Luzon. Makikita natin dito sa ating satellite imagery, meron tayong kumpol ng kaulapan or concentration ng mga kaulapan natin dito sa western section ng ating bansa. Kaya inaasahan po natin dito na lamang tayo makakaranas ng mga pabugso-bugso ng malalakas na pag-ulan. Kita din natin sa ating satellite imagery na sa eastern section ng bansa natin, pati na rin dito sa may Visayas at Mindanao, magiging maaliwalas na ang kanilang panahon. So ito na po yung good time po natin para maglaba. Samantala, meron tayong tropical depression na minomonitor dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan kanina 3 a.m. sa layong 1,990 kilometers east ng extreme northern Luzon. Wala itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at patuloy itong kumikilos palayo ng ating kalupaan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin more on yung concentration ng mga pag-ulan ay nandito sa western section ng ating bansa. Particularly dito sa may Ilocos Region, western section ng Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, pati na rin po dito sa may Marinduque. Samantala, yun po sa nalalabing bahagi, lalo na yung facing east po natin, magiging maaliwalas na or improving na ang kanilang panahon. Pero posible pa rin naman yung mga panandali ang buhos ng pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 30 degrees Celsius. Lawag, 25 to 31 degrees Celsius. For Baguio, 17 to 21 degrees Celsius. Tuguegarao, 25 to 33 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 26 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Dito din sa Palawan, inaasahan po natin yung magiging maulap ang kanilang papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na dito sa northern section ng Palawan. Para sa buong Visayas at Mindanao, magiging maaliwalas pa rin ang kanilang panahon, pero posible rin makaranas tayo ng init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, then may mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. So ugaliin po natin magdala pa rin ng payong, pananggalang sa init sa tanghali hanggang hapon, then yung mga posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon tsaka sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Tacloban, 27 to 34 degrees Celsius. For Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Dahil pa rin sa pag-iral ng habagat, meron pa rin naman tayong inaasahan na significant rainfall dito sa May Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mga nakatira po dito dahil ilang araw na rin sila nakakaranas ng mga pag-ulan. Inaasahan naman po natin humihina na rin yung mga pag-ulan na naranasan nila. Pero dahil nga po ilang araw na sila nakaranas ng mga pag-ulan, malambot na ang ating mga kalupaan. Kaya posible pa rin yung mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Pinapaalalahanan natin mga kababayan natin na makinig sa ating local government unit hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan po natin gawin. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:42 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:21 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang
4: nabatian ng latest update gikan sa Pag-asa, mga ka-K5. Oh, thank you again sa latest update kagin na Dulong, diri sa aton si Rigapag Pangalagad. Subong adlaw sang Miyerkules, mga ka-K5, do, sa aton si magkauturan ng mga taga-palamati. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom.
0: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: minerals mangutik.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
10: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na.
11: DTX 500.
12: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
13: Saan nag-inom ka?
14: DTX 500.
13: Di na nalang subong imo sugar.
12: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
11: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
11: Mighty C, if Tibo, garantisado.
16: Kadragsa nga pungkot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang mapanit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Dala o magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
23: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
24: isang bala ka lang.
23: Ako, ang linya ko,
24: isang kapsula ka lang.
23: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
24: Extend.
23: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
25: Bang-banganaga! Sa pulmo, baby.
23: Extend. Supplement for men.
25: Isang kapsula ka lang.
11: DTX 500.
26: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
11: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
27: Hi, Tennis
9: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Tennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
11: Eye Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso!
8: Puro de los pueblos.
4: 27 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamoy padalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital, agad babasa ta ang yun sini mga minsahe mga ka-K5. O may aga lang ha, sa mga ka-K5 daton nga nagatutok na diri sa aton nga pagpangalagad kay Ma'am Roda Donato Amago diri sa may barangay Dinginan. Good morning, Ma'am Roda. Kay Rodolfo Evangelio Jr. nag-monitor na. Salamat gid, Rodolfo Evangelio Jr. Ronaline Bunayon watching live from JRB Crab Buying Station diri sa Pontevedra Public Market with Celine Grace and Anastasia Steele kag Tart Wilson. Marisa Tikong upod kay Siping Pango kag Elma Lenlen always gidaga pamati dira sa may Pontevedra Public Market. Thank you gida sa mga taga JRB Crab Buying Station dira sa Banwasang Pontevedra. Ronalyn Bunayon, salamat. Kay Victor Bustillo Hulasca nagamonitor na dira sa may Barangay Kulasi. Nagatutok man si Ma'am Bernadette Omiten Calzado samta nagakapikapi si Ma'am Bernadette sang DTX Coffee Mix ga pamati na diri sa aton nga pagpangalagad. Ma'am Lisa Barriento sa Tambak, Kulasi, nagamonitor na. Salamat gid. Kay Rowen Buendia Alunsagay, mayong aga Rowen Buendia Alunsagay. Ma'am Elsie Acuña nagamonitor na. Salamat gid. Kag kay Nong Imlot Dorado sa Dorado Family diri sa Banwasang Panitan. Salamat gid. Ma'am Arlene Uñada Basa, sa thank you gid sa pagtutok diri sa K5 News FM sa mga suki naton nga mga listeners and viewers and followers. Kay Ma'am Dolores Abilarde sa Abilarde Family dire sa Barangay Lawaan. Kag Nelson Berber Daluy Jr. nag-monitor naman. Thank you, Ged. Oh, thank you, Ged, sa aton nga mga ka-K5. No? Nga balaan na nila, kada las 7 sa aga, las 7 tob-tob las 9 sa aga, mamati na sila dapat dire sa Foro de los Pueblos program sa K5 News FM. No, why na naghulat pa nga tuksoon? Why na nagahulat pa nga tulasokon mga ka-K5? Gapamati na sila nga daan everyday. Salamat gid sa inyo sa adlaw-adlaw ninyo nga pagpasulod sa K5 News FM sa inyong sinitagsa ka mga panimalay. Pinagi sa pagpamati sa inyo mga radyo sa 100.9, 100.9 mga ka-K5. Likewise sa mga ka-K5 naton nga nagatutok man sa 89.7 K5 Radyo Tagboanay dira sa Banwasang Pilar. Kag sa mga nagatutok man sa Facebook Live, no, sa Facebook Live ta sa K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross sa digital mga ka-K5. 24 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga last 8 mga ka-K5. Kahapon kadamo sa mga balita nga nagkainabo mga ka-K5 una gid kahapon ining malipayo na nga pagbaton sang 433 ka mga kabaranggayan diri sa probinsya sang Capiz sa sining 200,000 pesos nga balor sang grant, no, or pondo mga ka K5 nagikan sa gobyerno nasyonal, partikular mga ka K5 sa Office of the President sa idalom sang bawat barangay makikinabang program or BBM program mga ka-K5. Giniwat kapon ang BBM fund distribution dira sa may Capiz Provincial Capital, which is gimpangunahan ini ni Capiz Governor Freddy Neil Otto Castro mga KK5. Ang 473 barangays nakabaton kada isa sa ila sang 200,000 pesos, 200,000 pesos mga KK5. Kagabasi diri sa idalom sa sining bawat barangay makikinabang program or ining pondo nga ni mga KK5. Kining pondo nga ni sa idalom ini sang ginakabig diri karon mga KK5 presidential assistance, no? It's a presidential assistance under sa social civic projects or social civic project funds sang Office of the President mga KK5. Ang 200,000 pesos basim tingala kamuti ano ni KK5 Roldan ang 200,000 akwane nang ibulsa ini sa mga kapitan kag kagawad tunga-tungaon ni nilang 200,000 iloklok nila sang ilim nun, idayandaya nila ipaubra ni kapitan siya balay or tungaon nila ni kagawad kag sulod nila sila bulsa. No, ang purpose ining presidential assistance under sa social civic project fund or ining ginatawag barwat barangay makikinabang ang katuyuan sini nga mapalabot gid sa pinakaidalom nga level sa aton sini nga society mga KK5 mabatsagan nga tiarang gobyerno. So every barangay, there is a Capiz, we have 473 barangays, masiway kita kabalo, okay, sa ngunang lagpatagi na. 433 ka mga barangay, kapo nagpadulong ni sila sa Kapitolyo. By cluster, in sila kapon, gintunga sila sa apat ka mga clusters, mga KK5, cluster 1 kapon, 7 to 8:30 a.m., amuang Dumalag, Dao, Kwartero, Ivisan, Sapian, Sigma. Cluster 2, 9 a.m. to 10:30 a.m., Pontevedra, Maayon, Panay. Cluster 3, 11 to 12:30, Tapas, sa Mindan, Dumaraw, Mambusaw. Cluster 4, 1 p.m. to 2:30 p.m., Panitan, Pilar, President Rojas, Kag, Roa City. So, 473 barangays tanan, no? Ang nakabaton mga KK5. 200,000 pesos each. Per barangay. Kag diin gamito, no, kung lang taon mo, 433 ka mga kabarangayan, multiply mo sa tig 200,000 ang ilan na baton, timakon mo, galapit man 100 million kapon ang gindistribute ka pondo. To be exact, 94,600,000 pesos mga KK5. Now, under sa sining programa nga ni, diin bala dapat gamiton sa barangay ang pondo? Din bala dapat usaron sa mga barangay officials ining 200,000 pesos. Ang 100,000 pesos under sa BBM program. Gamiton ini sa pag-provide sang educational assistance sa lima ka mga graduating college students. No, lima. So komo lima sila ang maka-receive sining 100,000 pesos ang presumption naton dira. They will receive 20,000 pesos each. 20,000 pesos kada isa. Educational assistance sa lima ka mga graduating college students. Klaro na ito na, graduating college students. Lima kabilog. Now, kung wala siguro sang graduating college students na sa isa ka barangay, pero ito imposible, gid eh. Pero kung wala, gid, pwede na siguro mapulo pa na og sa iban nga mga year level, especially those mga struggling nga mga estudyante, pag-abot sa pinansyal nga aspeto mga KK5. While ang remaining 100,000 pesos din gamiton isang barangay officials, tunga-tungao nila, ilibod nila, sulod sa bulsa, no. Ang sabat dira, kung ang 100,000 pesos tungaon i-allocate sa limang ka mga graduating college students, ang another 100,000 pesos i-allocate ini sa proyekto sang barangay mga KK5. No, dapat may barangay project nga kadtuan ining 100,000 pesos mga KK5. kung ano ina, ti of course ang bahala sina mag-i-identify amo ang barangay. Amo nang ilang gamitan sang pondo para man sa improvement sa ila sininga barangay kagbabatsagan sang pumuluyo nga ti may proyekto, may programa kag proyekto. Ang pangulo pakadto sa kabarangayan mga ka K5. Pag-receive kapon kag hindi ni pwede nga magikon lang ni nila be. Pagbato nila kapon, sulod lang nila sa bulsa, pa-incash nila, ilan na dayo, no. Actually, may resibo. No, nagatag sila resibo, ang barangay, sa pagbato nila kapon sang cheque, mga ka-K5. Kag inang resibo, di pa matuod, gina-acknowledge sila, bato nila ang kwarta, kag dapat sa paggasto sini, pagsulod sini sa kaban sa barangay, gamiton sang insakto, sa mapuslanon nga proyekto sa barangay. Kagpaliog lang sa mga barangay officials, gamay ma lang ng 100,000 pesos, i-allocate nyo man sa insakto nga proyekto. Mapuslanon nga proyekto sa inyo barangay, nga mabatsagan sang pumuluyo. 17 minutos sa nabilin, antes kita magdangat sa takna nga lasa 8. May mga minsay kamo diri sa Foro de los Pueblos, ipadala ina diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo nyo sini nga mga mensahe, mga ka-K5. By the way, nagligad-gadlaw, or sa mga ka-K5 nato na bantayan nyo da. Amaning challenge karon. Bantayan nyo da sa inyo mga barangay kung sino sini ang tagaan sang 100,000. Kaysa guideline sa abiso coming from the Office of the President, 5 graduating college students ang makareceive. Matunga. So, presumption, it's 20,000 pesos each. Now, dapat nakakuha na kamo na sa barangay nyo. Nakahinunano na kamo kung sino magkabaton da. Kay base karon, laban-laban naman, pamilya lang sa inyo barangay kupitan ang makareceive. So, kung damo kamo, more than 5 kamo na graduating college students, so dapat, i-arrange nyo na kung paano na. Bantayin nyo. People's money, ini mga ka-K5. Bantayin nyo na sa inyo mga barangay. Kag likewise, pag-abot sa proyekto nga implement, bantayin nyo man kung ano nga proyekto ang ipatuman sang barangay, mga ka-K5. Nga kabahin sining 100,000 pesos. Kibase, karon patindugan lang kamuda sang streetlights. Kay galiyang poste sang streetlights kinawatan sa esplanad. No? Patindugan ka muna sa mga solar lights nga, pila palang kabulaw, kipaw-kipaw ng siga. No, dapat mapuslanon ng mga proyekto, although gamay ang 100,000, but of course may ari giniya sa ma-implement ka project out of that 100,000 pesos mga ka-K5. Malimam Dorin Diosenar Tates, akon puya graduating manyanda. So if your son or daughter is a graduating college student, so dapat na ma'am nag-coordinate na kamo sa inyo barangay da. Kay for sure, kung lima malang sila, titig 20,000 sila eh. No? 20,000 sila. Iniiya financial grant ini mga ka-K5. Bulig ini. Kag-amo na yung gintala na da hindi pwede nga mambal si kapitan. Ah, ining 200,000 pesos. Kabihon ta na lang ni. Implement na lang na isang project para may tig 50% pa sila nga kickback. Hindi pwede. Kung project sa barangay, 100,000 ang pondo. While ang another 100,000 pesos para ina sa mga graduating college students, mga ka-K5. So nabato na ninila kahapon, kadtuin ninyo barangay, istoryahan nyo kung may ara kamo sang graduating college students. No? Ang problema lang da, kung damo kamo sa isa ka barangay, so may mga mechanisms manadanga da sarang mahimo. It's either pagabot-gabot da, no? Mga ka-K5 gabot-gabot sila da, or may mga arrangement. Ang importante, magkadto ang 100,000 pesos per barangay sa mga estudyante nga qualified sa siniga programa. And another 100,000 pesos para iya sa proyekto sa barangay, mga ka-K5. Kag kung nag-implement kita sa proyekto, siguraduhon taman nga maayo, mapuslan sa pumuloyo. Hindi iya nga may kickback na naman ang ginapaminsar da sang iban. Maying aga kay Ma'am Gian ng Velsiloso, nagatutok. Madam MJ Joy Cabrantar Abalo, nag-monitor na. Salamat, Ged. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nagatutok naman. Thank you, Ged. Ma'am Dorin Diusen Artates, kay Libon South Cotabato. Nagamonitor na ang Libon South Cotabato, lugar ni mo, pero iyad yung pangalan niya sa Facebook. Good morning man kay Bongbong Henson, gamonitor. Elvira May Dacles, may aga. Kay Ma'am Becky Lana, nagamonitor naman. Thank you, good Ma'am Becky. Kag of course, sa mahugod ka kapitan sa Barangay Baraw, way gid agapahuay sa pagservisyos pumuluyo niya. Si Purong Barangay Ernie Dodoy Lorenzo, dira sa may Barangay Bara, nagapamati na mga taga-Barangay Bara. Ilabi na kay Tatay Istongda kag kay Mama Saning. And of course, belated happy birthday kay Nanay Saning. Nag-celebrate siya kadlawa, nagligad-gadlaw. Sa liwata kay Tay Istongda kag Nay Saning, kag of course kay Kapitan Ernie Dodoy Lorenzo sa Bara. Good morning. Nelson Berber Daluy Jr., nagapamati na kay Ma'am Dolores Abilarde. Ma'am Roda Donato Amago, thank you gid sa aton mga suki nga mga ka-K5. Samtang gapamati kamo da sa K5 News FM, indi gid pagkalipatan mga ka-K5, no? Nga sabayin niyo na sang pagpulo pangapi, sang healthy na manamit pa nga kape, DTX Coffee Mix mga ka-K5. DTX Coffee Mix, amo ning kape nga magabulig sa pagdetoxify sa aton sinilawas, kape nga magabulig sa aton nga makafocus kita kag mangin alerto. Kape nga magabulig sa aton para malikawan ta ang nagkalain-lain nga mga balatian. Himuunta nga healthy habit ang aton sini nga pagpangapi. Kapod naton ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Samtang gapamati sa K5 News FM mga kapi-kapi gid DTX Coffee Mix maying aga kay Bebo Patricio nagamonitor na, salamat gid. Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona nagamonitor naman. Nagatutok man si Ma'am Gianna Velsiloso nagamonitor na. Every morning masako gid ko no himusay sa sining shop, pero ang iya radio nakalansang sa K5 News FM Rojas 100.9. Always gid no pagbugtaw pa lang kuno saga nagalanog ng radio hasta magabi. Thank you gid Ma'am Gianna Vels Siloso sa pagtutok sa dira sa may barangay Luktugan. Sa dugang nga balita mga ka K5, diri sa aton siniga pagpangalagad, nagligad isa ka persona dira sa may barangay Maluklok Norte sa Banwa sa Invisan ang ginreklamo sang pagpinalupok mga ka-K5 sang armas lutang. Tikaron ang isa ka police officer nagreklamo man sa Invisan Municipal Police Station kag pagresponde nagatabok gid sa dalan ining suspeko. Kag sa pagtabok sa dalan bit-bit ang deduce mga ka-K5 nga improvised shotgun. Pagdakop sa motoridad, nakuhaan sang armas, bala, kag may na-recover pa, nga ginapatian illegal kag magkalalit ka droga mga ka-K5. Kubaw, triple kaisog. No? Nagapalupok sang pusil, nagapakawal sang pusil, dason may bit-bit pa nga droga mga ka-K5. No? Dere sa may area sang Barangay Maluklok Norte sa Banwa sang Ivisan mga ka-K5. Yari malal sa interview sang K5 News FM si Police Major Riley Villarice, ang officer in charge sang Ivisan Municipal Police Station.
0: With regards sa sinang incidente no na natabo sang mga takna alas 7:25 sang August 10 no kahapon sa may barangay sang Maluklok Norte, Ivisan. Nasa diin, may ara kita nga nabaton na tawag, no? Diri sa aton nga Ivisan Municipal Police Station na accordingly sa tawag nga may ara kuno nga nag pinamupok, no? Sang isa ka kalibre ng arma sa nasambit man na barangay. So, upon receiving the said report, ang inuman na OIC, no, sa Ibiza Municipal Police Station, upod man ang mga personnel sa Ibiza Police Station, ang nag-tanto no, sa nasambit niya area, kag atin ini nag-verify. So, sa atong dito na pag-abot, no, sa nasambit man nga lugar, nasa diin, aton nga naaktuhan, no, nga ang nasambit nga persona, in plain view, ang nagabit-bit, no, sa nasambda sa nga armas, lutang, no. Pagkatabok niya sa may balan, bit-bit niya ini, kaga iya pa ini naging din tatay pamilya ang inasuga sa iyo kalay. No? So, madulom ang area gawa. Kaga sabihin na ano naton sa may arak man nga mga flashlight kita nadala. Kaga may arak man nga sa ulunhan nga may mga pailaw. So dito kaga na ang hanapon ini ang persona nga ini nga bitbit niya ang isa ka homemade na 12 gauge shotgun. So sa maayo man na ano ang aton isya nga na tigayon nga makuha no sa aton mga kapulisan din sa Banwasang Ibisan kaga nakuha man sa iya possession, custody, and control ang nasambit na isa ka homemade 12 gauge shotgun ka-K5 Darren.
1: Okay. Based nyo sining investigation, sir, ano ang motibo at nga nagpinalupok ni siya, sir? Ano, hindi man ni siya hubog? O kung anong rason, sir, nga nagpinalupok ni siya?
0: Yes, I've observed, no, naton sa iya during some naton sa iya, na-observaran na yarain siya sa influensya sa makahulubog na ilinon. Ang incidental sa aton nga pag-arrestar sa iya, no, incidental to the local arrest, sa nasambit man na persona, ini siya ang nakuhaan man sa isa ka, sa iya na custody and control sa isa ka one-hit sealed transparent plastic sachet, which believe to be shabu. So, ang may maakasin pa rin, tag-upon, well, of course, yun pa sila na nag-cantilido sa nasambit ni area, nag-hapit kita o nag-agid kita, nag-coordinate kita sa kay barangay kapitan man sa nasambit na barangay. Kaga amoy na na nakuha ina natin sa iya custody and control ina mga nasambit na mga bagay.
4: Si Police Major Riley Villarais ang officer in charge sa Ibisan Municipal Police Station. So magluwas sa armas lutang, nakuaan panis ang ganyapatian illegal kagbakalalit ga droga mga ka-K5. So subong, ining suspect nga si George Barrios ara nakaroon dira preso sa Ibisan Municipal Police Station kag I believe the file na isang complaint mga ka-K5 patong-patong ning reklamo ang ipasaka sa iya or gimpasaka na sa iya sa Ibisan Municipal Police Station mga ka-K5. Grabe nga isog ba? No? Bala mo nagid may neighbor ka nga police palupok pa daya kung ano ginang isog mo da? Hindi, arak na subong sa prisohan. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagbalik ta. Dugang ang mga balita, isus kag impormasyon, mga pilang tanay magadaliyo, DTX Coffee Mix, The Healthy Coffee, amuning kape nga nag-detoxify sa aton sinilawas, makabulig sa aton nga makafocus kita kag mangin alerto para hindi ka loading perme, magpangape sang DTX Coffee Mix.
7: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, kagahilamunan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: So, wow.
8: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
10: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa aton nga lawas.
7: DTX 500.
12: Sa mga kautoran namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi amo lang ni makabuligid sa imo ikayong lawas. Now, kadto kita sa talakayan. Dumduman mo sir boy nga humbalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulo kag lula mo, kaon utan. Higop sa baw.
13: Tulo luha mo po kaon kagin.
12: Oo, na nga nga mga bata sang una no. Biskan ano ambal nga kaon kautan, do hindi gid nami kaon utan.
13: Hindi gid nami gid no.
12: Now, anong behind nga ang masiling imong lulo lula, tatay nanay ka ang kautan because of the antioxidants sa mga utan. Antioxidants, di ba magbalatian ka, baklan ka din prutas, apple ang uso, kag saging.
13: Apple kag saging. Ang muna sa una.
12: The reason behind is the antioxidant. Nga apakaunong kasi na para dali ka mag-ayo. Mm. Kay once nga may gakatabo sa lawas nga mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian.
1: Mm-hmm.
12: Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, Sir Boy.
1: Correct.
12: Nga nga may DTX 500, Sir Boy, kay mga bata di na magkaunot.
14: Di na magkaunot.
12: 5 na lang DTX 500.
14: Plus, para dasok kinanglan nila kinilo-kilo, dok nga utan.
12: Mm. Gani.
14: Kaso, kayo, may ara na kita sang DTX 500,
12: mm,
14: ang makuha nila sa pila ka kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsula.
15: DTX 500.
16: Ginakanon. Ang ginibatyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
17: Isa ka doon kapila ka maginan?
16: Sa primero, katatlo, sa subong kaduanan.
17: Subong kamusta?
16: O ay, nagko ginibatyan maskin gamay.
15: DTX 500.
12: Imagine, kung gainom ka DTX 500, mas nami pagi.
1: Mm.
12: Nga nagakaong ka utan.
1: Ay, kampiyon.
12: Nagainom ka fruit juices.
1: Mm-hmm.
12: Gainom pa kasang DTX 500, ginbatuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imulawas.
1: Correct, no?
12: Ano aw, imulawas, wala oxidation, samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon man ni aton lawas, bangod sa aton bisyo. Biskan, wala pa ka bisyo, Sir Boy. Matuktukon niya po ng lawas. So, amo na ka-importante, nga permi na mong ida-introduce nga mag-inom ka DTX 500. Ang purpose na, para mag-support.
1: Mm-hmm.
12: Support sa imo.
1: Correct.
12: Kisa, hindi man tanang panahon, makakaon, giga-complete.
1: Dito niyo panahon.
12: Sa mga fans, ang World Health Organization, at least kaon ka 15 to 20 ka-klase nga gulay.
1: Mm-hmm.
12: Kaon ka at least 10 to 15 ka-klase nga prutas.
1: Mm-hmm.
12: Hindi mo na makomplito sa isa kadlaw, Sir
1: Ay,
12: Boy.
1: Hindi,
12: But if you have this food supplement nga puno sa antioxidant, antioxidant man lang ng arada, like sa akon. Ang makaya man lang ako, duha man lang ka prutas, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
12: Binya sa aga, nga may luya.
1: Mm-hmm.
12: Karot sa, ang juices ko ha, karot sa gabi, nga may luya.
1: Mm-hmm. Luya.
12: Amo lang na. Kung may saging, may apple, amo lang na. Di ka kumplito. Din ko gabawi, Sir Boy. Inom lang ikaw yan, DTX 500. Oo, amo lang na. Dara lang ang sekreto. Kay once nga, ga-inom ka na, at least may nag-support sa imo.
1: Mm-hmm.
12: Iba man gid ko may support group, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
12: Lantawa bla, Sir Boy, no? Kung ano ka-importante nga mag-inom ka DTX 500, bakal ka isa kakilo nga amarguso.
1: Mm-hmm.
12: Din, mga pulo kakilo nga kwan, tubo.
14: Kung magpangos man sila, Dok, tubo, ang tamis lang nga parte ila makuha.
12: Oo, oh, hindi nila
14: hindi
12: makuha.
14: Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
12: Amarang bintaha kung naka-DTX 500 ka, likawi ang dali nga pagtigula.
1: Mm-hmm.
12: Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay.
1: Mm-hmm.
12: Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pangkreas. Kag sa tanan nga mga organ. Kaya ang tanan nga mga organ mo. Once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo lawas, healthy, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
12: So, isa lang sa sekreto para ma-maintain ang iya pagka-healthy, hindi dali ang matigulang kay matigulang gid man ta, pero hindi lang dali.
14: Hindi lang dali. Hindi temprano.
12: Amo na ka-importante nga mag-inom gig ka DTX 500. Gagasto gani mo kamusang mga wala pulos nga mga pagkaon.
1: Mm-hmm.
12: Why not nga mag-invest sang nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
15: DTX 500.
18: Imo pangalan na partner.
19: Dennis Antonio.
18: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Pila tong score gani?
19: 470.
18: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
19: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
18: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
19: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
15: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Lubo na akong blood pressure.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
28: Mga butika.
29: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pitan. dito ka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Sport Biotics.
23: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba lang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
2: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
2: Pinatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
2: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
23: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get si